XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

Bullseye.

0: Balikta baga katrupa sa tuang nga pag-uban-uban.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Doon natay 13 minutos baga katrupa nakalabay sa alas 8.
1: Bullseye!
0: Kiniga bahida baga katrupa hatod dyan na to baga tigpaminaw as a premium D3. Baga katrupa coffee mix. Duha man eh. Doon ay premium D3 coffee mix. Doon na po ay premium D3 soft gel capsule. Pero ang tumong ni ini baga katrupa usara. Ang muhatag kinig extra nga energy sa atong kalawasan. Mao ni mga katrupa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Boy do baga katrupa. Mao to ato ang unang topic kaganina. Manghinaot lang ta ni ini nga maluoy regihapon ang Senado ni ini. Katrupang Limwell og matugutan na sila sa ilahang hangyo in town ning Kittering na aron mapakaon sa defense team.
2: Pero
0: mga katropa,
2: bisag unsay decision sa Senado murag madawat ra man sa defense.
0: Aw madawat ay da naman nila nagipangandaman. Ilahan lang yung gitray. Kung dalo bagyo ni sila or dili. Oh, basig gi sukod ra ba?
2: Basin
0: og sukdon ta ni bi og dalo ba ni Swin Gatchalian bisag kalaban ta.
2: Basig magbaw na lang ang taga defense.
0: Oh, ana yun. Okay, murag mauro na sa ato nga tropa.
2: Magbalon mura ba hapon.
0: Oh, murag estudyante ba nga. Di na mo ulig paniudto kay nagbalo na daan ha. Pero kana sila mga katropang Limwell, matag-usa na nila, pulos na na-establish na ng ilahang mga kinabuhi na.
2: No.
0: Bisang pag-personal ra nila na, dili na magkinahanglan og tabang ni VP sa kaon. Kaya kay dila na. Tingnan
2: pero,
0: naman, mga establish na ninyo mga tao.
2: Sa ngalan ko doon ta, nga bisita ba?
0: Sa ngalan, mo lagi. Kay
2: bisita man sila sa Senado.
0: Ang nahita mo, mag-good ani, dili mag-good ni sila makaabot kung dili po gumika nila. O kung imo na, naara. Makaabot ka, kadiha. Kung wa nila gipailag impeachment si Sara, alabi. Makaabot ka, makita ka ila ka ni season. Ha, kanang ilahang lead counsel. Kung wala sila mo file o kaso kang VP kalabot sa impeachment.
2: Mao.
0: O, muna nga, nagpasabot, kaya naabot sila diha, gumikan rapod na sa gihimo sa prosecution o naapoy mga connected ni ini sa Senado. Muna nakaabot diha.
2: Makaingon ta katropa
0: so, nagpasabot, bisita unta na.
2: Bisita.
0: Oo, kaya dili man taga diha.
2: Kunya kita ra ba nga mga Pilipino katropang Junji na iladog yun ta nga pag naatay mga bisita ato yung ati manon. Di ba?
0: Hospitable. Hospitable, mao man gisa kay maabi-abihon maya yun ang Pilipino. Maabi-abihon man yuta.
2: Pero makaingon ta ba nga makapangutan na ta ni Sherwin kung Pilipino ba kanis ya?
0: Amo ra dili. Basta yung anak ganing dalo, dili maabi-abihon.
2: Si Sherwin
0: na Pilipino.
2: Sherwin Gatchalian.
0: Samot. Samot. O mo na makaingon ta nga ang pangutana ni ini karon nganong mudalo man sila katropa? Alam, ang pangutana ta nganong mudalo man? Nga ugmot ron na dili man na inyuhang kwarta. Kwarta man as katawhan.
3: Ay,
0: ako maulaw ko eh. Mayong ko nga, ako ning kwarta. Una kay ang kwarta di ay kapunungan di ay. Daghay. Kuan ba? Daghay tag-iya. Maupun na mga katropas budget aning sa Senado nga maingon sila nga wala may pundo. Oy, ka bagag mga naong mayog, wala may pundo, me. Inyo na. Dakong binuang. Ha? May pa'y maingon mo nga wala'y igong pundo nga gikan sa katawhan. Di kay mayog, wala may pundo, me. Oy, inyo haday ng pundo. Ha?
2: Mao.
0: O, muna'y akong giingon. Nga nung idalo maninyo nga kwarta manas Pilipino o niya kami willing man mimo tabang mo pakaon sa defense team, kamulay gitugyanan ana kay kamu mo igi-elect isip opisyal sa gobyerno. Kung anong mga pangutana nga nung idalo maninyo, dili maninyo ha. So, mga katropa, kanang tanan, isip gi-part na sa paglutos dahan nila. Persecution, mga katropa. So kana mga katropa manghinaota nga kana masurvive na no masurvive mga katropa kay wa man makapiog dili man makatendog sa kang VP kay blooming mangani gihapon pimente mura magway problema
2: mao.
0: Okay, ang iya mong gisaligan ang mga tao katropang Limwell na namang gyud ang kusog niya karon sa mga tao
2: mao.
0: Oh, naragyud sa mga tao ang kusog niya karon mga katropa. So manghinaota ni ana mga kaigsunan niya kana masugakod kaon ra na. Kasugakod, yan ay si VP sa impeachment nga kuya, mawala yun iyang posisyon, anak, kung makinaunsa. kaon pagkaha baga katropa nga dali ay gitry lang yun gitestingan lang yun nilang ang Senado kung kini mga dalo ba or dili
2: pero kung huna-hunaon katropa Junji di na magyud kinahalan unta nga mohang yog ka
0: oh okay initiative naman na
2: kay magkapitan ko
0: initiative mo ragod na ka ng imong parente mo nagbalay mo gikan sa layo. Bisol po kaya ang imong pangparinti mo ay magkamurit sing upangitag pagkaon.
2: Bisa pa kaya di parinti?
0: Oo, bisang dili gani parinti, magpakaon, magani.
2: Basta naabtan nga ting kaon? Ato manjong agdahon?
0: Oo, ato manggani agdahon, kaya nga naman, wata kabalo. No, o kana di ay may mapaburan po sa panalangin na ikaw may wa, na. No, ikay ka, may ngon, manangay. Wala ba ko pakan as ilang balay ani niya, dako magkaon di sa amo.
3: Ayaw!
0: Diyan. Ang anak mga katropa. So, mahitabo raman yun na. Kaya bali-bali rabeto, dagas kinabuhi katropa.
2: Mawag yun.
0: O, yung anak raman. So, mga katropa.
2: Ato sang i-shout out na yung mga nagpo-Andre. Oh, sige. Si Wilma Joaquin, God bless inyong duha, Sir Junji. Nag-problema ang katawan sa tubig. Kay kusog mo inom ang mga tao diri sa Pisaa. Napo diri sa founder Ingong, madyaw nga hinagag sornon. Mangilad na pod si BBM unya sa suna.
0: Mm-hmm.
2: Mangilad ba?
0: Oy. Mama na gyud ang mahitabo anak.
2: Napad jud diri si Gingging Ramos.
0: Gingging Ramos.
2: Shout out Ramos family diha sa Olive.
0: Uy, sa may Olive
2: Mount
0: ba?
2: Mount Olive siguro ni.
0: Oh, sa
2: naminaw mi diri sa New Visayas.
0: New
2: San
0: Visayas.
2: Francisco Agusan del Sur. So,
0: oh, so
2: basig taga Mount Olive ni siya. Niya na siya sa New Visayas nagpuyo karon.
0: Si Gingging Ramos.
2: Ramos. Siguro basi anak ni atong Ramos diya sa Mount Olive.
0: Basi sila ni
2: dapit sa mula.
0: Sila Buboy.
2: Basi diya.
0: Ramos.
2: Yan yung mga parinti siguro.
0: Mga Ramos family diha. Niya mga Andoy family das Olive. Mayong pagpaminaw ninyo. Baga katropa, commercial naman. Okay. Baga katropa, standby mo kaysa itong pagbalik. Ato gay hisgutan baga katropa ang suna. Kung State of the Nation address ni
2: PBBM.
0: PBBM, mga katrupa, ang presidente ng giidolo
2: ni Wilma,
0: Wilma Joaquin.
3: Ayaw!
4: Kap!
5: Ay!
4: Para sa rin mong birthday, Kap?
5: Eh, November to.
4: Usang tuig ka, Kap?
5: Kada tuig. Alangan na mag-sometimes.
4: Galaw, galaw. Bungot sa ito, eh.
5: Exciting.
6: Exciting.
7: Santo Blas Gold.
8: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
7: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
9: Santo Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
10: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santo Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag nako ang tanan nga mag Santo Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
9: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Vision Next, daghan ang natabangan.
11: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga ula ra ba gyud ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kog tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
7: Vision Next, sulay ang kay epektibo.
3: Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suking butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
12: Hindi ko ganaan magsiging halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basing na-idol lang ang virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3, aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod ninyo.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
13: Turbo Dietary Supplement for Men.
14: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh. Di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirog sa'yo, aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Kunso mo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. Aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbati. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahirog. Pag uli na ko sa balay, maghatag pa ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
15: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
16: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Paige. Si Sara Diani, taga Cagayan de Oro.
2: Usa ka call center agent.
1: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
2: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Paige.
1: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
3: Sister Paige. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Paige.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ibilis sa mga butika.

0: Balik ta baga katrupa, sato ang pagobanuban, doon atay 27 minutos ang nakalabay sa alas 8.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Siyempre mga katrupa, kining bahina. Hatod dyan na to baga tigpaminaw sa Vision Express Soft Gel Capsule.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Tama ang produkto baga katrupa, mapalit kini sa mga nagkadayang butika. Dinhi mismo baga katrupa sa atong probinsya. Okay, baga katrupa, katrupa ang limwel.
2: Mm-hmm.
0: Dinhita, baga katrupas, ikaduha na tong topiko.
2: Yes.
0: Kay, akong nasairan katrupang limwel, morag karun ang
2: ikaupat.
0: Kining ikaupat nga
2: state of the nation address
0: sa
2: atong idol.
0: Ni Wilma Joaquin.
2: Diday ato ah.
0: Oh, si idol ni Wilma Joaquin.
2: Si Pangulong Bongbong Marcos.
0: Marcos, o. Oh.
2: Muna sa PBBM.
0: PBBM, o. Oh.
2: So, atong lauman na niya katropang John J. Sa kay ang report, no?
0: Kana maoy...
2: Atong atangan.
0: Kana maoy atanganan katropang Limwil kay daay mga political analyst, no? Nga mga gipangutan na kalabot, ana. Naglibog po sila. Ugun sa kahapoy accomplishment ni PBBM, ang idol ni Wilma Joaquin.
2: Mao.
0: Oo, kay... Para na to og atong evaluate ng iyahang pila ka isa katuig nga pagdumala. Murag wa man ko na hinumduman ka tropa. Gawa sa wa ko na hinumduman nga nay murag nay accomplishment niya karon nga tuig.
2: Na
0: sa 2025 kay ang katong bugas niya nga 20 ka to pamantong 2024. Mm. 2024 man to gi-implement, mamantoy pinakadako nila og gipanghinambog yun nila ang 20 ang kilos bugas.
2: Mao.
0: Unya katong flood control nga iyang nabulabog
2: mauna.
0: Oh, mauna unya ang kantong mga bridge nga iyang mga tulay sa Davao nga nahumana nga siya ang nag-turn over. Di man to panahon pa sa kuan, dili man to panahon pa sa niya gitukod, natapos lang sa iyahan ang termino
2: mauna.
0: So diri punta sa katropang Limwel sa uban, mura mag wa man kay gani gipang baligya pa mga niya mga assets
2: mao na.
0: Oh, so sakay wa koy nahunahunaan sa tropa para lang sa ako. Oh,
3: okay.
0: Sa imo ha katropa, unsa imong na hinumduman sa iya ha?
2: Syempre ang ato magduntang lauman ini nga report, ikapang hinambog unta.
0: Oh, kana gani no. Oh. Kana man good
2: kana mga dagko nga mga accomplishment. Actually naman po siya mga ginagmay noon.
0: Oo.
2: Pero mga dinag ko ang hisgutan. Murag watay na wa koy na dumduman.
0: Mao.
2: Mao
0: na.
2: Or wa lang gyud puta kabantay.
0: Oo.
2: Tungod sa kadaghan.
0: Mao.
2: Oo.
0: Kay ako hinumduman ha sa kang Duterte. Naamag yung koy na hinumduman kada tuig sa iya ha. Sa kang Duterte sa iyahang pagpangulo. Kanto lang da ang build. Grabe yun. O, kato yung build. Dako ka ito. Niya pagka 2019, kantong gilimpiyuhan niya ang kining kanto bang nakang Dolomite, sa itawag na Dolomite Beach na ron?
2: Dolomite
0: Beach na, no? O, katong naitawag na, naipangalan na sa dili pa ang kuan? Sige, kato gilimpiyuhan niya ba? Manila Bay, mga katrupa. Dako kayo na ang accomplishment. Pag-abot pagyud sa 20 mga katrupa, bagating paminaw, nahinluan o narehab pod niya, mga katrupa, ang Boracay. O, di ba? Yan ato'y mga dagko kayo ng mga property nga gihatag niya sa mga ETA, ato mga ETA, ng mga lumad. Daghan to siya yung accomplishment ato. Pero kinikaroon,
2: Karong tuiga, sa 2020, actually, report man niya
0: gika na itong 2025
2: until now. So, basig ang posibleng report ano niya, ang ilahang gipakusgang kampanya batok sa korupsyon.
0: Korupsyon. Basig po.
2: Basig i-appeal niya sa report nga
0: si
2: na-priso na karon si Marcolita.
0: Marcolita.
2: Basig appeal niya.
0: Ma-ankal yun eh. Imo man niya mga accomplishment.
2: Si katong...
0: Si Discaya.
2: Ah,
0: katong mga kuan, katong mga dagko nga mga kontraktor.
2: Basig apil na ni kato si Congressman Mike
0: Defensor. Inter na ni. O niya si Jinggo Estrada.
2: Oh, Jinggo Estrada.
0: Niya kining impeachment ni VP.
2: Accomplishment niya ni.
0: Oh, accomplishment ni. Kay... Kini mga accomplishment ni. O niya katong pagbit-bit kang kanhi Pangulong Rodrigo Duterte dito sa Dahig.
2: Maapil ba ni?
0: Basig maintay ni. Oh. Wata ka balo ba? Kidaaman daw kuno'y mga pangpasabog po daw.
2: Basit og
0: o sa kay iyahang
2: accomplishment ano? Na niya ni nga iyahang gipang hipos ang iyang mga kalaban sa politika.
0: O niya basi pod og kining paspas nga pagsakas presyos petrolyo.
2: Ah, sakto.
0: Murag isa ni.
2: Mm-hmm. Og mga paspas nga pagsakas sa mga palitunon.
0: O, diba? Kana, wata ka ba no? Og ba na iya mga isa sa mga accomplishment?
2: Nang mahal man karong tanan.
0: Nagmahal. Gibaligya ang mga assets sa gobyerno. Mga katrupa. O niya, usa pa. Usa pa kay lain katrupa.
2: Pero na po yung mga nindot niya kay Murag. Nato yung balita niya nga manghatag siya og tag 2,000 ba itong... 2,000 pesos matag pamilya.
0: Pamilya.
2: Sa mga 4 piece ba ni siya? O sa patong
0: mga AX.
2: Oh,
0: na. Mga AX.
2: Pero atong pangutan-on si Pulong Duterte.
0: Pulong ka na.
2: Na-interview mo na isa sa media.
0: Ikaw na-interview. Muna'y ako ang gusto. Atong paminawon kay...
2: Katropang John J. Og. Unsay iyang ikasulti ining suna ni PBB.
0: Oh, sige dabi.
3: Wow, ito nga pangutaan. Expectation sa zona. Kung sabi, expect na ito. So, expect na ito nga maunang new normal, why sulod ang zona. Marami sa siguro gyapon. Magyapon na. Kanang tawahan na, how brown na mag-English? Kabalo mo nga ng tao nga tangke ang ulo. Anaw ni mo ba? Pong, why sulod. Muna, sige na po sa paminaw, sa mga ugok po niya mga advisor.
2: Yung normal, huwag
3: bagyo. Normal
2: na. Moro, bubo raman
0: na. Bubo ra, pero unod. Ay, unod. Kaya tinuod bang yun. Kasi nga daw kuno ng kanang mga tanki bitaw ninyo diha, mga katrupa, mga drum, kanang drum plastic mana. Di ba, kahinomdom kag nai tanki sa unang dako kay butang ng tubig? Dabi, mga tanki sa una. Kahinomdom ko, ana, dako kay butang ng tubig ba?
2: Correct.
0: Pag ang timailahan na mo sa una, mga katrupa nga nai unod, pag tuktok ni mo, ana, hagubhub gani na naagyo na yung unod.
2: Puno.
0: Pero pag tuktok ka ni mga tungtong ana ra,
2: murag bagtingan.
0: Huwag yun na yung sulod mga katropa. So maupod ni ang paghulagway ni pulong mga katropa sa presidente ni Wilma Joaquin. Nga, matunpan niya, way unod. Way sulod. Way sulod mga katropa. Kay, wabay, sa may expectation na to, be.
2: Monica Tropang John Jay.
0: Kanang maingon nga, ayaw mo kabala ka. Gawas, o maingon nga, ayaw mo kabala ka kay... gikan karon sa kuang suna, makatagamtam na taog, barato gyud nga mga presyos palitunon kay ang atong gasolina ato ng paubsan. Kana. Pero... di naman good po ta. Basta ka na nakiyan siya mo yung promise katropa. Di na lang yun mo pag-asa. Ay, na lang mo pag-asa.
2: Mao.
0: Oh. Kay mga katropa, ayun na lang yun mo pag-asa kung mo promise manggaling ng presidente, ha? Kay, tanawaragod ang bugas. O, tinood gihin mo, taraw nila. Pero taman las mga senior, di pagyanit tanan kay ang San Pans, wagay ka binipisyo.
2: Mao na.
0: Oh, wala ka binipisyo ang San Pans sa 20 ang kilo sa bugas. Bayugan City na, ah. Oh, so pinili ra. Mga katropa, agig respeto lang nga, agig at least gagitubag po nila nga. Asa naman itong 20 nga gipramis? Okay, tubag mga katropa nila.
2: Muna yung itong mga katawahan katropang Junji, nagpost na kagay ng buntag sa itong Facebook page. At ito silang ipangutan nga, sagrado nga 1 to 10, pila ang inyong ihatag kang PBBM sa upat katuig niya nga pangatong danan? Ha? Ang kasagarang mga tubag ng katropang Junji kay... 1 to 10 ramay atong gipangayo. Ang uban kay 0 man ang gibutang.
0: 0? Uy, murag balaod si Ginoo.
2: Nga,
0: pag malapas isa, lapas tanan.
2: Kisa man yung nag-comment ako ng pangbasahon na.
0: Atong pangbasahon.
2: Si Rins Ford. Murag, silingan yun mo na eh.
0: Rins Ford.
2: Negative kung ang iyang igrado.
0: Negative. O mauna.
2: Way na himo di ay.
0: Oh, wala gid ay na himo. Kung negative na.
2: Ingon pa ni Genesis Albert. Makaguba gani og adlaw makakita sa naong aning animala. No grado.
0: Mm-hmm.
2: No grado.
0: Oh.
2: Way grado.
0: Way grado. Oh. Tinuod magyud.
2: Wa say grado.
0: Abi nimo kini ang giistorya tinuod na kay maupod na nakita ni Pulong nga mas bright ang iyang mga adviser kaysa niya. Mo na ang nahitabo. Nga ang iyang ginasunod ang iyang mga adviser kay bulok man siya kaysa sa iyang mga adviser.
4: Ayaw!
0: Mo na eh. Akin ito, agrilira na ito kung sa igipulong sa mga nag-comment.
2: Maugyod.
0: Oo, man ta, mag-ingon nga bulok siya. Ang nag-ato na mag-isulti nga ang nag-comment man.
4: Ayaw!
2: Si Arvin Buenaflor Aro, ingon niya, negative 1,000. O niya, positive sa droga kay hadlock magpa-drug test. Uy!
0: Uy!
2: Pa po mga comment nila ha. Inyuhan ni mga comment ha.
0: Uy, kuya, ano?
2: Negative ang grado pero I know always positive. Uy. Mm-hmm. Sama ni nga pagka-istoryahan ni Katropang Junji.
0: Niya always positive. Sama na.
2: Lahi nga positive do.
4: Oh.
2: Negative okay. 1,000 po i-grado ni Arthur Valleja Lorico. Mm-hmm. Walay pulos ang iyang pamalakad. Puno og utang ang Pilipinas. Ilarang bulsa ang napuno.
0: Uy, tinuod yun. Bitaw. Kanang utang, tinuod yun.
2: Dapat maapila sa report niya.
0: Oh, ma-enter na. Ang utang ramaron, hapit na mag 19 trillion. Ang utang.
2: Dapat mo
0: tinuod niya. Tinuod niya na. Agoy, ang utang na ito.
2: O, maapil ni banggit niya unya sa suna.
0: O, oh, kana mo, ito ang abangan mga katropa. Usang orasa, gani?
2: Alas 4 siguro.
0: Alas 4. So, akong paningkamutan mga katropa, mga kapaminaw ko, bisa di ko ganahan. Atong paningkamutan
2: mga live katropa. Man po ni sa
0: live man
2: na
0: ni kay, oh, live man ato ni. Kuha nilang ninyo mga katropa at ang atangin nyo kay live man ni karo alas 4 mga katropa ang suna sa maong presidente. Good morning kang friends AG ha. Good morning shout out ko katropa. Always among shout out ko katropa. Always sa amo ang landlady nga si Nanay Binida Estubio. Og sa akong asawa nga si Eileen Brital. Lanog inyong inyong trompa diri sa paning area sa Humalos. Uy. Humalos.
2: Aman,
0: paning area diri ni sa paingon nag San Miguel.
2: Gigamitan gyud diri sa
0: kusog gyud diha ato ang signal ka tropa. Diha napita di ay. Gikan kang Prince AJ. Kaabot aning Humalos. Ang mining area ni. Dihas may Kustan 1, Kustan 2, sa may Bakilawan, sa may Bahay. Abot tadi ha, magindulon. Kasuroy tadi ha, kanihan to. So, salamat kayo ha, friends EJ. So, mauna yung baga katropa. Negative yun ay sila, wag yun.
2: Puno og utang lagi daw.
0: So, ingon pa ni Wilma Joaquin, wag yung mahimos bangag.
4: Ayaw!
0: Kini, mga komento Manila ni ha.
2: Pero na po ni grado dari og to daw iyang igrado. Kay so naaman po daw siya ay natabangan. Mga kangkang og palad.
0: Uy!
2: Kangkang, ana?
0: O, katong dagko kay kamot. Di ba? Katong dagko kamot. Katong siguro dagko kamot. Niya, dagko kamot o naitunol.
2: Kangkang og palad. Kanang ayuda. Dili manadautan kung para lang sa mga kalamidad. Okay? Namagyan po natabangag ayuda.
0: So,
2: Mauday nga, gigiraduhan niya to.
0: Gigiraduhan niya to. Si katong pangutan-on si Katropang Eleonor kung pila ka po igrado ni Katropang Eleonor ani. So atong basahon, mag-message man si Eleonor, basahon nato sa atong pagbalik. Kay commercial naman, no?
2: Daghan para ba'y nag-comment diri Katropang Junji?
0: Tuning ko anon mga katropa, o pila igrado ninyo sa ato ang presidente. Ang sunar man niya.
2: Unsa po nga report ang gusto nilang madunggan.
0: Nga dungog ninyo. Nga hingpit na ba kaha nga...
2: Kanan tinudan na yun nga report.
0: Hingpit na yun kaha nga maimpit si Sara. Ano ba, di ba?
2: Mao na.
0: Hingpit na yun kaha nga si Cayetano na po maipapriso.
2: Mao.
0: Ano ba? Wata ka malo kung sa'y mga pasabong.
2: Anyway.
0: Ha? Sige. Pati naghimo sa script ani ba naglibog unsa imutan.
2: Mao na.
0: Mga katropa, standby. Balik lamang kita mga katropa human sa atuang pahinumdom.
5: X F M.
6: X F
5: FM.
6: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
7: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
8: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinginig ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Kumaya na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya to dili man. Basta mag-ilong ko Santon Plus.
6: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
9: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
10: Ako di ay si Nilson Timpo, taga Samal
11: Island.
10: Ako di ay usa ka trabahante sa Davao City Water District.
11: Ako na-assign sa field.
10: Ang akong trabaho, hago kayo.
11: Pero nakabati ko sa radyo nga na ay
10: copy daw nga
11: Premium
10: D3 Coffee Mix.
11: Ya camera kong trabaho,
10: kapo yung kay pag-uli.
11: Pag-testing na ko,
10: tulog kaadlaw na kong gamit.
11: Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala.
10: O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas,
11: nawala sa
10: busa. Epektibo din yung
11: copy day,
10: yung Premium D3 Coffee Mix.
11: Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District
10: nga sa field na sign
11: nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli,
10: distingin yung inom ning
11: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix.
9: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
13: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
14: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
13: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
14: Oh, pa. Maayo ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark, nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
13: Oh, mo ba nak? Ala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
14: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kay makastabilize man pud kini sa mood.
13: Ah, sige nak, sige nak. Pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
15: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
16: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
17: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon. Vitamin C, vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon. Vitamin C.

0: C.
1: Santone Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
2: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi og stress reliever puno siya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulay. Akong pamanip, itong og dry kaayo. Pero sukad tong girecommend ni sa akong mga amiga ning Santone Gold Coffee Mix nga naay glutathione og collagen. Namuti ko kung ni baby

0: nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle de ini taga Cebu sa Casales Bay. Nakasulay ko 1 week ganisod o tindog kay gamin ho dahil tiil. Sa uglikod sobrang kasakit. Pero pag tumar na ho, Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagbili sa mga butika.
4: Uy, apo, monkeypox mana.
5: Unsa mana?
4: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang mikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
5: Hala, imot ko inom.
4: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Kao mag-vitamin C ka.
5: Opo, lolo. Kumana ko inom. Ikaw po, lolo.
4: Atong protektahan ang atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
5: Santol, balang.
4: Magsanton vitamin C.
6: Vitamin C. Vitamin C. Magsanton vitamin C.
7: Santon vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: Alik ta baga katrupan sa atong pag-uban-uban. Doon natin 48 minutos sa nakalabay sa lasotso katrupang level. Ining bahina mga katrupan hato dyan ato baga ating pabidaw sa Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, doon na kinig glutathione and collagen na maoy makapahayag, makapahamis o makapabata sa atong panagwan. Pulsaan! Okay, katropang Limwell, dire sa atas mga nag-message. Kang Ran Santisas sa mayong pagpaminaw kang Zorex Montalban, gikan kang Randy Santisas. Ang Duterte positive, ang Marcos negative.
1: Okay.
0: Mao di ay katropa. Oh, mo wala na ito mataron tog basa gaina.
1: Mao.
0: Kang negative ay kang Marcos juda ito. No, mga katropang Limwell. Oh, so aga nahitabo di ini baga katropa. No? Nahitabo ni ini katropang Limwell. So ato na lang hulaton unsay mga pasabog niya.
1: Oh, pero kung imong obserbahan ang mga comment jud sa mga tao katropang John Jay sa social media, wala, negative jud. Zero. Oh,
0: abi nimo.
1: Gani 1 to 10 atong gipangayo nga grado pero wa man sala nituman sa pangutana.
0: Wala gyud.
1: Zero man, negative.
0: Nga na gani ka tropa nagpasabot gyud na nga wala gyud ganahi.
1: Wa ganahi.
0: Wala ganahi.
1: Majority gyud.
0: Oh, tinuod na.
1: Mo ni dapat nga hinukugan no sa atong presidente.
0: Imo lang kwintahon ka tropa. Nagtuo ka ang sorbi dili dakog tabang. Dako kay tabang.
1: Mao.
0: Kung ang huna-una aran ninyo ba katropa Limwell nga ang survey kanunay nga nanaw-kanaw gikan sa SWS napay toy Pulse Asia sa to
1: Pulse Asia
0: oh kana mga gahi kay na nga mga survey
1: mo na pinakakaraan
0: mga pinakakaraan gyud na pero nanganaw-kanaw mga katropa ang pagsalig sa katauhan sa kang Baysara so nagpasabot kay nanganaw-kanaw wala na gyud ganahi ang mga tao sa pagdumala mga katropa ni BBM.
1: Mao na.
0: Oh, kay ngano man? Tanaw ra gud. Si Sara plus 7 mo plus 8. Ang si BBM negative 7 na limang kana.
1: Mao na.
0: Limang kana mga katropa negative 7. Unya karon og 34% lang siya nya i-negative pag yun nimo sa 7 na wa nag-ibil.
1: Muna si PBBM, mag-advise siya punta.
0: Oo.
1: Nga, kinahalan mo trabaho pa siya maayo.
0: Oo, ana, mo trabaho.
1: Kaya na pa may nahibilin, duha katuig.
0: Na pa'y nahibilin nga duha katuig.
1: Kinahalan nga mag-adjust-adjust sa iyahang mga tinguha.
0: Oo.
1: Kaya kiniiyahang tinguha karon nga iyang pang...
0: Panggukuro
1: na yung iyang mga kalaban. Alam, wa maday ganahin mga tao.
0: Wala, ay. Kanang strategy nila nga mas grabe na, mas samot na hinun ang mga tao nga naluoy.
1: Oh.
0: Like ang Marcolita.
1: Wow.
0: Nagtuo ka giganahan ang mga tao nga nadakpan si Marcolita.
1: O nga wala
0: way igong basihan.
1: Wow.
0: O nilig na bagyod na Flander mga katrupa nga kaso nga kwartas katawahan o kwartas gobyerno ang gikaw-kaw. Nahitabo lang na mga katrupa, gumikan kay dunay mga stakeholders nga nisalig sa iya ha, o ni Pinance.
1: Mao.
0: Mauna siya, dili kwarta mga katropa pero plunder ang ilang gifile. Mga katropa, naunsa nga pagka-plundera na nga dili mana kwarta o pundos katauhan mga katropa. Kana lang daan gikasuko na sa mga tao. Oo, kana nga gihimo.
1: Munang hinapos na magkita tong oras katropang John G. Di na to, di ta mahunong og advice atong mahal nga presidente.
0: Oo, nga atong mahal nga presidente mga katropa, atong advice-an nga og mahimo.
1: Kuan yod ka nang
0: undangon niya ni kay mao ni nakapaguba sa iyang reputasyon.
1: Oh, basin dai nga napay duha ka tuig nga mabilin, maluoy pa mga tao siya.
0: Mingon nga undangin na ninyo.
1: Oh.
0: Buhi inas Jinggoy. Buhi inas Marcolita. Undangin na niyo na impeachment kay watay mahimo diha.
1: Ayon.
0: Oh, bisag
1: basig maluoy pa mga tao sa iya.
0: Mahitabo na ka tropa, murag madugangan ang iyang porsyento ana.
1: Basig
0: ma plus 7. Plus 7 na. Oh.
1: Plus 7.
0: Oh, kana mingon siya nga ayaw na ninyo ko na. Kay ako di ko gusto anang nai ma-impeach nga gi-elect sa tao.
1: Mao.
0: Oh, kana ba? Kung iya nang himuon, katropa or di ba kaha mingon siya nga akong pasabog sa inyo ha mga katropa nga akong tabangan nga si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte makauli na sa Pilipinas.
1: Mahimo kana?
0: Kana lang yun, mga katrupa. O mahimo niya na mubalik ang salig siguro sa mga tao sa iya, ha?
2: Bullseye! Bullseye!
1: Bisag kita.
0: Kung himoon.
1: Bisag sa kaugaling
0: kung mahimo niya na, Musalig kong balik sa iya.
1: Karun ay wala rin ka na.
0: Wala na.
1: Wala na. Ako no comments ako anak.
0: Oo. Ay man ang maglaruhay baga katropa nga wala na salig yun si Wilma Joaquin.
1: Ah, okay. Ang... siya day, wala na dili day ikaw.
0: Dili. Ang misis ni Wilma Joaquin. Ha? Okay. Ang misis ni Wilma Joaquin, nga wala na sa isalig, negative na gani. Nagpasabot ay salig.
1: Negative
0: na
1: yung
0: gano? Oo na, negative. Oh. Ingon siya nga, kang Duterte, positive.
1: Oh.
0: Pero kang Marcos, negative.
1: Ako lang, siya, iyahan ang istorya ha?
0: Girelit lang ako sa iya ha?
1: Ay, kita.
0: Ang iyang pulong. Mm. Ako, kita na, wala man tayo, uli, manta, mag-comment, anak. Tunga man ta.
1: Namas tunga.
0: Mm. Ang ako lang girelit iya ha? Nga, oh. Wala na yun siya ganahe kang Duterte kay akang Marcos kay negative man ang iyahang comment.
1: Pero, bisa pag mo tanga nata sa tunga, pero naakil panahon makasaway.
0: O na ah.
1: Di,
0: na akay makita man ato.
1: Lisod pod
0: magpaka. Oh, makita man ato.
1: Lisod pod magpakahilom-hilom rata.
0: Oh, makita maguna to unsay kakulangon.
1: Oh.
0: Oh, mas dako magugga kulangon siya kaysa nahimo.
2: Ayoy.
1: Ma oh.
0: Mm.
1: Daghan siya nahimo ka tropa ko.
0: Ang nahitabo magud baliktad karon.
1: Oh.
0: Gamay ra ang iyang nahimo. Dako ang wa niya mahimo.
2: Ayoy.
1: Dako ang sold sa malita.
0: Dako ang sold sa malita.
1: Anyway, katropan dyan. Istorya rato sa mga Marines.
0: Oh, istorya rato sa katong nag-comment.
1: Mga Marines.
0: Po. Mga Marines. Oh, momento yung mga komentos Marines.
1: Mm.
0: Mm, nga na yung mga malita.
1: Accomplishment po ito.
0: Oh, accomplishment to nila. Basi oh. Day. Basi isa na mga katropa sa iyang mga pasabog. O katong... katong pantigumon ang tubig kay aron na yung mga naay magamit panahon sa tagtuyo.
1: Mauna.
0: Oh, na. Nya. Yeah. Kakatanong pa lang at nagkaharbis na.
1: Pero ato gihapon siyang tagaag pagtagad unyang hapon ato siyang paminawon ka tropang Junji.
0: Oh, maminaw no? Ta, maminaw kay para nindot kayo.
1: Oh, basin daig na siya mga saad nga mabulahan tang tanan.
0: Oh.
1: Basig kitang tanan tagahan tag 10,000?
0: Oo, gani.
1: O, kana ba?
0: Wala ka malo.
1: Kwan, hindi pa ita na.
0: Mm-hmm.
1: So, katropan Junji, murag musunod naman unya taod-taod ang Secret of Health.
0: Oo.
1: So, manamilit na siguro ka.
0: Ta, mga katropa. So, atangin ninyo unya mga katropa ang suna ha, ni Bongbong Marcos, mga katropa. Ah, magating paminaw. Wala naman tayo gong oras nga mo padayon pas unahan. Ako na lamang si katropang Junji Librias.
1: Siyempre, kini si katropang Limwell Ukay.
0: Mga katropa, alang sa kinatibok ang pwersa sa XFM Network Philippines, among partner sa Pigas Lawa, katropang Harvey Ramis, katropang Alinton, katropang Kian Cibial, katropang Ali Vicente, o katropang Melanie Duran. Among station manager, katropang Rizzo Rabasquez. Mga katropa, kami manamilito mag-aingon, diha kayo dalay ko ng Diyos, mayong buntag ka natong tanan.
3: XFM. Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Si Gideon Galawiyot, pag anong surandado din. Pero akong kreatin yung taas, akong ihi, so ko pag-ihi, dagputol, may video nga di ko matulog.
3: Sa Thon Plus Gold.
4: Kerting lami, natulog, nakaipo, sa kong ihi, upira kayo. Garo, wala kong kreatin, 94 na lang. Itong nakapaminaw sa kong gitang multi-car, sa kong mabalatian, yun ang sulaya na ulog ko sa Yes to Reality. Ibo kayo, tapang na sa inyong panglawas.
3: Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Zathon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman na po o ginom sa itong kape. Kapakara kong ulcer. Pinagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabula ng pag-inom na ako, wala na gato para akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Vision Next.

0: mga butika.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
2: Kay adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ra ko masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin nini. Wala ni DI tagana.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
0: Turbo user, atong paminawon.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kong checks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisits. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
4: Santon Plus Herbal Soap.
5: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Nanamigin!
4: Santon Plus Herbal Soap.

0: Nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Benji, na construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
1: Sis the Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist, call the doctor. Bili sa mga butika.
3: Atong paminawon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus soft gel capsule.
4: Nung nagwan ako mata, nagkuhan ko Vision X. Nung wapak ko kagamit sa Vision X Plus, hanap ko pananaw niya. Mura ko ganang malipong masakit akong ulo niya. Pag-try na ko ang Vision X, kaya sige mo kadungog. Ay, ba akong pananaw, nawala tong kahanap o niya, magluha-luha. O, katong ako giyawag ako mga kaigsuunan na nagipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta, at ito lang kita sa itong produkto nga makaalibyo sa itong lawas, baka kung sa itong nagipagbati. Dili man diha-diha dayon, pero sa paggamit na ito, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagay ito ma

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Mga kasama pong muli ang iyong malingkod. Ito po si Sir Michelle Hinas. At welcome na naman po sa ating pong panibagong edisyon. Magkakasama-sama naman tayo at magkakarinigan. At magbibigay naman tayo ng mga kalaman kung paano po natin papangalagaan ng malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Samahan po kami din sa ating mga programa sa pamamagitan ng pagpapadala ng iyong mga text messages. If ever meron kayong mga inquiries about your health, just text lang sa ating pong numero. At ito pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At syempre sa programa po natin, makakasama po natin ang isa sa ating mong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner, at magandang araw din sa lahat ng ating mga kababayang taga-subaybay sa buong Pilipinas. Welcome pong muli sa ating pong talakayang pangkalusugan. At syempre, pinag-uusapan natin dito yung mga hahalagang punto na pwede makapagbigay sa atin ng idea kung paano tayo magiging healthy gamit ang natural na pamamaraan lamang. Samahan po kami sa ating talakayan at matuto ng mga simpleng kaalaman na magpapalusog sa ating pamilya. Thank you. Ako po si Doc Algie.
1: Sa mga kababayan po natin, ha? Samahan po kami din sa programa po natin. Kung meron kayong mga katanungan, text lang po sa atin pong numero. At inayahan po namin kayo na i-follow and i-like ang atin pong Facebook page. I-search lang po, mga kaibigan, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para updated kayo lagi sa atin pong mga promos, sa mga launching ng bago natin mga produkto, pwede rin kayo mag-post dyan ng mga katanungan po niyo or experiences ninyo, no? Mga naranasan ninyo sa pag-inom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Pwede niyo pong i-post dyan, mga kaibigan, i-share niyo po, ano? Mga naranasan ninyo, ha? At huwag kalimutan, pumunta po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para makapagpakonsulta ng libre at mabigyan kayo ng complete health assessment. Pwede rin kayo maka-avail ng mga produkto natin, no? Dyan sa atin pong mga Yes to Health Clinic.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathy Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para sa libreng konsultasyon at para mabigyan ng complete health assessment ang inyong pong mga pangangatawan.
4: Secret of Health, Health Info.
1: Health Info po na tayo mga kaibigan, dagdag kalaman kung paano po natin iingatan ang ating pong kalusugan. Dahil yan nga ang sabi, tanging yaman po natin. At kaisa-isa lang po yan mga kaibigan, no? So atin pong pag-uusapan itong isa na namang karamdaman. Isang problema mga kaibigan sa ating pong pangangatawan, itong problema sa pagtulog o itong karamdaman po na insomnia. Ano po ba Doc, itong karamdaman po na insomnia?
2: So itong insomnia, no, most commonly kilalang kilala ng ating mga kababayan. Mm-hmm. Halos karamihan po ay nakakaranas sa kanilang buhay na minsan ay nagkaroon sila ng insomnia, no. Ito po yung tawag sa sakit kung saan nararanasan natin yung hirap sa pagtulog. O di kaya naman madaling maalimpungatan sa kalagitnaan ng ating pagtulog. At yung mga may insomnia, hindi sila nakakaranas ng mahimbing na pagtulog. At alam nyo, ang kakulangan sa pagtulog ay dulot na nga nitong sakit na insomnia. Maaaring makaapekto po ito sa maraming aspeto ng ating pang-araw-araw na gawain. Mm-hmm. Pwede ito makaapekto sa ating pong mental, physical at emotional health na nakikita yung impact nito. For example, lagi kayong hindi nakakatulog, makikita yan sa resulta ng iyong performance sa pagtatrabaho, yung inyong relationship sa inyong mga katrabaho, dahil pag naapektuhan na yung emotional ano na aspeto ng kalusugan, dahil nga alam mo, pag hindi ka nakakatulog partner, ang tinatamaan nito yung nerves natin, nervous system, at yung pinaka-worst nito yung central nervous system, yung kasama na yung brain natin pag hindi tayo nakakatulog. Kasi ang pagtulog ay napaka-importanting bagay na gawin para ma-recharge yung ating energy, ma-repair ang lahat ng ating mga damage sa katawan, at yung utak natin mag-recuperate sa sobrang dami ng stress na dinadala nito, because every movement of the body, dala ng utak, yung thinking, decision making, performance, yung mga reflexes natin, utak ang nagdadala niyan. So kailangan to ma-refresh. At ang nangyayari pag may insomnia tayo, pwedeng ito'y panandalian lamang dahil yung trabaho nyo, pumunta ka sa isang lugar kung saan hindi kinakatulog na maayos, so nagkakaroon kayo ng temporary insomnia. Meron naman mga tao na ilang araw na hanggang ilang linggo. Kaya naman, may nabalitaan to, buwan. Oh, hindi nakakatulog ng 6 months.
1: Grabe.
2: Just imagine that. Meron nga akong alam na case, ano, almost 15 years hindi nakakatulog. Oo, okay. Ano yun? 15 years old na pero mukhang parang baby pa yung tao. O, kasi may matinding problema. So, possible yun na mangyari na pwede makaapekto sa overall health and wellness condition ng isang pasyente.
1: So, mga kababayan po natin, ano? Na nakakaranas ng ganitong karamdaman, Doc. Kanilang po tinatanong, paano ba nabubuo, Doc, yung karamdaman na insomnia? Yung pagtulog ba ng isang gabi na hindi ka makatulog is considered na yun as meron kang insomnia?
2: Hindi naman. Ang insomnia kasi, meron kasi tayo sa katawan na tinatawag na circadian rhythm. Na ito ang nagmamanage sa balance ng sleep and wake cycle natin. Ngayon, kung isang buong magdamag di kayo nakatulog, tapos kinabukasan, aantukin kayo at makatulog naman kayo na maayos. Hindi yun insomnia. Yun. Ang insomnia kasi, isang uri ng condition kung saan merong kondisyon talaga na hindi balanse doon sa ating sleep mechanism, sa ating katawan. So ang mga kaso ng insomnia, maaaring dulot yan ng yung stress, yung tinatawag na traumatic experience. Gaya halimbawa ng pagkawala ng trabaho, yan, o pagkamatay ng ating mahal sa buhay, o yung iba, paghiwalay sa asawa, o iniwan ng jowa, di ba? Ganon. Yun ay nagko-cause ng trauma sa ating pong emotional health, na kung saan kahit gusto na nating matulog, yung trauma, yun ang nakaka-apekto sa ating utak. Minsan yung iba nagkakaroon ng nervous breakdown that causes insomnia. Yung iba pang karamdaman na pwedeng magdulot nito, halimbawa may cancer ka, o merong campaign na nararamdaman sa iyong sistema, or may pamamaga, can cause this insomnia. May mga kaganapan sa paligid natin. Sobrang maliwanag ang paligid. Nangyayari sa mga subdivision, sa isang research na nabasa ko, tinanong yung mga tao sa quality of sleep nila, depende sa kanilang location. Yung mga nandun sa mga province na kung saan minimal lang yung ilaw sa paligid nila, nagsasabi sila na mas masarap ang tulog, pero yung mga nakatira sa mga condominium, sa mga city, sila yung kalimitang may problema sa tulog. No. Bakit? Kasi yung liwanag, yung ingay ay nakakaapekto sa pagtulog. Ganon din yung matinding init o matinding lamig. Yan. Anything that affects our, yung from external sources can affect us. Minsan naman, may mga iniinom tayong gamot na pwedeng nagkukos ng epekto sa ating pong pagtulog. May mga ganyan. Pwedeng yung pagbabago sa nakasanayang oras ng pagtulog. Especially, for example, ikaw ay taga-Pilipinas, pumunta ka sa Amerika, you will temporarily experience yung tinatawag na shift sa iyong geographical location. Ang tawag nila dyan, nagkakaroon ka ng jet lag.
1: Oh.
2: Oo, kasi tatawid ka sa isang lugar na kung saan sa pinanggalingan mo, araw, tapos doon, gabi. Oo, so medyo magsiship yung katawan mo. Sabi ko nga, di ba, mayroon tayong circadian rhythm na kailangan mabalanse. Pwede rin depression o matinding pag-aalala dahil marami kang bayaran, maraming bill, due date.
1: Nako.
2: O kaya yung bahay mo, anuhin na ng bangko.
1: Hirap yun.
2: Yun ay matindi. Kahit gusto mo matulog, it can affect you. Saka yung sobrang pagkain sa gabi.
1: Ayan.
2: Alam niyo po ba na ang brain and gut is highly connected to each other. Ano yung gut? Yun yung gastrointestinal natin. Na kung saan kapag masyadong loaded yung tiyan natin, hindi relax yung brain natin. E paggabi, nag-slow down lahat ng process natin, partner. Yung pag-digest, supposed to be sa gabi, hindi yan gagawin ng katawan natin in regular full time. Kasi kaya paggabi, hindi pwedeng kumain na sobrang madami, it will cost you something. Pag inom ng mga inuming may mataas na level ng caffeine at alcohol, okay? Yung iba nagsasabi sa akin, Dok, bakit ako? Pag nagkakape ako, hindi na ako tinatablan. Kasi nandun ka na sa point na natotolerate na ng katawan mo. Pero it's not for long. May consequences yan, partner. Ha? Kaya yun po, yung mga pwede magdulot ng insomnia. Pero ito namang lahat ay pwedeng maiwa. Ang insomnia is completely curable. Huwag po kayo mag-alala. Paraan at ano ang gagawin natin, yun lang po ang ating pag-uusapan. Paano?
1: So, sa mga kababayan natin, dapat malaman po natin kung ano ang gagawin po ninyo. Ano? Once na nakakaranas po kayo ng problema sa pagtulog, kasi napakaraming affected, mga kaibigan. Once na hindi mo makuha yung sapat na tulog mo, iba daw, kahit nakahiga na, kahit nakapikit na, ano pa rin, gising pa rin yung diwa.
2: Pag tumunog yung cellphone, gigising ka. O kaya nga, di ba, sabi ko nga, hindi advisable na patabi natin yung cellphone natin.
1: Nako, ayan.
2: Lalo na po matutulog.
1: At itong insomnia, mga kaibigan, wala pong pinipiling edad po ito o kasarian. Ano? Eh, kahit sino, pwede po makaranas ng problema ng insomnia. Tulad ng nabanggit ni Doc, once na nagkaroon ng imbalances, ano? Doon sa rhythm ng atin pong pagtulog, yung sleeping rhythm po natin. Pagka nagka-problema po doon, hindi nyo talaga makukuha yung sarap ng tulog at yung himbing ng tulog na gusto po ninyo, mga kaibigan. No? Pero ito pong problema ng insomnia, Doc, ay mas napapataas ang posibilidad na magkaroon ka nito kung ikaw po, mga kaibigan, ay isang babae. Lalo na pagka ikaw ay umedad na ng 60 years old pataas, so mas prone ka sa pagkakaroon ng ganito pong uri ng karamdaman, no? Kung meron po kayong mga sakit sa brain area, no? Lalo na kung kayo po ay nakakaranas ng depression, meron yung iba, Doc, pagka nagkakaroon ng dementia at nagkakaroon pa ng ibang problema sa kanilang brain area.
2: Oh.
1: Yung iba, bipolar, ano? At iba pang karamdaman sa brain area, mas prone ka sa problema sa pagtulog, mga kaibigan. Yung kung yung trabaho mo naman is pabago-bago, Doc, ano? Minsan nasa night shift ka, minsan naman day shift ka, so mas prone ka rin sa ganitong problema o karamdaman, ano? At yung nasabi nyo nga, Doc, yung pagpupunta kayo sa ibang lugar, ano? O kung madalas ka nagpapa-US, Doc. Yan talaga.
2: Kailan kaya yun?
1: Bago-bago talaga yung sleeping rhythm po natin, mga kaibigan, no? So mga kababayan po natin na prone sa ganito pong uri ng karamdaman, ano po, Doc, ang maipapayo po ninyo para maka-cope up naman yung kanila pong pangangatawan?
2: Obviously, kailangan mong i-correct yung mga causes. Kasi yun naman kasi, yun lang naman yung Kasi sabi ko nga, meron tayong circadian rhythm na naaapektuhan ng mga pinag-usapan natin kanina. So ang gawin mo, as much as possible, minimize all the causes na kontrolado naman natin yun. Halimbawa, yung iyong trabaho, hindi mo makontrol, kailangan mong kumita, at least man lang sa ibang bagay, mayroong kang gagawin na pamamaraan. So, may mga pwedeng gawin kayo, ha? Yung kung maliwanag at wala kayong choice, dyan lang yung bahay mo, takpa mo lahat ng, ano, ng source of light na pwedeng pumasok sa room mo. At saka i-minimize ang noise na pwedeng na-receive mo. At alam mo ba na pwede kang makinig doon sa, maglagay ka ng headset dito sa yung merong tinatawag na God frequency. Mm-hmm. Yan. Hahanapin mo yung frequency na yun. Pag-uusapan natin sa sumunod na mga araw yun, ha? Na papakinggan mo siya to relax your brain. Mm-hmm. Yun ay may automatic reflexes, yung tinatawag nating energy medicine. Mm-hmm. Nakakatulong yun. And also, kailangan mo din na uminom ng supplement na pwede makatulong sa inyo kasi may mga tao na kailangan na talaga ng suplemento. Mm-hmm. Yung mga ano, pinaka-the best, yung mga tryptophan. Ang tryptophan, isang uri ng supplement, sustansya, na ang role niya is tumutulong sa production ng serotonin na isang mood stabilizer at ganoon din yung production ng melatonin na siyang nagre-regulate naman ng ating sleep pattern. O yung niacin or vitamin B3 at yung nicotinamide, ano, na known also as vitamin B3, napakaganda niyan sa ating pong pagtulog. Kasi nabibenepisyohan niya yung nerve, yung brain, and also yung hormone that can affect also yung ating pagtulog. So, ang mga sources ng mga pagkain na yan, ng tryptophan, ay yung oatmeal, yung whole wheat product, like mga whole wheat bread, o instead of kumain kayo ng white bread, whole wheat bread ang kainin nyo. Mm-hmm. Yung mga nuts, naku, napakagandang mood stabilizer at sleep enhancer ng nuts. At saka mga seeds. Ano yung mga nuts ba na kilala natin? Mga walnut. Yung mga seed naman, yung mga sunflower, di ba?
1: Pumpkin maraming seeds.
2: Pumpkin seed. Yan. Maganda yan sa pag-stabilize ng tryptophan supply. At yung pagpapainit. Kaya di ba, pag pumupunta ka sa dagat, tabing dagat, nainitan ka, mas masarap ayon sa pag-aaral ang tulog mo sa gabi.
1: Mm-hmm.
2: Because of its effect doon sa ating pong serotonin production at melatonin production. At ganun din, very important yung D3 kasi ang sunlight, nag-work yan sa ating sistema na nagko-convert ito ng D3 from the body. Kino-convert niya ang cholesterol para maging D3. D3 is very important sa maayos at mahimbing na pagtulog. Kaya kung wala kayong makitang ibang suplemento, I highly recommend itong premium D3 natin dahil meron itong active vitamin D3, meron pa siyang moringa seed oil at meron pa siyang essential fatty acids mula po sa coconut, ano, na nakatutulong sa napakaraming function na ating katawan.
1: Mm-hmm. Sa mga kabayan po natin, ha, na nagkakaroon ng problema sa pagtulog, yung sikat ng araw, napaka-importante po niyan, mga kaibigan, no? Sa pag-boost ng production ng serotonin sa atin pong pangangatawan, ano? At pag mataas kasi yung serotonin, Doc, diba? Tulad yung nabanggit nyo po nakaraan, Doc, na dapat balance, ano? Yung serotonin level and also the melatonin level sa atin pong pangangatawan. Dapat hindi sila nagkakabaliktad.
2: Oo. No? Kasi yung isa, ang tawag doon, partner, yung melatonin is hormone of darkness. And yung isa naman, serotonin is hormone of light.
1: Light.
2: Yan. So, dapat balance siya. Hindi pwedeng paggabi, serotonin yung mataas sa'yo.
1: Nako.
2: Hindi ka makatulog. Sa umaga, mataas yung melatonin. Ay, di antok ka. Hindi pwede yun.
1: So, dapat hindi magkakabaliktad po, mga kaibigan. Ano? Kasi once na nagkaroon po ng imbalances dyan sa mga hormones po na yan, or nagkabaliktad yung secretion niya sa atin pong pangatawan, eh talagang magkakaroon kayo ng problema sa pagtulog, mga kasama. Ano? So, yung mga nabanggit ni Doc kanina, na mga pagkain na pwede po makapagpataas, makapagpa-enhance ng production ng mga hormones po na yan, mas maganda isama po natin sa atin pong diet. And then, take supplementation, especially yung atin pong premium D3, nakakatulong po ito ng malaki para ma-regulate yung atin pong sleeping rhythm, mga kaibigan. No? At pwede kayong pumunta sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Meron po tayong mga supplementation like melatonin supplement and other supplement na makakatulong para enhance yung atin pong nighttime sleep, mga kaibigan. No? Para makuha natin yung himbing ng tulog. Kasi talaga nakakaano, Doc, yung...
2: Parang nabablanko ka, no? Pag hindi ka nakatulog sa gabi. Kaya nga, di ba, yung mga staycation, yung mga bakasyon natin sa mga beach resort, sa mga any resort, lalo yung malapit sa Gubat. Tapos na feel natin yung nature, yung kasi ang mga ambience ng mga bakasyonan hindi sobrang maliwanag eh.
1: Yes,
2: so bakit ang sarap ng pakiramdam natin? Bakit iba yung feeling natin? Because of nare-relax yung ating brain, nare-relax yung nerve. So it will induce better sleep.
1: Ayun. Yeah. At very frustrating na problema yan. Pagka hindi mo makuha yung sapat na tulog.
2: Kasi wala kang pera, di ka makabakasyon. Malaking problema yun.
1: Malaking problema. Kasi ninyo yung mga tao na kulang sa tulog, Doc. Mairitahin.
2: Oh, totoo yun. Oh. Kasi meron nga siyang impact sa ating psychological, mental, and physical health.
1: Tsaka sa mood. So.
2: Oh, madali magkasakit. Pag napuyat ka, sipunin ka na, tatrangkasuhin ka na. Kasi nga, connected yun eh.
1: Ayun.
2: Sa isa.
1: Kaya sa mga kaibigan natin, mahalaga. Napakahalaga po, mga kaibigan, ng pagtulog. At dinisenyo nyo talaga yun ng Panginoon para sa atin pong benepisyo, para sa atin pong pangangatawan.
2: Ay, libre na yan, partner eh.
1: Oo.
2: Diba? Eh, sa ibang bansa nga, meron pang binabayaran para matulog lang.
1: Meron nga nakita yan.
2: Balitan, diba? Anuhin na natin. I-maximize na natin.
1: Ayun na, sa mga kababayan po natin, kung meron kayong mga karamdaman related sa ganito pong pinag-uusapan natin, pwede kayong bumisita sa ating pong mga Yes to Health Clinic para bigyan po ng solusyon, mabigyan po ng kasagutan ang matagal nyo ng iniinda ng mga karamdaman.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan, Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jekos Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Santon Gold, live testimony.
5: Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po. Matagal na po akong user ng Santon Plus Gold. Before po ako mag-take ng Santon Plus Gold, marami pa akong karamdaman. Una po, mataas ang aking blood pressure, borderline pong aking diabetes. Tapos po, masakit po yung aking mga ugat-ugat saka sa kamay. Una-una po kasi ang ininim ko ay yung Santon Coffee. Ay nung wala pa po yung Santon Coffee, yung ano pa, soya. Yeah. Tapos nung nagkaroon na ng Santon Coffee, Santon muna po ang iniinom ko. Sinasabay ko yung Santon Plus Gold pag-inom ko. Bali, 3 times po ako umiinom ng coffee. Wala naman po kahit sobrahan, wala naman pong ano yun, overdose, di po ba? Malaking bagay po, malaki ang naitulong sa akin kasi lahat ng nakakaramdaman ko noon na hindi pa ako umiinom ng mga ganyan, nawala po lahat ngayon. Talagang naniniwala po ako sa lahat ng produkto ng Yes to Health po. Tapos po ngayon, dahil napabuti po yung kalagayan ko, pati po yung mister ko kasi 4 na beses po siya na-stroke. Kami pong dalawa, maintenance na po namin yan. Sana po sa lahat ng ating mga kaibigan, kababayan, gumamit din po kayo. Try nyo po gumamit lahat ng produkto ng Yes to Health. Makakabuti po sa ating katawan ito. Mapapaganda po ang ating katawan, ang ating kalusugan. Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po.
4: Does
6: Secret of Health.
1: Ayan po mga kaibigan, natin pong napakinggan si Ma'am Maria Donna, isa po sa mga kababayan po natin na natulungan at napasaya, no, sa pag-inom ng atin po mga dekalidad ng mga produkto at lalo na sa pag-bisita sa atin pong Yes to Health Clinic. Kaya sa mga kababayan po natin dyan, kung meron kayo iniinda ng mga karamdaman katulad po kay Madam, no, ay sadyain, ano, ang atin po mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta doon. Ano? At ano po ba, Doc, ang ma-benefit sa mga kababayan natin once na bumisita sila sa atin pong mga Yes to Health Clinic?
2: Pwede kayong magpa-health assessment. May ginagamit tayo yung tinatawag nating ARDK machine, mm-hmm, no? Automatic Reflexo Diagnostic Complex, na ito ay isang high-tech assessment na kung saan malalaman natin ano yung mga weaknesses and deficiencies na possible na nararamdaman natin. Kasi minsan yung mga tao pare-pareho lang nararamdaman, mm-hmm, eh. Huwag na nating hintayin lumala. Kasi pag ang sakit, nag-develop, nag-diagnose na halimbawa, na ultrasound kayo, na ECG kayo, na may problema, eh ano na yun, sakit na talaga yun. Pero may paraan para mahadlangan ang development ng sakit sa pamamaraang natural, preventive. Kaya gumagamit tayo ng ARDK para malaman natin yung dati parang ninenervyos lang tayo. Ano, mm-hmm, kaya itong kondisyon ko? Pero makikita natin yung pinanggagalingan once na tayo ay magpa-ARDK. Meron tayong mga nutritional treatment, meron tayong detoxification program na kung saan, alam mo, ang mga tao, partner, minsan ang problema lang nila sa katawan, toxin. Na yung mga toxin na yan, napakahirap alisin kasi everyday, almost yung kinakain natin, nagpapasok sa katawan natin ng toxin. Mm-hmm. O kung maingat naman kayo sa pagkain, alam mo ba na ang katawan natin nagpuproduce din ng toxin na pwedeng ito yung nakaka-apekto sa atin. So using detoxification program, mga cleansing program, mm-hmm, natutulungan natin yung mga pasyente na magkaroon sila ng much better quality of life. So kung halimbawa, meron na kayong cancer, meron na kayong diabetes and hypertension, nagsabay pa, di ba? Mm-hmm. Ano bang gagawin natin? Detoxification is one of the most important program in naturopathy. Nakikita namin, once na ma-detox yung pasyente, nag-iiba yung kanilang healing na kung saan bumibilis ang recovery ng isang pasyente. At isasabay pa yung iba't ibang uri ng sustansya na makukuha natin sa iba't ibang suplemento na dun lamang sa ating wellness clinic pwede namin i-provide. Ano? So, consult any branch of Yes to Health, meron tayo sa Santiago City, sa Mindanao at Visayas, meron din po tayo.
1: Mm-hmm. Yeah, so mga kaibigan po tayo na gusto pong bumisita, gusto pong pumunta sa ating pong Yes to Health Clinic, i-grab niyo po yung opportunity, ano, na makapagpakonsulta po doon mga kaibigan at mabigyan po kayo ng complete health assessment. Especially mabigyan kayo ng guide about your diet kasi isa sa napakahalaga sa pagpapanatili at pagpapa-improve ng atin pong kalusugan yung pagbabago sa atin pong mga kinakain. Napakalaki kasi ng role, Doc, ano, ng mga kinakain po natin sa atin pong pangataon. At halos lahat ng mga nararamdaman natin nandyan na kapaloob sa kinakain natin, ano.
2: At yun naman talaga ang bumubuhay na literal sa atin.
1: Tama po.
2: Kung ano yung kinakain natin, it will fuel up yung ating sistema. Ha? Kaya kung ang inyong problema sa katawan, nanghihina kayo lagi, sakitin kayo lagi, may diferensya yung diet ninyo. Mm-hmm. Yun naman kasi, parang sasakyan lang yan.
1: Tama.
2: Kung ano yung fuel na ginagamit mo doon sa sasakyan mo, yun yung nagpapatakbo sa kanya. Mm-hmm. Pero kung mali ang fuel, for example, di gasolina, mm-hmm, nilagyan mo ng krudo, anong mangyayari? Di ba hindi tatakbo? Mm-hmm. Ganon din sa katawan natin. We need to basically know ano yung fuel na dapat ipasok natin sa ating katawan para maging healthy siya. Hindi kumbaga sa ano, hindi kakarag-karag ang sistema natin. Everyday na lang tayong masama pakiramdam.
1: Mm-hmm. So, yan ha. Sabi nga, we are a living machinery. So, kinakailangan yung i-fuel up natin sa katawan natin, yung angkop sa atin pong design. Ano? Mm-hmm. Kung ano yung nakadesign sa'yo. Katulad sa sasakyan, kung nakadesign nyo yan for diesel, yun lang yung dapat mong i-fuel up, mga kaibigan, no? So, para maparatili na malusog ang katawan natin, we must choose wisely, mga kaibigan, no? Yung wag nating i-sacrifice yung sarap, yung sustansya doon sa sarap ng pagkain. Kumbaga
2: yung kalidad ng ating kinakain, hindi yung kantidad or quantity.
1: Ayun.
2: Kaya nga, ganyan ka-importante yung food supplement kasi alam naman natin, lahat tayo, minsan pasaway.
1: Mm-hmm.
2: Kung ano yung dapat natin kainin, hindi natin kinakain, Kung ano yung mga junk food, yun ang kinakain na paborito natin. That's why supplement can give us the nutrients na hindi natin makukuha sa regular diet because of marami, scarcity of supply. Minsan wala tayong budget, di ba? Minsan nahirapan tayo sa isang lugar dahil yung trabaho natin is alanganin. So if you have supplement like Santon Plus Gold na merong limang sangkap na multiple yung benefit niya, eh panalong-panalo tayo pag in terms of nutrition and yung tinatawag na wellness. Kaya yun yung pinopromote natin dito. Kung meron kayong karamdaman, mag-take po kayo. Kung wala kayong sakit at gusto nyo makaiwas sa sakit, maging kondisyon ng katawan, lalo tayong iinom ng supplement.
1: So yes, mga kabayan po atin. At yung mga products natin yan, pwede mabili sa ating po mga Yes to Health Clinic. Yan na rin sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Paano, Dok? Napakabilis ng oras natin.
2: Aha.
1: Baka may pahabol ka pa na mensahe sa ating mga avid listeners.
2: O, syempre, lagi nating pasasalamatan ang inyong walang sawang pagsubaybay at pagtangkilik, lalo na sa ating mga produkto. Sana po'y nakatulong kami kahit papaano sa mga impormasyon na pwede nating pagkunan ng pamamaraan upang manatiling healthy. Kasi alam nyo, sa mundong ito, ang pinakang best wealth na dapat nating i-maintain ay ang ating kalusugan. Maraming salamat po. Siyempre, ako po ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Algie Bakla, mula po sa Yes to Health Media Center. Hanggang sa muli, God bless you with good health.
1: Thank you so much, Doc, at maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners ng atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Hanggang sa muli, mga kaibigan, magkasama-sama po tayo at magkarinigan dito sa atin pong programa. Ito naman yung likod, Sir Michelle Hines. Pansamantalang kapaaram, hanggang sa araw po ng bukas, magkarinigan po tayo dito sa atin pong himpilan sa ganitong oras din, mga kababayan. Ang ayon po yung dalangin, ang Panginoon nawa ang magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
6: X
7: FM.
6: X FM.

0: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
2: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
0: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Kapsul na.
3: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
4: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
3: Ngano man?
4: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
3: Mali na nga kape ang imong giinom.
4: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
8: Available sa mga butika.
9: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
10: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
11: Ako si Mario, 35 anos. Sige, dyan ko ka problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. Kunya, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan. Ubili kong pa dyan kini.
10: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Sister Pain.
12: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, dili na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa ka muhinom o kaduha or katulog.
10: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ibilis sa mga butika.
14: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
15: Dini karoran taga Matina. Akong mata may buga nga mo tabon na pag. Pero pag tumaan ako sa Vision X Plus sa isa lang katab, action siya kawala. Mas guwapo yun ang Vision X Plus. Dali lang yun siya magkawala sa upan sa mata. Mga gabon-gabon. Kamo mga kauban ako na nasa Matina. Sistingin ninyo na kay ang refill lang lang sa tricycle mga po nilang ginainom. Pero kasi sila mga kwan kayo magkahalap-halap ilang mata tungkol sa kamo po. Sistingin ninyo kamo lang katilaw para makita ginin nyo ang usap-ektibo ang Vision X Plus.

0: Mino Car sur XFM.
1: Par, pakurati lang ko ng imong silingan nga ikaw mo'y muharbi sa iyang tinanong nga durian.

0: usa ka adlaw sa sayong kabuntagon dinhi. Hoy apa! Hoy apa! Apa!
1: Kap!
0: Estudyante ba ka?
1: Ano man?
0: Utsingan naman ha? Alas 7 na bangon na, gimalit na ka! Hoy! Ay bangon na!
1: Excited!

0: Kusakarlau, niatu si Kapitan Ludi sama Nila. Apaan, sepak tabuknya sekar sada. Nalik saya sejajib. Ongna baliang yang pa. Kidala siya sa hospital. Unya, ipangutana siya sa doktor. Ong dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
1: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga akong lagay man ang imong ipangutana, Doc?

0: Hello, Division Live by the Bee Gees. Alright, so bago ako sa ako na, basta bago nabot ang Bee Gees, nakuna ang EGs. Oh, so, deligyan po muna Minaw ha, sa ito ang istasyon nga gikagubdan sa Kabisayan ug Mindanao. Walay lain ang XFM Tagum City. Wala na lain ang iyong paminahon diri sa may Davao del Norte. Ug syempre, kami inyong mga host, karong apo na, ug karong buntaga, walay lain, no, ang mga kuan, mga wagi din, way mga kuan, way mga dungog ning mga kuan ani, pero kusog og pangdungog, no? Siyempre, inyong ubos kay Galas Kanginan, ang linyong lingkod nga si Lagabarog, Master Ineta nini. Og siyempre, wako na ginusara, kaubasan ako ang isang kabigatla, no? Walay lain si Marik Erika.
1: Yes, ako, kamusta mong tanandi ha? Welcome, kamong hurot, mga maring, mga pare, ha? Mga pare, nga kapatong kang maring?
0: Oo, kana. Ay mo, kumbiyansa diya, mga maring.
1: Ay, welcome, kamong hurot, mga higala sa tuang tulumanuon.
0: Kung ako, ikaw.
1: Live ka live, mga live and kicking. Mga maring, diri sa studio sa XFM. Onya kapilya lang sa mga maring ato ang mga beauty madungog sab og makitaan sa mga nagkadaiya nga mga XFM station sa tibok Mindanao. Labi pa diri sa XFM Mati City.
0: XFM Bukidnon.
1: XFM Jansan.
0: XFM diri sa may manong kas Mati no. Diri sa may Agusan del Sur.
1: Og sa XFM Bukidnon.
0: Oh, manali to man na. Balik-balik pa
1: palit. Sa imong idol, sa imong idol.
0: Sa asa? Sa, siyempre sa XFM Pagadi Anna. Si Stanley, ha?
1: Oh, makitaan po ta mga maring sa ato ang mga Facebook pages.
0: Huh?
1: XFM 107.1 Tagum.
0: Ay, ba, nangyay ko sa kong outfit. Kaya mara kong naganang nutrition month.
1: Mara kong leader sa...
0: Leader ko sa tribal.
1: Sakto na mga maring, ha?
0: Hello, Elsa. Good morning.
1: Mga maring, makitaan sa takaron live sa Facebook page sa XFM Bukidnon, XFM Mati, o sa XFM Jensan.
0: Salamat kayo. Makitaan sa inyo ang mga Facebook page o madungan sa dali sa Tibuok at Tagum City o Tibuok at Davao or Di Oro.
1: O ilapag na inyong mga comment mga maring sa tuwang Facebook live today. O dili baka mga maring mag-text ka mo sa tuwang hotline sa 0966306-9569.
0: Alright, sa onya tatag kayo mga antami o request mo sa inyo ang mga favoritong kanta. Ay, lapo ka ng tagas kayo kaya dinasan may kajuti na pagkaugma, ha?
1: Maluag na po ito mga hikot, ano?
0: Mga tanggal ang mo, mga kuha na mo, mga pitings.
1: Sakto na, maring.
0: Ang mga gasket.
1: Ato ang mga biring. O mga uring.
0: Mga uring, o guban pa.
1: O mga body number?
0: Mga body number nga 359-0647-5. Okay, okay. Chassis number sa Rusi.
1: At syempre mga maring, nako, pilihan lang sa kayo. Unya, tao-tao, doon na naman po tayo live. Nga drama, diri sa tuwang tuluman doon na. Doon na tayo mga pasalida, tao-tao, mga maring. Syempre, hatod ni Kanato sa mga produkto nga gigama sa Yes to Health. Ang Santon Vitamin C.
0: Turbo Male Enhancer.
1: Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Capsule.
0: Premium Day 3.
1: Okay, syempre mga may ato ang sabon nga Clear Skin Herbal Soap.
0: Okay, Santon Oil Herbal. Santon Herbal Oil.
1: Okay, ang Cess the Pen.
0: Aka na.
1: Mga maring, mulili ako sa Facebook ko, basi live data siguro mga maring.
0: Sige daw, sige daw.
1: Apo, apan sa di pata mulili mga igala, ato na mga suki nga namati ka rin sa Nueva Iloco. Hello!
0: Oy, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello.
1: Ato ang mga katropa diha nga grabe ka nga mainiton jud nga gidawat kagahapon maring gan na dila nagdilaab gid ato ang sampot maring.
0: Yes, gani kay napan si Ma'am Nita Valderosan ya do na ni ba.
1: Oh, nadol-dol pa na si Kuan Diria, pa na si, Joaquin.
0: Oh, Joaquin, Joaquin. Si Ma'am Wilma Joaquin, ha?
1: Oh, dili baka si Elrin Digin yun sa La Pilipina, kung nadol-dol lang, ato po na si Mawab, sabi.
0: Oo. Okay, siyempre, sa ato ang mga followers, i-greet na to itong atong Kuan Kapon, katong nagpatimbaya, nga sila si, sila Langlang, eh, mga itong Langlang, katong
1: si Langlang, si Longlong, si Lingling.
0: Paborito ni mong, Kuan, na dito, no? Si, pangato?
1: Itong pasar sa kuan?
0: Pasar sa... criteria for judging?
1: Ah, sa to ay, si kuan, si Rinaldo Villapaz. Good morning, Rinaldo!
0: Aba, natakaroy 6,000 live viewers, no?
1: Si Nilo Abuncente, mga taga Nuevo Ilocos, si Primo Priete, si Hilda Lozada.
0: Oo!
1: Si Bernadette Maslog Villapaz, si Rulan Lozada, si Elizabeth Nasipo.
0: Oo!
1: Si Noli, Noli Villegas, si Adelpa Tugunon, sa mga taga Andili Mawab, si Rinaldo Villapaz, balik-balik. Renato Agayon, si Alfredo Galo, si Rosalinda Lauron, si Nilda Banuac, si Leonito Martinez,
0: uh-huh.
1: O si Honey Lois Martinez.
0: Yes! Oh, grabe, oy.
1: Grabe ka ayo mga marin, ha? O siyempre kang Mama Philip Liciano, good morning. O thank you very much, Mom.
0: O si Ronald Lim Sako. Ako ay lalad dito sa... Aba, salamat kayo liwan na Ronald Lim Sako.
1: O si... sa... si... kasi ito, si... Ismaela.
0: Ismaela.
1: Sabiliana.
0: Asunsyon. Nadito.
1: Thank you kayo sa inyong pag-watching. Mga Marin, kaawa po nito karoon.
0: Okay.
1: Ito ang, nakulbaan siya Marin. Kaawa Marin, nakuhaan siya. Nakugang siya Marin.
0: Nakugang siya. Kaya ana pa si Juani sa Puro ka Tres Kamansi, nyo, Sambong, nyo, Kurilya. Si Harold Salang, aba, salamat kayo. Mga katropa, present ko dito. Gapon o si Johnny Mulato.
1: Si
0: aba.
1: Salang?
0: Salang, ha?
1: Ano si Gapon?
0: Naadaw siya, pero wala man tagi-dool niya.
1: Si Salang, kay, tigpaminan.
0: Maranig siling Salang.
1: Tigpaminan ako na si Salang. Way back 2015.
0: Mm-hmm.
1: Dito pa ako sa RVFM.
0: Aba, dito rin siya tigpaminan ni
1: Budi. Si Harold Salang, oy.
0: Listener din yung listener.
1: Mga tagamisa, oy, wala sila.
0: Aba, nyo kurilya.
1: Wala lagi ko na yung dito kuhita, Harold Salang, oy.
0: Nailagay ka, Harold Salang.
1: Nailagay ka man agad, Harold Salang, oy.
0: Oy, shoutout sa kang Ma'am Leia Malalaysay o kang Ma'am February Aquarius. Salamat kayo ninyo dyan.
1: Thank you, Ma'am. Og, kaysa ba ito mga kuhandi ha? Ito ang mga, huy, gahapon mga maring, katong dahanta mga suki nga nakitaan kita nila sa personal dyan sa mga wabgyod.
0: Mm-hmm.
1: Nating isang adako kayo gargada ang purma.
0: Gababang, ha?
1: Gakuan, gaparel situation.
0: Oo, kana naka-vertical. Naka-vertical position.
1: Murag ka na ang iyahang kargada, murag checkpoint lang.
0: Oo, kana, murag barikid.
1: Murag barikada lang sa, GPay.
0: Sa GPWF.
1: Managbarikada ang, kuan, ang kargada.
0: Pangkalso.
1: Oo, ito ang utro, ito ang, si Ronald Limsako, marito, oy. Si Harald from Purok Tres Kamansinyo Sambog Nyo Kurlia Davao del Lote si Harold. Salamat kayo ni mo Harold ha. Watching from Purok balik-balik
0: dili basta kaya mga kami parinti niya kaya si pareka ni ang katropang Bungal Gabri nga pag ato ang asang alukan dahil mo siya parinti
1: ha. Ato ganyan sa siyang parinti. Okay man ha, di ka mapas mo kung ang kagparinti.
0: Dagang kagparinti yun.
1: Dagang kagparinti. Di ka na mapas mo mga marim. Anyway, mga igala, ito ang pasiunang awit karon ano, kagikan kang master. Sa, wala ka nag-request. Ay, mura nakatamay lagi.
0: Nakatamay lagi sa tuang kuhaan lagi. Atong ang tingog ron.
1: Atong, sige daw.
0: Be, tagay ko nukod niya o kuhaan, be, kanang... sakit akong gusto nga kantahon. I apologize. Wala pa. Wala pang microphone. Ah, sige, magkantahasan nato niya.
1: Adol, wala ko kanto gahapon kay ni Simba Mangodmi. Si Johnny Anggoy Mulato. Okay ra, John, oy. Salamat, John.
0: Sorry, John.
1: Madam Bibing Mirapuentes sa mga taga Nuevo Loco gahapon.
0: Oh, wala takanto ni Doy.
1: Ganino, kaya wala ma-reply si Kwan. Yang umagad nga si Arniel.
0: Oy, si Mitch Yang. Yorong de, Mitch Yorong. Aba. Asa ba? Wala ipakita si Mitch Yorong. Taka, asa ba ni si Mitch Yorong?
1: Si Mitch Yorong?
0: Ha?
1: Amit siyuro nga taga-asa na yun.
0: Taga-asa kayo ka, madam. Oh, madyul ka lang team o kapon, madam. Ba ako nga sa mga lapit.
1: Ipangita nila ang mikropono mo. Siguro sa Santon Plus Coffee Mix nga box siguro.
0: Oo, talito siguro to. Na siguro to. Asa ulit yung ipamutang kapon di ay.
1: Sige, dali. Liya ko
0: na. Anyo bataan? Anyo bataan?
1: Anyo bataan di ay.
0: Sige lang kayo magkakaraban. Mida sa anyo bataan puhon.
1: Kalian, maayo ang bubuhi. Maayo ang law, kinabuhi.
0: Oo, ana.
1: Ay nako mga maring sa mga napod karon diri sa oh, gabi kanina maring dunay fatayng lawas nga nafalgan din sa may Visayan maring
0: na kuan dito naghapa gid siya
1: sa naghapa sa kanal
0: grabe
1: kini mga hitabo karon oya ganina pa sa kanal dunay pod diri sa Puang Bugan sab na
0: napoy na
1: sunog na balay
0: sa Puang Bugan
1: sa Puang Bugan
2: Puang Bugan
1: Puang Bugan
0: oy laki nito ka ba lagi na doon din eh?
2: Sa?
1: Sige daw.
3: Karoon lang.
2: Saday na.
0: Aba, ala, ay, na.
2: Saday na.
0: Lala, kay Kuandri na rin. Hoy, Johnny! Badol, magkaraman mo rin sa bingkungan. Puhon.
1: Ay, sa tago. Diri, ana.
0: Ana. Ay, hindi na mo di al.
3: Ay, may kamalagi na yan. Grabe na ko kay... Isa ka to dito. What I do?
0: Ana.
1: Ay.
2: Lalis lagi.
3: Lain ka na yung microphone, kapit dako ang tingog ko eh.
0: Jake, Mike Des.
1: Mike Des.
0: Mike Taste. Hello, check. Ako sige pa siyo rin ako, Mike, dito siyo maririg ka.
1: Wala, may gusto ko. Kine, kana.
0: Kana, hello, check.
3: Di man ko na mao ang may gamit diha, oy.
1: Lahi man ko na.
3: Sigaman ang... Oh, saan sakit kayo?
0: Be, tagay ko na ko diha og isa ka music, be. Kanang I apologize by inipirig-piri, be.
1: I apologize. Apologize diday ka.
0: I apologize, tabi.
1: Kung ako ang imong kuan, kanang imong rason, dili na ka nang nukuan. Dili...
0: Dili acceptable.
1: Dili acceptable. Kanang yana ang mga linya.
0: Kaya mga ay mag-apologize, hindi na acceptable. Ito sa gini nyo, sorry po.
1: Okay, anang kanta mga maring. Atunin ka na to sa Santon Vitamin C para mas mulami ang ngisi.
0: Mag Santon Vitamin C.
1: Tama to din.
4: Ang tuhod mo.
1: Ano, para ano sa... mga senior citizens sa Mawab, Davao de Oro, labi pa sa mga taga-Nueva Ilocos. Birahe, kikita ng kanal.
0: Nawala man, asa man eh.

0: one man down, one man down.
1: Thank you guys sa mga kanta.
0: Kamu na sad.
1: Para to sa mga kuan, sa mga to mga kaigsunan din ang namati karon din naan sa may nyo kada lang kayo.
0: Oy, nang tiba ko ha. Oy, excuse ha. Potlo sa ko ninyo. I-welcome nato dire si Honey Jane di this. Shout out ila Lito Itiri Magdob. Aba. Nagal. Si Boss Lito di ako sa iya mga K9. Ha? Good morning ni mo di, boss. Itibaya ninyo. Oy, kamo ba? Gusto na ba kayo mga agdukot?
1: Mugani, kamo na ba ya?
2: Maulaw? Maulaw mong gugomastir?
0: Maulaw na yung
2: ganyan. Okay, ikaw naman kung sige pangayagdukot.
0: Ay, bukot siya tayo.
1: Napakapinan ba siya bula-bula?
2: Kaya dala talikod.
0: Alam mo lang, kaya kuhan mo na siya ka nang bayaran mo na ito nagtag-jizz.
1: Mau ba?
2: Tag-jizz-jizz naman good.
0: Tag-jizz-jizz gani.
1: Kung polo, kung 11.
2: Buyon si?
0: Buyon, 11. Ala sige okay.
3: Ayaw na ma.
2: Naman kami si Nami silingan buyon si. Unsa iya tudlo?
1: Sa may kuhan dia. Ay, nag PM sa kuha, nag request.
0: Be sa man abi.
1: Pakantaon no si Tia Daria.
0: Kana.
1: We don't have to see the world.
2: Ay, di mita kabaluan na oy.
1: Sige lang kay namo kay dos diri.
0: Sayang po, sayang po.
2: Hologi.
1: We don't have to see the world. Paliw ko operator, Mr. Operator. Good morning, Sir Gab.
0: Sorry po. Sorry po, Sir Gab. Napalagi kay ko na patutin si mong aping Sir Gab.
1: Balon. Okay din kanta ha to ni kanato mga maring sa Turbo. Birahit Tia Daria kay nakita ng kanal. Ni Master Yehe.
0: Thank you, Wilma Joaquin.
1: Hello, ako'y Tira B.

0: Maraming si Ma'am yung now.
1: Ay, thank you na kayo. Salamat kayo.
2: Salamat kayo.
1: Maroon, totoong oras na ng kataha o idang.
2: We don't have to say the world, abadi.
3: Ay, kisa ba? Anabi si Ronald din sa ako. Anong katawa lagi ko itong picture nga na kape.
1: Sige na, Ben. Doon na tayo caller, Ben. Hello?
4: Kino po?
1: Who's this?
2: Kisa man na.
4: Erin po. Anong station po to?
1: Gas station.
2: What is your kanang
5: full station?
2: Well, fire station? XFM, sir.
4: Andito po kasi ako sa Misamis Oriental.
1: Aba.
2: Tapos, mga Tagalog pala mga tao dyan sa Misamis Oriental, sir?
4: Po?
2: Mga Tagalog pala yung mga tao dyan sa Miss Or?
4: Kaya na po, may ano po kasi ako dito, may pinsan po, tsaka
1: may pinsan.
4: Galing po ako ng Manila.
2: Manila, okay.
1: Sir Erwin.
3: Sa radio to? Sa radio?
1: Yes, Sir Erwin, live po tayo ngayon sa ating Facebook page. At sa programa po na mga magagandang dilag dito po sa Tagum City.
2: Yes!
1: Saan po kayo na... Yes, saan... Saan po kayo nakikinig ng FM station now?
2: Saan ka ngayon? Sa Davao, sa Tagum o sa Misamis Oriental?
4: Narinig ka, nakbalik sa simpo niya, 100 sobra, ata.
2: Wala sobra, mga ang sobra. Mga 107.1, yung mga ganon.
3: Ewa. Subok ay doon.
4: Hanggang 50, hindi. Lapas mo siya ng 100 ata.
1: Sir Erwin, sabi mo kanina, galing po kayo ng Manila. Ano po ginagawa niyo dyan sa Miss Or?
4: ano po, may pinsan po, may kan, ano po kami, may ano po, parang magkan po, mga pamilya po.
1: Ano yun yun?
2: Magkano ka lang dumating dyan? Magkano ka lang dumating?
4: Mga ilan po? Mga dalawang po na ito.
2: Okay.
1: Uy, kausapin mo si Erwin.
3: Usapin mo, Master. Asaba.
2: So, kailan ka babalik ng Maynila?
4: Mga susunod na linggo po.
2: Ganun ba?
3: Ano po pangalan nila, ma'am?
2: Pangalan nyo, sir.
4: Tanong mo lang po, pwede ba kayo marinig sa Maynila po?
2: Pwede, sir, kung gusto nyo. sa Facebook po.
1: Sa Facebook lang po. Hindi po kami maririnig sa XFM Media Manila kasi Bisaya, Mangod Miwoy.
2: Oo.
4: Alive po kayo dun.
1: Yes po.
4: XFM Manila.
1: No, hindi Manila po. Kasi hindi pa payag si Erika eh. may ano po kayo, may greetings po kayo ng inyong mga kapamilya, kapuso, karabaw, kanding.
4: Binibatik nga pala yung mga Greenity family, tsaka Tolereno family po, yun po. Thank you po.
1: Ayan. Thank you, Sir Erwin, ha? Thank you.
3: Salamat po sa pagtawag.
1: And keep listening. Thank you, Sir Erwin.
3: Aabot yan ang Maynila pag i-union yung page natin.
1: Yan,
2: Ba, nagtagalog na. Nagtagalog na yung isang bruma dito.
3: Iba talaga pag ganito. Mahirapan tayo sa kalisod.
2: Yung buhok mo, magtagalog tayo kasi sabay mo adjust nga sila. May taga di rin.
3: Ay, huwag kang gano'ng masamang tao ka.
2: Sabihin mo, kalbo, masamang tao. Uy, huwag naman ganon.
3: Sige, hindi ka masamang tao.
2: Ano?
3: Marama ka.
1: Sabi ko lang, ano na lang, parang tao ka.
2: Parang...
3: Ay, buti na yung parang tao kasi...
1: Parang tao.
3: Mukhang unggoy lang siya.
2: Aba, tinatabangan. Tinatabangan nyo na ako dito. Makalis na lang ako.
1: May nag-comment dito. Sabi niya, katawa ko atong pick nga naka-pink.
3: Pakiusap na itong pink na pink. Picture nga naka-pink daw. Ay, daghan kayo nag-request.
2: Ay, naiba kong... Sa manisip.
3: Ay, tara!
2: Ah, di ba? Sikap. Hoy, Baby Love Orin, aba, shout out kay Baby Love Orin. Shout out mga sir. Hindi mo kami mga sir.
3: Masing sipiat siya.
2: Masing nasipiat ka lang.
1: Huwag kayo magsabi
3: na. Huwag kang magsipiat.
1: Para naka-insulto na kayo, nakalalaki na kayo, ah.
0: Ayaw, di ba?
3: Ay, from Ilalito, Etiri. Makakilan mo rin mo ni Master.
1: Sige, mga maring, istoryahan nyo muna kasi magbutang ako na mga.
2: Oo, sige.
3: Si Baby Love. Si Baby Love din, ha?
2: Baby Love.
3: Katong mo na siya katong pulbos or unsa man to din?
2: Ay, ba ito? Baby Powder man to.
3: Ay, Baby Powder.
2: Baby Powder man to.
3: Dili siya Baby Oil.
2: Dili ito Baby Oil. So, shout out adi, abi. Okay, kisa man ni.
3: Ana pa si Doy Tauho o si Dahis. Ano siya? Carbonara.
2: Oh, no. Sa
3: Carbonara.
2: Carbonara. Ay, ay.
3: Maja, unsa man ni makaon siya?
2: Ay, man ay nyo ako eh. Carbonara. Dili siya.
3: Ay, makaon man, Master.
2: Dili siya kalbo, yakal?
3: Nara lang.
2: Tugas, nara lang yun siya kay.
3: Nara lang yun dahil.
2: Oy, lalito din si Baby Love Orit. Aba.
3: Ay.
2: Aba.
3: Aba. Ano pa si Ronaldo? Apo. Wala na, di ba na yun? Lain man?
2: Doon, kaon na, sari, alimango na bayot. Depende.
1: Kaon mong itag-laki.
2: Kaon mong itag-keks.
3: Wala mo ko na sila ipili. It's a hectare po, di ba? Dumugon gihapon.
2: Yes.
3: Ano lang na siya?
2: Ana.
3: Mga Tagalog lang
1: po kayo. Oh, na-request tayo ganina, mga maring.
3: Ay, Ate Josepina, mahirapan tayo sa kalisod nito.
1: Ano yung request niya?
3: Magtagalog ka raw.
1: Kasi, nag-request kasi sa kanina, hindi ko lang na hinumduman.
3: Ay, baka nakalimutan mo.
1: Yun lang, sabi ko, hindi ko na hinumduman.
3: Wag mong kalimutin. Baka malimtan.
1: Hey, Marim, kuhaan ng Tagalog, Marim, kinene yung mga kuhaan bang lalaki
2: ba? Oo, sabi mga kanta ninyo.
3: Matisimis man tahan din siguro kung may kantahan niya.
2: Aba,
3: hala, kalain.
1: Na-istorya na, Marim.
3: Hala, ay, kalain. Ay, mga gwapa man yung ilai.
1: Nagpunta,
3: Ilalito itiri, mga gwapa na sila.
1: Ang Tagalog,
3: Marim. Amara, may nag-ingon na oy.
1: Ang Tagalog, Marim, nato sa balay sa Bisaya.
2: Anya?
1: Ingon ng Bisaya nga, bakit? Anong anima ka dyan nga? Kasi, punta ako dito kasi gusto kong malibang. Sampa na yun, Maringoy.
2: Ano man?
1: Sa pagto naman akong balay, CR?
2: Aba, pero lahi ang yang
1: bot na. Pasabot niya.
2: Niya. Gusto siya mag-enjoy.
1: Kung mag-enjoy, di.
3: Ganon.
2: Aba, walay laing guwapa ilalito. Aba, pabatod inyo. Mga guwapa, gudbitaw ni mga kwanibus lito.
3: Ay, guwapo kayo, ay.
2: Oo.
3: Mga guwapa kayo ng mga hamis.
1: One moment and time.
2: Bebe.
3: Hamis kanya ang lipstick abot sa dalongga.
1: Mga taga Bukid Noon eh. Sa mga taga Aglayan Bukid Noon, sa mga taga Ipasugong, San Fernando. Kining kanta para kanyo, kantahon ni Maring Daria, ang pinakagwapa sa Bisayan.
2: Okay, sige, Maring Daria, birahin na diha kay nanganal.
3: Pasan siguro ka na, ikas mo kayo
2: na. Sige na, sige, grikamo diha, kantahan na, bida. Kanta, one moment in time from Maring Daria. Pasok.
3: It's day I lay

0: Thank you.
1: Salamat.
2: Oh, lain na kayo itong nag-request, Ana. Wala lain mo buo, Ana.
3: Maragla, Ana. Pwede rin, bibi ko. Request ni Johnny Angoy Mulato.
4: Ano
3: bibi ko? Bibi ko, kanang, siguro nang Pasko ba?
2: Ang bibi, ako na ba yung bibi ko, kanang gidala na SM.
3: Kanang, ako lang, may anong bibi ko.
2: Makayap siguro tayo. Kung kakauna na, uy.
3: Kauna, natinghalaan, minasok pa niya
2: musikinis. Natinghala kasi SM, wala, gano'y, kay plastic na lang napilin.
3: Ah, si bibi ko. Noted, bibi, noted, bibi ko.
2: Kumusta ang imuhang sinina, Sir Morag? Nagkaigit man. Lain lagi na siya, ay.
3: Lain lagi na sila, di ha. Anyway, mga Maria.
2: Ay, pasitabi po sa nagkain ngayon, ha.
3: Okay, so kini ato ang laing kanta, mga igalato ni kanato sa Senton Plus Gold Herbal Capsule. Ang Senton Plus Gold Herbal Capsule, mga Maria, doon ay mangustin ang palaya, malunggad, garlic, spirulina, nga mapalit na sa mga parmasyag butika o gagani, gipasabot ni Doc CJ, ni Druda kagahapon. The best kain ng Senton Plus Gold, yes. Pang panormal sa blood pressure.
2: Ayokalabig isum gag. Ang bukton. Kumbag gayang bukton gam.
3: So, her song from Bibi ko?
2: Ay, ko rin bahala niya, Bibi ko.
3: Mabana siya? Mas, di mo buluan o eh. Bakit ako agot ka ng...
2: Eto, tirahanin mo sa G. Sa G, oh. Sa AF, niya B minor.
3: Ano ka tong? Bibi ko. G niya, D niya, B minor.
2: Tira. Itagaan pa kang chords, ha?

0: Mari Eyes. Oh. First time ko kanta ng kanta ha, mga maring. Ninot pa na siya. Pahinang ko na ito, gikan kang bibi ko. Ganit mo sa niya. Ay, kasi guwapo ganila ganit. Si,
1: Kinsa.
0: Si, Ronald. Mga yot. Request ko ka ng wala iluha. Awa na lagi yun. Sige, nagkila.
1: Sabi niya si Will I meet siya. Ako mo dyan yung pagkantahon. Aning nga. You and I, oy, by Kenny Rogers, be. Ato ni nga tirahon, be, para mapuyo na ni sila. Tuntong agung mapagyo daw.
0: Ah, sige, birahin na, birahin na.
1: Be.
0: Ah, birahin na. Kay, ano, kita na juga check. Yung kanal. So, si SM Inday Marie is watching.
1: Check. Aba, kasalanan niya, aba. Kuya, si kasalanan niya, kakinsa man ni siya Inday Marie. Okay, so, ani ano? Halos? Basisya naman niya ako mga kaupan rin kayo. Kani wala pa yun. Kaya mo nun kundi sila ako mga pimi yung D3 o Santon na gold copy mix. Oh. Agad sa isa itong you and I gab. Katong kamulang duha sa una ba? O niya karon ni na. Ana, you and I man na siya by Kaney. Dagan kay ganahan o. Julia Isba. Isa ni Julia. Be? Kani nga request gikan ni Mitch Yorong. Mitch Yorong. Be? Ato ning testingan. Kaya gitan-aw pa sa mo.

0: All right, so thank you.
1: Abonasan mo yung kanta na kalala, hello?
2: So,
3: thank you sa
0: salamat,
3: kanta.
0: Salamat, us.
4: Kantahe og Touch by Touch B kay ang taga SSBN Team ID kay Mamina Drow.
0: Na
4: sila Sergeant Alvin Liano og Emma Liano.
0: Aba.
4: Ay, Mamina sila, sir.
3: Good morning, mga sir.
0: Hello, good morning, mga sir.
4: Kantahe na diya, Erika, para mo pakpak pro ilahang pita.
3: Sir, pasalbahe ko, sir.
4: Request ko Born for You gikan kang Johnny Angoy Mulato.
3: Oh, yan si Tia Daria, ladies and gentlemen, Tia Daria, nabuta tag 20 ka mga viewers. Hello, apa sayo be? Hello, wala lagi diri ay. Duet, duet.

0: Keso.
1: Thank you.
0: Terus sama nih, kayak tretiran itu disko nih ya.
1: Ayan so. Oh, atau balikan tawad-tawad mga maring ha?
0: Kaya magkasa-sata.
1: Mabalintos ito ang mga kwan ani ha? Ano itong oras, alas 10:55 na sa buntag. Gawin siyempre kaling oras, natin nga ito mga maring sa tuang santo ni Vitamin C. Dapat malikaitas mga balatian kay pait kim panahon rin.
0: Ay, grabe kayo eh. Kana nga, ulan init. Ano ba, ulan init. Ulan init. Gaulan na si init daw.
1: Ulan init niya.
0: Pista sa langit.
1: Ulan landong. Pista sa silong.
0: Rinaria, huwag ka na kawa, Rinaria.
2: Wala naman ito sa mati lagi. Kung isi ko ano.
1: Wala to sa mati. Wala siguro ganahe si...
0: Wala ganahe si Guandia.
1: Wala ganahe si Pikong.
0: Pikong.
1: Sorry, Kon.
2: Wala naman mo sa mati mga XFM mga master. Balik-balik lang ang tukar din eh.
1: Wala to sa mati di ay? Ay, nagtrabaho pa sa mati.
0: Gitrabaho pa.
2: Namati ko sila.
1: Gitrabaho pa ni Roldan.
2: Wala na kalihok. Namati na to naman kung si Roldan sa Kuan Gudoy.
1: Sorry, ma'am.
2: Naana sa kinapawan si Roldan ni Chaka.
1: Balik may human lang ani kanta ha, okay. Sa tuwang live drama kinyang XFM.
0: Exciting!
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Sa una, putot kayo ko. Sukan nga namin ako XFM. Hala, itangkad ko.
5: Wow!
4: Binaw ba? Pinagalil ka yung chest nga ako ang takong kay murang pang sokens kay nagkami kay cakes drums. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!

0: epekto. Sa sinako nga abono, busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
1: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Sunfon Vitamin C. Pagpuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na kong ganado at always alert.
1: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sunfon Plus Gold, mas pinalakas.
3: Doon si kaya biyab ko. Nagkape ko sa call, pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Sunfon Plus Gold. Ikipikos ko po, wala na. Sa'yo yung nakatulong yun. Sa paako yung bukol na maliit. So, wala na. Bumalik na siya sa dati.
1: Sunfon Plus Gold.
4: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: rin balik na totoong panaguban diri agyapon sa XFM kung ako ikaw. Siyempre mga igala, o 3 minutos na nakalabay sa alas 11 sa bunta na lagi nakaunde nga Mike Moraga Lanog.
1: Bebe, naapamalin ni Diriay.
0: Napadiriya, o. Kaya ito ang pagbalik mga maring hatod ni Kanato Sab sa tuwang kape nga Santon Gold Coffee Mix. Ang kape nga dili lamang kape kundi ang kape nga dunis ang cup nga glutathione og collagen. Mga maring, mabalit na sa mga parmasya butika o siyempre diri asab sa tuwang istasyon sa XFM Tagom. Lagalin ni mo diri ah, ilala nga Erika.
1: Kaya kung kauban, ala na, dili na ko. Iapil na lang sa ninyo.
0: Para sa kapalong ng sulong.

0: Solo na skapalong.
1: Behind na ka, amo mi pagdato, behind na ka ato.
0: Wala, wala na, wala na. Dili na ko makuha na ato. Magpalitira doon siya o ganang box daw sa loyo.
1: Mo ba?
0: Oo.
1: Kanang kargadira, anak.
0: Kargadira, anak.
1: Yan na lang butangan o kuhaan sa likod. Ganang katong...
0: Kaya ko butangin lang ang bukag diyan. Kaya mo rin namaligya o ganang kuhaan. Namaligya o ganang hindurian.
1: Kaya namaligya puding.
0: Mura na balik yung panburikat ba? Ah. Ala, sige.
1: Mga maring tao-tao na ito na mapaminawan, kini nga ito ang drama pan sa dili pa. Sa makausap pa, good morning guys sa mga taga Nuevo Ilocos. Salamat juga ayo sa inyong minitun nga pagdawat ka namo kagahapon, ha?
2: Yes. Dili lang po kaya sa Nuevo Ilocos, maring.
1: Napay mga kasigbit nga barang
2: yes, tayo. Yes, sama sa Andili.
1: Andili.
2: Panibasan.
1: Panibasan.
2: Yes. O, patulong pasaka na lang sa Elizalde.
1: Tagbaros.
2: Manurigao. Ay, layo naman ito, Manurigao.
1: Layo naman ito, sa Surigao naman ito.
2: Gani. Gani, patulong na siya sa mainit.
1: Sa mainit.
2: Yes.
1: Sa Bukal.
2: Yeah, Bukal. Yung magpawala ka, musaka ka patulong sa New Lady.
1: Yes.
2: O, kung dalitso ka, patulong kang masara.
1: Katunay bata ka nalumos dito, Maring. Unsa itong lugar ato?
2: Ay, Elizalde ito, Maring.
1: Elizalde ito.
2: Katong na ilibuanan dito.
1: Elizalde dito?
2: Ay, Elizalde ito.
1: Sa makausapa, good morning kang Rinaldo Villapaz, Nilo Abonsente, kang Primo Priete, kang Helda Lusada, Bernadette Maslog, Villapaz, Rulan Lusada, Elizabeth Sipo, Noli Villegas, Adelfa Tugunon, Rinaldo Villapaz, Renato Agayon, Alfredo Gato, Rosalinda Lauron, Hilda Banua, kang Leo Martinez, o kang Andy Luis Martinez.
0: Ayang kaya kalimang lang ka. Kanang kay ni Maring kay maraka kanang
2: artista na gitong pangalan na isang Maring.
1: Kani kay si Leo Martinez.
2: Leoncito mo kuno si Maring.
1: Allah el.
0: Kanang kay kulong basa ni Maring kay maraka nagpamisa.
1: Mo gani. Madungog biya po na ako na isa.
2: Taas kayo kong listahan, Maring. Kasi mananam na yung mga utang na, Maring.
1: Madungog na ako na sa pari, Maring.
0: Yes.
1: Una naman ang misa.
0: Kaya mo nag-Thanksgiving.
1: Oo, nga, mga kalag. Anak ba?
0: Oo.
1: Oo, pero...
0: Sige.
1: Bukan ko, ano, Maring.
0: Natawis to riyan na, oy, kaya.
1: Nagpura pa na sila ang sibot.
0: Ilahapon na.
3: Ayaw naman.
1: Ilahapon na, Maring.
0: Ilahapon na, Maring. Sige,
1: sa di pa tayo magsugod, ato sa ding, doon na pa ba yung kantagod?
0: Oh, katay sa inyo kung kuwas o tubig.
2: Mamili tayo. Asa mo itong last day din nga nag-request?
1: Na may Darwin Dan is watching.
2: Nanate, di ha? I-play naman dito na eh. Nonsan,
1: mga, masin nyo, nag-luod na si Pikong, yung pa si Bebot, ma-yoga, paswal, bebot.
2: Sana si Bebot, buchikik. Nga po si Johnny, born for you.
1: Ha?
2: Niya,
1: Masin mo na?
2: Kangkot, Ate Josepina kay We're All Alone.
1: We're All Alone.
2: At sige ka na, We're All Alone ni Ate Josepina.
1: O naman na, anong po tayo cooler? O, kisa ka niya.
2: Kisa ba na? Sige daw. We're All Alone daw, operator ni Ate Josepina ni yung request.
1: O, yan na cooler ha. O, yan na kay, kaan pa, nagkanta pa si Tia Daria kay Malago na ba, masaka na ba yung high blood, alin ba sa kay Madisturbo ni.
2: Lain na ba kayo kumusuko kay Maupaw?
1: So, We're All Alone, sabi siya pa.
2: We're All Alone, nasaag? Sabi ko siya na, di ay.
1: We're All Alone.
2: Nasaag, or?
1: Itong tanan ka.
2: Where? Ay, alone.
1: Ato na ng EIO niya.
2: Ato na ng i-Google. Ato na i-Google.
1: Nick, waha, wa na iluha. Ana uga.

0: Thank you sa tuwang
1: salamat kayo. Taas mo ang decorator.
0: Bidla pa di mga ikot, ana.
1: Happy tatanggal ang tali, Maring.
0: Ano pa siya nga?
1: May gani kayo ni Garter.
0: Abutang higi, Garter. Erika, regards ko ni Lolo Jose. Naka-anha ko tanan anak nga lugar kay nagmaligya ako tiya sa una agula. Saan man napit si Lolo Jose?
1: Saan na si Lolo Jose?
0: Si Jose.
1: Kaya amo ang lulo din si Amado Ramon.
0: Basig si...
2: Asa si Lolo Amado?
0: Nama sa gawas.
2: Lolo! Esa ni ni pagtana ni Lolo.
0: Na. Lolo,
2: kumusta ba Lolo? Kumusta yung pagpangumalo?
3: Yako ko garbage.
2: Ako ba? Na okay ra?
3: Asina ang daw, jingga sembunga.
2: Sige lang, salamat kayo lang, salamat kayo lang.
3: Kaya kaya ako itibayaw sa kabayong
2: buntag.
3: Sa kong mga kumari, si Mari Bibig Mira Puentes, si Mari Pilipili Sianog, si Ismail Asuncion. Good morning, I miss you.
1: Alalain natin si tatay, siya-siyal lang. Lakaw, magkalit, doon ang nangin.
0: Batasan ni mga salim sa gubat, no? Lakaw na yun.
1: Nay, request, mapwede pa na di akin, butchikik daw. Si Master Yoy ang pakantahon.
0: Sige.
1: Butchikik?
0: Kini kanta ha, last ni Karang Adlawa lang.
1: Last na lang ka ha?
0: Last na lang. O sa kakanta, i-request sa mga taga XFM Jensan. Di ba sabasa ni mga taga XFM Jensan?
1: Kuya ni mga taga Jensan, butchikik kayo.
0: Tagko ni sa mga kargada.
1: Yes.
0: Labi pa ni si Kwan, si... Kasi ito ka-request na lang, si Kwan.
2: Si Ronaldo
1: Idol na ko, si Amado.

0: 지남모모지자지리콩콩랑지링철약강콩무업안보지게아케타말랑가야Tamarangay, mara may budget, mara may tayo lang budget po.
1: Katong katahan, tutok na ito sa turbo, ayaw inang laki ka kung imo din mo gahi. Ayaw sa dapot lang, kaya wala na yung maduadalaan si Missy.
0: Yeah. Yes.
1: Ano may og turbo, aron niya mo gahi pa
0: sa center stand.
1: Center stand sa baw-baw.
2: Ano? Ano yung center stand ang baw-baw?
1: Naawin, gitaguan sa U-Box.
0: Tanggal mo nila.
2: U-Box pa rin.
0: Naawin, wala ka kabaluan na di ay. Luya pata, luya pata.
2: Ang naibawa na kuha ng baw-baw ko itong na-atop na payong-payong.
0: Oo.
1: Baw-baw na?
0: Oo na. Ang saka nang, saan di mo na kuha ng baw-baw na ay?
2: Saan mo na yung baw-baw na ay?
0: Oo, gato na yung payong-payong?
2: Oo. Dili mo na mautong payo. Kato na yan, baka mo nagandagan sa taas. Saan mo ito?
0: Di mo na siya baw-baw ko?
1: Saan mo ito?
0: Wala na siya, baing-baing.
2: Ay, baing-baing.
0: Oo, baing-baing na.
1: Damon ta ni Bing.
0: Damon na siya abe. Wailame, wailame. Koto, wailame.
1: Si Ronald Jim Sako, salamat ka. Boss Amo, yan yung idol si Lulu Amado, Boss Amo.
0: Ah, yes, yes.
2: Ano po si Milma, Joaquin, no, nga, si Luso, kaya ni si Lulu, si Oy.
1: Ay, mo ba?
2: Kinaman ko si Amado.
1: Mo ba?
2: Ni Kwaha, wa na iluha. Wa na giyon.
1: Wa na iluha, kaya na ugan na.
2: Ako ang request ba sa mata makikita? Sige, ugma na lang na.
1: Notin na yung kanta nga sa mata makikita.
2: Ato na lang ilista para ugma.
1: Na, ay nako. So, gingon, diri ang mga maring sa tuwang swat tampong. O niya, kaya ito sa ning...
0: Basun lang sa lang itong intro na ito. Asa ba itong intro na ito?
2: Intro, hindi ha. Ito ang intro. Wapal lagi na download. Ikaw yung master. Dali po ka.
0: Na naman na niya. Sigap ay ma-update ka na sigap.
1: Sorry, Sir Gab.
0: Sorry kay Sir Gab, ha.
2: Sige, birahi.
1: Good morning, Sir Gab. Magulat lang ka doon.
0: Magulat lang ka, Sir Gab.
2: Sir Gab to what?
3: Aduna ka may suliran nga dili nimo mapasan nga ikaw ra suwata ka na ug ipada ning tolomanon. Kung ako ikaw katropa kauban ang mga banggitang dramatista maring Inday Erica.
4: My pickleball is useless because it's not useful.
3: Tia Daria.
2: Nakatugwa pa nga kuya kay Kilay.
3: Og master Inday Tanini.
0: Na
3: lang sa XFM Philippines. Kung ako ikaw katropa.
0: Pamatasan muhatag ko kaninyong katahuran o tuguti ako sa pagyukbo kaninyong tulo sa akong akong pagtahod pagsaludo labi na gyud sa tulo ka mga bayot. Ako si Ami nagpuyo din sa may Rosario Agusan del Sur. Kaya kong suliran karun, ako nang ipadangat din sa inyong sibyaanan kaya kaya bawa ko nga kaburagyan mo yung makahupay ni ako problema karun. Tungon din yung programa nga makatanggal o problema kaya kikagumtan kinis Kabisayan o Mindanao. Maunang nisalig yung gawin ninyong tulong mga maring. Ang ako problema karun, bahin kinis ako ang lover. Uyab nga byudo na nasasaktong edad matungtong na po siya senior. Itago na ito sa pangalang Max. Kinimagunang ako ang amo. Marang nakakwalang ko ni siya baka amo magunang ko ni siya sa akong pisina din ni Samoa. Namin pisina din nga ako nagtrabaho ko din mga maring kanya kayo marang na rito na po ni kayo kaninga kwan po ba dangas-dangas so upo-upo po. Kiling rin ba kanin siya usutsudog sa nina nga pula? Mga maring, para masairan yun ninyo kung usag yung ipot pasabot din ay kong suwat. Yun ano yung mga pangitabo?

0: Aga.
1: Oi, Sir Max.
0: Hiyatod nang inat-at nga si Bas Dahon, diribi.
1: Kasi magigaan na siya, galoto kang opisina, man, eh.
0: Kay, magsabaw ko, kay. Sabaw, kaya ka nga, nakuhaan ko gabi.
1: Ikaw ba, kay Kwan, kayo ka ba? Kanangan.
0: Ay,
1: langga ka ng kwan mo. Kabiigi, grabe dyan kayo ka makakuan ba? Nakainom ka ka... Gusto ginom ni mo, ha? Turbo?
0: Turbo to siya.
1: Kita mo kung ganang naipakiti dito sa mga bulsa. Sa iyong slacks.
0: O yan, ha? Lipay ka? Lipay? Malipay ka? Turbohan na karoon,
1: ha? Ayaw ba? Kabalo ka. Naka... Sukan lang ay mo kikuan. Haruhay na akong pagpangihim. Langga.
0: Langga, ilang kayo sa mga kauban sa trabaho, ha?
1: Ha?
0: Dili ka dapat magpahibalo nga magpahalata nga giuyab ta na ka kay... Aron nga, dili sila magbutang o kiningnihan nga tining gintang sa inyong mga kauban. Kabaho biya ka ngayon sa teka kamahal.
1: Ay, sus, ako kay... Ako, kabalo biya ka sa kuan. Di po ko magpa... Di po ko magsasaba po lang ka kay... Mugan. Kabalo biya ka sa kuan. Kaya di ba yung bugoy na anapod?
0: Samput.
1: Ayun na, ako yung samput, ma.
0: Yung samput mo rin kining 9 months yung bata.
1: Ikaw, ha?
0: Ako, kabawa ba?
1: Unyang gabi, ba?
0: Ang samay unyak di, eh.
1: Kuha na po kayo. Manasa kung ano dito sa boarding house.
0: Ayun na, sige kalampag di, ha? Kay, gusto magaling mo momento yung mga sildo.
1: Magani, unyak.
0: Ako'y bahala sa'yo mo. Ako'y bahala. Unyak.
1: Saan ni mo?
0: Ambo, ito sa may naninado rin.
1: Feedback man ni Langga. Saan ni siya?
0: Basta-basa ko niya, ha? Matuko niya.
1: Sige, ha?
0: Tiwasan niya mga paperworks, B. Tiwasan na kay...
1: Ano man tayo, ingon ni mo sa kwa? Sa ito yung mag-chat ni mo sa kwa nga mag-hire ta o babae?
0: Nakita na ko na...
1: Saan man?
0: Dili na ni mo matabang yung mong trabaho.
1: Mula, ginalangga. Uy mo, ginakong limahan ba?
0: Ano, dili po ko gustong mahago ka? Eh, gusto na ko nga inag doon na tayo sisyon kung ba't yung kagtaman.
1: Baba. Kanya, atong guardia si Chipsy Doy. Okay ra ba na siya diha?
0: Okay ra na siya.
1: Tama ka daw. Chip!
0: Tiyo si Doy!
1: Chip! Chip, Chip, kanyang baliw, may tipla dito ko, Chip, kanang kapi, Chip?
2: Uy, siya kagkapi yung gusto.
1: Santon na gold coffee mix, Chip.
2: Anotin mo siya mo.
1: At tika ganyan nga. Kaya Chipsy Doy, uy.
0: O ya, pag-istampa rin sa gawas, wanted, duha ka babae. Kay, karan nga, mabahin-bahin yung mga paperworks.
1: Sige.
0: Sige, ha?
1: Sige lang ka.
0: Ato ko niya si mong boarding house,
1: ha? Kung lubot, B. Lalaki ka, ay.
0: O ya, ha?
1: Sige.

0: Pagrilang!
1: Sabi mo na ito. Ay, lang ha.
2: Good morning, ma'am.
1: Hello, good morning.
2: Ma'am, nakakita ko anang gibitay di nga wanted babae.
1: Oo, nangita gin mi miga.
2: Ma-play sa anta ko, ma'am.
1: Ha?
2: Pa'y nadawat, ana?
1: Wala pa, good.
2: Ma'am, nakoy dala mga requirements stream.
1: Di, pipita na ako. Jessa. Jessa, pangalan ni mo?
2: Jessa.
1: Jessa. Jessa. Sige. Jessa, salat sa diri, Jessa. Ipa-interviewin ka na ako. Ihatot ka dito kang sa tong amo.
2: Sige.
1: Ha?
2: Sa diri ko, agi, ma'am.
1: Diri lang. Sir Langga? Sir? Sir Max? Sir, datay ko na applicant, sir.
3: Pasudlan.
1: Dayon. Jessang, ito ang boss, si Boss Max.
2: Good morning, boss.
1: Kami pag sir yan?
3: Okay, dia pabuta lang media. Please sit down, ladies.
2: Kulbaan yun, eh.
3: Nakapasa na kasi mga requirements?
2: Yes po, Boss Max.
3: Taka di siya magang dako, magang gwa. Ano ba ka nang gwapa man ka?
2: Taga mga agoy.
3: No need to explain na tungod kay need man yung kayo mong dawal eh. Urgent man gundi. So, dawat na ka. Ugma na yun. Pwede na ka mag-sugod si mong trabaho. Kining ni ang... Siti pa nga ni mo, Day?
2: Jisa.
3: Sige.
1: Dalipay ko kay wako pasabdi ni Max. Kani mga si Max good kay pre kani mo ang relasyon ni Max tago ra man good ni. Sali okay ra good ni siya kay man ni biudo naman ni. Para mo pag gitago ba kay pre di pa siguro anda may ha mga anak siguro ana. Puto na si Jessa nagsugod ang trabaho. Para na ko napansin nila ni Jessa og ni Max kay muraga nawa na magos passing din naman kay kuma. Kuan muraga na ko napansin nila duha ba. Ano ni mga pangitabo.

0: Amé! Amé!
1: Langga Max.
0: Gaya ba ni mo yan? Asa magagawa? Sige, incik-incik.
1: At alam mo ugog ka ng CEO?
0: Ay, panialis ko, pangyadari si Ma'am Jessa, nag-sugo na ko siya.
1: Let's go. Sumay mo sugoan di. Sumay mo, ako na lang, be. Ano mo kagibuhat?
0: Si Ma'am Jessa, kuwan-kuwan, kay...
1: Ano, mag-Ma'am kang Jessa nga, ay mo nang tauhan?
0: Saan ka, eh? Ay, pag-but-buot, ako may boss diri.
1: Na mga bistorya sa kuwa karon na Sir Max. Max.
0: Unya na okay. Dali ba kay urgent eh, kung ibahimo siya.
1: Sige
0: dali, dali, dali, dali. Ay nako.
1: Jessa.
2: Oh, yes, ma'am. Napakoy gibuhat diri asa.
1: Atong ko na kanito ni kwan. Atong ko kana ni Sir.
2: Ma'am, nasuko ka.
1: Wala, wala ko na suko.
2: Nakoy, nahimo nga dautan, ma'am.
1: Wala!
2: Sige, ma'am. Atuon ako si sir, ma'am. Sir, gipatawag daw ko ni mo, sir?
0: Exactly. Please come and sit my... narangat ka ako ng bangko. Jessa, nakita na ko sa imo nga maayo ka sa mga paperwork. O nga, nakita na ko di mo ni mga hanay kang mutirada. But ipahibalo sa imo nga giingkrisan ko ikaw.
2: Tinuod ka, sir. Sir, mag 1 week pa mangkodriya, sir.
0: Walay 1 week sa army. Masa makita na kung tao nga may mong trabaho. Labi pag imo nga, Jessa, dalaga pa ka day?
2: Sir, dalaga pa.
0: Di po gumutog minyo ka. Kay sa mong hitsura, himos pa kay ka. Anyway, gusto na ko nga makita ka adlaw-adlaw sa kong opisina tungod kay munindot akong morning basta makita ko imong hulagway, Jessa.
2: Sir, ba't pasabot ni mo din ako sa kong imong opisina magtrabaho?
0: Gusto na kong tigtimpla ka sa kong kape niya, tigmasahe sa kong bagtak, o sa kong bukton. Muna imong trabaho, Jessa, din sa kong opisina. Jessa, masamutuman lang ka. Mayo imong ugma sa kong kumpanya.
2: Sige, sir. Matuman ang imuhang pagbuot din sa yuta, sir. Bahala di kabot sa langit.
0: Abangas ba?

0: Talaksa.
1: Ami! Ami! Ah. Ay, Rabi. Mangitag isa ka dugang tao, babae, gyapon, kay... dili ko gustog mahago, makita ni si mahago, si Jessa, kay naghana kayo mga trabaho ni mo. Nagpabaya naman kasi mga trabaho ko.
2: Yun na pa, sa mga kang ano mga... Nakuha naman kang napukos sa mga gmayo ng Jessa, Sir Max.
1: Ami.
2: Wala man kag kanang sa dili ko diri ay wala ko ani wala ko pila na ko kasi manan mo wala na kay kuno mo gi pasugo gitagad ba nya pa kuman dalukan ko nimo og trabaho.
1: So sugoon ta man gud ka. Maglimpyo to si R kay
2: ugaw. Kasi di sa dia sigara lang ligo linggo dia sigara chik chik ana mga papel ya nga wala man ni klaro ni tratado niya mga papel.
1: Ayaw na siya buti kay nakita na ko nga
2: sigara ligo linggo di ha.
1: Overtime na siya.
2: So, sigara lang pa cute cute wala sa man ni diay.
1: Tumana na lang akong sugo. Good nga mangita kag laing bay aron nga di mabahinag trabaho si Jessa o ikaw sab aron nga tunhay ang tuang pagpadagan diri sa mga tuang kompanya kay daghan kayo ba mga trabaho diri sa opisina.
2: Ikaw ba grabe kay ka. Musa naman ka?
1: Ami, tumano
2: limo... Ba't doon kasi ikaw kong chiklit? Nakakit ka ginagaw kong chiklit?
1: Ami, tumano limo kong sugo? O dili?
2: Sige, kogod, da!
1: Nga, hapitik ko to sa kining sa Y28 Pharmacy kay palitik kong turbo, ha?
2: Musa naman yung turbo? Kasi may turbohan?
1: Sige, minong ko pang pakusog sa kong lawas, papakusog. Ah, sige na. Sige na, sige na. Sige na, tatanaw pa rin.

0: Sedudal, grabe ni yung kayo nitong hanap, ha?
1: Hello, ma'am. Good morning. Ma'am?
0: Good morning.
1: Nakita mo kung ako na ipass skills sa gawas?
0: Ngayon, yes.
1: Nag-hiring mo, ma'am?
0: Nag-hiring me.
1: Sige.
0: Saan na nilang kapapilis?
1: Nakita mga kapapilis, ma'am. Naradagang kayo din mo.
0: Sige.
1: Ito, ne. Resume, ne. Resuyo. Resume, resuyo.
0: Aba. Nag-joke, ha?
1: Dili?
0: Masamang. Dili tamang luhot. Magluhod na kayo. Patay kayo mo joke lang. Nairita mi ako. Sakot mi ako. Ako joke-joke ha.
1: Sorry, ma'am.
0: Huwag kayo sorry.
1: Sorry, ma'am.
0: Tala.
1: Ay, ma'am.
0: Ay, sorry. Pala ilan sa ka. Ay, kukun. Ay, kukun. Ay, ano. Labot.
1: Daga na magportahan.
0: Ay, na-apply dili. Na-apply.
1: Hello, sir. Good morning.
2: Good morning to you, beautiful ladies.
1: Yes, thank you, sir.
2: Pwede na kayo makagawas, day. Na-interview na ko ni si...
0: Da, wala me!
2: Ay, pangalan ni mo?
1: Isok lang kayo siya, sir.
2: Sagdi lang to siya, kay waray mo gunto.
1: Waray din siya, sir. Ako din si Wilma, sir.
2: Uy, Wilma?
1: Yes, sir.
2: Wilma Joaquin?
1: Wala lagi ka sa mga ayaw, sir.
2: Nagtiaw lang ko. Taga di siya, mga kaday nga.
1: Taga Ampay yun, sir.
2: Kahimus ba ni mong klaseng pagkababay?
1: Salamat, sir. Salamat kayo, sir.
2: Muday, huwag ka masayop sa pag-apply sa kumpanya na ko. Kaya dili lang mga paperwork sa imong buhaton. Pwede tapag kang i-model sa ko ang mga produkto na ko sa ko mga business tungod kay gawas nga sakto kag pamarog. Hitsuraan kay ka.
1: Thank you, Kaiser. Wadyo ka na mali pag tapat sa ko, sir. Kaya niyagi kong model po.
2: Murag kagpamarog ni Jennifer Lopez.
1: Ay, laita niyo, sir. Mauna ang mata ni sir, oy.
2: Muna akong ipangita.
1: Matalikid ko kumay.
2: Nitalikod, kinuok. Ato bang kunungan hinay?
1: Na, sir.
2: Matalikod kuno day. Tuwad day.
1: Laita kay Kaiser.
2: Hindi ako lang ko.
1: Mubor pa kayo kung sayal, sir.
2: Ini klaseng babae akong pangita. Chubby?
1: Yes, sir. Akong trabaho, sir. Unsa man, ana lang niya akong trabaho, sir.
2: Taguan ka, kining...
1: Mura, maglakulakaw lang ko. Sige, model mang ingon mo, sir.
2: Tiga, plansa ka sa kuang mga bistida. Ako, mga suoton ako.
1: Ay, sir.
2: Dawat ka.
1: Ay, sir, salamat kayo, sir.
2: Sige.
1: Sir, laki-laki ka kilapas, sir.
2: Lagakos ko dyan. Nabangga.
1: Sorry kayo, sir. Nagkasalamat na, sir. Nalipay ko na dawat ko, sir.
2: Dahil ka nang... Gaksa ko utro, ba?
3: Ayaw, ma.
1: Salamat kayo, sir, ha? Salamat, sir.
2: Kalami ni Gahi ako.
0: Moto mga maring.
4: Ay, ego.
0: Sumala lang abot ni si... Kani si Jisa o si Wilma. Ano na usap na ang tinagdan sa kong uyab?
4: Ako
0: na si Max. Sakit lang kayo para sa kuha ba? Kaya di ko kahunat pa. Kaya naman ko sa opisina, good?
4: Ego ng pag...
0: Kaya kanyang opisina lang mo. Kaya gabi na mo guli kayo niya. Ang kwarto sa kong katunsag iyan. Nara sa pikas na po nga roon mo niya nga. Unang lahi na yung kaayo ba?
4: Hango.
0: Ego katulog. Kaya wala naman ko. Wala na yung time na ako.
4: Pagka...
0: Buto nga, ako siya kikumprunta o saan nga yung status sa mong duha. O ginaan yung mga pangitabo.

0: grabe naman ka. Gusto kay ka mo turjak na ko ba? Nya pa mo man. Karon sa katong ako pa isa dia, grabe kay ka. Nya karon na daga na kami. Naalam ka lagi sa ilang nakapokus lagi.
1: Ami palangga.
2: Imo kong kasaban? Ako ba yung boss dere?
0: Bitaw! Dili ba kayang boss lagi, pero uyan man ta.
1: Wala na ako nag-ibalibad, wala ako nag-iksapayan nga. Uyab mo kita. Gani ka upat na ko ka-jur-jur ni mo.
0: Bapas! Pag-abot pala ka ng Jesa o ni Wilma. Mura na dyan kag mga kwan ba? Marang nabuang ba?
1: Ami, ami.
0: Kung sa magiging pagkawin
2: na... Wala kayo katungod, gimasuko, bawalan ko. Gani ba ta, di man taga-asawa? Ha? O sa'y gusto niya magpotbulod na ka na kong kumpanya?
0: Kuyawan mo kay Storya, no? Abi kay ikaw mo yung kong boss dire, nanaon ako ni mo?
2: Ako ni ka mo, kwan.
0: Kung sa magiging naalan nila ni Wilma o ni Jesa nga, wasa ko ah. Kaya ko lang ipakitaan mo, tanan.
1: Ami,
0: wala kay... Ibuhat na lang ko, tanan.
1: Ami, wala kay angay pamatudan tong kay... Okay po kay ka. Pero kinaukihan mas Jesa.
0: Unsa?
1: No, si Wilma, okay po kayo.
0: So ako di ay...
1: Okay po kay ka,
0: pero... Dilumpong ni Minimang Tolo.
1: Ami...
0: Tungod na naman bayhana nga. So ka na pag-abot na rin, naguba ang ato relasyon. Di na magmahis ko ang mga tawana na. Ang mga bayhana di ay...
2: Maghiusa na lang kita, Derek. Di ta mag-guan, kita mag-away-away. Para mo lang buo atong kumpanya. Ayaw nagsaba siya nga uyab ta. Kaya ako po na silang giingnan nga ayaw saba sa imong uyab
0: na. Kuya, huwag mo yung kapasitorya ko. Kuya, saan mo no? Malami ang nanahon? At nanahon ko yung bantay lang kami. Gawas ko!
1: Oy, oy! Abi! mahala ka ba sa ako? Ako ang masunod tungod kay... inumusin ako ni Turbo, bi. Dimosotos, Jay Sharon, taon-taon. Inumun ako na... Ay, ginawa ko. Uy, nigahin na yun. Siya magkaunag shoulder eh. Abugang yun.

0: 会比较大。
1: 妈，
0: 我说你干哈？我说你不搞你关什么事？
1: 妈妈，哎呀，
0: 我说你不搞什么你？妈，
1: 不一个，不一个，我说你干哈？
0: 不要开干哦，
1: 说你干就让他们说说说，妈干。
0: 啊，关于某些女人比赛的嘞。
1: 哎呀，
0: 啊，我说完。
1: 我说你们 concern。
0: 哈哈哈哈哈哈！俺那帮啊，yun sa manin mo na si Sir Max.
1: Kada, ayun ay pangutan.
0: Manong lalain na magay na siya gangan man. O sige, pakaon niya si Nyo Haday.
1: Ha? Wala siya pakaon sa...
0: Siguro, yun. Kanamusul ka na sa kwarto. Nagturjak siguro mo diyan, no?
1: Hoy, ay pa takag... Kanday, ay pa takag istorya. Kaya wakay mga... Kaya ano, kaya naka-evidensya.
0: Oh, nakita ang kailang ko naman. Tanawa lang. Makakuha kayo kong video sa City TV. Ah, pantaligin mo na ko.
2: Ayun, ha?
0: Kailang Wilma? Ha? Pariara mo ba bubuo ka lang, Wilma?
1: Ayaw pag kuan-kuan, pag bot-bot, unsay ako ang kuan diri akay. Sa tinuod, hindi mataka mo. Kunya, kung unsa mi, mupod ka.
0: Ha? Pagkuyaw ko di mo, makastorya ko na ko. Ha? Baka na, walang baka respeto na ko eh. Ha?
1: Kaya ano?
0: Ha?
1: Sige daw, pasakiti ko na ko, di ba katanggalon ni Bus Max?
0: Unsa?
1: Lagi. Sige daw. Agay.
0: Ha?
1: Gisag pa ko. Sumbuta ang Bus Max, unya.
0: Sumbog na!
1: Mantay ka. Sumbuta jug ka.
0: Hoy, tabak!
3: Hoy, sa man, ma'am? Suko ka ba? Ay, ikaw tinatawan lagi, ma'am.
0: Sa man, yung, ah? Sa man, yung, ah?
3: Sa man, salaan ako, ma'am.
0: Sa salaan mo? Ah? Sukan pag-abot nyo diri sa kumpanya, no? Grabe na kayo lang kung kada si Sir Max, di na kayo namang kuhaan sa kuha.
3: Okay, buhutan.
0: Kamu na yung permintig yato, ma'am. O sabay, ang saman yun, o saman, no, ha?
3: Uy, buhutan.
0: Masam pa, alam mo diri!
3: Uy, isu... Ano, ma'am? O saman salaan ako, ma'am? Na, nanabaho naman ko diri, ma'am.
0: Nanabaho?
3: Oo. Buotan mo kay Sir Max. Di, balusan na ito. Kakuyaw,
0: kakuyaw ko di mo. Kakuyaw ni mo, no? Kaya nga naman, yun saman ka ni Max. Gipalamian mo tama ni Max.
3: Uy, wala kilabot ang naman mo, eh. Hindi mo abot magkara sa palami.
0: Ha? Ano naman, di mong giyak ang tama si Max.
3: Ah, agay! Ngayon, lagi ka mo. Magsama mga trabahan ko naman tayo, ma'am. Nga ikaw po trabahante ko, masukusuko lang ka.
0: Oh, trabahante ko, Dre.
3: Oh, nga, pareha naman ang swildo.
0: Pero na ko yung special treatment, Dre. Ha? Suwan pa kapot ninyo, Dre. Nawala ko, special treatment.
3: Kaya ko nga, pinasakita, oy!
0: Wala ko yung maya.

0: Maricadre.
1: Unsaman?
0: Unsaman ang gihimo ni mo? Unsaman yung papakauaw sa itong mga tauhan? Imo po nang ipasikitan si Jessa o si Wilma. You have no right.
1: Kaya nga naman, tuwag kayo na kwa nakalanan, eh, giganahan na kagmayoan na nila.
0: Dili na mo hinungan.
1: Tuwag kayo na tagbaw na kasagong pagkababae. Kanang Catherine, no, nagkuha ka ka, nagpalit ka o nagpa-deliver ka, boom, dali nga ka ng kwan. Supabed kay, nga naman,
0: Ami.
1: Silang duha ay mabandaon niya. Bisa ako itpechapera na.
0: Ami, bisag una ta nagkauya pero okay katungod nga bawalan ko nila. Ang bawalan ko niya nila.
1: Ayaw ko ganun na, Max. Ha? Kay sultiya ta ka, Max. Sibi ka gwapo. Nadami nga lang yun, Max, nga ikaw may kwadre. Makikig ka mapasalig sa kung asal ito pang kapasalig ni mo.
0: Uli ka gustong buwagan ta ka dapat dawato ni mo nga sitwasyon. Di ba di ka mo gusto nga mahapi ko ang imong amo? Malipay ko? Kung na ako'y mga panahon nga, maghuna-huna ako sa kinaboy ng problema ko. Kung wala ka na si Jessa.
1: Si
0: kung
1: Jessa?
0: Wala si Jessa na si Wilma.
1: Si Jessa? O sa may kikwala na Jessa? Magsigira ba ng lingkod niya? Sira yung numog tubig. Sira ang guwan. Sira sa tsuwat. Napay ka ng Wilma. Dako lang ang bak ang ala.
0: Pero doon na si ambag nga nalipay ko.
1: Kunya ako.
0: Doon na po kay ambag nga nalipay ko. Pero mas, kuyaw kayo si Jessa, oy. Kana ganiyak an ko niya day ami grabe mo tuli mo lipat kita ko mata day
1: kuya ka kay mga istorya no
0: mo sa mga
1: pero ka kay ate di istorya ka sa kato bangan ana
0: aron man pamatud ani mo three samta ayo ma mo sa mga mong gusto nga magka pamatud daw sa kamay sa glipay ko tapur sam na lang ta ikaw man akong unahon
1: kuya ka kay mga istorya sa pamas wala ka nalipong wala nindog mambalahibo resulta ka sa kuana. Ang imo mapasalig sa kuwasa unak, anong nag-aabot alam mo ako mong babae? Bantog na kayo. Nangita kang doon akong babae?
0: Ah, wag po. Mura po kang waka pahimulo sa kusapi.
1: Ah.
0: Ah, ang imong spiral na si mong sildo is 15 mil rin buwan. Yung himo na kong times to. Ah, nahimo na kang 30 mil.
1: Bisan pag mahimo pa lang 4 mil. Ah, ang imo mapasalig mo akong, ako ang,
0: kaya nga nung,
1: gigunitan.
0: Gipasaligan ta kang hinugmaon ta kang minyoan ta ka? Uyan mo man to.
1: Kuyan mo istorya, no? Inana na lang kami istorya na ko, di ay? Inana na lang kabaliwalaan ni mo?
0: Kaya nga, no, di tinood nga na ni kupit ka sa kuwa tungod na po si kwarta na ko. Hay sus! Yung mga bayhana mo. Mukabit na mo sa mga laki kung na'y kwarta pero kung ako'y kwarta, di mo mo...
1: Kuyaw kayo ka mga istorya.
0: Pariha sa mga tunan. Bundak, bundak ko ni Portan.
1: Sakao, saka!
2: Ayaw naman.
0: Apsan akong apin. Imo kong ipasakitan? Ha?
1: O sabi niya?
0: Mahimong pasakitan ko ni mo. Pero ayaw pasakitin si Wilma o si Jessa.
1: Ano naman? Kay nahulong na ang imo ang kasing-kasing lang doon, ha? Pag humalog pa'y mulos rin ako, ni balhin na ikasado ang kabatala.
0: Wala ko wag ka makaangay hawa ng risk kong guban niya. Huwag tinagang mo sibat. Mayroon na kag-sifaris and fey.
1: Grabe ka ikaw! Pag-umani mong panabastaban sa akong lawas, pag-umani mong ilaway-lawayan ang akong timong lawas, karon inaanak ka sa yun, wakay po agon sa wala ka! Wakay po agon!

sakit kayo sa ko kasing-kasing sa kumulunduman mga maringa, ginani ko ni Max. Magsigil na may away alang iyang mga kauban diri. Sakit kayo sa kong buot. Gusto ko mo hawa apan, murang di mo pugong na ako, murang bunga na ako mga tiil. Mura baga, muingon sila, muingon ang ako mga tiil nga, ayos ang lakaw kung manasa ni mga imong misyon. Usa man nga misyon nga wako na, wako kasabot mga maring. Oh, tinood, permero. Nabuang ko sa kwarta nga giyatag ni Max rin ako. Apan nagkadugay, nagkadugay. Nahuog lang ako kasing-kasing dyan eh. Sabi ko, buhato na ni mga maringay. Nawat ang magigana ni si Max rin ako. Tuwa na magiging ni Jessa o ni Wilma. Enjoy magiging sila. Sabi, makita lang ko lang tuloy sa opisina. Dito ko sa gawas. Ako makita nga, mag-uyog-uyog ang alarm clock, ang wall clock sa gawas. Kabalod ko sila ibuhat mga maring. Tabagi ko ninyo sa iyo buhaton. Hindi nila lang kutob. Inyong suwat magtatampo. Amen.

0: family.
1: Alright, mga maring. Matang kaagi nga to ang gibasa today. Grabe kaagi ni.
2: Yes,
3: grabe naman si Tudor ko si Max. Oy, si Sir Max ba?
1: Grabe rin si Sir Max.
3: Grabe. Oh,

0: Sirat ba yan din? Nagulat ko si Ral.
1: Okay, kay Sirat. Uha po ni Scamil po.
0: Scamil din na siya?
1: Oo, kay layo para ba itong kwan?
0: Kayo kong ilipanti?
1: Layo pa ba itong maring itong kwan maring? Ang danaw.
0: Musakay pa rin siya ang mga lansa or kanang bards?
1: Magsakay pa rin siya ang roro.
0: Roro.
1: So, di ba ginaan ang mga sitwasyon nung ganing sulod sa kakumpanya o di lang kayo sulod sa kakumpanya o sa kanina kaya kailang nga daghan nga yang kuan lagi sigaring cooking sang yang kuan no yang mga tino na sa ako gitalbawan ako sana sa ada kani nga dila ko bisulti des dabaw tulungan na kani tulungan na kani department store
0: pamatud isa na
1: tulungan na kani department store
2: ang gi
1: na ko mga experience ta dito
0: na di ay
1: oh na kani na kani dito nga gibabuntisan ano ba so na mga ina nga mga factor so dingin na mali dingin na siya mawala pag ang inyo nga amo labi na ganang kuan nga kining sanga na dariton kayo
2: gani
1: impas patatas gida pero di man tanan
2: na group uban nga kanan ka balibad ang babae labi pa ka na ganun need kay trabaho niya okay ba yung sweldo day
1: yes
2: unya, ano hagdon ka ng krisanta ka unya panang yanaon ba so kung ako ba masugot lang tugo eh
1: magani
0: kasi ba wala
2: may krisan pa malamian pa
1: magani nay may nana labi na yun mga maring o ganang gumgong kayo kanang himos kayo puting pa
2: gani
1: na dili ka ganahan na day
0: ko pa yung swildo dyan labi pag
1: ko pa yung swildo dyan labi malian malamian
0: gani
2: kanya mo mukhaan mo gini mga
0: sayo na kayo mo trabaho magtuwa-tu
1: o nay mga nana ba pero naman yung mga nana sa pisina sa garan labi na yung amo makita kasi mga amo sa tuga baro mga dagong mga corporate mga dagong mga kumpanya
2: baro-baro
0: ay nanga mga asam ni dapat sa bayogan ni kaya at sa Rosario.
1: Rosario.
0: At siguro ato si Sir Max Point.
2: At siguro nang ipasubay ni
1: ni Ale Vicente. Oh di ba ni Junji Libria. Ano kay makuan magyuta matingata ba?
0: Uh-huh.
1: So, ikaw siguro na sa lugar ni Max baka kita kag minaan na siguro mo pakpak po siya mong dungga juro
2: ay yun sabay di
1: ay di ba pinakanang
0: pinakanang si Max kay motor po da yun
1: oo oh, namin na makakita ni si Maring Erika o kanang mga kanang mga pamayipoy siyang lawas
2: ay namin kanang sa kaya na si
0: malito ka na yan kanang short nga cellphone nasa bulsa
1: sa
2: malito kang Max nga inuman niya na ag turbo niya masin na dili mo duty ang iyang absente ay kasi yung mapahimungtan
0: ay ano di ay
1: ikaw, Bik, ikaw mo yung makuan. Mansay mo anak po. Mo, kuan na, mo, kuan ka, mo, pareha ka ni Max.
2: Lampurnas, oi.
1: Lampurnas, oi, gini mo.
2: Lampurnas.
1: Ikaw, Maring.
0: Masugot mga ipursam daw.
1: Ikaw, Maring, sugot ka na. So, Maring, ikaw may boss. Yan ay maging anak, kagwapa, para anak nila ni...
0: Ay, sarad, anong purtahan, daritso, oi. Sarad, apayin mo, palayo kong lock din sa. Ilak, daritso. Timbay ko kapit.
2: Ako nang hulugan o kuan maring. Hulugan ako na kanang panyo niya. Punit tabi niya. Matuwad man na pagpunit.
0: Ay, paramaro ay mga maring.
1: Paramaro na inyo. Ano, so
0: paramaro ay mga style maring.
1: Kukupukupo, pinay ka. Ako, anak. Ako yung nakuan. Hindi ko mong kuan, anay. Hindi ko masakitan ako na ginanak ko na. Pagbaga kita ko, pareha ni Linlin nga, uy, kini, mubugbuho, kunya taso ka, adri. Ilak taning portahan, ha.
0: Ano yun?
2: Ayaw ko yung ayaw ko yung salin.
0: Iyasin na.
1: Oo, ano, ilak taning, be. Palitan taning butin, diri.
2: Sige na, tambagay na ni, kay...
0: Tambagay, kaya wala ka sa iyong ras.
2: Ako na tani.
1: O, sige, kini nga pangalan na doon, Ami. Ams, di ba nanay mo Ams? Sa ba natin Ams nga? Na kuha naman yung kadya Ams, na suod naman yung kadya, na nagsige magka-stress. Hawa na lang ni Ams. Pangita na lang, balihin na lang ka dito. Tawagan to ako mga kaila dito. Eh, si Sernil, ginangita to Sernil og Trabante. Diyos ko naman ito nilibutang. At ang pag-apply dito ko sila ha, masig pwede rin ka. O ka, ayaw na magkawanta na kayo para di magka-stress dia ha? And always remember, kani ginaingon ginako every day na follow your heart and follow your dreams. And that's it. Thank you.
2: Ayaw! Ayaw mo ako maring. Hantod naman po, kita magka-oban sa mga programa, sa mga istasyon. Kinayato ang tulaman noon.
1: Kung ako ikaw.
2: Ay, naku. Ako si Maring Inday Erika de la Iguapa de la Mestay sa panimang kapinsaan tungkol gamang ngunay musilingan.
0: Kanilang yapon niyang iyaan sa kanunay panabang kinesitiya. Darya!
1: Masa rin ay kanini!

0: Loko sa Hubaybe.
1: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, sa mo ni imong sinakulo? Bukata ba ni? Nani ba to?
0: Batogod taon, mauna i-resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latimgas G Foliar Fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina o kahimsog sa mga tipasi.
2: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, o sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.

0: taga Manila, ang inyong katropa, Mario Veras at Brian De Paz.
1: Ang mga paunang headlines, satid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Sona ni PBBM posibleng abutin ng mayigit isang oras ayon sa Malacanang.
2: Senador Robin Padilla at Senador Alan Peter Cayetano liliban sa ikalimang Sona ng Pangulo.
1: Ikalimang Sona ni PBBM isa raw sa pinakamahirap na talumpati ayon naman sa Ibon Foundation.
2: Pagsabog yumanig malapit sa DOJ, imbestigasyon isinasagawa na.
1: At Senado at Kongreso, binuksan na po ang second regular session ng 20th Congress.
2: Sa balitang regional, Antiqueño Trail Runner, kampiyon sa Southeast Asia Trail Running Cup sa Indonesia.
1: Balitang international, Cuba President inuligsa ang bagong parusa ng US.
2: Sa balitang showbiz, SB19 itinalagang bagong tourism ambassadors ng Pilipinas.
1: At sa sports, Scotty Thompson, di pa makababalik sa Ginebra dahil po sa injury.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
1: Mga katropa, pananghalian na po ng Lunes, July 27, 2026, panglimang Sona rin na Ipaulong Ferdinand Marcos Jr. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumasa sa inyo na XFM News Nationwide. Live din sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, at 89.1 XFM Davao at iba pang XFM station sa buong Pilipinas.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At international sa pamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Badio Beras.
2: Ako si Brian De Paz.

0: Mga katropa, posibleng abutin ng isang oras at 20 minuto ang panglimang sona ni Paulong Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. mamayang hapon. Ayon mismo kay Palace Press Office, USEC Attorney Claire Castro, ito ang kanilang naging pagtaya base po sa nagiging pagpapractice ng Pangulo. Matatandaan, inabot din mga katropa ng 1 hour and 11 minutes naman ang ika-apat na sona ng Pangulo noong 2025.
1: XFM News Nationwide. Naglaan ang kamara ng parking space para kay Vice President Sara Duterte sa venue ng ikalimang sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw. Bagamat kasalukuyang nasa ibang bansa si Duterte at

0: di inaasahang dadalo sa zona, inianda pa rin ang nakalaang parking bilang bahagi na karaniwang protocol para sa mga matataas na opisyal ng pamahalaan. Matatanda na taong 2023 nang huling dumalo si VP Sara sa zona ni Pangulong Marcos.
1: XFM News Nationwide.
2: Kinumpirma ni Senator Robin Padilla na hindi rin siya dadalo sa ikalamang State of the Nation Address o SONA ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. Anya, wala siyang in-expect sa SONA ng Pangulo. Ayon pa rin sa Senador, ito na ikalawang pagkakataon na liliban siya sa taon ng pagtitipo ng Kongreso para sa SONA. Sinabi ni Padilla na nagkasundo na ang mga member ng Minority Bloc kaugnay po ng kanyang desisyon sa pagdalo sa SONA. Dinagdag ng Senador, mas nararapat umanong tanungin ang mga miyembro ng Majority Bloc tungkol sa nilang inaasahang maririnig sa talumpati ng Pangulo. Sa magkahiwalay na panayam, kinumpirma rin ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na hindi siya dadalo sa SONA ni PBBM at imomonitor na lamang niya ang sitwasyon online. Ito niya ang kanyang paraan para magprotesta laban sa aniyay gumuguhong demokrasya ng Pilipinas.
1: XFM News Nationwide.
0: Mahigit 1,000 tauhan ang MMDA ipinakalat para sa seguridad ng SONA. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
1: SONA, SONA Live Report.
3: Tiniyak ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang kahandaan nito para sa seguridad, emergency response at pamamahala ng trapiko sa State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayon Hulyo 27. Sinuri ni MMDA Chairman Attorney Don Artes ang Mobile Command Center ng ahensya ng nakapwesto sa harap ng Sandigang Bayan City niya building sa Commonwealth Avenue, Quezon City bilang bahagi ng contingency preparations. Kasama ni Artes, sina MMDA General Manager Yusik Nicolas Torre III at Traffic Discipline Office Director Attorney Victor Nunes sa pagtiyak sa kandaan ng mga tauhan at kagamitan ng ahensya. May kabuuan 1,481 tauhan ng MMDA ang ipinakalat para sa pamamahala ng trapiko, emergency response at pagpapanatili ng kaayusan sa paligid ng batasang pambansa. Nakaantabay din ang rescue trucks, ambulansya at first aid stations para sa agarang pagtugon sa anumang insidente. Para sa kakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako, si Katropa Earl Saludar, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News.

0: QCPD. Tiniyak naman na mahigpit po pero makatao daw na seguridad dyan sa Pilcoa para pa rin sa Zona 2026. Katropa natin sa balita, Silvestre Rambo Labay na XFM Mega Manila.
1: Zona Live Report.
2: Bilang unahan ni QCPD District Director Police Brigadier General Randy Glenn Selvio ang inspeksyon sa mga tauhan ng Special Task Force Unit o STU na nakatalaga sa Pelcoa bandang alas 7 ng umaga kanina bilang bahagi ng pinaigting na seguridad para sa State of the Nation Address o Zona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa kanyang pagbisita, tiniyak ni Selvio ang kahandaan ng mga pulis na nakatalaga sa lugar at pinalalahanan ang mga ito na manatiling alerto, disiplinado at professional sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Binigyan din pa ni Selvio ang pagsunod sa direktiba ni Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr. at NCRPO Regional Director Police Major General Anthony Abiri na pairalin ang maximum tolerance at igalang ang karapatang pantao sa lahat ng pagkakataon. Na dagdag pa ni Selvio na nanatiling naka-full alert ang kanilang hanay upang agad na makaresponde sa anumang insidente at matiyak ang ligtas, maayos at mapayapang pagdaraos ng Zona 2026. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Silvestre Rambo Labay para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
1: XFM News Nationwide.
3: Isang pagsabog na hinihinalang dulot ng Improvised Explosive Device o IED ang naganap bandang alas 12:17 ng madaling araw nitong Lunes malapit sa entrada ng Department of Justice o DOJ sa Padre Faura Street, Ermita, Maynila. Ayon sa DOJ, wala namang naitalang nasawi o nasugatan sa insidente. Agad ding rumisponde ang Philippine National Police Explosive Ordnance Disposal o PNPEOD Unit upang magsagawa ng technical examination sa pinangyarihan. Patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang pinagmulan, uri at iba pang detalye ng pagsabog. Tiniyak naman ng DOJ na kontrolado na ang sitwasyon at nananatiling ligtas ang compound habang nagpapatuloy ang komprehensibong at patas na imbestigasyon.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa kaugnay pong balita, kinumpirma rin ng Pasay City Police na isang improvised explosive device. Ang natagpuan malapit sa gusali ng Senado sa Pasay City ngayong umaga. Ayon sa pulisya, nakita ang IED ng isang empleyado ng towing service sa Center Island ng Jocno Boulevard bandang alas 8 ng umaga. Agad po na responde ang otoridad para tiyakin ang kaligtasan ng mga o ang kaligtasan ng lugar at mga isinasagawa na kaukulan ng seguridad. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya para matukoy ang pinagmulan at posibleng nag-iwan na nasabing IED.
1: XFM News Nationwide.
3: Nagtalaga ang Philippine Red Cross o PRC ng 78 na staff at volunteers upang tiyakin ang kahandaan sa pagibigay ng serbisyong medikal at iba pang emergency response sa ikalimang State of the Nation Address o Zona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Binubuo ang deployment ng mga first aid ambulance at welfare teams na nakaandang tumugon sa anumang insidente sa araw ng Zona. Ipinwesto ang mga tauhan ng PRC sa iba't ibang pangunahing lugar sa Quezon City, kabilang ang paligid ng Batasang Pambansa, Commonwealth Avenue, Quezon City General Hospital at iba pang strategic areas. Ayon sa PRC, layunin ng deployment na matiyak ang mabilis na pagtugon at kaligtasan ng publiko sa buong araw ng Zona.
1: Zona 2026.
0: Umaasa mga katropa si Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa. Natatalakayin po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tunay na kalagayan ng ekonomiya sa kanyang State of the Nation Address. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, iginiit ni Africa na ang isa raw po ay kalimang zona ni PBBM sa pinaka mahirap na talumpating harapin ng Pangulo. Anya, malaking hamon umano sa Pangulo ang ipaliwanag ang kalagayan ng ekonomiya at tugunan na mga naunang pangako ng administrasyon.
4: Napakahirap na hirap itong zona nito para kay Pangulo Marcos kasi ang dami niyang pinangako na walang kagutuman, ang dami niyang pinangako na karang zona dun sa bahiya naman kayo. Hirap na hirap siya, sa totoo lang, hindi namin alam kung magsasabi sila ng totoo or kung aaminin niya na bigo siya at sisikapin niya magwasto sa nakarang sa huling dalawang taon niya. Pero ito lang, inaasahan namin hindi niya ilalatag ang totoong kalagayan na dumaming mahirap, dumaming nagugutom. Hindi niya ilalatag yung sitwasyon na isa tayo sa pinakamataas sa unemployment, inflation sa rehiyon at isa sa pinakamabagal na paglago ng ekonomiya. At sigurado hindi niya ipagmamalaki na matagumpay yung kanyang bayaran naman kayo campaign kasi daan-daan, libo-libong mambabatas at mga opisyal ay nakalusot sa kanyang lambat. Na.
0: Mga katropa, si Ibon Foundation, Executive Director Sunny Aprica.
1: XFM News Nationwide.
3: Sinabi naman ni University of Santo Tomas Political Analyst Professor Dennis Coronacion na inaasahang ilalahad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address o SONA ang mga nagawa ng administrasyon sa nakalipas na taon. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Coronacion kabilang sa mga hakbang ng pamahalaan ang pagpapatupad ng mga reforma laban sa korupsyon gaya ng paggamit ng digital at forensic tools sa investigasyon ng mga kaso.
5: Simula nung pumutok yung ano na yan, flood control mesh na yan, bigla akong pumasok itong corruption as an urgent and pressing concern that the government should address sa loob ng top 5. At ngayon nga po nasabi niyo, parang nasa top 3 na. So talagang growing yung concern ng mga Pilipino, no? Hindi nila nilulubayan yan at ninanais talaga nila na tugunan yan ng pamahalaan. Well, hindi naman po sa totally na walang ginawa. Ang ano po dyan, tingin ko ay nakukulangan. Mm-hmm. Kasi meron naman po mga individual na pangalan ng joint investigations na nakasuhan na ngayon sa Sandigan Bayan.
3: Yan po ang tinig ni Professor Dennis Coronacion.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, sa iba pang interview ng XFM Philippines, nagbabala si Ibon Foundation Executive Director Sunny Aprica laban sa posible na pagbanggit ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagiging upper middle income country ng Pilipinas sa kanyang State of the Nation Address o SONA. Sa panayam po ng XFM Manila, sinabi ni Aprica na taliwas yan sa nararanasang hirap ng maraming Pilipino, kasabay ng patuloy na pagtaas din ang presyo ng mga pao na himbilin.
4: Sa amin, kung sabihin ni Pangulo Marcos na upper middle income tayo, at mararamdaman ng karamihan na makikinig sa kanya, taliwas yun sa realidad, ay tinsasabog yun sa kanya mukha. At medyo delikado para sa kanya, tingin namin kung bakit din yun kasi lumalala ang sitwasyon sa pagtaas ng presyo ng bilihin. At siguro ako, isang punto lang sa amin na sinasalamin yung State of the Nation, kinumpute namin kagabi, mas malaki pa yung kinita, 3 beses ang nilaki ng kinita ng mga oil companies noong Marso, kaysa dun sa ginastos niya bilang ayuda sa kanyang uplift program.
0: Mga katropa, si Ibon Foundation, Executive Director Sunny Aprica.
1: XFM News Nationwide.
3: Senado at Kamara, binuksan na ang second regular session ng 20th Congress. Handa na rin makinig sa SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Narito ang report.
1: SONA Live Report.
3: Formal nang binuksan ang Senado nitong Lunes ng umaga ang second regular session ng 20th Congress. Dumalo ang mga senador sa pagbubukas ng sesyon bilang paghahanda sa panibagong yugto ng gawaing legislatibo at sa pagdalo sa 5th State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa kanyang opening speech, tiniyak ni Senate President Win Gatchalian na handa ang Senado na harapin ang mga hamon ng bansa at ipagpatuloy ang pagtupad sa tungkulin nito sa sambayan ng Pilipino. Samantala, nakahanda na rin ang Kamara sa pagdalo sa SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Ito naman, katropa, yung pong trust at performance ratings nina Marcos at Duterte bumaba sa wala pang 50%. Katropa natin sa balita, Dede Guzman ng XFM Mega Manila.
1: SONA Live Report.
6: bumaba sa wala pang 50% ang National Trust at Performance Ratings nila Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte sa quarter 2, 2026 tugon ng Masa Survey ng Okta Research. Mula 54% noong March 2026, naging 49% ang trust ratings ng Pangulo ngayong buwan. Bumaba naman mula 55% sa 47% ang kanyang performance ratings. Sa Vice Presidente, bumaba mula 55% sa 47% ang trust ratings at mula 50% sa 45% ang performance ratings. Ayon sa Okta Research, ito na ang pinakamababang national ratings ng pangalawang Pangulo sa survey series. Isinagawa ang face-to-face survey sa 1,200 respondents mula July 4 hanggang 11 na may plus or minus 3% na margin of error. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, David Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, SONA 2026.
1: XFM News Nationwide.
3: Tinuligsa ng Malacañang si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte dahil umano sa pagbibigay prioridad sa pamumulitika sa halip na tugunan ang kalagayan ng mga residente ng Davao City na naapektuhan ng pagbaha. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, walang kinalaman si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte dahil mandato ito ng Kongreso. I-greet din ni Castro na ang mga kasong kinakaharap ng ilang personalidad ay nakabatay sa ebidensya at hindi dahil sa pananakot o pamumulitika. Binigyan din pa ng Malacañang na dapat unahin ng mga opisyal ng pamahalaan ang kapakanan ng kanilang mga nasasakupan kaysa sa pagpapalitan ng akusasyon sa gitna ng mga suliraning kinakaharap ng publiko.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Ngayong July 27, 2026, Lunes, sumutok sa 99.5 XFM para sa mga balita, impormasyon at updates sa SONA 2026. Ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pakinggan at panoorin sa Facebook page at YouTube channel XFM 99.5 Mega Manila at dito sa 99.5 XFM. SONA 2026 Special Coverage sa 99.5 XFM. XFM News Nationwide.
0: Alas 12:19, ang tama oras sa XFM News Nationwide. Napapahinggan nyo rin katropa sa 106.5 XFM Rojas, 99.5 XFM Zamboanga, at 99.9 XFM Tacloban.
1: Balitang regional.
0: Meron pong Antiqueño Trail Runner ang kampyon sa Southeast Asia Trail Running Cup sa Indonesia. Katropa natin sa balita, Tessa May Mariano na XFM Antique.
7: Karangalan sa Pilipinas ang Antiqueño Trail Runner na si John Ray Stingray Unifa. Matapos masungkit ang gintong medalya sa 75K Long Trail Category ng Southeast Asia Trail Running Cup na ginanap sa Cianjur, West Java, Indonesia. Tinapos ni Unifa ang karera sa impresibong oras na 9 hours, 51 minutes and 22 seconds. Dahilan upang masungkit niya ang kampyonato at muling maitaas ang bandera ng Pilipinas sa prestigyosong international na kompetisyon. Si Unifa ay tubong hamtik Antique. Kilala siya bilang isa sa mga pinakamahusay na trail runners ng bansa at patuloy na nagbibigay ng inspirasyon sa mga Pilipinong atleta sa pamamagitan ng kanyang dedikasyon at mga natatamong tagumpay sa loob at labas ng Pilipinas. Matatandaang noong 2022, naging kauna-unahang Pilipino si Unifa na lumahok sa World Mountain and Trail Running Championships na naging daan upang lalo pang makilala ang Pilipinas sa larangan ng trail and mountain running. Sa panibagong tagumpay na ito sa Indonesia, muling pinatunayan ni Unifa ang husay, dedikasyon at tibay ng atletang Pilipino sa larangan ng trail running. Habang patuloy niyang dinadala ang karangalan, hindi lamang sa lalawigan ng Antique, kundi sa buong bansa. Mula dito sa 92.3 XFM Antique, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Tessa Mariano, XFM News.
3: Empleyado ng Cagayan City Airport sa Isabela, inaresto matapos umanong mag-bomb joke. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang ng XFM Santiago.
8: Inaresto ang isang empleyado ng Cagayan City Airport dito sa lalawigan ng Isabela matapos umano itong magbiro tungkol sa pagkakaroon ng bomba sa loob ng kanyang sasakyan. Batay sa ulat ng Philippine National Police Aviation Security Group, papasok pa lamang sa paliparan ng suspek nang umano'y sabihin nito na may bomba sa likurang compartment ng kanyang sasakyan. Dahil dito, agad na pinatupad ng mga security personnel ng paliparan katuwang ang PNP Explosive Ordnance Disposal at K-9 Unit ang Standard Aviation Security Protocols upang tiyakin ang kaligtasan sa lugar. Sa isinagawang inspeksyon, walang natagpo ang anumang pampasabog sa sasakyan ng suspek kaya nakumpirmang walang katotohanan ang kanyang pahayag. Sa kabila nito, inaresto pa rin ang suspek at naharap sa kasong paglabag sa Presidential Decree No. 1727 o ang Anti-Bomb Joke Law. Pinaalalahanan naman ng mga otoridad ang publiko na iwasan ang pagbibiro tungkol sa bomba dahil maaari itong magdulot ng takot, pangamba at pagkaantala sa pagpapatupad ng mga hakbang sa seguridad. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
0: 11 kabahayan at 2 istruktura nasunog sa Muelle Lone, Iloilo City. Sa ang sugatan dyan, katropa. At katropa natin sa detalye, Era Espinosa na XFM Iloilo.
9: Sa 11 kabahayan at 2 iba pang structures ang nasunog sa Barangay Muelle Lone City proper kaniyang umaga. Samantala, isa naman ang sugatan dahil sa nasabing insidente at ito ay kinilala kay alias Bubot. Ayon sa biktima na nung nagising siya, nakita niyang nasusunog na ang bubong ng kaniyang bahay. Dahil sa mabilis na nagkalat ang apoy, gumapang na lang ito palabas ng bahay ngunit naabot ang kanyang likod at kamay ng singaw ng apoy. Samantala, dahil rin sa walang kasama sa bahay, gumapang rin si alias Victoria, 70 years old na isang PWD. Hindi nakakalakad si Victoria kung kaya't para hindi siya mas lalong mahirapan, iniwan na lang nito ang kanyang wheelchair at gumapang. Maswerte naman itong walang natamong sugat sa sunog. Samantala, umabot sa 25 pamilya o 43 individual ang apektado at pansamantalang nananatili sa mga evacuation centers. Sa ngayon, nagpapatuloy ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection Iloilo City sa sanhin ng nasabing insidente. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
3: 4 anyos na bata patay sa sunog sa Talisay City. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
10: Isang 4 taong gulang na batang babae habang sugatan naman ang tiyuhin nitong 17 taong gulang na batang lalaki matapos masunog ang kanilang bahay sa Purok Lubi, Sityo Kaulong, Barangay Campo 4, Talisay City noong Sabado ng hapon. Ayon sa Talisay City Fire Station, nasa kwarto sa 2nd palapag ng bahay ang magtiyuhin nang sumiklab ang sunog. Natutulog di umano ang batang babae habang naglalaro naman ang cellphone ang batang lalaki. Na mapansing mabilis nang kumakalat ang apoy, agad na tumalon ang 7 taong gulang na bata mula sa bintana ng 2nd palapag upang makaligtas. Nagtamo ito ng pasusakan niya nga palad. Sinubukan namang iligtas ang kanyang ina ang 4 taong gulang na bata, ngunit hindi niya mabuksan ang nakasarang pinto ng silid, kaya dumaan siya sa bintana. Gayunman, nadatnan na niyang malubhanang nasunog ang kanyang anak. Agad ay sinugod sa ospital ang biktima, ngunit idideklara itong dead on arrival. Sa imbestigasyon ng Bureau of Fire Protection o BFP sa Talisay City, lumabas sa isang electric clip fan ang pinagmulan ng sunog. Mga katropa, ugalin na pag-inom ng Santhon o Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman.

0: Pang Brian, patuloy na nakakapekto ang habagat sa malaking bahagi ng Luzon.
1: Katropang body ayon sa DOST at Pag-asa, humina na ang bagyong Quiapo at isa na lamang itong tropical depression na mahigit 1,000 kilometros sa kanluran nilagang bahagi ng extreme northern Luzon na may lakas na hanging 55 kilometers per hour at pagbugsong hanggang 90 kilometers per hour.
0: Nasa labas po ng PAR at inaasahang lalo pa itong hihina, mga katropa, sa mga susunod na araw hanggang tuloy na pong maging isang low pressure area o LPA.
1: Samantala, inaasahan ding unti-unti nang hihina ang habagat na makakaapekto na lamang bukas sa kanlurang bahagi ng northern at central Luzon bago tuluyang lumayo sa bansa pagsapit ng Miyerkules at mapalitan ng easterlies.
0: Sumikat ang araw kanina 5:38 ngayong umaga at inaasahan lulubog alas 6:27 ng gabi.
2: Balitang regional.
0: Ihabol po natin ang isa pang balitang pamprobinsya natin. May isa ang patay sa banggaan ng truck at motorsiklo dyan sa Rizal, Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales, XFM Palawan.
3: Nasawi ang isang individual sa nangyaring banggaan sa pagitan ng isang motorsiklo at isang logistic truck sa bahagi ng Barangay Iraan, Rizal, Palawan. Pasado alauna ng madaling araw kahapon, nangyari ang aksidente sa matarik at pakurbadang daan sa Sitio Arara, Barangay Iraan. Ayon sa paunang investigasyon ng Rizal Municipal Police Station, agad na nadala sa paggamutan ng driver ng motor, ngunit binawian pa rin ito ng buhay. Sa ngayon, patuloy ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad kaugnay sa insidente. Hindi na isinapubliko ng PNP ang mga pangalan ng mga sangkot sa aksidente. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
2: XFM News Nationwide. Balitang International.
0: Ang Balita International, mga katropa, hatid po sa atin ng Santon Gold. Tinuligsan ni Cuban President Miguel Diaz-Canel ang Estados Unidos dahil sa panibagong mga parusa na ipinato nito laban sa Cuba. Ayon kay Diaz-Canel, layunin po nito ng hakbang na yan ng Washington na pahinain ang kanilang ekonomiya at palitan ng kasalukuyang pamahalaan ng bansa. Kabilang sa mga pinakabagong parusa ng Estados Unidos sa hakbang na tumatarget sa overseas medical missions ng Cuba na isa sa paunang pinagkukuhanan ng kita ng bansa. Sa kabila naman ng lumalalang krisis sa ekonomiya at enerhiya, nanawagan po ang Pangulo nito ng pagkakaisa at iginit na ipagpapatuloy ng kanilang pamahalaan ang mga reformang pang-ekonomiya.
2: Showbiz News!
4: Ang balitang showbiz, ahatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Itinalaga ng Department of Tourism o DOT ang PPAP Group na SB19 bilang bagong tourism ambassadors ng Pilipinas. Ayon kay Tourism na Secretary Dita Angara Mathay, malaki ang maitutulong ng impluwensya ng grupo sa pagpapakilala ng bansa sa mga tagahanga sa Estados Unidos, Europa, ASEAN at iba pang bahagi ng mundo. Nagpasalamat naman ang SB19 sa pagkakatalaga sa kanila at nangakong isusulong ang kulturang Pilipino at hihikayatin ang mga maraming dayuhan na bumisita sa Pilipinas. Kasunod nito, nakatakdang maging kauna-unahang Filipino aka ang SB19 na magtatanghal sa Lollapalooza Music Festival sa Chicago sa July 31. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang sports.
0: Hatid naman sa atin ang sports ng Premium D3. Di pa makakabalik po si Barangay Ginebra guard Scotty Thompson sa paglalaro dahil patuloy pa rin siyang nagpapagaling mula sa left hamstring injury. Ayon kay Thompson, wala pa rin siyang kampetsa kung kailan siya mapaglaro, katropa. At kailangan pa niyang sumilalim sa rehab at pagpapalakas ng kanyang kaliwang binti. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na, mga katropa, ang XFM News Nationwide ngayon pong July 27, Lunes, Sona Day. Abangan nyo po ating special coverage sa XFM Philippines.
1: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan niyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako po si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News Nation.

Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health, Nationwide.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa ating pong programa, The Secret of Health. Ang programa maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Dr. Remilito Uy. Ito po yung lingkod, Dr. Michelle Hines. Isa sa inyo po mga certified naturopathic practitioner. Mga kasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, atin din po mga kapanayam, mga dalawa sa ating pong mga bantay kalusugan, Dr. Ronald Paler at Dr. Algie Bakla. Isang malusog na araw po, mga Dok.
1: Isang malusog na araw, mga ka-wellness. And thank God, it's Monday, mga ka-wellness. Welcome po muli sa ating programang The Secrets of Health. And of course, panibagong araw, panibagong talakay na naman po hinggil sa kalusugan ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito. At isang napakagandang topiko, especially kung paano natin maiwasan and of course, matulungan po makarecover yung mga may problema sa puso o cardiovascular diseases, mga ka-wellness. Kaya tabayanan po yan dito lang po sa ating programang The Secrets of Health.
2: Siyempre, welcome natin lahat ng ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas na nakatutok sa XFM stations and Solid FM stations nationwide. So, kumusta na po kayo? Sana ho ay marami tayong matutunan sa araw hong ito. It's Monday. And again, mamaya may SONA. At napakaraming pinagkakabalahan ng mga tao. Pero kahit abala ho tayo sa ating kanya-kanyang ginagawa, samahan niyo po kami sa ating pong talakayan para ho tayo matuto kung paano ho tayo mananatiling healthy at makakaiwas po tayo sa mga karamdaman.
0: Mm-hmm. Isang malusog na pakinginig ha? At panonood din sa lahat ng mga ka-wellness natin na nakikinig sa atin pong mga FM stations at gyan rin sa mga nanonood sa atin pong Facebook live streaming. Of course, tayo po ay naka-live stream ngayon sa atin pong Yes to Health Facebook page. I-search po ang ating FB page, Yes to Health Inc. Ayan, para makita nyo ng live, mapanood nyo ng live ang ating mga program as well yung mga products natin, mga infos of our products ay nakapost dyan ha, sa atin pong FB page. At kung kayo ay nakatutok na ngayon at nanonood na sa atin pong Facebook live streaming, nako, napakaswerte po ninyo dahil may handog na regalo na kagad ang Yes to Health para po sa inyo mga ka-wellness ha. Sundin lang yung atin pong mechanics. Ayan. I-share nyo ang atin pong live streaming. I-comment po dyan ang mga good experiences patungkol sa atin pong mga products. Ha? At huwag na huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health. Ha? Malay nyo, mamaya ay kayo ang maswerteng marigaluhan po natin ng atin pong Santone Gold Coffee Mix Gift Packs. Biruin mo yan, na nanonood lang sila mga Dok. Na nakikinig lang sila sa program natin. Eh, pwede na agad silang marigaluhan ng atin pong healthy katropa giveaway ha. Sa mga listener natin sa ating po mga stations, pwede nyo ring i-text. Mm-hmm. Yan. Kung gusto yung makisali, ay i-text nyo yung mga good experiences po ninyo ha. Mm-hmm. Sa ating po nga text line number at pipiliin din po natin iyan ha. Pipilian natin 'yan. Sa mga may katanungan, mag-text sa atin pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi ganyan kamasayalan yung mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Okay? Sa mga gagawin sa masumubok ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto, pwede pong mabili yan ha, sa atin pong mga leading drug stores, especially yung atin pong Santone Gold Herbal Capsule, Santone Gold Coffee Mix, at Santone Plus Coffee Mix, pwede mong mabili ha, sa Mercury Drug, Watson's TGP, Generica Drug, St. Joseph Drug Store, at sa lahat ng mga pharmacies, mga local pharmacies sa inyong pong lugar. Pwede rin mabili yan sa Fisher Mall Supermarket. And sa mga ka-wellness natin, kung gusto nyo ng hassle-free din na pag-avail ng ating mga produkto, pwede kayong order din sa ating pong online shopping store sa Shopee. Ano? Okay, search lang, Yes to Health 2011.
2: Siyempre, sa lahat ng Yes to Health Clinic, pwede rin kayo makabili na ating mga produkto. Ang kagandahan, meron pong special discount sa ating mga senior citizen. Siyempre, laging hinahanap yung discount ng senior citizen. So, dalhin lang po ang inyong mga ID para malaman natin kung kayo po ay eligible for our discount. At pag nandun na ho kayo, samantalahin nyo na ho na magpakonsulta sa ating pong mga naturopathic consultant kung ano man ang inyong concern sa kalusugan at gusto nyo kong subukan ang naturopathy. Naturopathy is a holistic way of healing na kung saan ginagamit natin dito ang mga non-invasive protocol, mga program, especially yung ating detoxification, yung nutritional therapy, other modalities like acupuncture, meron tayong mungukbuyang Korean therapy, and mga modalities like biozapper, yung natutrad, ayan, kung nais natin magkondisyon ng ating katawan, ano. So, sa madaling salita, you can talk to our consultant kung ano yung mga specialized, personalized program na pwede po ninyong subukan sa Yes to Health. Ayan, puntahan lang po yung ating mga branches at ang ating branches open po mula Sunday hanggang Friday from 8 a.m. hanggang 5 p.m.
0: Mm-hmm. Yan sa mga ka-wellness natin, ha? Na gustong makasubok ng mga services na ino-offer ng Yes to Health, ay bisitahan nyo ang ating po mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
3: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groutland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, kapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centris Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jego's Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Vinco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health, health info.
0: Health info po muna tayo, mga ka-wellness. Ang health information po ito ay sa atin ng Santon Gold Herbal Tea. Na napakasarap na herbal tea na na-produce ng Yes to Health, mga kaibigan. At tumpak na tumpak, ano? Saktong-sakto sa kinakailangan ng atin pong mga ka-wellness. Lalo-lalo na yung nahihirapan sa pag-control ng kanilang blood sugar levels sa kanilang pangangatawan. Subukan nyo ang atin pong Santon Gold Herbal Tea. Mabibili rin yan sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Ngayon pong araw ay pag-uusapan natin, mga ka-wellness, ang isa sa mga common problem, ano? I think this is the most common problem dito sa bansa natin and even other countries. ay napakarami ang nakakaranas ng ganito pong problema. No? Itong tinatawag na cardiovascular disease. Ang cardiovascular disease ay isang term po yan siya na nakaka-apekto ha, sa atin pong puso at mga ugat. Ano? Yung coronary artery. Yung pinong ugat sa atin pong sa ating puso. Ano? At ito din ay kadalasan pinagmumula ng heart attack and strokes. Ha? At marami ha, sa mga kababayan natin na meron pong ganitong problema ang nakakaranas ng mga komplikasyon pa nito. Yun ang mahirap doon. And according po sa PSA, sa Philippine Statistics Authority, ang ischemic heart disease ay number one cause yan. Hindi nababago, Doc Ron, Doc Algie. Nananatili na number one cause of death dito po sa ating bansa, mga kaibigan. Accounting roughly 19% to 20% of all deaths ay itong ischemic heart disease. At ito namang cerebrovascular disease or stroke kung tawagin ay nag-rank up sa third, nasa pangatlo mga ka-wellness ano, na cause of mortality dito sa bansa. Ayon sa statistics, ha, ito nakakalungkot at nakakatakot din kung ating iisipin. Ang heart attack, it attributes to over 122,000 deaths annually. Kumbaga taon-taon yan,
2: sa
0: Dok.
2: Pilipinas.
0: At minsan, ano pa eh, lumulobo pa ng lumulobo, mga ka-wellness. Ha? Ang stroke naman, around 156 new stroke cases occur in the country every year.
5: Kada taon.
0: Wow. Grabe, ano? So, ganyan po kadami ang naapektuhan, ano? At yung prevalence niyan, more than 1.2 million Filipinos ang nakakaranas ng ganito pong problema o yung long-term disabilities dahilan sa pagkakaroon ng cerebrovascular disease or yung tinatamaan ng stroke, ano? Ngayon ang katanungan, Doc Ron, itong heart attack at stroke, ano po ba ang nature ng karamdaman na ito?
5: With regards sa heart attack, mga ka-wellness, ang heart attack ay kung saan yung blood flow o yung pagdaloy ng dugo doon sa muscle ng ating puso ay nabarahan. At ang nangyayari kapag ka nababarahan, of course, walang oxygen. At kapag ka walang oxygen, nadadamage po yung tissue ng ating mga puso. At ito ay isang seryosong medical emergency. Kapag ka merong heart attack, ay kailangan po kayong tumawag ng tulong agad at kailangan na matanggal yung as much as possible yung tinatawag na bara doon sa puso. So, common signs is kalimitan is chest pain and also pressure. No? Parang pinipiga at parang dinadaganan ng malaking ano, malaking mabigat yung dibdib, squeezing feeling. Also, sakit na nagmumula dito sa left side ng inyong arm hanggang sa shoulder, hanggang sa leeg. And also, yung pang ano din, hanggang dito din sa ano, sa panga. Also, kapag ka nahihilo and also sumasakit yung kasali yung ano yung sikmura, sumasakit ang sikmura at labis na biglaan na pag pagkakaroon ng sweating or ano yung pagpapawis.
0: Yeah.
5: Ang pinagmumulan nito is ito yung fatty deposit or yung mga cholesterol deposit po sa inyong mga ugat. Kapag puputok po yun at naano doon sa ano sa mga maliliit na ugat at pumasok doon sa maliliit na ugat ng puso, yan po ay nagkakaroon or nagdadala ng heart attack. At ang nangyayari is nawawalan yung tinatawag na nawawala yung oxygen doon sa tissue, kaya namamatay or nasisira yung mga tissue sa ating puso.
2: Eh hindi lang yan, ano? Actually, yung stroke naman, alam natin na napakarami ang nabibiktima nito sa Pilipinas. Nangyayari ito kapag yung bahagi po ng ating brain nagkaroon ng tinatawag na pagbabara, no? Kasi kanina yung puso, pag nabarahan, hihinto yung puso, maantak. Sa utak naman, pag nagkaroon ng pagbabara sa any side or any part of the brain, pwede kang magkaroon ng stroke, either ischemic stroke or hemorrhagic stroke. Depende rin kung ano yung tatama sa'yo. No? So, maraming klase ng stroke na pwedeng tumama. Unang-una, yung kadalasan, yung ischemic stroke na nagkakaroon ng blood clot sa isang blood vessel sa ating brain. For example, nagkaroon ka ng blood clot sa right side of the brain, mapapansin mo yung kaliwa ang napaparalyze. Pag nasa left side of the brain, kana naman. Oh, although karamihan yata parang kaliwa yung napaparalyze, no? Oh, yun yung pag nagkaroon ng pagbabara, no? Yung isa naman, hemorrhagic stroke. So, medyo mahirap-hirap kasi pag yung blood vessel sa ating utak pumutok, medyo matindi yung recovery nito, medyo mahirap, ano? Mm-hmm. And may isa naman na madalas din, minsan nga hindi napapansin, mm-hmm. yung tinatawag na TIA, mm-hmm. Transient Ischemic Attack. Ibig sabihin nito, ito yung mini stroke o mild stroke.
0: Mild stroke. Mm-hmm.
2: Na may iba na nagkakaroon sila ng TIA na hindi nila napapansin. Mm-hmm. Ang tanging parang manifestation lang na nagkaroon sila ng ganon, kasi mild ito eh, parang mm-hmm. pwedeng ilang araw o pwedeng mm-hmm. ilang linggo. Kung sineswerte, mabilisan lang. Mm-hmm. Kasi temporary blockage lang naman to.
0: No.
2: Yung iba parang nahirapan sila sa concentration. Mm-hmm. Yung iba bumagal ang pagsasalita. Mm-hmm. Yung iba parang nangihina. May mga ganong senaryo mm-hmm. pagdating dito. So, tingnan lang natin yung mga sign. Kapag napansin natin sa isang tao, for example, yung abbreviation nga dyan, yung FAST, ano? Mm-hmm. F-A-S-T. So, nakita natin yung medyo tumabingi yung mukha.
0: Mm-hmm.
2: May mga ganun, nagkausap mo pa lang, tapos ako actual, sa clinic may pumuntang pasyente.
0: Mm.
2: Yung pala, yung pasyente, pinunta nila doon, dapat sa hospital na yun eh, hindi naman tayo pang emergency case. Eh. Kinakausap ko yung pasyente, maya-maya, parang tumatabingi na yung mukha niya. Oo, tumatabingi, tapos tumutulo yung laway. Sabi ko doon sa family, tawag na tayo ng ambulance kasi dapat sa hospital to dinadala, hindi dito.
5: Hindi sa clinic.
2: O, hindi sa Yastuel Clinic.
0: Mm.
2: O, so, yung pag-drop ng face, meaning, possible
0: mm-hmm.
2: Nagsisimula yung stroke. Then, mm-hmm. yung iba, ang gagawin niyo, ipataas niyo yung kamay.
0: Mm-hmm.
2: So, yung pagkamay, hindi na itaas. So, pag tinaas niyo, tapos pag
5: itaw
2: niyo bumabagsak, mm-hmm. Malamang-lamang na stroke na yun. Tapos, yung pagsasalita,
0: mm-hmm.
2: yung dila, palabasin mo yung dila. Mm-hmm. Pag ang dila, instead na lumabas, tumaas. Mm-hmm. O hindi may ano. Ayun. So, yun yung sign that you need to check if you suspect a stroke.
0: Mm-hmm.
2: Oo, kasi visible na visible yun yung sa stroke kasi na makikita nyo yung ganoon sa isang pasyente.
0: Dapat dito, Doc, maagap ka dapat.
5: Yeah.
0: Kasi mm-hmm. life and death situation ito.
5: Yeah.
0: Itong problema na cardiovascular disease, ano, especially pagka matindi yung tama sa ating brain mm-hmm. or sa heart area natin, kinakailangan na maagapan ka agad. Ang tanong, Doc Ron, ano ba yung mga risk factors na itong pagkakaroon ng heart attack and itong stroke?
5: According sa study, itong heart attack and stroke, halos pareho lang ng pinagmumulan.
0: Mm-hmm.
5: At sad to say, it is sad to say on one part, it mm-hmm. also a positive thing to be looked at mm-hmm. na ito ay modifiable yung mga causes nito. Ibig sabihin mm-hmm. na modifiable, it can be prevented.
0: Mm-hmm.
5: So katulad ng high blood pressure, tapos mataas na cholesterol, high blood sugar, ay present nearly 99% sa mga taong nagkakaroon ng cardiovascular disease.
0: Mm-hmm.
5: So those are mga risk factors na kung saan makikita natin na kayang i-modify, or what I mean is pwedeng ma-prevent. Say for example, pag mataas ang blood pressure or may hypertension kayo, ang nangyayari kasi yung mga sobrang stress, sobrang taas na pressure, na damage yung mga blood vessels, prone sila sa pagputok and prone sila sa blockages.
0: Tama, Doc.
5: Kaya ang hypertension pwede ding ma-prevent, but at the same time, pag meron kayong hypertension, it is a major signs or major risk factors kung saan ay ang isang tao ay pwedeng magkaroon ng cardiovascular disease, heart attack, stroke. Also doon sa mga mayroong mataas na cholesterol level.
0: Mm-hmm.
5: Ang nangyayari kasi kapag mataas ang cholesterol level, lalong-lalo na ang triglyceride po ninyo, at mayroong madaming build up doon mm-hmm. sa mga parte ng ugat ninyo, ay nagre-restrict po ito ng blood flow. It's either sa ating brain mm-hmm. o di kaya doon sa puso. So
0: uh-huh.
5: pag nasa brain, pag mag-restrict ng blood flow,
0: mm-hmm.
5: pag sobrang mataas na pressure, puputok,
0: mm-hmm.
5: posibleng magkaroon ng blockages, stroke. Pagka sa puso naman, heart attack.
0: Mm-hmm.
5: It's also doon sa mga may problema din sa may diabetes or mataas ang blood sugar. Kapag mataas ang blood sugar o may diabetes po ang isang tao, nangyayari is nasusunog yung mga ugat
0: mm-hmm.
5: doon sa loob, and also nagkukos ng build up. Also yung tinatawag na atrial fibrillation
0: mm-hmm.
5: kung saan isa itong tinatawag na arrhythmia kapag hindi rhythmic. Madaming klase ng arrhythmia, pero itong atrial fibrillation, instead na ba ang puso kasi mag-pump,
0: mm-hmm.
5: nagloloko kasi yung tinatawag na electric signals doon sa puso. Mm-hmm. Ang nangyayari, instead na mag-pump siya, shake lang siya.
0: Mm-hmm.
5: So, ang nangyayari is, nagkakaroon ng build-up, parang nasasakal yung puso. That may cause yung tinatawag natin ng clotting sa ating puso and also sa ibang parte ng katawan.
0: Mm-hmm.
2: Kaya dapat tingnan natin yung mga factor
0: no.
2: O yung lifestyle, o isa siya sa pinakang kaya nga modifiable kasi mm-hmm. pwede mong prevent, pwede mong baguhin.
0: Mm-hmm.
2: Sa lifestyle factor naman ng mga risk, ano, pwede yung smoking. Kasi laging makikita mo, pag tinignan mo ano ba yung cause of heart attack and stroke, laging kasama top 2 o top 3 yung smoking.
5: Kasi pag
2: nag-smoke tayo, yung lining ng arteries natin, based on study, talagang nagre-reduce siya ng oxygen flow. Alam mo naman, na single cigarette smoke, you have thousands of chemicals. Yeah. Kaya nga, nakalagay na nga yan sa pakete ng sigarilyo, yung mga pananakot.
5: Ilalagay na, pero parang
0: wa-effect pa rin.
2: Oh, kung ano-ano nang mga graphic image na, wala pa rin. Wala.
5: Hindi na si Carillo, Doc. Ano, vape na lang.
2: Mm-hmm. Questionable pa rin yun. Kini-question nga yun ng Department of Health, di ba? Uh-huh. So, physical inactivity, ibig sabihin, kung tayo ay kain lang ng kain, especially yung pagkain natin, more on fat, sodium, and sugar, hindi naman tayo nag-exercise. Mm-hmm. So, hindi naman kinakailangan tumakbo or whatever. Mm-hmm. Kailangan lang natin ng physical activity that can help the body use those macronutrients for energy. Para hindi na katambak sa katawan natin na nagkukos ng possible problem. Ano? So, kapag kulang ka sa activity na paglalakad, lagi ka nakasakay sa sasakyan mo, lapit-lapit lang, hindi mo man lang lakarin, di ba? So, magkakaproblema ka doon. Unhealthy diet, meaning hindi balanse, mas mataas yung carbohydrates minsan. Minsan naman, yung fat ang sobrang taas.
5: Sobrang dami.
2: Kaya nga tayo, hindi tayo agree doon sa pagbabawas ng any types of macronutrient. Mm-hmm. Ang kinakailang balance.
5: Balance.
2: Mm-hmm. Meron kang fat na healthy, meron kang carbohydrates na hindi yung basta sugar, and meron ka rin protina na dapat kinukuha mo sa tamang source. So, kung hindi po tama yung choices mo, ang tawag doon unhealthy diet.
5: Mm-hmm.
2: Obesity and overweight. So, madaling malaman, check mo yung BMI. Ano ba yung pinakang standard body weight. Kasi ang tinitingnan kasi dito yung timbang. So yung standard body weight, may mga tao makikita ka parang hindi naman obese pero ang timbang nila mabigat. Kasi masyadong mataas yung muscle mass nila. So okay lang yun kasi depends upon your build. Oo. Kung ikaw 10 kilograms to 15 kilograms, minsan na 20, 30 kilograms yung excess.
5: Overweight.
2: Mabigat yon sa ating circulation. So, yung isa pa dito, marami naman ang hindi siguro umiinom ng alak. No? Kasi commonly, pag mayroong risk, tinitigilan nila yung alcohol.
5: No.
2: Pero paalala din na alcoholic beverages can also raise our blood pressure. Isang baso lang yan, it can raise our blood pressure immediately. That contributes to irregular heartbeat. Ibig sabihin, pag nag-take kayo ng alcohol, tapos para kayo nagpa-palpitate, huwag yun ang ituloy next time.
5: Hindi naman ang palpitate kaya ituloy-tuloy na.
2: Kaya sabi nga, drink moderately. Ginawa, drink moderetso. So, nagkakaproblema po tayo mga ka-wellness. So,
0: kung papansin natin mga ka-wellness, ano, halos parehas mga doc, ano, yung mga factors kung bakit nakakaranas or maaaring makaranas ng heart problem or brain attack kung tawagin, ano? At pare-parehas ito sila, mga emergency cases ito na hindi dapat baliwalain o ipagpawalang bahala. Kinakailangan ng immediate action. Ang katanungan is, ano yung mga pwedeng gawin or papaano yung mga emergency aid na pwedeng gawin pagka meron mga ganitong problema? Mga preventive measures na dapat po nating gawin na hakbang para makaiwas sa ganito pong mga senaryo, ha? Lalo-lalo yung mga natural na pamamaraan para po malabanan ang ganito pong mga karamdaman, ha? E mamaya, ipagpapatuloy natin yan mga doc, ha? Kaya tutok lang po mga kawelas dahil magbabalik ang programang
6: The Secret of Health. Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Samsung Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Samsung Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Samsung Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang labang sa buhay. Samsung Plus Gold. Mabibigay sa pinatablay. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong programa. Sa mga katanungan ha, huwag po mahiyang magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Balik po tayo sa ating pinag-uusapan mga dok. Ano? Patungkol sa heart attack and stroke na kabilang sa CVD or cardiovascular disease. Dok Ron, ano po ba yung pwedeng gawin na first aid or remedies sa mga ka-wellness natin kapag meron nakakaranas ng heart attack or di kaya naman ay nakakaranas ng stroke? Ano ba yung mga hakbang na dapat gawin? Kasi di ba merong mga ano, merong mga first aid na pwede kang magawa or merong mga steps na dapat you must seek medical attention first para hindi mo sa panganib yung kalagay ng isang tao. So ano yung pwedeng gawin po nila?
5: Well, doon sa mga listeners natin, ang swerte nila, o kumbaga blessed yung mga nakikinig sa atin. Kasi ito, kuminsan hindi natin napapansin na yung mga bagay na could save someone's life. Could be your family, part of your family, or kapitbahay ninyo, or someone dear to you, could be saved by simple things. But then, hindi ito pang-replace doon sa tinatawag natin na medical response. Yes, kailangan ito ay habang nag-aantay kayo, meron man lang kayong magawa para yung isang tao ay ma-save as much as possible. Isa sa mga first aid na kung saan ay ito napatunayan na ng maraming mga

0: the next day is dinala pa din nila sa ospital. Oh. Is itong tinatawag natin na cayenne pepper. Mm-hmm. Ang tawag sa atin dito sa ano sa Pilipinas is siling labuyo. Mm-hmm. Pero ito yung siling labuyo na mas mahaba. Mm-hmm. Hindi yung mga maliliit na sili.
1: Oh.
0: Ang maliliit kasi na sili is mas maanghang yun. Yung siling labuyo is much milder yung ano, yung tinatawag natin milder yung kanyang ano, anghang.
1: Mm-hmm.
0: But then ang epekto nito sa ating katawan is it is a natural, tinatawag natin blood thinner.
1: Mm-hmm.
0: Kasi as we have discussed, ang stroke at saka ang ano, ang tinatawag natin ang heart attack is caused by clotting of blood.
1: Mm-hmm.
0: So ang trabaho ng cayenne is a natural blood thinner, and also hindi lang siya blood thinner, it is also a natural vasodilator. Mm-hmm. Ibig sabihin ng vasodilator is nagpapabuka ng ano, nagpapabuka ng ugat.
1: Oh.
0: At not just that, ilalagay niyo sa pagkain niyo or gagawin niyo nakahiligan niyo kumain nitong ano nitong cayenne pepper, ito din ay nagpapatibay sa mga ugat or sa mga wall ng ating ugat para hindi siya prone sa pagputok na siyang cause ng tinatawag natin ng heart attack or ng edi kaya ng stroke. So kaya ang pag-consume nito ng regular would greatly help. Paano gagawin? So I say, for example, merong nagkaroon ng stroke, pag meron kayong siling labuyo, kung wala kayong powder, dalawa o tatlong piraso, isdikdikin po ninyo, tapos ilagay sa warm water, tapos yun yung ipainom. Tatlong piraso, dalawa o tatlong piraso, pag walang mas maganda yung ano, yung powder. Yung powder naman is isang kutsara doon sa isang baso ng warm water, yun ang gamitin. Mm-hmm. And also, doon naman sa ano, doon sa, let's say for example, merong na-stroke. Ito naman as a mga na-stroke, para gumanda yung blood circulation that would help na makarecover. We could not say na pwedeng bumalik na 100% yung nagkaroon na ng stroke. Pero ito, pwedeng makatulong na kung saan magbalik yung circulation at maibalik yung movement ng ano. Though hindi masasabi natin na 100%, is itong ginger bath. Yung ginger bath, ang gagawin po ninyo sa ginger bath is sa isang tub na kung saan is pwedeng malublob yung ano, yung parte ng katawan or yung buong katawan ng ano ng taong may na stroke, is maggadgad po kayo ng ano ng ginger na kung saan is ma-feel niyo yung init. Hindi naman yung sobrang init, baka mapaso yung ano, mapaso yung tinatawag na skin. So tama lang na ano yung init, and also pwede niyo yung tinatawag na hot foot bath. Pwede niyo yung hot foot bath, yung mainit na ano, mainit na tubig, ilagay niyo sa ano sa paa, and then lagyan niyo ng mustard, kung meron kayong mustard o di kaya cayenne pepper. Ito ay nagpapaganda ng circulation ng dugo para doon sa mga nagkaproblema ng stroke.
1: Nabanggit mo kanina, Doc Ron, ano, about cayenne. Meron itong active compound na capsaicin, ano, as blood thinner blood properties. Thinner. Ano? Ang ano natin, yung Santong Plus Gold natin, meron naman siyang allicin, which is also a blood thinner. Meron din siyang blood thinner properties. Makakatulong din ba ito, Doc LG, sa mga kaubayan natin na merong cardiovascular disease, either heart problem or sa brain area?
2: Yes, makakatulong, pero wag sa emergency cases. Kasi pag emergency, tama si Doc Ron kanina, kailangan mong itapo sa ospital. Kasi it's beyond the capacity ng isang naturopath. Hindi yun yung task natin sa healthcare industry. Katulad ng sinasabi ko sa inyo, dinala sa atin, iniisip nila siguro, hindi naman naatakihin kasi maayos pa naman. Kaya lang at the middle of conversation,
0: nandun, inatake.
2: So yun yung point. Ano, pag emergency cases, hindi natin siya sasabihin na ito yung first aid mo. Yung sinabi mo kanina na capsaicin or cayenne, popular yan sa US at saka sa Europe. Totoo yun. Nilalagay sa underneath the tongue. Pag halimbawa hindi na siya makalunok, ilalagay mo lang sa ilalim ng dila. Totoo po yun. It's a popular first aid for having yung nasa ambulansya na. Yung mga nurses na nagdadala or paramedics na may alam, nilalagyan nila yan. So sa Santon Plus Gold naman, preventive ang approach. Ibig sabihin, pag nagtitake ka ng Santon Plus Gold, nakakatulong to since meron siyang mga phytochemicals na nagpapaganda ng daloy ng dugo. Particularly, yung allicin. Ang allicin nandun sa garlic extract na nandun sa Santon Plus Gold. Meron din tayong quercetin. Tanda natin, ang quercetin is not only nature's natural antihistamine. Maganda rin ito sa pagpapababa ng inflammation at maganda rin ito sa daloy ng dugo. Tapos, meron pang mga essential fatty acids and essential nutrients like yung mga amino acids na nandun sa Santon Plus Gold.

0: na nakakatulong naman sa pagpapatibay ng mga ugat. So, preventive, ibig sabihin, bago pa ine-expect natin na heart attack, kasi pag may high blood ka, lagi mong i-anticipate na yan ay pwede dumating sa'yo yung heart attack. Especially kung hypertension mo, maabot na ng 140, 150.
1: Oo, sigurado.
0: Eh, alam mo naman, ang heart attack saka stroke, ang pinakang ingredients yan, unang-una, hypertension. Yeah. Di ba? So, kinakailangan handa ka doon. So, from now on, halimbawa, natuklasan mo, binigyan ka ng doktor ng maintenance, magtake ka na ng Santon Plus Gold. Kasi, malaking bagay yun sa prevention. Ano? Kasi lalo na kung may kasabay ng vitamin C, kasi vitamin C, nagpapabilis ng absorption. Yan, para tumibay yung ating... kasi vitamin C is everything eh. Yung ating mga cells is pinatitibay ng vitamin C in a terms na yung ating pong production ng collagen
1: yeah,
0: is ini-enhance ng vitamin C. So, ang nagpapatibay sa structure ng ating buong katawan, alam natin, collagen. So, if you have vitamin C, titibay yung mga endothelial wall. Kumbaga, kahit nagkaroon ng chances na matinding pressure, hindi ganun katindi yung risk na paputok yung ugat mo. Katulad ng common na nangyayari sa mga nai-stroke, na saka yung pagbabara kasi sa daluyan ng dugo, pag hindi elastic yung blood vessel mo, mangyayari talaga yun eh. Kumbaga, parang stiff na siya eh. So, pag bumara, wala na. Marado na. Hindi na siya nag-expand. So, ganun na nagagawa ng mga produkto like Santon Plus Gold as a preventive approach. Kasi tandaan natin na kahit sinong doktor nagsasabi, prevention is better than cure. Huwag mo nang hintayin na tumirik yung mata bago mo pa puntahan yung Santon Plus Gold para inumin. Wala na. Hindi na yung makakatulong sa ganung senaryo. Kailangan may emergency care.
2: Yun. Sa mga ka-wellness natin, napakainom talaga yung proactive approach, ano? Especially sa ganitong problema, ano? Itong cardiovascular disease. At maliban po sa pag-inom ng mga suplemento, mga nutrients, pagkapasok ng mga sustansya sa ating pangangatawan to help our internal organs, isa sa napakagandang gawain, Doc, is yung physical activity.
1: Yeah.
2: Kumbaga, walang makakapagpalit dyan ng mga gamot o inumin ng mga suplemento. Walang pwedeng pumalit dyan na inom na lang ako Santon Plus Gold. Even wala nang physical activity, ay okay na. Napakahalaga po, mga ka-wellness, ng exercise. Yung regular exercise basis natin, napakalaki ng tulong nito. Una-una sa daloy ng dugo sa ating pangangatawan, as well as doon sa mga organs na gumagawa ng gampanin, lalo na pag tayo ay nag-physical activity. Napapatibay natin yung heart muscle natin. And even yung blood vessels, yung daluyan mismo ng dugo, ay nagiging maganda. Kaya nga, di ba, may sinasabi sila, galaw-galaw para hindi ma-stroke.
0: Galaw-galaw para hindi pumanaw.
2: Totoo yun, mga ka-wellness. Kasi every time na nag-move tayo, na-exercise po natin dyan ang iba't ibang parte ng ating pong cardiovascular system. Yung mga ugat natin, yung puso natin. Well, ang puso naman natin is nagpa-pump naman yan siya. Magkilos man tayo o hindi. Pero iba pag tayo po ay nag-exercise. Kasi mas maganda yung rhythm niya. Mas nagiging maganda yung tibok ng atin pong puso, mga ka-wellness. Of course, tigilan natin yung mga gawain na nakakapagbigay ng mas matinding pressure sa atin pong heart area. Nandiyan na yung mga bisyo, Lahat ng mga bisyo. Ayan na nakakasira yan sa atin pong cardiovascular area. Kasi yung mga chemical na nakukuha po natin doon. Yung mga processed foods, yan da isa pa sa malaking malaking factor kung bakit nahihirapan ng husto ng ating pong cardiovascular area, mga pagkain, mga matatabang pagkain, mga meat, kaya nga 'di ba, very common na ipinapaiwas sa isang tao na meron pong cardiovascular problem is yung mga meat na mga pagkain. Kasi yung mga taba na nandun at yung mga
1: hormones,
2: lalo kung poultry, that's poultry products, yung mga cultured na mga hayop, hindi po maganda sa ating sistema. At syempre, iwasan din po natin yung mga matatamis na mga inumin. Pagkain o inumin, kasi malaki ang impact niyan sa ating pong ugat at ganoon rin sa atin pong dugo, mga kaibigan. I think, isa sa mga common na nag-i-impure ng dugo natin, nagpapadumi ng dugo natin, yung mga highly sugary drinks po na iyan, mga ka-wellness. Kaya iwasan natin, ha? As well as mga caffeinated drinks or food. Mm-hmm. Yung mga pagkain na mayroong caffeine. Kasi yun naman sila is highly stimulant.
3: Mm-hmm.
2: So, well, hindi natin totally pinagbabawal yan kasi mayroong mga instances na kinakailangan mo talaga yan.
3: Mm-hmm.
2: For example, nag-drive ka. Mm-hmm. Eh, sanip naman madiskrasya ka mm-hmm. dahil sa antok mo. Mm-hmm. So, mayroong mga ganong instances.
0: Oh, depende pero, lang yan sa kondisyon. Mm, may mga talagang sensitive sa caffeine.
2: Oo, tama daw.
0: Saka ngayon, ang caffeine, hindi lang naman sa kape.
2: Tama daw, tama. Oh,
0: sa mga energy drinks, sa soft drinks.
2: Oo.
0: Kasi yan ay ano eh yan ay ang caffeine kasi is pang pang-stimulate.
2: Mm-hmm.
0: At once you're using a stimulant, nakaka-addict din 'yun.
2: Mm-hmm. Tama.
0: Hinahanap-hanap ng utak ng 'yun kasi yun. Parang it's for the brain eh, parang wow.
3: boost ng dopamine boost.
2: Euphoria, sabi ng brain. Kaya hahanap-hanapin lagi niya 'yun, ano? Mm-hmm. Kaya kung gagamitin mo 'yun in a daily basis, imaginein mo yung katawan mo na ano siya lagi. Sabi pa dyan, break the limits.
3: Uh-huh.
2: Oo, parang magandang pakinggan. Pero pag yung katawan mo na nag-suffer because of that doing, ano, puwersado ng husto yung katawan natin, mga ka-wellness. Ha? O kaya kung kayo ay nag-take ng mga products na meron pong caffeine, mm-hmm. mas maganda, iwasan nyo na muna yan sila. Alisin na muna, mga ka-wellness, ano? O kung ma-coffee lover ka, mm-hmm. tapos mahilig ka sa mga caffeinated coffee, palitan mo ng mga uncaffeinated, ano? Ang problema lang ngayon sa mga, ano, yung mga decaf ng mga coffee,
3: mm-hmm.
2: yung mga hidden caffeine pa rin. Yeah. Nadadaya pa rin tayo, mga ka-wellness.
3: And also yung mga chemicals.
2: Mm-hmm.
3: Yung chemicals lang to decaffeinate the coffee itself.
2: The coffee.
3: Of course, pag alam natin chemicals, that is very destructive mm-hmm. Sa ating katawan.
2: Oh, so pili na lang kayo ng kape mismo na wala talagang caffeine or very small amount lang yung mm-hmm. caffeine niya, mga ka-wellness. Ano? Kung gusto nyo subukan yung Santon Gold coffee mix natin, napakagandang alternative para dun sa mga caffeinated coffee na iniinom po ninyo, yung mga highly caffeinated coffee na nakasanayan po ninyo, pwede nyo ipamalit yung ating pong Santon Gold Coffee Mix. Magugulat pa kayo sa mga benefits nito, yeah. mga katropa, mga ka-wellness. Ano? Since meron yan siyang 5 kinds of herbs na nandyan sa Santon Gold Coffee natin, dinagdagan pa siya ng glutathione.
3: Mm-hmm.
2: And yung collagen, yung mga master antioxidant na sinasabi po natin. Ano?
3: Mm-hmm.
2: So, hindi ka lang basta nagkakape, hindi mo lang nag-gratify yung sarili mo mm-hmm. Of having a coffee, pero yung siksik na benefits na nandun ay na i-enjoy pa po ninyo, mga ka-wellness. Dok Ron, ano pa yung pwede mong maidagdag sa mga ka-wellness natin para maiwasan yung heart attack na nakaka-dismaya
3: mm-hmm.
2: at nakakatakot din for some reason.
3: Ito din, isa sa napakaganda na prevent ng mm-hmm. clotting is itong bromelain. Ang bromelain kasi is nagdi-dissolve ng clots or mm-hmm. clotting mm-hmm. sa ating ugat. So, saan ba natin makukuha yan bromelain? Yung pineapple o sabihin niya.
2: Mm-hmm. Yeah.
3: So, pag iinom po ng pineapple juice, hindi po yung hindi po
2: nakalata.
3: Nakalata kasi kung minsan kalimitan is may nakalagay na mga added sugar mm-hmm. doon sa pineapple juice. Mas
2: plus
3: maganda.
2: Sodium pa.
3: Yeah, sodium.
2: Yun, tingnan nyo lagi yan.
3: Mm-hmm. And mas maganda is kayo mismo ang magpiga.
2: Mm-hmm.
3: Gadgarin ninyo, mm-hmm. di kaya i-juicer ninyo, and then pigain ninyo, and then inumin ninyo. Also, flaxseed oil and chia seeds is napakataas sa ALA
2: mm-hmm.
3: or napakataas yan sa ALA. ALA, ang function naman ng ALA is nagpapababa ng inflammation and oxidation sa mm-hmm. ating mga blood vessels. Also taking vitamin C to prevent pag putok ng mga ugat
2: mm-hmm.
3: up to 3,000 milligram per day. So if you want yung vitamin C na maabot niyo yung 3,000 milligram na hindi mm-hmm. aasim yung sikmura niyo, Santon vitamin C
2: mm-hmm.
3: Kasi alkaline base. It also hindi lamang na nagpapaganda ng nagpuproduce ng collagen, also nagpapatibay ng ating ugat. Also, mm-hmm. it reduces inflammation sa ating ugat.
2: Oh.
3: Coconut oil.
2: Mm-hmm.
3: Ito, isa sa mga controversy na palaging mm-hmm. Is itong coconut oil. Pero yung coconut oil at saka, or di kaya ang virgin coconut oil ay mm-hmm. nagpapaganda ng insulin sensitivity.
2: Mm-hmm.
3: As we have mentioned, na isa sa mga causes nitong cardiovascular disease is ang pagtaas ng blood sugar level mm-hmm. and also insulin resistance. So, isa sa mga substances na kung saan ay nagpapaganda ng insulin sensitivity is itong MCT
2: mm-hmm.
3: na meron po ang ati ang coconut oil. Kung gusto po ninyo na ano mas mabilis siya i-take at hindi kayo mahirapan masagwa naman mantika. Hindi kaya gata okay naman pag magata also VCO minsan masama sa panglasa. Kung gusto niyo mas mabilis and also mas madali yung i-take. Mm-hmm. Ito pong ang premium D3 po yeah, natin. No. Taking premium D3 meron po yung MCT, hindi lamang MCT, meron ding moringa seed oil. Mm-hmm. Napakaganda po 'yan para po sa pag-detox ng ating katawan, especially from plastics, ano? Mm-hmm. Microplastics na nakaka-disrupt ng ating hormonal function. And also, tumutulong din na mag-reduce ng calcification doon sa ating mga ugat. Mm-hmm. Lalo na if you take premium D3 with vitamin K2, mm-hmm. mga ka-wellness.
2: Yun, oh. Sa mga kababayan natin dyan, ha? Mga ka-wellness natin dyan, kung gusto yung maiwasan itong very prominent na problem dito sa bansa, hindi lang dito, pati sa ibang bansa, ay ganito rin ang nagudulot ng sufferings ano? Mm-hmm. Sa mga tao, ay baguhin natin yung ating lifestyle. Kasi highly preventable naman talaga ito siya. Yeah. Nasa sa kamay na lang natin yung desisyon kung gusto natin na makaranas ito, gusto natin mag-suffer from the results mm-hmm. of this problem, o kung gusto natin na maiwasan ito, ano? At hindi tayo tamaan ng mga komplikasyon pa na ganito po ang problema, mga ka-wellness. Okay? Maraming salamat mga dok, ha, sa mga napaka-informative talakayan. Ha? At we hope na kayo po ay nakapag-iwan sa inyo ng mga impormasyon na magagamit po natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, mga kaubayan. Kung meron kayong mga katanungan patungkol sa atin pong pinag-uusapan, i-text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At mga po, tutugunan natin ng live ang inyong mga katanungan. Totoo lang po mga ka-wellness dahil magkabalik ang programang
4: The Secret of Health.
5: The Secret of Health.
6: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang may tutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Southon Gold Coffee Mix.
9: Good morning po. Kung saan yung kape na inap ninyo ngayon?
10: Pero masarap siya, sir. Sakto lang yung lasa niya.
9: Kung ikumpara mo sa mga nakasanay sa kape.
10: Ano siguro, sir? Ito hindi ma-update siya sa sikmura. Sakto lang talaga. Kasi yung ibang kape masyadong malasa. Pag tirikpan mo, may iba sa, ano, sa lalamunan, masyadong malasa. Ito sakto lang. Masarap siya.
9: Sir, thank you, ha? Sa pagtangkilik sa kape namin.
8: Southon Gold Coffee Mix. Ang kape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa kabulika.
8: Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas panatag.
6: The secret of health.
8: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos.
6: The Secret of Health. Live Advice.

0: may sakit.
1: Balik po tayo sa atin pong programa, mga ka-wellness. Kung meron kayong mga katanungan, ha? Huwag po mahiya magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Hindi po ganyan ka masala yung mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan at address kung saan lugar po kayo nakikinig sa mga oras po na ito.
2: Siyempre, ang programa natin, laging handog po sa inyo ng Santon Plus Gold at ang humanyang Yes to Health, katuwang po natin para makaiwas sa sakit at lagi tayong healthy.
1: Ang Santon Plus Gold, mga ka-wellness, ay may pinagsama-samang mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila mga standardized extract, mga ka-wellness. Ha? Kaya wala pong side effects and highly absorbable sa atin pong pangangatawan. And of course, yan po ay mabibili na sa Mercury Drug, Watson's DGP, South Star Drug, Generica, St. Joseph Drug at sa Fisher Mall. Ganun rin yung ating Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix po natin. Hanapin po yan, ha, sa mga parmasya na nabanggit po natin. At sa mga local pharmacies sa inyong lugar, ipagtanong-tanong nyo na rin ang atin pong mga produkto. Hanapin lagi ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyong pong bibilihin para makaiwas sa fake or makaiwas sa mga counterfeit dahil marami na nagsilabasan ngayon, mga ka-wellness, ha? Para hindi natin ma-compromise ang ating kalusugan sa mga produkto po na iyon, ha? Pwede rin umorder, ha, sa ating online shopping store Shopee. Okay, search lang Yes to Health 2011. O di kaya ay sa mga Yes to Health clinic natin, ha? Ay na mabibili po yan ang atin pong mga produkto. And speaking of Yes to Health clinic, announcement natin, itong darating po na Linggo sa August 2, mga ka-wellness, ha? Ay meron po tayong gaganapin na seminar sa atin pong Yes to Health Balibago branch, Santa Rosa Balibago branch natin. So puntahan po ang ating Yes to Health wellness clinic dyan, ano? Matagpuan po yan sa commercial complex ng Balibago.
2: Mga Super 8 building.
1: Yan. Harap yan ng Max Restaurant. Ano? So, mabilis sila malututunton ang ating pong Yes to Health Center dyan sa Balibago. Pero narating na Linggo na po yan, mga ka-wellness. Okay?
2: Batiin natin yung ating mga viewers sa Facebook. Uh-huh. Ayan, si Sir Romeo Aguda. Sabi niya, good afternoon po. Hashtag The Secret of Health. Yun, sinunod na. Listening from Barangay La Mesa Ridge, Calamba City, Laguna, Agudas Family. Salamat po. Ayan, si Ma'am Josephine Abrugar, Australia. Gandang hapon, mga katropa. Nakikinig kami ng Yes to Health habang nagkakape ng Santon Plus Herbal Capsule. Yan, nagkape ka na, nakatulong ka pa. Oh, God bless po, mga katropa. Ayan. Ayun.
1: Pero yun, Doc, may texter tayo. Happy listening daw. At, ano? Happy listening to learn about health. Thank you po sa inyong tatlo. Knowledge is power. Totoo po yan.
2: Welcome po.
1: Oh, galing kay Ma'am Ophelia Tolentino ng Santiago City.
2: Ayan, si Sir Ding Strelia. Ayan, happy viewing sa inyong lahat dyan, ha? At sana po ay lagi na nyo kami samahan sa ating pong programa. Sa ating mga texter.
1: Yes, so
2: yan, all over the Philippines. Eh, kung hindi nyo pa na-follow yung page natin, pwede nyo i-follow yung Yes to Health Inc. Yan, sa ating pong Facebook. Okay. Doon tayo nagla-live.
1: Oh. Yan. Doc, meron mga katanungan po dito, ano, ng ating pong mga listeners. Eto, Doc, tanong ko lang po, ano po ba ang gamot sa colon cancer? Kasi po yung madam ko po ay meron siya. Meron siya ngayon. Dito po kami sa Westcom Road, sa Puerto Princesa ito.
2: Hindi siya, kumbaga it's a collective approach ang pag-treat ng colon cancer. Oh. Kaya kung merong colon cancer talaga, kailangan ng personal consultation. Kasi hindi siya simple. Ang colon cancer, isa sa mga pinakang common deadly cancer na naitala sa Pilipinas.
1: Isa sa napakahirap gamutin.
2: Pinaka-importante paano siya alagaan nutritionally, kung may advice ba ang doktor na siya ay mag-undergo ng mga treatment. So, yun yung mga consideration. Ano? And sa naturopathy, ang ating mga cancer approach talaga, medyo kailangan ng personal intervention. Kailangan makipag-usap po kayo, tapos makita namin kung ano yung kondisyon, then we can do some personalized program. Kasi ang cancer patient, hindi kasi direktang ginagamot ng naturopath ang cancer patient na yung ang cancer mo mismo yung target parang gusto mo. Ang ano kasi niyan is may plan, nutritional plan. Kasi mostly ang kinamamatay ng cancer patients nutritional deficiency. Mm-hmm. Kasi una, ang cancer can hack your system. Mm-hmm. Kumbaga, kumakain ka, pero instead na pakinabangan mo yung kinakain mo, yung cancer cell ang nakikinabang. Mm-hmm. So, lumalaki siya while ikaw nanghihina ka. Mm-hmm. So, yun yung mga consideration dyan. Sa allopathic view, kailangan ng cancer talaga eradicate totally by surgery, by radiation, or by chemotherapy. Mm. So, hindi naman natin kinokontra yun, pero isa sa pinakamahalagang consideration sa cancer patients, yung nutrition.
0: Nutrition, yeah.
2: Kasi hihina ang katawan, pag humina ang katawan mo, mas bumibilis. Mm-hmm. Mas bumibilis yung pagbagsak ng cancer patients. Mm-hmm. So, kaya, hindi ko sasagutin ng direkta kung ano yung pwedeng gawin, pero mas maganda po talaga makipag ugnayan sa Yes to Health Wellness Clinic for personal advice.
0: So, sa Puerto Princesa, may clinic naman po tayo.
2: Meron.
1: Diyan sa Puerto Princesa, pwede yung puntahan yung ating wellness center dyan sa DZRM Plaza.
2: Kung pag-uusapan naman yung supplementation, kung pwede siya mag-take ng Santon Plus Gold, kumbaga pinakang the best na gawin talaga, mag-take ng supplement. Especially yung mga functional food like Santon Plus Gold.
1: In terms of nutrition, Doc.
2: Yeah, kung hindi makapag-consult doon sa Yes to Health Clinic at gusto mag-take muna ng supplement, malaking bagay ang pag-take ng supplement. Mm-hmm. Kaya napakaraming mga testimonies around the world na nang nagka-cancer sila, yung iba nga nagpa-chemo, nagpa-radiation. They follow the doctor's advice, of course, especially kung ang mga cancer naman, mga early stage. Uh-huh. Doon magiging kapaki-pakinabang yung mga chemo, yung mga radiation therapy, surgery. Pero pag lumala na kasi yung cancer mo, na stage 4 na yan, end stage cancer.
0: Tapos na.
2: Oo, medyo nahihirapan na talaga, even yung pasyente. So, nutrition is a very good approach to assist yung cancer patient. So, yun yung masasabi ko po sa inyo. There's no such single treatment for cancer even sa nutrition. Wala tayong pwede sabihin, ito, gamot to sa cancer. Ito, gamot to sa cancer. Wala akong ganun. Kaya dapat kinakailangan nating makita ano yung mga gagawin. It's a total change of lifestyle sa totoo lang. Kasi lalo na pong nag-progress na yung cancer.
1: Okay yan. Sa mga kababayan natin, ha, na nakakaranas ng ganito pong problema, napakahirap talaga at nakakalungkot na even yung mga mayayaman, ha, mga maraming pera na kaya nilang magpagamot kahit saang lugar, kahit pumunta pa sila sa ibang bansa to treat their cancers, minsan or madalas hindi nagiging successful.
2: Yes. Kasi nga, pag late na. Kaya kinakailangan, we need to be more aware.
1: Yes.
0: Sa late mga, President Aquino nga.
2: Maraming mga prominent personalities na talagang ginupo ng cancer.
1: Kasi, lalo yung ano, Doc, lalo yung colon cancer. Kasi ang problema sa colon cancer, laanan kasi ng dumi. Kaya napaka-challenging yung pag-ano sa kanya, pag-handle sa kanya, pag-treat sa kanya.
2: Saka hindi siya madaling makita. Napaka-discreet ng development. At dumedepende pa rin. For example, nagkaroon ka ng cancer cells. Tapos ang stress level mo very high, mas mabilis yung cancer mag-ano. Kumala. Tapos poor nutrition ka pa. Kung sa colon, kung constipated ka pa, kula ka sa fiber, hindi maganda yung pagdumi mo. Isa pa yun sa nag... Kaya ano eh, kaya ako, pabor ako talaga na dapat talaga magpapascreening tayo. Yung iba kasi mga Pilipino, hindi lang sa Pilipinas naman, kung wala silang nararamdaman, they think they're okay. Eh, ang problema yung mga deadly na sakit kasi, hindi siya nagpaparamdam ng maaga eh. Kaya nga, kaya na kailangan natin ng awareness talaga. Kaya yung program ng Yes to Health, yung The Secret of Health, kung mapapansin nyo, nakafocus kami how you know basically kung ano yung isang sakit, for example hypertension or heart disease, di ba? Nakikita natin ano yung mga signs, ano yung mga possible way to develop it, so meron kayong knowledge pagdating doon. You don't need to be a doctor to know basic of what your body is capable of doing and nangyayari sa kanya pag nagkakaroon siya ng weakness. Kaya nga itong programa natin, lagi nating sinasabi na dito, pakinggan nyo lang. Somehow matututo po tayo pakunti-kunti.
1: Yan, mga ka-wellness, ha? So, mga kaubayan natin na nakakaranas ng ganitong problema or meron kayo mga kilala na ganito po ang kanilang nararanasan, ay mas mainam, ano? Ay samahan po ninyo or kung kayo mismo ay magbisita sa ating po mga Yes to Health Wellness Center para mabigyan po kayong holistic assessment sa inyong po mga karamdaman, mga problema sa inyong pangangatawan. at mabigyan kayo ng eksaktong program kung ano po yung mga pwede niyong gawin.
2: Pero bigyan natin tayo siya ng konting idea. Mm-hmm. Kasi nagtanong din lang siya, ano yung general principle if you have cancer? Mm-hmm. Number one, you need to remove everything in your diet na merong harsh chemical that also contribute sa cancer. Yung mga processed food, big no dyan. Yung mga prutas at gulay, because cancer cell survives with sugar. Pero namamatay siya in the presence of antioxidant. Okay? High oxygen in the body. So you need to take more fruits and vegetables. Then kinakailangan mong i-control yung emotional, yung stress. Kasi stress can trigger cancer. Kaya nga, sinasabi nila na stress can cause cancer. Totoo po yun sa isang pag-aaral. They concluded that stress can cause cancer. And also, kinakailangan talaga natin ng balancing diet. O, may protein ka, meron kang fats, meron kang carbohydrates na galing sa mga healthy source. Kasi kailangan ng may cancer, malakas ang katawan eh. Hindi pa pwedeng may cancer ka na nga, tapos kulang pa yung nutrition mo. Yung iba, dinedyeta eh. Di ba? Uy, may cancer, kailangan kumain lang ganito. Meron namang sobra, pinakain na ng masasarap kasi baka daw
0: para
2: matikman na.
0: Para matikman na lahat.
2: So, you need to be balanced pagdating sa cancer.
1: Oo. Okay. I think maganda na paraan para maka-cope up yung katawan natin when we are battling cancer is to put more oxygen in our body. Pansin niyo yung heart area natin. Bibihira lang ang cancer sa heart. Parang wala nga yata, ano? Yung sa heart mismo nag-uumpisa na cancer.
2: Kasi active yung heart
1: kasi
2: mo.
1: Kasi always siya na-oxygenate yung heart area natin. Pero yung pansin niyo yung mga area sa katawan natin na minsan ay napaka
0: layo,
1: kaunti ng oxygen na nakakarating doon, yun ang mas prone sa pagkakaroon ng mga cancers. So, we need more oxygen in our body. Kaya ngayon, physical exercise, makakatulong siya ng malaki sa iba't ibang parte ng pangangatawan natin. Especially sa pag-combat ng cancer mga ka-wellness. So, we need exercise, physical activities para kahit paano makalaban yung katawan natin. Siyempre kasama ng gamutan at mga suplemento. Okay? Paano po? Napakabilis ng oras natin, mga doc. At pansamantala po muna tayong magpapaalam sa lahat ng ating pong mga avid listeners. Baka may ipahabol pa kayong mensahe, mga doc.
0: Well, maraming salamat, and I hope ay nakapagbigay po kami ng magandang information po sa inyo ngayong umaga na ito. And of course, huwag kalimutan ang tamang choice ng pagkain, ehersisyo, and of course, samahan din ang pag-inom ng ating Ultimate Trio, ang ating Santon Plus Gold Santon Vitamin C and Premium D3 para palagi po tayong malusog araw-araw at makaiwas anumang karamdaman.
2: Maraming salamat ka-wellness sa inyong pakikinig. See you again tomorrow sa isa na namang makabuluhang talakayan na makakatulong sa atin para tayo manatiling healthy at makaiwas sa pagkakasakit. Siyempre, Doc Algie po ito mula po sa Yes to Health.
1: Thank you so much, Doc Algie at Doc Ronald sa mga infos na yun ay bahagi sa ating po mga ka-wellness. Ha? Maraming salamat din sa lahat mga kababayan na lagi nakantabay at lagi pong nakikinig at nanonood sa ating po mga programa. Ganda rin sa atin tumatangkilik ng ating po mga dekalidad ng mga produkto. Sa ngalan po natin butihin na CEO, Doc Remilito, ito po yung ikaw, Doc Michelle Hinas, nagsasabing if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ang po laging dalangin ng Panginoon nawa ang siyang tutulong ng pagaling at magpalakas ng ating pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
2: The Secret of Health.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni mga ng hait ka na ba?
3: Mauni ang lupotun sa inyong kinatao. Mas sobra ka to kiro. Putlon ko ni anumat sa bayang tanan.
2: Ayaw!
3: Ayaw!

0: ako. Basta ako sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.

0: Kapon ka ninyong tanan. Sabi na sa mga suking tigpaminaw. Ining programang X-Rated. Dili lang diri sa Visayas, lagip ng Mindanao. Na makalang laing parte nining nasud Pilipinas nga nagatang sa umaabot nga sona. Panuna ang tanan. Sa ibiti sa kadali ang atong programa. E kung why maminaw, para sa asa pa maninga mo ang drama. Kinahanglan po na ako ang inyong mga tambahan. Sabi na kay daghang problema gipadahan din hini ato programa. Problema nga, wak man tayo labo sa sinugdanan, apan kita ang muhuman sa katapusan. Ambot bagid ninyo? O nga no, sa kadaghang pilio ninyo? Ano man ka ng dalana? Nga ano man ka ng inyong giagian nga pwede mamumuagi sa laing agianan. Kaba na po ninyo ang inyohang bantugang mantatambag na utro pong tambaganan. Ulang nagtibi-tibi kay hapit naman mo resign. Muna, resign-resign niya. Muhilat, mag-iay. Muragta. So, dili ka na ang atong hisgutan karong hapon na. Hisgutan nato kinikinabuhi sa laing tao na sad. Kadiha man tama ayong ang hisgutan ang kinabuhi sa laing tao. Kumatinga mo o ganong ga-sunglass o naka-block ko tanay. Ay na-comment nga, muski sa rin namatay. Why namatay? Gilubong ko lang ang gugma kong gipugos ko sa pagpatay. Lain pa'y ato, lain pa'y imo. Mayong hapon diha sa XFM Davao, XFM Tagum, XFM Gensai, XFM Mati, XFM Bukidnon. Hu ka hangak mo di ayo eh. Inaat ko nga naka mo sa kapis kayo ugma yung panglawas at yung mga suking tipa minaw sa nakalang laing dapit diha sa Mindanao. Kamu din ha sa Mindanao. Inaat ko nga ako mga katropa din ha sa may Davao. Sabi na itong naapektuhan sa baha nga nahitabo tungkol sa kusog nga ulan dala sa bagyo. Inaat ko nga why de kong damage nga inyong nahiaguman. Na resulta na sa mga flood control. Mga kaniad to mga politiko nga nigunit ni ana mga proyekto ha. Ay nako. Ay nako. Paunsa na lang kining gibati ko. Ang sulat sugilanon sa atong suking tigpaminaw nga nakahigayon nagigsuwat og siyagi napilian nga atong basahon og taga-agkinabuhi ang iyang sugilanon. Kining usa ka lalaki nga taga General Santos City nga atong itago sa pangalang Luel, 25 anyos ang iyang problema mahitungod sa nitabo sa iyang kaugalingon. Murag di man isa silingan. Bahin kini sa iya mga desisyon sa kinabuhi nga hinungdan karoon. Sa makaingon siya, oga. Paunsa na lamang. Pero pag masabtan na to, araw masabtan kining tanay. Isa-isay ni dili sa katapusan sa sinugdanan gid ni magsugod. Nga atong giuluhan, oga. Padre. Pamilya. Ani ah?
1: Unsa? Magpare ka?
2: Ubay?
1: Kawagay angay.
2: Ha?
1: Kawagay angay. Uy, unsa? Kaano guna ng dagway ni mo? Unya, magpare lang ka?
2: Di ba nitiaw nga ako ba? Gusto ko magpare ko? Gusto ko mo services kinuha?
1: Uy, sure good ka?
2: Oh, boy. Sure good ko.

0: ko na kung lipay nga mao ka nang imong gusto, Noel. Nga mualagad ka sa Ginoo pinaagi sa pagpare.
1: Dugay na ko nang andoy nga mualagad sa Ginoo, ma.
0: Oh, kanindot ka nga duna na ko'y anak ka, pare.
1: Basta, ma, magpare ko. Magpare ko.
2: Kung mao ka na ang imong desisyon na nata, musuporta ko nimo. Una, magpare ka niya.
1: Salamat kay pa.
2: Wa ako'y pagsupak. Kami si mama nimo.
1: Salamat kay ninyo pa. Ina-graduate ako din sa high school. Kung makakita na si mama o sponsor na ako ang pa-eskulahan ko sa pagkapare, magpare ko.
3: Uy! Sigun, ano pagdating na mawa ang imong kumuha na magpare ka?
1: Okay.
3: Stila, laaya. Ayaw yung pagpare-pare. Uy, nausama ka, uy.
1: Hugot ang kong desisyon. Magpare ko.
3: Bye!

0: mo?
1: Anak, dito ko gikan ni Padre Rico nga pare nga nagasal og klo sa imong magwa nga si Dani. Anak, may pasalig siya nga siya ang mugasto ni mo aron sa pagpa-eskwela sa pagkapare.
0: Tinuod ka ma?
1: O anak, ugma, paatuon ka nga to niya. Oh, kitang duha magguyog ta nga to niya. Kay gusto siyang makigsulti ni mo.
0: Mau ba ma? May noon ma?
1: Anak, wa na yun tay problema na ining imong tinguha nga mo alagad sa Diyos.
0: Ma!

0: Magbalay gud ka bay?
1: Nagtuo gud kang nagbinuang ko.
0: Mausa naman taon ka, eh.
1: Pasensya na bay.
0: Ay, nala. Na, kung maumang ganit na... Sige, sige, sige, sige. Ubadala na ko. Ngita tag chicks.
1: Huh?
0: Oo! Pahimos og maayo. Samtang wa ka pa mo eskwela sa pagkapari.
1: Pasensya na bay. Pero dili ko maghugaw-hugaw sa akong pagkatao.
0: Oh.
1: Magtinarong ko bay. Dili ko magpasipa og mga babae.

0: ayo-ayo banyak dito sa suda.
1: Ma, anak, ayo ko mo paghilagod. May magmularga ko sa layo, nga di na ta magkita.
2: Nakon, tuwa ka na sa suod. Limitado na nga mong pagkakita, di mo.
1: Nanam gihapon ta sa Pilipinas pa ba?
2: Oo, lagi, pero layo ka na namo. Ato ka na sa Cebu.
1: Pa!
0: Pag-ayo-ayo bayag yun dito, anak, ha? Pag-ayo-ayo bayag yun. Huwag mang hinaot ko nga. Matuman yun ang imong gipangandoy.
1: Tabangin lang kong ampo, ma, pa. Nga, makalahutay giko.
0: Makalaom ka, anak. Makalaom ka.

0: Bay, iigas lang ko niya ha? Sa mga cheese ka mo, doaw nga to sa seminaryo.
1: Ikaw ba? Abay na ko, mo seryoso ka sa panamilit na ko. Magkinulok ko yung maghihapon kag sulti.
0: Ikaw, di ay, siya ay. Ikaw ba? Di nilang ko ta magseryoso, good. Kaya anong dili ta sakitan?
1: Bay,
0: kita na ba yung suod kayo, bay? Unya, ikaw ang nagloib. Mapalayo ka. Gyaan man lang ko nimo.
1: Saon ta man, bay? Mamagini ang tawag sa Ginoo na ko.
0: Lala. Kung saan ka masaya, dyan ako suporta sa'yo. Pero katong akong giingon ba? Ha? Ilgas ko, good. Sumisiya. Ay, ilgas mga chicks ito ba? Kumad to.
1: Ay, kasi binuang niya, good.
0: Ikaw ba? Di man na binuang, good. Ang samang ka. Tinarong man ko. Og tinood man ang akong gisulti. Base sa akong nadunggan, kana ako nung seminaryo, na ako nung mga chicks nga mag-anaan ko, no? Ah, naamagani ko nung ubang seminarista nga mugawas kay natintas, babay?
1: Di na mahitabo na ko, bay. Imposible ka nang mahitabo na ko.

ipatip kong kamingaw din sa seminaryo eh. Gimingaw kay kasama. Nila ni mama. Ni papa. Sa kumayigsoon. So, pagkikamingaw kong ipati. Pero dili ah. Pagsuway lang nina ako. Pagsuway lang eh. Mga ako na yung pakigbatukan ng tanan. Pagsuway lang eh. Nabaghuan lagi ko din eh. Nabaghuan lagi ko.

0: Nawalan ako damhanga. Tulon ako katuwid din sa seminaryo. Kamusta ka sa mama ug papa dito, no? Taon-taon naman nga wa sila makapisita na ko din, eh. Ah, gusto. Sunod semana, day. Fiesta man din sa seminaryo. O doon ay mga programa nga giandam. Maaligri na sab din, eh, kay fiesta man. Pawis ako. Matok ko sa kwarto.
1: Hi!
0: Hi!
1: Tagagawas ka? Or niya ka din eh? Kuan man kod? Asari dapat ang CR din eh? Katultol ka?
0: Ha?
1: Hey!
0: CR to no? Nara di ho? Kaya ka na, mo na di ha?
1: Thank you.

pati nganong naingon mo ko ini. Huwag ko mangandoy nga mao ni mahitabo. God, tuloy ko sa angay na kumuhatan. Naglibugi ko. Usami akong kumuhatan. Usami akong himuunan eh. Lord, tuloy ko sa kondisyon na.

0: Nganong niya ka?
1: Ma.
0: Nganong niya man ka, ha? O kinsa man yung babae nga imong kuyog?
2: May buntag nang, Noy?
1: Luel? Pasabta miya niya.
0: Luel, onsa niya, ha? O kinsa siya? Mabdus ni siya? Maklaro na ang iyang tiyan nga. Mabdus siya. Kinsa man ni siya?
1: Mo.
0: Luel, nga nun eh.
1: Masuri.
0: Unsay?
1: Pagkis ko sa kutinguha, ma. Sorry kayo. Natintal ko.
0: Oh, Luel!
1: Siya si Sarah. Akong uyab. Huwag mamahimo ng inahansa kong anak.
0: Unsa?
2: Sorry, ha?
1: Pero dahil kay sorry.
2: Nagubang imong pangandoy tungod na ako. Huwag hangtod ka ron. Pagitaro nga, tinagdan si mama ni mo na to.
1: Ayaw ka bala ka. Makinawat na sila sa kadugayan. Ang importante alang na ako, mao ikaw. Ikaw, Sarah.
2: Luel.
1: Mahal ko kay ikaw, Sarah. Mahal ko kayo ikaw.

kaayo magtingog sila mama o papa dirin ako sukad sa among pag-abot. Tungod kay wa nila na dawat ay nahitabo din hinako. Taas kayo sila expectation ngan hinako DJRC. Daghag mga pangutana sa akong huna-huna. Sa akong ambisyon nga magpare o karon migawas sa seminaryo, kay nakamamabdus ko. Dako ba ning sala? Hangtod karon wala pa kaayo makadawat sila mama o papa. Di gid na tinggan si Sarah. Sa may among himuon. Angay pa ba nga maglain na lang ni magpuyo. Aron dili mahaso sila mama o si papa namo. Palihog hatagi ko og tambag DJRC.

Sir, okay ni si Luel. Dini na lang kuto ba nga akong surat sugilanon? Daghang salamat. DJ, gusto din ako i-request ang Kabilang Mundo by Shackle. Shackle ba ni? Lain mapaminawan ako pagbasa. Mauna nga akong special song request, DJ. Wala lang, pampalubag sa dughan. Daghang salamat.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bagura ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulihan yun ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sandown Plus Gold.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
4: Sandown Plus Coffee Mix.
5: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan na nauyunan gyud nako. Ang Sandown Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Mag-feel mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digyo na ko ibaylo ang Sandown Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyigid ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Sandown Plus Coffee Mix.
4: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old, from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Sandown Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, ubi na gyud ko everyday, less stress. Tapos, dili na ko dali ugon, sipunon, or maglabad ang ulo. And then, di-awag na ko ang uban na mo try sa Sandown Plus Vitamin C. Kaya dako ko siya itatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa takaroon.
4: Sandown Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sandown Vitamin C.
7: Maglaruhay daw ta ninyo, dili na to gusto. O walay klarong hisgutanan, tungod kay pakyas na. O labaw nga dili na to gusto, ang lupog nga pananaw. Tungod kay di na takaklaro, sa legs ni Mrs. na sinaw. Maw ayaw pag-antos, sa lupog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, o zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit niya pananaw. O dili na lupog na isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
8: Premium D3, ang bago.
9: Di ay si Alvin, biker nga skid ka subawa. Isip ko sa ka-cyclist, firmigid kong natumar o premium D3. Di na ko ginasipun o nasubawa.
8: Premium D3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Turbo, food supplement for men.
10: Ako si John Mari, sa ka-construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag kahapoy, always ragi ako na itay para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilit kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamang mga construction workers diya, sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Ka-exciting dito kayo.
4: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca o sa ka-herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas, ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Sandown Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sandown Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sandown Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: XFM.
13: Oras sa XFM, Cebu, Philippine Standard Time. It's 2:12 in the afternoon. Time check is brought to you by Sandown Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mga katropa, pampaligan sa inyong lawas, labi na sa mga katropa nato diyang always on the go and always working so hard every day. Kahit tungod, kita alipin ng salapi. And that is... There is nothing wrong with that. Kikinhala na to kwarta. But of course, even though kinhala na to kwarta, we have to make sure nga nga tong lawas ay naahim so pirmi kay lawas ang kapital, mga katropa. Ha? Health is wealth and prevention is better than cure. Sandown Vitamin C, the alkaline vitamin C. Produkto sa Yes to Health, mga katropa. Open na po yung linya natin sa mga naghihintay. Open na po para makipag-chikahan at mag-eyeglass sud ko kay naman. Akong mata kay silaw kayo. It's because probably ka nang kuan.
14: Ay!
13: Pati na kong tuluga siguro. Ay, dili nakatuog man ko. tuog kong kuan maulaw sa kumuingong ako'y tulog nung nga abdal na ko sa akong station manager nga tulog. Diba? Mahiya naman ako doon. Nakatulog ko, just late lang yun. Late lang yun ko. Uyas kinabuhi, oy. Just like you guys, alipin din ako ng salapi. Natuo na kayo ko. Anak ng level mo. Nang bilis ako mo yung kulang kong tulog, kaya naabtan ako sa akong station manager, gahagok pa ko. Mabahiya namin tayo dyan. But anyways, open na nga itong linya. Confirm na Doc JJ nga ka ng atong 6868, naging siya mugan. Oo, ingon nila expired. Tama agad ay si Miss M, nakiglalis pa tato ni Agi. At sa huli, siya pala ang may tama. I mean, may tama. Tama dyan ka, Miss M, nga expire na among siya. Ayan, alright. So, open na nga itong linya sa 09-2855-0827. Ayan, ibalik sana ko kung antiparabi. Nga kung antsuhos sana. Na-effect yun ang haifu ay kaya nga naman, nakita na ako kung jawline nga nowhere to be found itong mga niaging bulan. Ganahan nga ko mag-anaan na ron. Lami kaayo o panga. Dapat lang effective. Nabuin. Sagot na may ikunin bayan o haifu. Bahala gano'n kay kanon sunod si Manny. Anyway, open na nga itong linya bahayin sa itong letter sender nga si Lowell. Si Lowell nga adunay plano o pangandoy nga mahimong pari apan sa dalan nga iyang gisubay ngadto sa pagpari. Aduna siya nasugat ayon nga mga challenges. Diba? Hagit sa iyahang sundun nga pagkapalaray nung dito niya natagbuay ng iyahang karong hinigugma. Oo. Hinigugmay niya nga muna inong dahil nga rin nga wala siya ginatingan sa iyang pamilya. I'm not joking about that, ha? I'm just using the board nga may effect. Ay, pero bitaw, ayun, sa seryoso nga hisgutanan. Nakapamabdo sa nga to ang letter sender nga unta magpari siya. Apay, wala nahita mo ang kanyang iyang mga plano. Tumulog ang lang. Kay nakatilaw siya o langit din sa yuta. Problema niya karon eh. Dili man siya tinggan sa ginikana. Nangutan na siya, mupahawa na lang ba sila sa ilang panimay? Uun sa bagyod in tao ng iyang mga plano. Akong ako daw, hawa na lang sa mo diha. Pero di lang sa kumutang pagkaroon. Ato sa taga-anong oras ang ato mga letter, ay ang ato ang mga tigpaminawa. Sa ato ang nagkadaiyang dapit diri sa Visayas o Mindanao. Open na atong linya. Pwede niya pinduto ng atong numero 0928-55-08727. Mga katroba, tawag na yun. Kay kog sa putun ko, aw-aw tag sa'yo. Oo. Kanya, kaning DJ sa XFM ba? Pag-uun nilang kayo mo resign, di pa magsigsay po sa put. Anyway, ako sa basahon na itong pipila ka mga messages here. Facebook Live. Ana si Rodrigo Antopuesto Enopia. Hello po, may nga hapon. Good afternoon, DJ Reyna Chinita. Greet me karon diri sa may tubod ba dyan. Salamat ha. Salamat po sa pagpaminaw diri ha. Panahon. Ganahan sa tali mga lalo ba sa maminaw nato. Liam Milson. DJ RC, why man mo resign ka sa XFM? Adunay mga butang na di naging na ko kayang idungan. Sama na sa laki o gumba. Siya ragyod ang diri sa kongkat. Ay! Pero wala tayo nana. Bitaw. Liam Milson, adunay lang yung mga desisyon sa kinabuhi. I am not resigning because I give up being a radio DJ. I am resigning. It's because life asked me to choose. Period. Yes. Riza Alcantara Parcon, good afternoon DJ Reyna Chinita watching from CQ Macupa Barangay Macupa Dos Barangay Maglahos Villa Hermoso. Ayan po. Yes, sa Negros Orient, Negros ba ni? John Daryl Bilona Bilona Bilonoak. Shoutout ko sa tanang taga na kong mga ex-DJ nga nasa lang laing nasod. Wow, Mr. International. Attack, DJ Daryl. Hello, may hapon mo. Charlene. Ayan. Panawag na mo eh, karoon na ganila akong istorya tanang. Kuli ang manawag, ako ba music na nagitaan ni Roel? May katambag, no? Ako sa luwag na nasa kumtambag. Ang tao man ako. Hindi na lang manambag, hindi ko manambag. Kamura may kugihan kayo nga manghimantay sa kinabuhi aning uba na tungko eh. Hindi akong bakakon. Agad at syuka din siya. Ay, hindi mo ang siya minimum mga panabi din mo. Dili sa kong inaanam. Dili ba di ay? Ayan! Matod na ka. Matod ni na.
0: Ayan!
13: Sige, pangita pa na ako ang live. Uy, kay nag-live na beta sa Sona. Jason de la Cruz. Maayong kagahapon. Kagahapon o kahapunon?
0: Ayan!
13: Sa mag-Jason. Ay na siya. Ma'am Shinit, gipiskat ka. Wako gipiskat. Uy. Wako gipiskat. Uy, wako itulog ko. Ay. John, saan niyo si kapangit po? Hindi mong pangalan. May na sa hinawayan kayo sa Shinita. Ano mo yung... Ano lang? May mo, pangitan siya kung may istorya. Tawagan na lang takag baby. Tawagan na takag baby joke. Ay, unsa ba ni oy? Unsa ni joke cake? Unsa ba ni oy? Kanang, ano mo reklamo ko, no? Ako mangoy mo istorya, mo reklamo. Kung wala utag ka mo istorya niya, ako may mo istorya. Diba? Makasabot ra mo kung kamo nasa kong sitwasyon. Kung di mo sa mong sitwasyon, sa kong sitwasyon, ayan na lang give you sasa. O nang baby ako itawag ni mo. Randy R. Tiaga Zantisas. Hello, may pagpaminaw. Rebecca Cañete Fernandez, Neil Antonio. Ayan. Ano siya? Usa rin problema sa inyong letter sender, DJ. Ang problema ragid niya in taon, hindi naman gin siya tinggan sa iyang ginikanan. Ano yung ginikanan kay... Dilaw man diri sa langit sa yuta. Huwag man gipaabot ang maadto sa langit. Kung nakaroon niya, kapamabdus ka nga, nagplano nga magpari. Namorag, nahiubos yung ginikanan. Ako, di siya ko kakuan ni mo kabaso sa imong mga kuan desisyon sa kinabuhi doon. Kaya kita mga tao, doon na kita mga peak of our life, especially when it comes to at mga desisyon. Kinsa man inanawag mo sa may tuyo. Hello, Malacanang.
1: Hi, dili lang ikaw busy, Daisy.
13: Say dili busy?
1: Nag-try lang kung miss call kong busy ba?
13: Ah, na. Dili ka busy ka? O mag-inanawag, sukad-sukad ganito. Ano?
1: Basig na haray mo, sunod ang tawag.
13: Ayan. So may matambog ni mo, ani Miss M? Sa atong
1: ani na lang?
13: Letter sender.
1: O, hindi na itong mga kuhan ng prestation sa mga ginikanan. Murag na prestation sila ba nga? Ang mga pangandoy, wa matuman. Ano na lang ha? Kani manggod kong magpadulta sa Ginoo, dool sa ta sa tentasyon.
13: Yes, tinuod na siya.
1: Aw lang ta.
13: So, si pasabot yung palayo?
1: Pero may tumaging na ta. Pwede na lang sa mga lagad sa Ginoo. Pinagi sa pag-ale minister. Pwede raman. Kung saan man nga nahinay ka, naalangan masag-i mo ng pasagdan nga nahitabo naman na luya.
13: Na naman yun yan, niluto. Nililtaw naman na.
1: Unsaw naman na. Imo na lang ginang kwat. Naragya po'y dagang pamaagi na makaalagad ka sa Ginoo. Dili lang kay ang pagpari mo ay gikinahanglan. Yeah, sabi ka lang sa naimong ginikaran karon kung pwede. Paglain na siya mo paglikay sa samo pa. Kadawat na ba na? Nainulung matkita na na silang apo.
13: Bito, no?
1: Oo lang na.
13: Palabiya lang, good.
1: Oh, palabi na mo sa good.
13: Anong love doon pa manguna? Bitaw, eh, lisod
1: mag-good. Wow, diligence is si DJ Ren at Chineta, ang gwapong superstar.
13: Ayan. Oy, Morisay.
1: Pahin mo po, Doc DJ.
13: Morisay na baya ko, ha?
1: Puhay. Magaling na hawak ko. Sige, mag-imong Morisay.
13: Yes. Last na nako karon si Mana, ha? Magbabay d'yo ko. Pero di mo masipangutana sa mga musunod ng mutingong ba?
1: Nag-miss ko lang ko, try lang ko ba? Ay, why na inisod? Ako rin eh.
13: Oh, kana, imuha na good. Salamat kayo sa imong tambag sa itong letter sender, ha?
1: Baka itong awit sa babae ba?
13: Ansa?
1: Ikwisan dito na ako katong...
13: Asugid ni Maria. Sige, pag wala ganyan manawag rin, patutugo na to, toro na. Patutugo na
1: to. Wawa, narabako.
13: Oo, at ay mayin mo, ay na, inagin ang kinabuhi. Sige raw, ay. Eh, mas mapay mas lingaw po hon. Munang atangin ninyo. Salamat ka ayo Miss M. Eh,
1: okay.
13: Pag walay manawag Miss M, play na to mong song request, okay?
1: Okay.
13: Miss M, katropa mo.
14: Exciting!
13: Ako so kinting paminawan, yun na ako ito siya. Ito pinakalami. Pinakalami o na ko ngayon. Sige, samdang wala pa'y naminaw. Ako i-play ang iyang song request. Sugid ni Maria. Ay na, di ay? Wala. Ate, kung dadakapin, dok, JJ. Hello, my hapon, Malacanya.
15: Maayong hapon, Didi Auntie.
13: Ayan, kinsani.
15: Si Fatima ni from Uy, Mako. Di Oro.
13: Ayan, Fatima, maayong hapon. Gaulan din, ha?
15: Ay, wala man gaulan, Didi, oy.
13: Sige naman, may kabasa diri sa Cebu, oy. Ay, ayan. Grabe naman sad ni actually naganang gawas nga kanang picture nga hapit na mo musbasig ang kukalyong na nasulod diri sa may kuan metro Cebu diri sa syudad kay grabe naman yun ni anyway hatagi intawag tambag niya tong letter sender karon kung aduna kay ikahatag.
15: Ay, naman ko ikahatag gamay, kaya na nakuan naman sa katong first caller. Tama ko to yung giingon na kuan. Nga na doon lang mag-alaga sa Ginoo, tapos na nakuan man siya sa tentasyon. Ang ako alang ma-advise niya na magpalayo na lang sa sila, silang duha. Ay, mabot lang magiging ako na ang panahon kung magkaapo na ang iyang anak. Ay, ang iyang nag-iisang ang ginikanan, dili man yung mablame kay taon nga.
13: Yes, yeah. Kung baga dili mablame ang ilang ipang bati, kay normal lang nga may ma-disappoint.
15: Oo, Jud.
13: Kung ikaw ba, mahitabo na ni mo ma-Fatima, adunay anak ni mo nga imong gilauman nga makabot kini nga butang, apan wala na tuman, tungod kay nakahimo og mga desisyon nga dili angay untang mahitabo. Unsa may buhaton ni Fatima?
15: Ay, ako na lang siyang tambagan po.
13: Imo na lang i-guide, ana.
15: I-guide na lang nako siya.
13: Bakay na naman gida din, ha?
15: Okay, na naman na di, ha?
13: Alam mo mga ito nang tayong ato na mag-delete, di man. Diba?
15: Ang tayo mahimo, kung ingon ana ang kumitabo.
13: Tinood. Salamat kayo, Fatima, sa imong tambag. Ano na kayo i-shout out diha, Fatima?
15: So, ka lang nako itong mga friends, tanan lang mga friends nako.
13: Ayan, tanan ng friends niya.
15: Ang someone pala lang di ay, na naminaw po ka ron. Si Ate Chris.
13: Gura, gito na kami ko. Salamat ka, Ayo Fatima, all the way from Mako, Davao de Oro. Katropa mo,
15: Exciting!
13: And hello, shout out to Sienla. Hello, DJ. Mayong hapon, still listening from Barangay Montenil, Montilla. Amping DJ, katropa mo, exciting. Mayong hapon, DJ Luwin Arnado. Shout out ko sa amua konsihal, sila Lorvik Maranga. Maranga, og si konsihal Joey Peñas. Love you. Love you na muna ako, ha? Lapo. Or yell upon, lami man go DJ, alangan man po, ibilingkaran man siya. O ba ning istorya niya nga, ang lalaki pag vlogan mo to. Grabe naman sad mo, oy. Tao, ha? Open na tong linya. Kung ano na patay caller diha, Doc JJ. Ay, wala, okay? Say, agoy, kuratan ako, eh.
16: Yes, hello. Isang
13: magandang
16: patay na.
13: Ayan. Go.
16: Para sa kong ni JRC, no? Sa ingana mo kong nakuhan, sa seminaryo mong good, ay napakyas mong good siya. So, napa mo siguro posible na ni JRC nga mo? Pwede pa man siguro. Kaya na may kasigaran pare diya nga naminyo. Diba?
13: Pare? Minyo?
16: Oh, na ko yung nakuhan ba nga na pari nga?
13: Di na pari. Di na pari. Nag-servisyo gyapon sa simbahan pero di na sila pari, ha?
16: Pero sa on tama gyud nga kuan siguro madawat na gyapon sa ginikanan ni JRC nga sa on tama nga ang bata wa mo gyud sala sa ilahang nang tabo.
13: Sigat.
16: Isa pa. Oh, nya isa pa. Kuan man pod nga kanang natintal na gyud siya. So,
13: tintal na gyud.
16: Tintal gyud kay kiniburot man tiyan.
13: Mao. Wa man to ingon natutuan lang.
16: Tungkol di bumbahan. Bumbahan sa bumbas ng sikleta na didako may gud nga nagpamatuon ng gud po. Basing kuha na lang siguro ni Chais ni. Magpadayo na lang kung siguro. Ano na lang ito. Bawi na lang sa anak. Sa apo sa mga mama. Ano mo mga yung pare po, no? Giligya po, no? Pakis na mga yung po. Ano lang yun? Siguro, sa mga Samuel mo, no? Ano lang yun?
13: Luwel.
16: Luwel, magpalayo na lang po siguro. Maglayo na lang siguro mo po yun. Kaya rin makakuhan tayo mong inahan. Pag-abot mga yung sa panahon na madawat na yung po na sa mong inahan. Kaya siyempre, apo mananiya.
13: Naka-mention ka nga, adunay mga pari nga kanang naminyo ha, ang mga Eastern Catholic Churches na sila, nga adunay mga pari nga minyo, kada na mga wala pag-iordinahan, muna siguro mong pasabot.
16: O gala, yung siguro di dyan.
13: Dapat masabtan sa itong mga tigpaminawan nga adunay lahi-lahi ha. So, nagdepende na siya sa dominasyon o simbahan mga katropa. Na may mga, namalayo pa, bigla lahi man. Pero kung mayong kag Roman Catholic Church, Latin Rite, ana, mga pari kasagaran diligid na minyo kay magsubay na sila, umusunod sila sa ginatawag niyang celibacy. Oo. Una siya, ha?
16: Kagiday po kay, mamagot ako kung nakuhanan ko, kaya abin ako ka ng ang pari ba, na bisag niya asawa, pwede niya po na sila. Hindi, dahil na sila.
13: Yes, oo. Muna, upat na kaklase, I think, doon natin ginatawag ng Orthodox Church, natin sa Protestant Churches, sama ng Anglican, Lutheran, Methodist o uban pa nga nagitugutan ang mga pastor o pari nga magminyo. Aglipay na sa ato po independente. Lahi na ha, basing may muso nga, katabi ko pari lagi kaila nito, nga nagminyo man nagito, na magito lima kabuok as asawa, I mean, anak.
0: Ay!
13: Ha? Tawa na ba?
16: Ang sawad, tumigod nga. Natintal, tumigod siya sa tentasyon.
13: Iyahapunto. Ayan. Ano kita? Kanya-kanya man tayo tawag na ito mga hagit sa kinabuhi. O, natungnan man nga niya na labangan.
16: Oo, maalala lang yun. Ang sayang iya na lang di Jaycee. Maglayo na lang nagpuyo. Kuha na lang yun. Kanang madawat rin po na sa iyong inaan. Kung sa may naanin nyo rin na apo manani sa imong inahan, madawat na gyapon na nagabot sa panahon.
13: Yes. Corrected by.
16: Hey, ikalipay rin mapunan niya sa inginahan ni Jaycee kung mataon na yun na. Mawana na ilang kasuko sa iyang anak pag-abot sa panahon ng mugawas na yun na. Mauna na yun, mawana na. Maabot na yun na. Malipay yun na. Kaya huwag may apuhan nga. Huwag malipay sa ilang apo.
13: True. Madawat rin na apuhan maying lawas.
16: Oh, ya. Yeah. Oh, shout out. Pwede mo shout out ni JRC.
13: Oh, go na. Shout out na laban. Go.
16: Shout out talaga sa mga friends dahil like, katong ganyan, si Tatima, Miss Gina, yung nga always po naka-tune in. Then, kayang Kim, kung nakalimut mong asa na na ilang malay.
13: Ibalhin na ako, eh. Upo. Kanada, ha? Salamat sa imo, ha? All the way from Davao City. Katropa mo,
0: Exciting!
13: Ayan. Sa mga namina din, ha? Malamang. Sa pamandi ay, lain po magtanaw mo. Nga na ako sa radyo rin nagtingin. Pero kung nagtanaw mo sa live, namina ko naglantaw.
0: Ayaw!
13: Pamandi ay. It's 2:33 in the afternoon. As per requested, I'll be playing this song. Singer, I forgot her name, pero ang songwriter nini, si Joseph Gara. A song that once competed sa 40th Cebu Pop Finalist. Sugid ni Maria, the story of Mary.

0: Sugar de Maria by, actually, that was song by Joseph Garra, Bohalano artist. I just do not know honestly kin sa ang singer na ni perform ani during the 40th Cebu Pop finalist. Anyway, we have a caller on the other line. Hello, maayong hapon. Katropa, taga-asa ni?
1: Asa ni Mary Crush.
0: Si Chinita man, di ba ni si Crush? Wag gatuman sa akong mga pangalan. Naghimo pa kong pangalan as a radio DJ. Uspo na dahil ni Kuan. Leonard. Muna, mo-resign na lang ko eh. Kaya usbon-usbon ninyo akong pangalan.
1: Ayaw!
0: Ang sa?
1: Di na ganyan mausab?
0: Di na mausab. Kaya may mag... Okay, rag inyo kung panangpugnan niya. Inyong gastuan na akong gastuon nun.
2: Ayaw!
0: Pero kung wa, o nga, ay na lang, oy. Istorya na lang sa
1: tunutuwi. Maling nga, manggod sila ni mo na, aka kami, pagmingangan pag ni mo.
0: Ano? Saan tamay? Ayaw, mo ni realidad sa kinabuhi, Leonard.
1: Kaya kung starting Monday, marag, tibok adlaw na kung matulog, ani.
0: Ganon tulog adlaw man?
1: Marag, tibok adlaw na kung matulog, ani, everyday.
0: Kay?
1: Kay wala naman ka,
0: Alam. Sa doon, aduna may mga lingaw niya kung mga kauban din, he. Ayaw mo kalimot nga, aduna pa yung maklingaw. Actually, mukitlisyo nung taganin ko nga si Dok DJ ang muling ko din, he. Ayaw mo kabuot good, he. Power good. Power, ano. Musagot na kagmusagot si Dok JJ. Gamitong nga tingog katong binabae, good ba ka?
2: Ayaw!
0: Wa pa ka tingog, migahi ng tagpumanaw. Anyway,
1: mga mga makatunan nimo kay kanang mga mismo pangasaba ba?
0: No, tanawa na ilan na gyud ko ani si pangasaba Doc JJ.
1: Pero bisan ko ang bisan ko nang mga saba ka pero do na mi makatunan.
0: Salamat pero karon kinahanglan nato tambagan ni atong letter sender unsa may matambag nimo kay Lowell.
1: So, kwan bro ako lang matambag nimo. Normal lang normal lang sa ginikanan nga mag-expect nga sa pangandoy sa anak na mapakis. Normal lang nga mahiubos pero mamunagin mo sa Tagalog nga walang magulang na na matitiis ang anak. So, sakso itong gingon ni Bro, taga-Dabaw o ni Miss M nga laylo lang una kaya sa ngantong-ngantong tumama o sabra ginain mong mga ginikanan kay mahuna-huna nila nga usay, doon na tayo mga pangandoy nga abin na to kanang ihatagit sa Ginoo sa to pero naagi butang kanang delegate para sa to ah. Pero kana kay nahitabo man na sa mga wala po na nagpasabot nga kanang gaba na imo no kana kay gusto ta kang magalagan sa Ginoo pero gitinta lang ka so bisag na kung man ka sa tinta so wala na nang pasabot nga makasasala na ka kay panong God kanang kita tanan nobody's perfect walay lawas ng perfecto. Kan si Crush lang ang perfecto na mo.
0: Oy, baba. Kulatan ko. Kaday lang. Oo. Isa lang may pitaw ko an Leonard sa imong tambag. Ginaot ko nga naminaw ka karon Lowell ha. Oo. Actually I agree ko dito. At the end of the day we're still human being. Sinners, yes, pero dilibot pa sabot ha nga, being sinner is an excuse for us to do mistakes and sin also.
1: To be seen,
0: atin.
1: Hilak na niya ni.
0: Ha?
1: Starting Monday, maghilak na niya ni.
0: Ayaw, sad, uy, marami ko namatay, ani. Ayaw, uy. Oh, ayaw in tawon. Anyway, tagay, salamat, Leonard, all the way from... Nag-asagi ka, Leonard?
1: Dumanhog, Cebu.
0: Dumanhog, Cebu.
1: Sa dada ko ni Kone, paring boots.
0: Ayan, paring boots. Ayan. Thank you so much, Leonard. Katropa mo?
2: Ay, exciting!
0: Abi. Ano, yung naipit nga manok si Leonard, taga mo siya. Alas 2:42 na. Pipila na lang kami nito. Mahuman na itong programang X-Rated. Panahon na siguro nga ako ang mutubag sa mga pangutana. Pero ano ang isa ka last caller? Sige, ito bago na ito. Needed. So, tambag. Hello, maayong hapon. Kinsa ni? Ayan, 3 minutes for you. Dito sa tambag.
3: Okay. Adi ni mo, para na ako. Dili magod na siya tentasyon. Kanyang ay pabo ni mo. Para na ako. Na ay plano ang Ginoo. Para ni mo. Oo. ayaw dito makaingon na tentasyon kay matakot. Sumanggit ka na to na ay plano ang kay pasan. Ang ako lang, talayo lang mo diya sa imong ginikanan kay sangat to nga to. Asa raman na ako kung makakitag bata, makatao, makatao na raman na siya. Kana lang di dyan nadalian nila kay sana sa imong gikaingon training sila. Pwede pa ko mahabulog grade lang ga?
0: So, o sa to?
3: Pwede pa ko mahabulog o grade?
0: Mo greet o go pa greet?
3: Oh, hi Fatima, kumusta naman ka o sa tanang mga namino sa XFM? Mabilisan na lang to ha. Magandang hapon sa lahat at greetings coming from Dato Kali. From Jensen, katropa mo, exciting.
0: Ayan, ka thank you so much. Pati may mga chika pa kung taot niya, pero wala naman gito'y oras. Anyway, ana siya. Ako na may mutingo kaning bahay na nangiskutanan. Basi pa siya kay, kay Luel. Wala na daw siya tingogi siya ginikanan sukat pag-abot nila. Sabi na kay nakamamabdo si Luel. Uwa na hitabo ang iyang pagkapar. Nakagawa si Luel sa seminaryo. Karoon na pangutanan niya, makasasala ba siya? Ay nakapamabdo siya o nigawa sa seminaryo. Sa tinod na, kung sa seminarista pa ka, nagtuon, o ang tawa ka na nagtuon o nag-andam sa pagkapari, dili sala ang pagminyo. Ang seminarista, wala pa na makasaad sa saad, sa celibacy, o wala pa maordinahan. Kung makadesisyon siya nga dili ipadayon ng pagkapari, kung gusto siyang magminyo, mahimo niya ka na pinaagi sa hustong proseso. Apan sa naitabo ni Muluel, nadakamang yun sa imong gibati diha. Dili sala nga naminyo ka. Apan ang sayop lang yun. Kung naman kay na imong mali din he, nga wa natuman. Di pa ko gusto nga makapakasadaan ka, no? Pero at the end of the day, mangwit, ado na kay isaad sa imong ginikanan. Ado na sila yung kinatawag ng expectation nga to nimo. Kung naordinahan, nakaisip pari, diha na ka, matawag nga nakasaka. Sabi na sa Roman Catholic Church, no? Wala ga pa, ang magminyo, wala gitugutan sa simbahan. Supakni sa disiplina sa simbahan, o adunay seryosong canonical nga sangputanan. Ang simbahan na kinahanglan sa mga pari sa Latin Rite nga magpabiling celibate. I-search nyo sa celibate. Dila na po kayo. Muna, isa lalik pa nga pag-istorya. Ang pagbiya sa seminaryo aron magminyo, dili giisip nga sala tungod kay biya siya sa pagka sa seminaryo. Simbahan, nag-ilan sa mga ang usa ka tao, mahimong makaila nga ang ilang bukasyon dili ang pagkapari. Munang, dili ang kaminyoon, importante mao ang ilang desisyon sa pag-ampo. Ba't pasabot na ko, dihanong, kung nga imong desisyon, wala naman na sa pag-ampo. Kung nakahuman, kung nahitabo niya, na imong i-ampo, na imong nangayo kagka ng guidance, I would say, it's okay. May dili man kita mo desisyon na ang ginuura ginakaybaw sa moral ethical nga hisgutanan kung kita tao nga maglantaw dili ka na sala okay kibati ka man kagugma nagnaordinahan na ka murag kana gyud ang simbahan ng imong istorya na dili kami gyud balik ko na to ganiya ha nato ningon nga base sa inyo nga ano day mga pare nga naminyo sa Eastern Catholic Churches adunay mga pare nga magminyo una sila mga wala pag-iordinahan sa Orthodox Church, mga Protestant churches, mga pastor, allow na sila nga magminyo. Alright. Kaning ilang gihimo pangutana ni mo last, okay? O, sa last na tong hisgutan, kaning angay pa ba nga maglain, alay, angay ba nga maglain ni Sarah sa pagpuyo? Hindi na mahasol. Sa pagkaroon, aniha, this is for you. Sa pagkakaroon dili yung baso limang ginikanan, hatagi sila panahon og oras nga madawat ang tanan o maproseso ang tanan. Kaya tungod, aduna sila expectation nga to nimo. Sakit ang nahitabo tungod kay naglaom sila. Nga aduna sila pangandoy para sa ilang anak. Masabtan ang nanimo, kaya ikaw umaabot naman nga ginikanan, makabalo na ka og nganong gibati na nila ngadto sa imuha. Wala ka na sila nasuko sa imo tungod kay dili kanila pinangga. Gibati na nila kay pinangga kanila. Sa imuha pong asawa karon si Sarah, hindi na tinggan, hindi na tumalikayan, nga aduna ginang kalagot. Kaya nga to sa imong ginikanan, nga to kang Sarah. Walay sala si Sarah, hindi na to gusto pagkasado ng tao. Nga no, magibangita at agbikil para pagkasado ng tao. Nahitabo naman ang nahitabo. Ang inyong hatagan o panahon karon nga kanang inyong anak. Hatagi og time and space yu ang imong ginikanan. Ayaw pugsa nga madawat nila ang inyong pagpangayog pa sa ilo. Respetoa ang ilang gibati nga sakit sa dughan ug dismaya. Panangga ni mo imong ginikanan, tagai silag panahon. Pero ayaw lubye, as tawag ni sa Bisaya lain pang term. Ayaw sila pasagdi nga magpabili ng kalagot diha, ha. Isa pa man ingon ko din eh nga tagai silag panahon, di mo pasod pasagda na ang gini mo. Hatagi silag panahon, pero ayaw kalimot nga moduol nila, sampiton sila. Kay maabot rin yung panahon nga madawat anak kagyapon nila. Balibalihon man nato ning kalibutan, umulan man nato ning kanang chlorine, ginikanan gyapon ni muna. Sa karon, Lowell, ang imong hatagag panahon kanang inyong umaabot nga anak. Hatagi sa og panahon ang imong ginikanan kay aware na wala ta sa ilang posisyon kung unsa may gibati nila karon. Sabta sila sa kutob sa imong makaya kay sa pagka-istorya pangangamurag ka ng kuan lang ang istorya, mabasol ka, apan, dili ni mo sala tanan. Dili dakong sala ang nahitapo. Na ha? O kung kulang pa gini ang pagpasabot, open ang ako ang messenger para ni Ana. Tawagi lang ko kito bago na ako. 249, o ganun na pwede hang tao nga na mo tambag ninyo, no? Iwal mo sa simbahan, ikaw kay nagika mga ikag-seminaryo, doon sa mga pare na nag-tudlo ni mo, sa mga tao nga mas idaran sa imo, ha? Sa mga ninong-nina, sila mo hatag ni mo og pagtambag. Gawa naman ko igong oras, mga katropa mo, biya na ko sa programa nga X-Rated. Karong adlawang Lunes, og mapuhon, naman na sinapod, sa lain na pong hugna, lain kinabuhi nga atong hisgutan og hilabtan. Katropa, og unsa na sa dangato ang salusaluhay og atong tabangan sa pagtambag. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, sa kunyong katropa, DJ Reyna Sinita sa programang X-Rated sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
2: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Tilapia! Tilapia mo diha!
3: Uy, miss!
2: Kuya, tilapia?
3: Tilapia?
2: Sige na ya, tilapia. Para makauli na ko.
3: Yeah, mo nang nitilap ko.
2: Bastos juga.
4: Exciting.
5: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol, o tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
6: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw ka balaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
7: Agusan Lending Corporation.
6: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Hapon na!
1: Hapon na!
0: Halo-halo, special na!
1: Matag hapon,
0: sabay tag-agik-ik o katawa.
1: Kauban,
0: si Lolo Jose.
1: Good vibes sa hapon.
0: Sa programang
1: Halo-halo, special.
0: Ang banggiitang si Lolo Jose.

rimig nagmahay. Kay kani mo wala pagyud ako kalipay. Ang busnano ug sa bagyud kahay hinungdan. Ako spirmi man lang ni mo siya at sa aran. Tugani ug ako inday labing matuon. Kung siya may nakaingos imong pangluod, pandanglit day kung

ad laura unya inday ikaw magmahay sa gihalan kung gugmang imong gisalikway sultian ko ikaw inday sway lipon-lipon ang gugmakupulos kayod kinikinood bisyan tigulang na ako ligong pagtuhod ang gikaibgan ko ikaw ragyod busa maluoy ka.

kanunay ko, ikaw inday hapi-hapiuron. Magpaduol ako kanunay sa imong dukhan. Unya ikaw ako dayong paray-paraydan. Hindi gayon ikaw inday nako magmahay. Ihatag kong tanan unyang mga kalipay. Pusa inday ayaw ikaw kung paan pusa. Ang gugma mo kung mahimo tilawan ta. Busa, maluoy ka.

0: magbadyo un ako kanuna si mungduhan. Unya ikaw ako gayong paray-paraygan. Dili gayong ikaw inday nako magmahay.
1: Ikatatong
0: unyang mga kalipay. Busa inday ayaw intawon kung paantusa. Ang gugma mo kung mahimo tilawan ta. Ang gugma mo kung mahimo tilawan ta. Ang gugma mo kung mahimo tilawan ta.

0: ¡Aló, aló!
1: ¡Aló!
2: ¡Ay, ya!
1: ¡Apo! ¡Naman de a!
2: ¡Ay, ya!
1: Kamusta mga katropa, mga higala, mga soke, mga sulit? Hapon na usab mga katropa ni Amag, hugoy-hugoy na po taning kalibutan sa mga kag. Munang magpasalamat sa atong magbubuhat ang atong langit nung amahan kay Gihalot Lugwaya na po ta. O glaay na po nga kabuhi, o glaay na po nga hapon. Siyempre, halo-halo, et spesyal. Dire na na mga katropa sa FM sa Agusan sa duha ka mga frequency ang 91.3 San Francisco o ang FM sa Bayogan City 95.7 baby. Nga na po yung ubos kay Galapuan, Batabatas, Kanginan at your service, Lolo Jose. Ah, grabe ba? Kinahang ikaw ng mga palaktak-palaktak ba? Mura ba ako kanang-kanang mudaganay o kanang kandidato ba? Oh, mudaganay kandidato.
2: Ayaw!
1: Na sa mga wala pa yung ipang trabaho niya, wala pa yung mga gipang asikaso, lingaw-lingaw ta mga katropa, dari sa itong paghugoy-hugoy. Kinikatong programa. Gihatod kinika ninyo sa usas sa mga produkto sa Yets to Health Incorporated. Okay, libitaw nga premium dietre. Kani magong premium dietre mga katropa. Gipabulhot niya sa kwan. Kanabag virgin coconut oil o moringa oil. Oh, kanabag kabunggay ba? Oh, onya na pagyoy vitamin D3. Oh, kanabag mga trangkaso, mga hilanat, laban sa O. Iyahan ang alibyuhan mga katropa. Oh, lagi mo ginay kong ikapanghambog ninyo. Okay, muna na proven anti-stain na gina sa my family, my friends, my close friends, my enemy. Because your friend is your enemy. Oh, sulay nyo mga katropa kayo, mapalit mo na sa mga butika. And sa onlines, pinagi na sa Shopee o sa Lazada. Suway ninyo na mga katropa, di ba kayo na lagi. Pero wasa tayo leves ro na. There's no leves this afternoon. Doto the preparation of the sauna. Grab it, smoking dollar. Sauna sa pango. Pango sa Philippine Pines. His Excellency Ferdinand Marcos Jr. Grabe. Ay natanin nyo. Kamu, butar ba yung buhay
2: niya?
1: Kaya di mo maminaw? Paminaw mo. Inana po na siya daghan ng mga balita. Basta na yung balita ang napakulong na natin ang ilan sa mga senador. May kasunod pa nito sa sumusunod na mga araw. Ano ba? Basta na. Tingnan na lang natin, tingnan. Siyempre, lebes na direpon mga katropa sa FM Sagusan, huwat-huwater ninyo. Munang di sa ta makalebes ron sa tong page, radyo-radyo ron sa taro. Pero, dire man na sa radyo, dire man ginanagsugod ang tanan. Kung wala'y radyo, wala. Pero kay na may radyo, naa. Muna siya ang pinaka-importanteng things. Naa o waa. wa o na a. Ambot o parehan mo na. Siyempre nga itong numero mga katropa. 0981152575. Pero di, tapoy di rin mo tawag di rin ha. Gawas lang kung nag-ung-ong ng inyohang monitor na sa inyong dalungan. Kaya basing mabatian na ko ninyo. Pero kanang di mo magkawa mo iklarong monitor niya, di rin mo mo tawag, di kita magdunggan na. Munang magpasinsihay na lang kita. Pero bisan pa man sa mga ingon-ana mga katropa, maton pa nga after all, inyo ragyapon ang mabatnan ang mga kuanda mga sitseboretse. Muna akong ikakuha sa inyo mga katropa. Magsunata-sunata ta samtang nag-umagahugoy-hugoy ta ng kalibutan sa mga kagdari sa Halo-Halo at Spesyal sa XFM's Agustan X Carte.

0: That song was brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simulan ang araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at amang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Laka itong mga nagmarienda dyan mga katropa. Parisin ninyo na o ga Premium D3 Coffee Mix. Matinindutan eh, Paris, kayo nagkape ka na nagka-vitamin D3 pa ka. Siyempre, gama na sa Hits to Health Incorporated, mapalit sa mga butika diha sa inyohang mga lungsod, sa inyohang mga siyudad. Grabe no, na yung mga siyudad na dahil mo diha, na dahil mo mga lungsod ha, nakapanag-iya na dahil mo.
4: Ayoy!
3: Oh, muna yung nakanindot diha kong naakay tag-iya kag lungsod.
4: Ayoy!
3: sa lungsod sa Buenas Gracia may orsa kababayeng pak-a ang iyang uyam si taga tagasag ito
4: ayam.
3: Lagi lo mayong hapon wala lagi ka naglibis lo mayo gani na ako mao gani akong ingon nga walay libis kay na ay asuna ni Presidente Marcos pagkabungol po kayo ng uyab ni kuanoy uyab ni sana Esrek ba kayo katong taga kuan ba taga Agusan del Norte naminaw na ko sa Imolo sa radyo kay sa balik-balik nagwala lagi libes
4: kapag ka
3: naunsan naman tao ni pag-umang ko ni Amlew sige nagbalik-balik ganyan ka wala libes nagwala libes wala libes wala libes na lagot dayo
4: ayaw.
3: Ate mananagin mo ang pag-umangkon Amlew ibong pag-umangkon ni mong uyab ni Kwan
4: ayaw
3: taga-tong taga Las Nibes ba to? Murag taga Las Nibes to ang iyahang kadet-det ba? Sige na tag balik-balik ngayon nagwalay libis kay Nair Suna. Minaw nila ako sa radyo, no? Kay wala man na kay libis. No, ganun wala man kay libis. Ay, go. Lab na.
4: Ayaw!
3: Rihara mo atong makjak. Kisa to, makjak.
4: Ayaw!
3: Sansaan na ba ito si Kwa? Katong ginganlag makjak. Amo na lang, din ako ganahan mag-abri-abri ng mga message ng mga makjak niya.
4: Ayaw!
3: Nga uyab atong mga Kwa? Sa tuyang uyab.
4: Ayaw!
3: Okay. Sansaaran na sose, lagot kayo.
4: Ayaw!
3: No, ako na ibahanan sa Kwan lo. Mode mo na, tagae ko, gimong Kwan lo. Antong karo na, saksi magiging nga kong si Kwan niya. Si, asa na ron, si Day Ima.
4: Ayaw!
3: Di ba, Day, ikaw mo saksi, Day? Nakadungog ka, tawag-tawag pa.
4: Oh, no.
3: Oh, unya, wadi ay.
4: Ayaw!
3: Ayun. Ang kuy.
4: Ayaw!
3: Korge na lo. Korge na lungkot. Kinsa manalo ang akong uyab na adan na tarawa na ganay uyab. Pangutan na itong ibong ayaan nga si Amlew.
4: Ayaw!
3: Kato kay Suweto tuloy mo. Gikan sa ikuko sa imuhang kumingking sa tel hangtod sa imong alipupunan. Suweto to.
4: Ayaw!
3: Okay, imuha ko itong ayaan sa kwan, sa kahanginan sa onlinis. Ay, kabalo naman kag sa imong uyab. Ako na pampatik atik
4: ko gina.
3: No, kasi na akong uyab. Muta na kag sa imong uyab. Imuham ng uyab.
4: Ayaw!
3: Kung may not, ay ko yun na. Na, boy. Nalagay na. Basta kaya. Pinom-dom serta mga katropa gikan sa Pikas Kuwarto.

0: FM.
1: Hai, ku apa kaya ku? Halo, Kak Lodi.
2: Kuring.
1: Ano man kakangkaang?
2: Ay, ay na gudapan sina kuring.
1: Ano man gani?
2: Ay, ingun-ungun ang doktor. Nalikayan ng itlog. Kita asog kolesterol.
1: Hala, pasigdan lang. Exciting!
3: Mahal na ko siya. Ugda ko pagsalig niya.
4: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Sige, tanahonan bitaw na itong unse. Padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
4: Ahay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og halap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, dagan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Pag inaw og Premium D3, ragyan na nakapalagsik na kubali. Itong niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
12: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kapag naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
12: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
11: Like yun. Basta naka-turbo.
9: Yeah! Turbo! Food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat. Dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal So, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
14: ODI, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, permigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginuman yung Santon Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Unahan sa kuaning nga kape kay aduna kinigrotatayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamanip. Usa kamo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee Mix.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Usa, samtang dili pa kaayo mosakit, kinatumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
2: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist, consult your doctor. Mapalit sa mga butika.
3: Senton Plus Coffee Mix.
4: Hidratable lang. Tagadere, Santa Irene. Porok 9, Prosperidad, Dago Sansor.
5: Pila edad mo na?
4: 61. Kuhay man ko, 85 ako ang timbang. Tapos high blood ko. Naapay ako ang sa sugar. Lain ko maglakaw ka ng mura kong hubog. Lain ka ito kung lawas. Oy. Kay ang akong mga kape nga ginagamit ka ng mga kape na sa tindahan. Discount ba ako mga kape? Mugi kape na kong pagagamit to ng Santon Coffee Mix o Premium D3.
5: Kumusta? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix?
4: Nag-os-os ako ang timbang. Nagka-anam ka-reduce ang akong lawas. Na-slim lang yung garoon din. Nag-diet na kate. Kaya ang akong ginagamit ang kape nga, Santon.
5: So, muto nakapa-sexy sa'yo mo, ha? Panglipong-lipong ni mo. Kumusta naman?
4: Eh? Nawala na to siya. Wala na. Mga kaigsonan, pareha sa ako, adire sa Santa Irene. Ako, tamong hagiton nga magamit ta sa products. Dako kaya katabang sa atong panglawas. Dako ikayo pag konsisya ko ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon. Labo ka 85 na ko to. Akong timbang, nag-all ko sa akong timbang. Kay, kuan, dako na. Pero, pila na katuig. 2 years naman ko nagdamit ini.

0: pagpapalit sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

Special.

0: song was brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo
1: XFM.
2: Exciting!
3: Oh, kantong mga nagluya-luya na dyan. Pagpabaskog na mo. Oh, gamitin na ninyo sa kuan kining nindot kayo nga sa panganan ng tarpa. Nga! Muna yung paborito ni kuan Mario nga Gonsaging. Kada nga Turbo Mel Enhancer. Unya, dilir na ingon nga sa panglabing-labing rin yung mga katropa. Pwede po nil sa mga hago nga mga trabaho. Mga sport, mga kanang bugat ka mga trabaho, mga katropa. Turbohin na, di ba kayo lag na? Ako na ginalungkotan na. Sa mga wak pa nakasuway, pagsuway mo niya mga katropa. Besa bet to sa ning tanaw ning mga nang sender ng mensahe. Oy, pwede mo mo message mga katropa sa Messenger sa page ni Jose ha. Oh, pwede mo mo kwad dito, pwede mo mo dito mo mensahe. Kaya ato man tagaan dito og daghang mga minuto. Mayong hapon Jose, kasi ana silang lang kay imo man higala. Subda, unsay ako? Nakapilapilo na po ko na mo nga imuhara mo na siguro nga kwan, murag si Amo Leo mangoro ne sa bada Leo imuha mo na pag umangkon Leo sig atik atik na Leo kay imuha na pag umangkon na slang lang ikaw ray pangutana lo basig masuko to sa kuan lo imong ayaan masuko na di mo na masuko na imong ayaan kay suko na mo na permente ayaw. Hello. Ambot lang og masuko ba na? Pero sa kuha? Okay naman ko? Ginganlan mga ikaw sa imong ayaan nga pangit susi. Oh, pero okay naman. Kay og muanhin na si Amleo dere sa kuan? Radio Tisyon, tagaan ako nagkape. Oh, tagaan ako nagkape nga isa kabake. Ay, isa kabake. Isa kabake. Oh. Ayaw! Pero hindi mo ane na, hindi kakape. Lison po. Be, ambot mo lo! Oh, ganun mga ambot makada. Tinis lang siguro ne. Ayaw saba kay madunggan ta. Madunggan sa mga kagaral. Nga, katol si Amlo, bungol man to.
4: Ayaw!
3: Man to ka, di man to kakita si Amlo kay bungol man to. Oh, mahadlok man ka. Murmag nangawat ka kay mahadlok ka. Nindot sa imuhang sonata sound lo. Mada, alright.
4: Hello.
3: Kato si Amleo, nga imong ayaan lang.
4: Ayaw!
3: Bisan totog, hinawayon to lang, no?
1: Ayaw!
3: Oh, hinawayon, mapalibalabihon. Promosoro ito rin sa atasiran ba? Gaan ako tong kape ba?
4: Ayaw!
1: Ayaw!
3: Manabago ay deog.
4: Ayaw!
3: Hilamusan ako tong kape rin lang. Promosoro ito lang.
4: Ayaw!
3: Oh, anilan rin sa randotisyon. One times lang. Ayaw!
1: Oh,
3: kato, Ingna mo nga yaan lang.
4: Ayaw!
3: Oh, ingna nga. Oh, ate, patono ko rin ka sa radio tisyon kaya tagaan ka ni Lolo kape.
4: Ayaw!
3: Oh, bisyon lang nga naas Lolo.
1: Ayaw!
3: Okay, kasagaran, wa bra ko rin.
4: Ayaw!
3: Balik na tayo mga katropa, human sa mga pahinomdom.

0: si Lolo Jose sa programang Halo Halo Special.
1: X FM.
2: Apo, RJ?
3: Oh, macam man, Kapitan?
2: Eh, tago, kay. Na imuhang teacher ning absent rebaka.
3: Ah? Kapitan, tago po. Ako ginan ni absent ko.
2: Oh, kaya naman.
3: Alangan, ako man inan, namatay na ka.
4: Exciting!
5: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
6: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
7: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may BCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
6: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy ka.
6: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang premium D3 ay napakabisa para maiwasan at mabilis na gumaling ang karamdamang pneumonia? Ang pneumonia ay isang impeksyon sa baga kung saan ang baga ay nagkakaroon ng malubhang pamamaga dahil sa infeksyon na dulot ng virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo. Ang air sac ng baga ay napupuno ng fluid o nana na dahilan ng malalang ubo, lagnat at hirap sa paghinga. Ang pneumonia ay kadalasang nangyayari kapag may isang existing infection sa ating baga o kapag ang isang tao ay matagal nang nakaratay dahil sa isang sakit na kalaunan ay nagpapahina sa resistensya o sa immune system. Ang sakit na pneumonia ay walang pinipiling biktima. Mapasanggol, bata o matanda ay maaaring kapitan ng pneumonia. Gayunpaman, mas madaling tamaan ang may mahinang immune system. Mas mapanganib ang pneumonia sa mga nakatatanda mula 65 years old pataas at sa maliliit na bata. Ganun din sa mga taong naninigarilyo at labis ang pag-inom ng alak, mga stroke or kagagaling lang sa stroke. O kaya naman sa mga taong laging sa kulob at matataong lugar na mamalagi. Maraming dalang sintomas ang pneumonia, ngunit madalas napapagkamalan na ito.

0: reaksyon sa ating epiglotis, isang bahagi na matatagpuan sa ating lalamunan at tumutulong upang malabanan ang mga pathogens na maaaring magdulot ng infeksyon sa ating lower respiratory tract. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay malaking tulong sa ating pangangatawan para ma-utilize ang vitamin D3, ang isa sa pangunahing sangkap ng premium D3 para mapuksa ang Staphylococcus pneumonia na siyang bakterya na nagdudulot ng pneumonia. Ito din ay may tagline na high potent phytonutrients na alkaloids at saponin na parehong napakabisang antiviral, antibacterial at immune booster para maprotektahan ang ating katawan, lalong-lalo na ang ating baga laban sa mga virus, bacteria, fungi at iba pang mga mikrobyo na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements. Kaya't siguraduhing protektado ang ating katawan at matibay laban sa mga karamdaman. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
2: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
1: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
1: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: That song was brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
1: XFM.
2: Exciting!
3: On this day, pagkapinaw Santon Gold Coffee Mix. Naiglutatayon, naikulansin. Pastilan ka ng inyong mangit-ngit ng mga pamanit, mahayag na mga katropa. Mapalit na sa mga Mercury Drug, Southstar Drug, TGP, o Generica Pharmacy Nationwide. Siyempre, gamat na sa Yachts to Health Incorporated. Oh, palitan mo mga katrumpa. May ang saning mensahe na rato ng tagaan o kuhan ba? Unsa lolo Jose? No. Unsa no? Nga imuha mo na pag umangkon. Dili na ko muan na lolo Jose. Kay nang luod.
4: Ayaw!
3: Muna, mga luoran. Niya, si Jose pa'y balihon nga luoran. Siya rin ay talaman ni angkon na.
4: Ayaw!
3: Mismo saya hagwan ng angkon.
4: Ayaw!
3: Nakinide si Amlew. Luoran na ay neng bayhana na. Gawas pa nga mapalibala bihon. Gawas pa nga doon ay favoritism. Luoran de ang dako. Now, yun now. Muna siya. Masuko na po si ante. Kay sa puton ba yan?
4: Ayaw!
3: Sa puton, looran, o nga, na mapalabilabiho, na ipaboritism.
4: Ayaw!
3: O nga, sinawa yun.
5: Oh, no!
3: Gawas pa sa uba na pag ipinakakuaday na pinakatumoy ka na hinawa.
4: Ayaw!
3: Kay ging naman niya sa
4: sinapang.
5: Oh no!
3: Pangit na kuno sa
4: sinapang.
3: Oh, mo na hinawa yun. Baton pa ni...
4: Ayaw!
3: O para na sa kanta bang tonight ang di makautot.
4: Ayaw!
3: Kana na isumbi.
4: Ayaw!
3: Nadiskubrihan na ginato na katong mga mo mensahe dito sa messenger sa kang Jose nga pensa. Pwede rin kayo mo mensahe dito sa messenger mga katropa. Okay, ato ng tagaan o pagtagad ang inyohang mga pagpanimbaya din.
4: Ayaw!
3: Mga pagpanimbaya, mga pagpanaway. Pwede na dito.
4: Ayaw!
5: Oh no!
4: Ayaw!
3: Asa na karoon ng akong mama sign. Ma, kumusta naman ka niya, ma? War is yun naman, ma. Wa na may tunga-tunga ng akong ugangan. Gimbanatan ko ni Molo. Saan yung banatan? Banat ba dahil nga kung ikaw ganyan ni?
4: Ayaw!
3: ang banat ka nang walay kamatuoran.
5: Ayaw!
3: Pero na ganyan sa kamatuoran.
4: Ayaw!
3: Dili na siya banat.
5: Ayaw!
3: Kung dili.
4: Ayaw!
3: Atong ipadayag ang kamatuoran.
5: Ayaw!
3: Kamatuoran nga si Amlew.
4: Ayaw!
3: Banono. Adonai paboritism.
4: Ayaw!
3: Bandos.
4: Ayaw!
3: Ma palibilibihon.
5: Oh, no.
3: Bandres.
4: Ayaw!
3: Looran na. Sino yung nag-ingon? Di na kuno siya mo. Adto dire kay nagluot. Sa to pa, looran. Mo na ibantres. Ato na naibawa na ban ono, ban dos, ban tres. Daghan pagay mo, lutaw na mga katropa. Sa mga sunod ng mga panahon. Kay adunay, ban kwatro. Saan ang ban kwatro? Hinawayo. Ya may may orsya nga ako kuno siya ng banatan usap politika kay banatan. Mura tag kontra ni sa politika kay mo banat. That's not a banat. It's a trot. Trot, trot or false. Trot or ports lang. Muna nga, ikaw niya lang. Ha? Kay imuha man ang iyaan. Kaya ikaw, pag umangkon, mapuka. Muna ka muna niya magkasabot, ani. Basta parihapon mo mga kwa. Parihapon mo. Gergada. Ay, nako. Balik rata mga katropa. Human sa mga pahinomdom. It's standby, baby.

0: programan Halo, Halo Special.
1: Uy, asa na pagkagikan?
2: Agawa sa dula. Mta-mta, oy.
1: Aw, abin na kong asa ka. Oh, saman nitra.
2: Paliti ko, be.
1: Palitan ti ka?
2: Oo.
1: Unsa man bon?
2: Juicy burrit.
1: Oy, apo. Dili magbinugo, ha? Dili man tawo na juicy fruit.
2: Saday na. Sige daw, be.
1: Alangan unsa pa. Bagulgam. Yes.
2: Exciting!
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako di ay si Pasita Sartaguda, Sita Etris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix 3 times a day. Hinay-hinay na wala ang akong ipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sa unya, magkapabata o sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
3: Santon Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.
6: Sister Pain. Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
9: Santon Plus Coffee Mix.
10: May manamong pagkuhan sa kanang Santon Plus.
11: Kumusta sa pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix? Usa'y nakatabang?
10: Kuha, nakatong akong sakuto-kuto bitaw. Nawala, brog, nawala ang hapdos tapos sa kumbana pagpaihi bitaw. Yung prostate, na may prostate. Gawa sa maintenance sa doktor, nga tayang tambal, niinom gipot siya, anak. Mugin na ba yung coffee pot kay ang synthetic baya, mas maka, ano baya sa kanang lawat na hilig mo ganit siya coffee. Nangapin na ka, nakatambal pa ka sa itong balatian.
9: Nangapin na ka, itambal ang pagka, oh, Santon Plus Coffee Mix.
3: Mapalit sa mga butika nationwide. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: That song was brought to you by Santol Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag-Santol Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay, at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santol Plus Coffee Mix.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Nindot yung kayong ihigop kung ang imong ipare sa imong merienda ang Santol Plus Coffee Mix. Kaya na ikamunggay, na mangosteen, na soya bean. Muna nga, kung namo ibalatian, pwede na ang alibyuhan sa Santol Plus Coffee Mix. Siyempre, mapalita sa mga mercury drug. Sa South Star Drug, TGP, o sa Generica Pharmacy. Nationwide.
4: Ayaw!
3: Oh, ay si katakatawa niya.
4: Oh, no! Ayaw!
3: Pwede na kang mokuan. Pwede na kang... Oh, basta kay mo na to, ha? Nakabalo na mo.
4: Ayaw!
3: Ha? Ikaw lang. Kabalo na ka sa imong ayaan.
4: Ayaw!
3: Sa ban 1, ban 2, ban 3, o ban 4. Napagane ko aday, napagay ban 5.
4: Ayaw!
3: Ban 5. Buraho.
4: Ayaw!
3: Okay. Di man manghatag.
4: Ayaw!
3: Basta di manghatag, buraho. Siyempre.
4: Ayaw!
3: Normal. Wala, kailangan pa bang imumurahit siya?
4: Ayaw!
3: Matik na. Basta di manghatag, buraho.
4: Ayaw!
3: Anam na.
4: Ayaw!
3: Kaya nga, manghatag gao kan be, kaya nga, bisag mga kuan lang, wag yun.
4: Ayaw!
3: O na, buraho di ay. Buraho, looran, mapilabi-labiho.
4: Ayaw!
3: O niya, naway.
4: Ayaw!
3: Nailhan na yun na to si Kwan na. Lang.
4: Ayaw!
3: Nailhan na yun na imong ayaan lang.
4: Ayaw!
3: Kadaghan ba ane? Sa pagkakaroon, mao pa lang na nga itong nadiskubrihan.
4: Ayaw!
3: Sa sunod niya mga adlaw po, makadiskubri na po taglahi.
4: Ayaw!
3: Nga na, aram na.
4: Ayaw!
3: We were discovering some more.
4: Ayaw! Ayaw!
3: Naroon mo na.
4: Ayaw!
3: Katong mga wala sa kuangkaro, wala sa radyo.
4: Ayaw!
3: Wala to sila kahibaw. Kay wala may libis.
4: Ayaw!
3: Wala to sila kahibaw nga kuang di ay. Say nga aning say amlew di
4: ay. Ayaw!
3: Katong bang naingon nga magkaloyo na daw sa ni Jose.
4: Ayaw!
3: Naanday mga ban nga daghanay, ban 1, ban 2, ban 3, ban 4, apang ban 5.
4: Ayaw!
3: Naabot yun sa ban 5. Grabe. Mayingon siya nga daghan pa kunoon sa pagkuna. Away na po tani. Away. Away siya, away. Ikaw ramay. Ban 6!
4: Ayaw!
3: Wala, away.
4: Ayaw!
3: Na, ban sites day, dapat ban sites, wala away.
4: Ayaw!
3: Nagtanaman ang naging kadaghan ng atong mga nadiskobre karong nga kahaponon mga katropa. Sa kwan?
4: Ayaw!
3: Katong speaker sa graduation ba?
4: Ayaw!
3: Naka-gown o kanang landa.
4: Ayaw!
3: Anaram na. Sayangan ni sounds na kuan ang timailhanan. Ugma na po tani mga katrumpa.
4: Ayaw!
3: Ugma na po tayo maguguy-hugoy kay ato na pong diskubrihon ang lain. Kay kuan man, naabot na matas ban sites.
4: Ayaw!
3: Napagay ban sites day. Mating og moabot pa rin sa ban 7 o paingon sa ban 10.
4: Ayaw!
3: Delikado naging kaanilang pangandam lang, gidaan lang.
4: Ayaw!
3: pamutos lang gina lang kay wa na di na gina mabangbang og imo nang isiasihon lang
4: wa ayo
3: korge na lungkot nimo lang
4: ayo
3: unya ban city ma igi igi hon
4: ayo
3: kana mangigi ba layas
4: ayo
3: Oh, baik gigi hon bra. Tang singgitan si Jose ulayas. Lima kana gipalayas, ginang pagpanget gipalayas pagyo. Paita. Wan tay oras ba katropa ug manapod po. Salamat kayo sa makausa pasangan lang sa kinatibukan puwersa sa FM's Network Philippine Pines atong kauban sa Picas Cuarto sa katropang Melanie Duran. Alang sa nagkayo sa Pilipino sa Philippine Pines, kini na lang si Jose Moingon. Ayaw pa daog sa dautan, dagan dautan, pinaagir sa maayo. It's bye-bye na Bansiete.

0: XFM.
1: Cool Mamino Car sa XFM.
2: Sauna, pogi kayo, yap. Sukat ka namin na kung XFM. Kwartahan ako.
3: Wow.
2: Naapagi kayo, yap. Lison po, dog mamayot ko. Ay, suman mo niya, masuman mo niya, 150 lang o init pa. Ipahit na kayo, suman, oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Grabe kayo, na pilato-lato, libre, oo. Oh. 150 lang, 150.
4: Mga katrupa, exciting!
5: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako sa mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka ng akong katulgon. Nawala ka ng driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
6: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus user, atong paminawon.
9: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard niya, Fermi Mabilar, kay ang gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Mauto nga na balaka ko kay Bastion og mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako unya akong gimintin usa ka semana, ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Ang mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
11: Pirminga sakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa pagpalinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo akong paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi akong tulog. Jobert Taylor, sir. Tagamatanaw.
10: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
12: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
13: Para sa dynamis?
12: Para sa turnyo ni Mrs.
13: Tour?
12: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
13: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
12: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
13: Sige, sugayon na ako na, miss. Yeah!
10: Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo, wagas, ang lakas.
10: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
15: Santon Plus Herbal Soap.
16: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
15: Santon Plus Herbal Soap.
17: Nanami gin.
15: Santon Plus Herbal Soap.

0: the pain. Ako de si Randy, taga Cebu, sa ka-sales clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ako, sisne pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang sisne pain.
1: Sisne pain, tanggalang pain, fast and safe. Sisne pain, symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Zenton Plus Coffee Mix.
3: Sali.
4: Usa imong mga natilawan o natry sa produkto sa Yestwell.
3: Zenton Plus. Kali Zenton Plus. Okay. Something ko lang yun, basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kay. Kailangan ninyan kay. Ako kinuming amon yun ko. Bayanam ko sa buntag. Inom po ko sa hapon. Kami sa kumbana. Mayroon ko gibati.
4: Imong pagbawas ni mo. Kumusta?
3: Ay, normal kayo. Every morning yun.
4: Sa una, ito pa ka nainom sa Zenton Plus Coffee Mix.
3: Ano mag-disod ko bawas? Nagduha ka adlaw. Tagtulo.
4: Sila kong taba ang Zenton Plus
3: Coffee Mix. Okay kayo.
4: Imong paano? Kumusta pag-inom sa
3: Zenton? Okay po kayo. Pag inauhaga, tanan ako mga silingan. Pag-inom aning Zenton Coffee Mix. Sinindot kayo.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ayo! Ayo!
3: Sige pa nga, yoy. Naram ko din eh.
2: Papalita ragod kong sigarilyo.
3: Unsa nga sigarilyo?
2: Kana lang hope. Kay basin na pa may pag-asa nga magbalik.
3: Hoy, kaplodi. Bagay sa imuha, more.
2: Kay nga naman.
3: Asa pa, more.
4: Mga katrupa, exciting!
5: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Sisuwayan ako kung sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Sirminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako sirminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
10: Claire Skin Beauty Soap.

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Laging napaparay sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sansol Plus
1: Herbal Oil.
3: Atak ka, iskun pa.
4: Ang imong bawon ng kwarta. Yatagan ka ni mama niyo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
3: Saton, pati na siya. Hala, himot ko.
4: Wait lang sa ha. Yan, kwaon, okay? Yaro. Kunya, igdala sa kadug tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
3: B! Ah, manako hinom.
4: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kininimo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud ni ini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa.

0: and nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Roldan sa Baker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko da yun. Sister Pain. Kay kong uban pang painkiller, walay epekto. Kahira dyan kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Bibili sa mga butika.

0: FM.
1: X FM.
2: Urak! Asa maning bataan eh? Urak!
3: Ba't naman?
2: Marika, marika. Mag-study ta. Mag-exam naman din mo. Ale, mag-study na ta.
3: Okay, sige.
2: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
3: Sige.
2: Mag-study tagmat, ha? Kung adun ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabuok. Na nalang ko'y...
3: Diabetes! Exciting!
4: Kining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection gumikan kay mahimo kini unya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muog daw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
5: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
6: Agusan Lending Corporation.
5: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O kanapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.

0: FM.
1: Orak,
2: Kapitan.
1: Unsay kalahian sa una o garon?
2: Ani niya siya, Kapitan. Sa una, gamay ra mga lalaki nga gwapo.
1: Oh! Unya karon di ay.
2: Karon, Kapitan. Gamay na lang pod ang mga lalaki.
1: Asya manding uban.
2: Wala na, nangabayot na. Exciting. Exciting!
3: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yasco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
4: Zanton Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
5: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga utto gabi, nagainom ko sa Zanton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
4: Zanton Plus Coffee Mix, sa kalami sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zanton Plus Coffee Mix, kape na gamot pa. Balit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Kudi ay si Alvin, biker nga sigig ka subawan. Isip ko sa ka cyclist, firm gid kong natumar og premium D3. Aron lagsik firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Sa mga butika.
7: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check it ang hotel.
8: Dili na lagi.
7: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
8: Sa muka, oy.
7: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
8: I'm tired. Stress.
7: Dong.
8: Unsa man gyud?
7: Nakoy turbo dietary supplement for men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
8: Turbo?

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Santan Gold Coffee Mix.
3: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko. Matiun og kapoy og nihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na kong kutis. Kinaadyo ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat Santan Gold

0: Bika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Ricky and I'm proud Sister Pain user. Kay one time a sore throat ko, wala gyud lain makapawala sa sore throat nato. Sister Pain regyud. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Bili sa mga butika.
4: Stand on the coffee mix.
5: Sirisita basay. Mag-itin ako rong July 7.
6: Katong wala pa ka nagagamit ni mga produkto sa Yes to Health. Kumusta ang sa may ginabati nimo sa una?
5: Ang kutukuto lagi sir. Half dose per me.
6: So sa una hingapi jud ka, wala pa nimo na ilan sa tablas kape.
5: Kas gamay pa ko sir. Kape na gyud na.
6: Kape na di gamay ina mag kape sa sagadlaw.
5: Na katulo, na kaduha.
6: Sukat pag inom ni maning sa tablas kape mix. Unsa may ginabati
5: nimo? Mura ka ulian, na ulian ba ya sir?
6: Katong half dose imo.
5: Oh, na ulian.
6: So kini palit gyud nimo.
5: Gipalit na.
6: Ubay-ubay o upat ka box. Tulo ka box nga Santo Tomas Coffee Mix o usa ka box na premium D3 mga lodi ha ang gipalit ni nanay.
5: Ni arang-arang lagi ang kutukutso sir. Arang-arang ba yung lawas adto sir? Kay sa kadlaw katulogan ko magkape. Ay nindot kay sa nga tanan oy. Bahala gyud ko kakaubuntag kanon. Taman sa naka dungog karon. Pasuway mo palitan ning Santo Plus o Santo Coffee Mix. Kayon pod mo kaya ko nakayon mang ko.
4: Oh, sent on this coffee mix.
3: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: FM。
1: Nay, sige lang ko sumugon sa classmate. Anak daw ko, talikin ka wayan. Saday akong amahan.
2: Na, wajud ko kabaludong. Nagatong panahuna, hashtag yung ngit-ngita.
3: Exciting!
4: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Lina Atenelio, diri sa San Remigio, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog? Ako kay, dili man ko katulog o dayo. Nang magkamatmon ko, duga na sa kukbali katulog. Lima na tingin ka, tuwid nga dili ko makatulog dayo. Bao niya, maayo na akong tulog. Magdamgo na good ko. Kaniya to, dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali, diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Sanson Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Sanson Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa

0: maayos.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipunok sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton ug likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika.
5: Atong paminawon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
6: Hi, ako dito si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Kaniadto, magsingit ka tubang sa computer, magamit og mga gadget sama sa cellphone. After sa tan-aw nimo gikan sa gadget paingon sa kung unsay imong tan-aw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Mo action og luha ang akong mata. Halang sa dihang nakadiskubre ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sugod nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, aduna gyoy alibyo ang akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap og magluha ang akong mata. Karon ako na gyud siyang mintinon aron nga malikayan ako nga maghapdos akong mata o magluha-luha. Muna kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision

0: XFM.
1: XFM.
2: Ma, bakasyon naman yun. Patuloy na kumabi. Libre na biya tuloy sa barangay.
3: Ay, dong. Wala tayo mong papa para magdungan mo.
2: Kita lang, good, ma. Ay, nauba na si papa.
3: Na, Niligyan na pwede, dong.
2: Mama, good. Ay, nga naman.
3: Inahanglan mo nga mag-uban sa imong papa. Eh, para magdungan mo, magpatuli.
2: Ah, bisot pati si papa.
3: Bisot pag yun yung taon.
2: Dagawa, papa, eh.
3: Ah, ma, ha. Magpatuli na mong duwa sa imong papa.
4: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
5: Agusan Lending Corporation.
4: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Paglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solutions with you since 1994.
6: Nasayod ka ba nga dunay duha ka classic nga pagpalong sa serbisyo sa sugang nagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmaintenance sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang nagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisad-ay sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad, sama sa pagpangawat, sa kabtangan parte sa linya, paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kung kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: XFM.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Bye. Inom na bay. Wala tayong kutay. Mangas ka. Exciting.
3: Exciting!
4: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
5: Katukoy ko ang pasalamat sa Zaton Plus Gold Day. Tumanggod, sir. Dinigdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, sa akong kalsulay, sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
4: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mukaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
6: Zaton Plus Coffee Mix.
7: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay og soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
6: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus user, atong paminawon.
8: Ako di ay si Jimmy Torres. Tay 4 anyos taga Bukidnon. Sa kamekaniko, ugay na day ko nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tus grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa ko ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
9: Kadaadlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
10: Daghan nang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
11: Turbo Supplement for Men.
12: Oh, yes.
11: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
12: Mas lalakas ka pa.
13: Zaton Plus Herbal Soap.
14: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
13: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.

0: sa maayos.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain. Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
3: Usa ka call center agent.
2: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
3: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and save. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ibilis sa mga butika.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Hello, ako si John Jelly Brias. O sa sabaga anchor. Matag buntag sa'yo before sa ako ang program. Nahabit na yun na ako. Mga pi o Santon Plus Coffee Mix. Dako yun og tabang para sa ako ang lawas. Labi na kay trabaho na ako. Kadlaon pamumata na. Tatanan nga wa pakasulay ni ini. Ubay-ubay nga mga sakit. Wala o ni ini. Isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa atong mga kalalakinhan. Sa babae po ang hormonal imbalances. Kailangan yun ko ani Santon Plus Coffee Mix kay sa akong trabaho. Tungod sa kabisi, gumikan kay uras, interview dito. Nga program. Ang ingredients ni ini. Mangustin o suya powder. Dako kayong ikatabang ang maong Santon Plus Coffee Mix mo nang ako gining marikomendahan ninyo. Halas sulayin ninyo ang Santon Plus Coffee Mix.

0: FM.
1: Inday, gipatotoy na ni mo ang bata.
2: Yes, ma'am, ako nang gipatotoy.
1: Unya, ang sir ni mo nagkaon na.
2: Na, ma'am, di yun mo kaon sa sir. Magsige rin yun siyang totoy. Ako na lang sa gipatotoy, ma'am.
3: Mga katupa, exciting!
4: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwak kong babungog. Katul, kaayo to. Dinom akong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo, kaayo siya. Gamit to do Santon Plus. Kaya dako kayuhan sa atong lawas. Dako dito ay itatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Kuday sinil kanyero, taga-sityo pagakpak, barangay bungabong, antukan, yabaw di oro. Sa akong mag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Daku kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
10: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Aisel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan sa sakit ng katawan.
1: Samsung Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas ako blood sugar, pero sukad nga ninom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw og nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiskubre niini.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong klase og stress reliever po niya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulay. Akong pamanip, itong og dry kaayo. Pero sukad tong direkomend ni sa akong mga amiga ning Santon Gold Coffee Mix nga naay glutathione og collagen. Namuti ko kung ni baby skin na

0: Nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle Dainey, taga Cebu, sa Sales Lady. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog kay gamin o dakutiin. Sa uglikod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, ipitibo kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga buki ka.
4: Zentone Plus Go.
5: Hi, ako si Razor Vasquez. Isip Station Manager. Dilibalikayan ang kakapoy sa lawas. Bumikan kini sa estrés sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kayod gihapon. Usa-usab ako ka-angkor. Sa una, dali lang ako hangakon. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sab niini nga Santo Plus Gold. Kaloy sa Ginoo. Ang iyang guiter ni Hiyos. Maunang iyang gimintain ang Santo Plus Gold. Ako usab, may gamit usab niini. Kaloy sa Ginoo gihapon mga katropa. Ang hangak, nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod niini, kada adlaw, kini na akong ginagamit kining Santo Plus Gold. Mauna, nga kamudiha, gamita ka niininyo nga proteksyon Santo Plus Gold. Labi pa sa itong mga kagisunan, mga kababayanan, na doon ay bukol-bukol sa suso, guiter, o uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo, Santo Plus Gold. Labi pa, gandun na kay balatian, Santo Plus Gold gamita.

0: XFM. XFM.
1: Kap, pangulaan na lagi kakaroon, Kap.
2: Master, halangan. Kaya nga kong asyawa, nag-hired man good o bagong driver, nga batanon, unya, gwapo pag yun.
1: Oh! Unya, magsilos na ka, Kap.
2: Wa manoon, Master. Tingala lang ko kay. Wa mong good may sakyanan.
3: Exciting. Exciting.
4: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol. O tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
5: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
6: Agusan Lending Corporation.
5: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solutions with you since 1994.

0: XFM.
1: XFM.
2: Oy, kinsa man ning sige panawag na ko? Bidaw be akong tubagon. Nanawag man lagi ka.
3: Asa day ko?
2: Ay, napakudris merkado. Ano man?
3: Mga motor. Departer.
2: Nikin siya.
3: Alangan kita pa. Si Lula.
2: Oh, kuya. Dago palagi. Oh, kuya.
4: Exciting!
5: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
6: John Villanoy ba? Iga, purok banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Comprimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y piang, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Matanungog mo kay si Rindon, matistingan daw. I-try na ko, inom na Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, kiko na. Sa isa lang, ganito. Sa kabulan, gamay, mga kumbukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Humubag na ako sa likod, humubag na ako sa kong lagay na ko, kanyang produkto sa Yes Toil, na panin, dako kay katabang sa kuha.
5: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapi.
7: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
8: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
7: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
5: Vision X Plus, user, atong paminawon.
9: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabal-habal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabal-habal driver, imintigin ako masungatas dalan, mga abog, o pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Higir man ko, ukinin hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
10: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi. Batiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
5: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
7: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. One Turbo.
11: Oh, yes.
7: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
12: 7 Plus Herbal Soap.
13: Yan ni Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Para sa maputi nga panit,
12: mahamis nga kutis.
14: Santon Plus Herbal Soap.

0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo, sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
1: Sis the Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibili sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ibili na anas ga New Corellia, Del Pilar New Corellia. 69.
5: Bili pa ka magkape.
4: Santon Plus Coffee Mix with katilaw naman ko. Mayim tulog. Normal imong ihi.
5: Kumusta ang imong pagbaw?
4: Arang ko karong mga panahuna. Lami gyud sa kanang lami sa plaza gyud. Ako gyud gituyo agad to sa istasyon tong una. Tungod pa bitaw ay clinic dito sa palengke. Ito ko nagpalit. Atong mga kaigsuna na ko naminaw karon. Inumog Santon Coffee Mix kay lami siya, lami imong tulog. Pagbuni sa mga bukol-bukol sa imong pagihi kay may imong tulog. Nato pa kondisyon imong lawas.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: FM.
1: Good morning, Pader.
2: Uy, mayong buntag, Archie.
1: Nanglaba ka?
2: Oo, oh, nanglabahin taon. Aron na ako'y masuot pagkaugma.
1: Mga sininan ni mo na tanan, Pader?
2: Oo, oh, mga sanina na ko ni tanan akong gipanglabahan.
1: Time sa... Kana, unsa man na siya. Bra lagi na. O kana, panty. Oo, napadyod mga sinina, oh. Halos pang babae. Nagdawat na ka. O labada. Padre?
3: Exciting!
4: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
5: Magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Isang malusog na pakinig sa atin pong lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang lingkod, Sir Michelle Hinas. Makakasayang po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, maghahatid na naman tayo po ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan gamit ang mga natural na pamamaraan. Syempre, katuwang po natin dito, mga kaibigan, ang mga dekalidad, mga nutraceutical grade na produkto ng Yes to Health. Sa mga kababayan po natin na gusto maka-avail nito, puntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa lugar po ninyo at lagi pong hanapin ang tatak Yes to Health para makasiguro na inyong pong bibilhin ay yun yung inyong pong napapakinggan nyo dito sa atin pong programa. Ha? At pwede rin ma-avail ang atin pong mga produkto sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Pwede rin kayong pumunta ha, sa atin pong official Lazada and Shopee page para maka-avail ang atin pong mga produkto. Siyempre sa programa pong ito ay makakasama pa rin po natin ha. Ang isa sa atin pong Certified Naturopathic Practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At siyempre ang atin pong Celebrity Doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
6: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat nating mga katropa, mga kababayan na taga-subaybay sa buong Pilipinas. Welcome po muli sa ating usapang pangkalusugan. Siyempre, pag pinag-uusapan po natin yung kalusugan, preventive, ang pinaka-the best, ano? Gamit ang naturopathy, alternative medicine, at holistic healing. At mamaya po, marami tayong pag-uusapan. Tutok lang po kayo sa ating palatuntunan. Ako po si Dr. Algie Bakla.
5: Sa mga kababayan po natin, na meron kayong mga katanungan, nais ko nyo pong i-consulta on air kay Doc Algie. Pwede po i-text yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At huwag niyo pong kalimutan i-like and follow ang atin pong Facebook page. Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Makikita niyo dyan lahat ng mga produkto natin. Makikita niyo rin dyan yung mga kababayan po natin ano, na nagpapatotoo na natutuwa ano, sa kanila pong na-experience sa pag-take ng atin pong mga produkto. Ano? Kayo rin, kung meron kayong mga experiences about our products, pwede niyo rin po i-post dyan mga kaibigan ano, sa atin pong official Facebook page. Ha? At huwag pong kalimutan, ha? Puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre, makapagpa-check up po kayo ng libre. Meron po tayo dyan mga program, especially yung detox program po natin, ano? Para mas mabilis gumana yung mga iniinom po ninyo na mas supplementation or other medication. pang solusyon sa inyong po mga karamdaman. Mainam, ano, na nakakapag-detox kayo or nalilinisan yung atin pong mga pangangatawan. Iba't ibang sistema sa katawan po natin, ha? So, punta po kayo dyan sa atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit sa inyong pong mga lugar.
4: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan, Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibabahan ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
0: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
5: Puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar para po makapagpakonsulta po kayo ng libre. At syempre, mabigyan po kayo ng mga program, ano, about sa mga dapat nyo pong gawin at kinakailangan nyo pong iiwasan, ano, lalo na po pagka gusto nyo pong mabilis, ano, yung pag-recover ng inyo pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? So, puntahan yan, mga Yes to Health Clinic natin yan. Open tayo mula Sunday hanggang Friday, Doc, ano? Bukas po tayo at syempre, araw-araw ang ating pong free consultation. At yun nga, bibigyan kayo ng mga guidelines dyan, especially sa modification of your diet. Maraming po mga ipapaiwas po sa inyo, ano? Minsan yung iba, Doc, nagre-reklamo na eh. Ano na lang kakainin namin?
6: Hindi naman lahat ng pagkain ay talagang inaalis, ano? Ang principle naman natin, mostly moderation and not omission. Ang tinatanggal lang naman talaga dyan. For example, may isang specific ang sakit. Eh talagang may mga pagkain na hindi talaga pwede sa'yo. Huwag na natin ipilit kasi yung iba, reklamo na reklamo, lumalala ang sakit. Hindi naman iniisip na may mga sila mismo yung gumagawa ng dahilan para malumala. Yan. And mostly, alam niyo mga kaibigan, lifestyle. O pagkain, yung hindi pagpapahinga ng sapat.
5: Yan, ako.
6: Yan, stress. Number one yan. Kaya nga yung iba nagtataka, Dok, ano naman ako sa pagkain, mapili. Puro gulay. Hindi naman pala tutulog ng sapat. Kaya nagkakasakit pa rin. Kumbaga, ang batas ng kalusugan, hindi lang isa yan. Ha, yun yung kumbaga nagro-roll sa ating buong sistema ng kalusugan.
5: Kaya nga, dapat holistic yung approach niyan, Dok. Kaya, no? Kinakailangan lahat po ng anggulo. Kaya dapat po titingnan, mga kaibigan, at dapat bibigyan po ng pansin. Kasi pagka doon ka lang nakafocus sa isang part, okay nga, ano, maganda nga yung pagkain mo, good choice yung ipo mga kinakain, kulang na kulang ka naman sa pahinga, kulang ka sa tulog, ano, halos hindi na nakakatulog. Yung iba, Dok, ilang oras lang yung tulog, ano, either busy or kahit gusto matulog, hindi makatulog. So, ang mangyayari yan, yung pag-repair ng ipong pangangatawan at as well as yung pag-take nyo ng mga supplementation ay nababaliwala. Kumbaga, nasasayang.
6: Ang laki kasi ng diferensya, no, isipin mo 30, 50 years ago na kung saan ang mga tao nun para mapuyat ka, manunod ka ng telebisyon. Isang bahay, isa lang yung telebisyon. O, di ba? Eh ngayon, lahat may hawak. Anywhere, any nasa sulok ka dyan, mapupuyat ka talaga sa dami ng mga masarap panoorin. So, kaya kailangan din nating i-moderate yung ating o bigyan ng limitasyon yung ating mga sarili kasi ang susi sa paggaling nasa ating mga kamay din.
5: Yun, ha? So, sa mga kababayan po atin dyan, ha? kinakailangan ma-correct natin ano yung mga wrong lifestyle, wrong habits na nagagawa po natin, na yun po yung nagagatong ano doon sa mga problema, mga karamdaman na nagsisulputan sa atin pong pangangatawan. Okay, kung meron kayong mga inquiries ha, just text lang sa atin pong numero, atin pong text line 0969-609-6545. Kung hindi po ganun kamasailan yung mga katanungan, lagayin po ng pangalan po ninyo, address, para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa.
4: Secret of Health, Health Info.
5: Pag-usapan po natin doon, ano, itong isang napakahalaga na parte sa atin pong pangangatawan. Bakit napakahalaga na mapangalagaan po natin o maingatan natin yung atin pong mga blood vessels at mapanatili po ito na healthy? Ano po ba yung role nito, Doc, sa atin pong pangangatawan?
6: So, usapang kaugatan, ano, pag-gagawin natin ngayon. So, alam nyo mga kaibigan, very important talaga to. Kasi, alam mo, ang papel ng blood vessel, dahanan ito ng dugo. Kumbaga sa normal na sitwasyon natin, ito yung mga daan, yung mga highways, yung mga barangay roads, imagine mo yon, may iba't ibang uri ng daan at sa katawan natin yun yung nagre-represent o kinakatawan na ng mga blood vessel. So nagde-deliver yan ng oxygen, number one, very important ng oxygen, kasi without enough oxygen, like yung utak natin, ilang minuto lang patay. Yung brain cells pag walang oxygen. So pati yung mga vital organs na nangangailangan ng nutrients, yung mga tissues natin, napaka-importante, pati yung lahat ng waste product o dumi na galing sa cells, dumadaan yan doon sa ating blood vessel. Mm-hmm. So, alam nyo, ayon sa pag-aaral, itong ating ugat, lahat ng parte ng blood vessels natin, iba-iba kasi yan, may artery, veins, may capillaries. Pag pinagdugtong-dugtong mo daw yan, pwedeng umabot ng 60,000 miles.
5: Ganun kahaba.
6: Kumbaga nakailang ikot ka sa buong mundo. Sa kung pagdudugtong-dugtongin mo, according to study, ano, mayroon tatlong major blood vessel. Ito yung arteries. Usually, ang trabaho niya, nagdadala siya ng dugo mula sa puso papunta sa iba't ibang part ng ating katawan.
5: Mm-hmm.
6: Yun namang veins, ito naman yung nagbabalik. Ito yung ugat na nagbabalik ng dugo mula sa iba't ibang part naman ng katawan. Kumbaga, return vessel ito.
5: Mm-hmm.
6: And yung capillaries naman, ito yung smallest blood vessel na nagkoconnect ng arteries and veins. Parang intersection ito, mga kaibigan. Mm-hmm. Ano? So yung artery, yan ay malakas at muscular blood vessel po ito. That's why ito yung maririnig nyo. Ito yung makikita mong nagpapalpate, yung parang pumipitik-pitik, partner. Ha? Kapag may nakikita kang ugat na parang pumipitik-pitik, yun yung inyong arteries. Usually, dito sa leeg, may malaking tinatawag na carotid artery tayo dito.
5: Mm-hmm.
6: Tapos dun sa puso natin, may makikita kayong parang spaghetti sa picture. Mm-hmm. Yun yung ating aorta, which is the largest artery. Ano? And may pressure talaga ang dumadaloy na dugo dito, mga kaibigan. Mga nasa 10 to 15% ng blood volume ng katawan ay nandun sa ating artery. Yan. And syempre, yung mga part ng katawan na kung saan medyo maliliit at habang lumalayo kasi sa puso yan, lumiliit yung arteries natin, yung mga arterioles, malakas din yan. Even though maliliit sila. Kaya partner, sa mata natin, may mga maliliit tayong artery dyan.
5: Artery.
6: Kahit na maliit yun, malakas yun.
5: Mm-hmm.
6: Okay? Hindi yun basta pumuputok. Okay? So, yung capillaries naman, sinabi natin kanina na ito yung pinakang junction ng dugtungan ng ating arteries and veins. Yan. Yung isa naman yung veins. Yan. Yan, diba? Makikita nyo. Unlike sa artery, ang veins natin, hindi siya mataas yung pressure.
5: Mm-hmm.
6: At wala din, hindi ito muscular katulad ng arteries natin. Ang pagkakaiba ng veins, meron siyang valve.
5: Mm-hmm.
6: Na yung valve na yon ay pumiprevent na mag-backflow yung dugo.
5: Mm-hmm.
6: Ha? Ang dapat ang direksyon ng ating veins is pabalik dun sa puso natin. Mm-hmm. At dumidepende ito sa galaw ng muscle at sa gravity.
5: Mm-hmm.
6: O kaya minsan, yung mga nagkakaroon ng varicose veins. Mm-hmm. Ano nangyayari pag may varicose veins tayo? Lumalaki yung varicose natin.
5: Lumulobo.
6: Yung veins natin, nagbabaricose. Mm-hmm. Dahilan yung mga balbula ng ating pong veins ay nasisira. So nagbabackflow yung dugo, lumulobo yung veins, at ito pwede maging dahilan ng mga problema sa sirkulasyon.
5: Mm-hmm.
6: Pag kinukunan kayo ng dugo, saan ba tinutusok? Tinutusok ng nurse yung veins. Hindi pwede yung artery ang tusukin kasi magbo-burst yun, ano? So, ibig sabihin, itong ating veins, mga 75% ng blood volume, nandun siya dumadaloy. Pag tinitingnan mo yung picture ng mga ugat natin, yun yung kulay blue, yung vein. At pula naman yung artery. Yan. So, Ulitin ko, yung dugo na dumadaloy sa artery, may oxygen.
5: Mm-hmm.
6: Yung veins naman, pabalik sa puso, marumi na yun. Ah, kumbaga, nandun na yung mga waste product na ibinabalik para ilinisin ng ating lungs at muling ibalik sa puso to repump sa ating iba't ibang part ng katawan through the artery.
5: Mm-hmm. So, yun yung gamit, ha? Yung function ng mga blood vessels sa ating pangatawan.
6: At lahat yung partner, elastic.
5: Mm-hmm.
6: Ibig sabihin, parang ano yan, parang goma,
5: Oh.
6: Lalo na yung artery natin na hindi ito basta-basta pumuputok kung healthy.
5: Mm-hmm. So, sa mga kababayan po natin, with the healthy blood vessels, mga kaibigan, inagagampanan nila bawat function na designated para po sa kanila. Ang tanong, Doc, ano po ba yung mga possible na problema na maaaring mangyari dito sa mga parte na ito ng mga blood vessels po natin?
6: Medyo mga komplikadong sakit ang pwedeng tumama dyan. Yung usong-uso ngayon na kinamamatay ng kahit bata pa, bumubulagta na lang, namamatay. Yung tinatawag na aneurysm.
5: Nako.
6: Ang aneurysm, isipin nyo na lang na meron kayong lobo na hinipan nyo ng hinipan ng hinipan. Nagbabulge yun. Ibig sabihin, nagkakaroon, nahahatak masyado yung artery, tapos time will come na very weak na siya. Hindi na matibay.
5: Mm-hmm.
6: Okay? Yun ang ibig sabihin ng aneurysm. So, pag nagkaroon ng aneurysm ang iyong artery, okay, pwede po ito mag-rupture kapag mataas ang inyong blood pressure.
5: Nako.
6: Kaya marami yung bumubulagta na lang kasi nagkaroon ng aneurysm sa utak, pumutok dahil sa sobrang taas ng BP, naku, walang kalaban-laban. Kung may agapan sa ospital, pwede maligtas, pero mostly, namamatay sila ng walang kalaban-laban. Yung mga arterial disease naman, katulad ng coronary heart disease, yung pagbabara sa mismong artery na nagsusupply ng dugo sa puso, cause din ito ng pagkamatay, yung heart attack. Ano? Carotid artery disease, kung itong carotid artery sa leeg natin, magbara, nagkaroon ng clotting, malaking problema din. Saka yung mga tinatag na peripheral artery disease, na kung saan yung mga malalayong arteries sa mga peripherals, paa, kamay, nagkakaroon ng mga pagbabara or kahinaan. So yung mga sakit na yun, pwede nagpapa-narrow o nagpapa-sikip o nagpapabara doon sa ating mga daluyan na artery. Ang tawag nila doon sa kondisyon na yun ay nagde-develop ka ng atherosclerosis o hardening, na ang pangalim nito pwedeng pagdating ng panahon magbabara yung inyong arteries. Yung atherosclerosis is nagkakaroon ng plaque. Parang sa ngipin natin.
5: Mm.
6: Nagkakaroon ng maraming deposit. Dahilan niya sa fats, cholesterol, at sobrang pagkain ng maaalat. Yan yung composition kasi ng plaque sa ating artery. Yung blood clot naman, nangyayari ito once na we have a traveling blood clot na bumabara, nagka-clump together. Yan. At ito ay pwedeng maging dahilan ng mga deep vein thrombosis, pulmonary embolism, or pwedeng stroke. O yung mga nagkakaroon ng mild stroke, sila yung mga taong nagbara yung clotting sa utak, pero hindi totally. Okay? Kaya ang nangyari, mild lang. Oo. Yun yung tinatawag na mild na stroke. Ano? At isa pa yung hypertension. Ito yung punot dulo eh. Pag high blood ka, ang ibig sabihin, dalawang bagay. Either yung artery mo ay hindi na normal, yung kanyang elasticity, kaya lagi siyang masikip, or malapot ang iyong dugo. Yan. Alin man doon, ha, sa dahilan na yun, pwede magdulot ng hypertension na siyang punot dulo kung bakit marami na i-stroke at marami na heart attack. Marami pa yan. Ha? Wala lang tayo masyadong oras, pero napakarami pa, katulad ng varicose veins, yan, na yung sinabi na natin kanina, bumabara yung veins natin dahilan sa valvular disease. Nagkakaproblema siya.
5: Mm-hmm.
6: Vasculitis, makikita mo yung mga maliliit na mga ugat na parang ang dami-daming mga tumutubong ugat na litaw na litaw. Ayan. Or pamamaga din ng ating blood vessel. Ayan. Ganon din yung malformation. Diba? Marami kang makikita ang mga parang nakikita mo yung ugat partner, parang liko-liko na gano'n. Mm-hmm. May mga gano'n tao eh. Tapos ang kanilang mga binti, nangingitim.
5: Mm-hmm.
6: Tapos hindi na sila masyado makalakad kasi namamaga yung mga paa nila.
5: Nako.
6: So lahat po na yon ay pwede mangyari kapag nagkakaroon ng diferensya ang alinman sa ating mga blood vessels.
5: Mm-hmm. So mga kababayan po natin dyan, dapat pag-ingatan ng gusto. Alinman sa mga kaugatan natin na yon na magkaroon ng problema, ay maapektuhan po ano yung normal blood flow sa ating pong pangangatawan.
6: So paano mo malalaman na pwedeng mayroon ka ng problema sa dami ng dugo mo? Any ugat, ano? Walang pinipili, artery man yan o veins. Pwedeng nagkakaroon ka ng pangangalay. Pwedeng ang pakiramdam mo sa kamay mo, parang di ba may mga, ayun, nagmamumotor ka tapos parang punong-puno na yung kamay mo ng dugo. Ang hirap, ang sikip, masakit. Nagkakaroon ng changes yung skin color mo. Kapag ang kulay ng balat ay nangingitim or nagiging parang bluish, meaning kulang ang daloy ng dugo or may congestion. Kapag naman malalamig ang legs, feet, arms or hands, insufficient ang blood circulation doon. Pwede rin ikaw ay nagkakaroon ng pagkapagod, pagkahapo, laging masakit ang dibdib mo. Okay, lagi kang parang pagod na wala ka namang ginagawa. Magpa-check up po. Baka mayroon kayong problema sa daloy ng dugo. At lalala po yan kapag hindi po naagapan.
5: So mga kababayan natin, obserbahan nyo po ha. Dapat po bantayan nyo yung mga simptomas na nagpapakita na hindi na normal. Ano? Yung blood flow sa pangangatawan nyo na yun ay apektado na sa pagkakaroon ng hindi malusog na mga ugat sa atin pong pangangatawan. Ano? Either arteries man yan, veins man yan, as well as yung mga capillary sa atin pong pangangatawan. Yun po mga kaibigan ay nagbibigay sila ng mga senyales, ano? Tulad ng mga nabanggit ni Doc Algie na dapat nyo pong bantayan, ano? Kasi the more na tumatagal, Doc, na nagkakaroon ng insufficiency sa blood circulation sa ating pangangatawan, maraming organs sa katawan natin, mga sistema, ang naaapektuhan ng gusto.
6: Yes, because yung buhay ay dumadaloy sa... Kaya sabi niya sa Bible eh, keep your heart with all diligence. Cause out of it are the issues of life. Ibig sabihin, sa Tagalog, ingatan mong iyong puso dahil dito dumadaloy ang buhay. Yung buhay yung dugo. Ang puso at daloyan ng dugo, yung mga blood vessels natin, yan ang importante, yan ang super highway ng katawan na dapat walang bara. Kumbaga, parang ano partner eh, nagpapatakbo ka ng sports car sa subdivision na purong puno ng humps. Di ba nakakainis yun?
5: Oo.
6: Ganun yung nangyayari sa katawan kapag hindi maganda yung mga blood vessels natin.
5: Yan sa mga kababayan natin ha. Ingatan po, ano, pangalagaan ang mga kaugatan sa atin pong pangangatawan dahil yan yung nagbibigay ng sapat na nutrisyon, oxygen at iba't iba pa ano na functions sa iba't ibang organs po natin ng pangangatawan po natin, ha. Okay, so mga kabayan, kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Ang tanong ng karamihan, Doc, ay paano daw maiingatan itong pagkakaroon ng healthy na blood vessels?
6: Ayan. Sagutin natin mamaya yan. O, ngayon na ba natin sagutin?
5: Sige, Doc. Pwede ngayon.
6: Oo. So, kinakailangan natin kumain ng mga pagkain na merong abilidad o sustansya na maganda sa atin pong daloy ng dugo.
5: Yeah.
6: O, marami yan, maraming herbal yan. Kaya nga yung, di ba yung Santon Plus Gold na, na nakita nyo, meron siyang limang sangkap na karamihan sa mga nandoon, meron mga phytochemicals na nagpapatibay ng mga lining ng ating pong blood vessels. At nagbibigay din ito ng epekto na nakatutulong sa pagpapaganda ng daloy ng dugo kasi may mga sangkap ito na nagre-regulate doon sa pagkakaroon ng malapot na dugo. Mostly kasi, taba. Mostly, yun yung problema sa kayong sugar. Which is doon sa ating sangkap, yung ating yung santon, sa mangustin natin, yung ating garlic is very important. Kasi ang garlic, meron siyang sangkap na allicin and allein na nakatutulong sa regulation ng cholesterol ayon sa pag-aaral. At ito'y maganda rin para doon sa ating pong mga daluyan ng dugo. At meron din yung mga phytochemicals or amino acids galing sa spirulina at meron din na blood cleanser property yung ampalaya ano, na nandun sa atin pong Santon Plus Gold. So marami, pwede kayong kumain ng mga herbal araw-araw. Yung mga matatanda noong unang panahon, naaalala ko, sambong, yan, banaba. Yan ang iniinom nila araw-araw kasi nakapagpapaganda ito ng daloy ng dugo, ng pag-ihi at marami pang ibang benepisyo sa katawan. Pwede ka rin kumain ng mga yung mushroom, pwede ka rin kumain ng ginger onion, lahat ng yan ay may mga compounds na pwede makatulong sa ating katawan. At isa sa pinaka-importante partner pag pinag-uusapan ng daloy ng dugo, yung mga tinatawag na essential fatty acid.
5: Ayun.
6: Ano ba yun, partner?
5: Mm-hmm. Sa mga kababayan natin, napakahalaga po ng essential fatty acids, mga kaibigan. Kasi yun yung nagko-control ng lipid sa katawan po natin or sa atin pong mga dugo, mga kaibigan. Kasi pagkakaroon ng healthy na dugo, eh pagkakaroon po ng healthy na pangangatawan. Pag healthy yung dugo po natin na dumadaloy sa atin po mga ugat, so less yung tendency na magkaroon ng plaque, ano, tulad ng magiging Doc Algie kanina, pamumuo ng mga kolesterol sa atin pong blood vessels, pagtigas ng mga ugat sa atin pong pangangatawan, may iwasan yun basta normal yung lipids na nandun sa dugo natin. Ibig sabihin, yung good cholesterol mo nasa normal range, yung inyo pong bad cholesterol, yung LDL, ano, na yun yung nag-a-attract ng pagkakaroon ng baras sa mga ugat, eh na minimize po yun sila, mga kaibigan. No? So you need essential fatty acids to have a healthy blood and also to have a healthy blood vessels sa ating pangangatawan.
6: Pag pinag-uusapan ng mga essential fatty acid, wag na tayo lumayo. Ano?
5: Mm-hmm.
6: Yung makukuha natin, yung MCT,
5: yan.
6: Yung lauric acid na makukuha natin sa virgin coconut oil, yan yung extract na talagang inilagay natin doon sa ating premium D3. At hindi lang yun, meron pa itong essential fatty acid galing mismo sa moringa seed na ito proven na yan sa Ayurvedic medicine. Ano? Kaya nga sa Ayurvedic medicine, pag may high blood ka, ang advice ng mga Ayurvedic physician is kumain ka ng buto ng malunggay.
5: Malunggay, oh.
6: Kakain ka at least mga 5 seeds per day. Munguyain mo. At yun yung pwede makatulong sa'yo. Ay, hindi mo na kailangan magnguya ng malunggay seed. Kasi kung ngunguyain mo yun, minsan yung iba, wala silang makuha. So, nandun na yan sa ating premium D3. At samahan mo pa yan ng mga ibang sangkap. Like vitamin C, yan ang mga magaganda. Vitamin C, very important talaga sa problema sa blood vessel. Bakit? Mm-hmm. Ang vitamin C kasi ay nag-i-encourage sa ating katawan to generate more collagen.
5: Mm-hmm.
6: Without vitamin C, yung collagen babagal. And collagen ang nagpapatibay ng lahat ng parte ng katawan. Parang pinakang binder ng system natin. 75% of our body is composed of collagen.
5: Mm-hmm.
6: O, ang collagen ay protein. Okay? So, without vitamin C, yung collagen synthesis, imposible yun. Kaya nga, napaka-importante, pag tumatanda na tayo, nagbabitamin C tayo, meron tayong essential fatty acid, meron tayong mga phytochemicals na nakatutulong sa magandang pagdaloy ng ating dugo. Kaya yun yung ating ultimate trio, partner.
5: Plus antioxidant pa, yes, mga kaibigan. No? Kasi yun yung isa sa problema ng tao, pag masyadong marami yung mga oxidants sa atin pong pangangatawan, napakabilis ng oxidation, ano, yung pagkasira ng katawan po natin. So kailangan nyo po, mga kaibigan, ng mga antioxidants na nakukuha lamang yan sa mga gulay, prutas, ano, at iba pang mga masustansyang sources. At yung atin pong mga produkto, punong-puno po yan sila, mga kaibigan, ano, ng mga antioxidants. Tutulong yan para kontrolin yung pagkarami-rami na free radical sa katawan po natin. Na hindi mo maiwasan yan doon kahit saan ka pumunta. Tama. Kahit nga nakatago ka lang sa kwarto, ang dami pa rin free radicals na makukuha.
6: Yung mga malalanghap po sa paligid, nandyan yan. At bago ko makalimutan,
5: yes,
6: ang importansya ng hydration, tubig. Yan, kapag may high blood kayo at kayo'y lagi nang inaatake ng problema sa daloy ng dugo, tubig is sa mahalaga. No. Hindi lang yung tubig na iniisip nyo, ha. Mga pagkain ng maraming tubig, yung pipino, yung singkamas,
5: pakwan,
6: lahat ng mga prutas that are very rich in water o nakakapag-hydrate yan sa ating katawan, lalo na yung tubig talaga. So every day, if you are taking supplement, take also water. Siguraduhin yung tama ang dami ng tubig na iniinom nyo.
5: Yan ang isa sa problema sa atin po mga kababayan, Dok. Ano? Sapat yung take nila ng mga supplementation. Minsan, healthy na healthy yung diet nila. Pero minsan, pag nagkulang ka sa tubig, which is the simplest na pwede mong ma-intake, may pasok sa iyong pangangatawan, ang daming problema na nag-a-arise. Sa dugo na lang mismo po natin, ano? Pagkulang ng tubig yan, ang concentration ng mga minerals, ano? Like calcium, sodium, at iba pa, ano? Nagiging sobrang concentrated. Ganun na rin yung asukal. Pag sobrang, kahit po yung taba, Dok, ano? pagkakulang yung tubig sa dugo, yung ratio niya sa dugo natin, nagko-concentrate sila ng husto at nagbibigay ng problema ano sa daloy ng dugo at saka doon na rin sa ugat mismo natin, mga kaibigan.
6: Okay, sa survey partner, nasa more than 60% daw ng mga tao sa buong mundo ang hindi nakakasunod sa normal or healthy water requirements sa katawan. Totoo yan kasi sa mga pasyente, ilang beses po kayo umiinom ng tubig? Isang araw, eh, hindi pa po kami nakaka-apat na baso. Eh. Diba? So, isa yan sa pinaka-importante na kailangan. Very simple para makaiwas tayo sa pagkakasakit.
5: Problema kasi, Dok, pagka hindi nauhaw, hindi inom ng tubig.
6: Hindi, pag nauhaw na tayo, meaning 1% of our body's water reserve, wala na.
5: Yun, ako.
6: Ano na ang uhaw? Ang uhaw ay indicator na nandun tayo. Kumbaga sa ano mo, sa makina mo, o sa sasakyan mo, reserve na lang ang naiiwan. Kapag nagkaroon ka na ng thirst.
5: Malapit na mag-overheat siguro.
6: O, kinakailangan, huwag mong iintayin mauhaw ka. O, ganun yun mga kaibigan.
5: Eh, sa panahon natin ngayon, Dok, ano? Pagka nasa loob ka ng ano, mga closed facilities, like naka-aircon, halos hindi ka uuhawin yan eh.
6: Hindi ka nauuhaw, pero ihi ka ng ihi.
5: Oo.
6: Napansin niyo yun? Kaya paglabas mo ng opisina, pag-uwi ng bahay, para pagod na pagod, nandun ka lang naman, nakaupo lang. Diba? So, ganun mga kaibigan yun, ha? Medyo napapasarap ang ating kwentuhan. Ano? Wala na pala tayong oras.
5: Sige, Dok. Baka may maiwan ka pa na mensahe sa ating mga avid listeners.
6: Ayan. So, tandaan po natin na yung pagpapalusog, eh, may paraan yan. Kailangan lang natin, alamin natin yung mga kailangan natin gawin at alamin natin ano yung kailangan natin inumin. Yan. Pagdating sa suplemento, produkto, kami po, napakatagal na natin na nagbibigay ng mga dekalidad, FDA-approved ng mga produkto at subok na ng libo-libo natin mga kababayan sa buong Pilipinas. So maraming salamat. Nawa po ay makadaupang palad muli namin kayo bukas sa ganito ring oras timpilan. Salamat sa pagpakikinig. Salamat sa suporta at tiwala. Siyempre, ako po ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Algie Bakla po ito.
5: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng mga kababayan po natin na lagi nakantabay at nakatutok dito sa atin pong programa. May nagtanong dito, basahin ko lang ha. Tanong ko lang po saan po ang clinic nyo dito sa El Nido, Palawan. Ang wala po tayong clinic sa El Nido, ang pinakamalapit po na pwede yung puntahan is sa Rojas, mga kaibigan. Ano? Yung location natin dyan, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street. Sa harap po yan ng ASMES, katabi po ng JNet. Ay mga kaibigan, dalawa tayong oras hanggang sa araw po ng bukas, tayo po ay magkarinigan dito sa atin pong programang The Secret of Health. Hatid po ito ng Yes to Health Incorporated at ng mga mabibisa, mga nutraceutical grade and FDA approved na mga produkto po nito. Ito muli yung lingkod, Sir Michelle Hinas, pansamantala nagpapaalam. Hanggang sa araw po ng bukas, magkasama-sama po tayo at magkarinigan sa ganitong oras dito rin sa atin pong mga himpilan. Ang ayon pong dalangin, ang Panginoon nawa, magpagaling sa lahat nating mga karamdaman.
4: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
7: X FM.
8: X FM.
9: Mga katropa, exciting dito.

0: XFM.
1: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko na mina o XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Apat sa dihang, sukan na mina o XFM, saan man nga. Diba, mo po pa'y tigre? Hindi ka balti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.

0: kan Ludi.
1: Oh, ud siya man urak.
0: Labing kay kay Lula ba?
1: Bo?
0: Imong tawag niya kay Darling, Honey, Sweetheart, Unya, Babe.
1: Oh! Ayaw siya ba urak? Kay nakalimot ko sa iyang ngan. Dugay na. Basin urig masuko kung mangutan na ko.
0: Nge, exciting?
2: Exciting!
3: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
4: Katukay ko, pasalamat sa Zaton Plus Gold, kay tumanggod, sir. Hindi ikagdom akong dinuran niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o blok at nakita ko nga, adunay alabiyo akong pamati. Unya, lutmal na ba kong menstruation?
3: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
5: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus User, atong paminawon.
7: Ako di si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Dugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hassle labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Daghan ang utana nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo.
10: Turbo Supplement for Men.
11: Oh, yes.
10: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
12: Zaton Plus Herbal Soap.
13: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
12: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
14: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na masakit akong kalawasan. Usa, santang dili pagkaayaw mo sa kila, tumaran dayo na ko o Sista Pain para padayon lang sa training.
5: Sista Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sista Pain, symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.

0: Canton Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Canton Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Canton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Nay mga bana, nga bisag bag-o ra lang ang ilang asawa, mga mang na. Exciting call?
3: Exciting.

nagdala tong bag mo. Mas gusto mo ba tong order ko? O sige, balik tayo. Ga, mag-COD ka na mag-COD. Yung pera mo, plus pera ko, pera mo yun, syempre.

0: ka sa XFM.
1: Weh, sauna! Sa wala pa ko ka paminawag, XFM! Andir-andiron na ko sa kong asawa!
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon, sugad na ka paminawag kong XFM! Weh!
2: Hoy, Pulding! Labining mga habulog! Lampin dire!
1: Paguwa, tiya! Wapag ko na wag panglaba dire! Unyang taon-taon! Manghugas sa kong plato! Weh! Makalagot!

0: Kapten Ludi sa Manila. Apan sa pagtabok niya sa karsada, naligsa siya sa jeep. Ug nabali ang iyang pa. Gidala siya sa ospital. Unya, gibangutana siya sa doktor. Ug dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
1: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga ang akong lagay man ang imong gipangutana, Doc?
2: Exciting!
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, na ay mga bugon doon ka buhok mo nagdakog koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, ninahinay na siya, mag-anahinay na siya, nagkawala, hando, nawala na yun. Mga ganyan pinakadibis niya kay nawala, magod. Basta ka ako, salago ko mo testimony niyo, ala nga, nindot yun.
3: Kamusat, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kaayo kay bagura man ko ng anak. Apoy kaayo permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kaayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni Salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanag yun ka. Doon akini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Vitamin C. Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C, Vitamin C, Mag Santon, Vitamin

0: C.
1: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Marita. Kaning nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko matiun og kapoy og mihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na akong kutis. Kinaadyo ni siya glutathione og collagen. Daghang salamat Santon Gold Coffee.

0: nationwide.
1: Sister Paid.
2: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban nako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Paid. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Paid.
1: Sister Paid. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Paid.
3: Symptoms persist. Call the doctor.
1: Bili sa mga butika.
4: Usa ka adlaw sa sayong kabuntagon. Dinhi.
5: Hoy, apo! Hoy, apo! Apo!
6: Kap!
5: Estudyante ba ka?
6: Ano man?
5: Usingan naman, ha? Alas 7 na, bangon na, kimalate na ka! Hoy, ay, bangon na!
6: It's

0: final call sur XFM.
1: Uy, par. Amina, ragud, par. Pakurati ragud ang imong uyab nga. Wa pa na ikay tuli.
2: Exciting!

0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Hay, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?

0: lakap na manok. Sulod sa kusina.
1: Oh, hala bugawa.
0: So. Di man mo dagan kap.
1: Hadlo ka. Unsa magkamubugaw mo ra magkagbayot?
0: Unsa man oi? Halanok. May aswang nok.
2: Mga katupa, exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Ako si Gideon Galawiyot, pag-anak mong surandado di Loro. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So, kapag ihi, doon putol, ay gabi yung galing matulog.
3: Sa Thon Plus Gold.
4: Kreatin, lami na tulog na kayo ko. Kung sa akong ihi, okay na kayo. Garo na kreatin, in 94 alam kong nakapaminaw sa akong ipang-multicar. Sa akong mabalatian, yun ang sulayan na loob ko sa Yesko. Realitibo kayo, natabang na sa inyong panglawas.
3: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako og ginom sa tong kape, gitukarak ng ulcer. Pinagingon ako, sulayan na ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa langkabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukar akong ulcer. Namigid kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar, pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dapay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin nini. Wala ni DI taga-na.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Turbo user, atong paminawon.
9: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Magkadungog na ko sa Turbo sa XCPM.
10: Ipalit dayon ko.
9: Bisan 30, pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
11: Santon Plus Herbal Soap.
5: Nanamigin!
11: Santon Plus Herbal Soap.
5: Sister Pain.
13: Ako di ay si Jack, usag ang radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong ino nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
5: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, call your doctor.
5: Ibilis sa mga bugi.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada. Ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Alam niya. Gadog abdog abman. Usay sudan ni mo, master. Akoan ka ng bronze green leafy veggie with a crushed sweet tomato and a sparkling salted seafood. Ano lang?
2: Lami, anoy. Unsa ba na?
1: Ay, kanagong ulod sa kamutil niya na ginamos. Anay, pinislat nga kamatis ba? Then you hack up.
2: Fish fillet de El Nino con todo salsa de hulga.
1: Usa na?
2: Kuan God? Bulad nga tuslo sa sukang pinakurat.
1: Exciting!

0: sa XFM.
1: Sauna! Lagan kayo ko! Nag-asa rin ko wabot gun! Oh! Gigasmati City? Ato sa Tagum City! O gini sa Turella! Ooh! Ha! Sukad nga namin na Kos X! Di na ko lagan!
2: Ayo! Ayo! Pati rin wakay lang lang di ay! Kaya katago-tago kasi mong utang. Yari di mong utang, oy! Ako sa kukagod, dugay na kong kayo ni last year pa.
1: Di balik na mo si Judith. Mutago ko din sa ilalom sa rep, eh. Exciting!
3: Exciting!

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, abaklan ka ka. Pero dalilagid bala. Tiintagali mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali. Diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Sanzon Plus Herbal Oil.
4: Kahit mo lang sa iyong buong katawan,
5: siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Sanzon Plus Herbal Oil,
5: ang pamahit
4: na all-in-one sa presyo magkaan.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week gilisod o tindog kay gaminod akong tiil. Sa uglikod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ipilis sa mga butika.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Uyang pagani, mura lang yuk, asawa o ginastahan. Daga kayong mga bawal, bawal rin, bawal din to. Nya nga no, anxiety?
6: Exciting!

0: Mino Car sa XFM.
1: Par, pakuratira ko ng imo ang mama ug papa nga. Mi pasar jug ka bisag wa kay sulod-sulod.

tagirap. Alam ko marami yan nakamasid. Dama ko marami yan nakaabang. Kung ano yung mga kaya ko gawin, malamang hindi nila nagagawa. Kaya siguro lagi nakatingin, kasi yun na lamang ang magagawa. Inaabangan ako na mawala, kaso lang ang malala, nadapa kakatingala.

Oh,

I'm going to go to the hospital.

I'm going to go to the next one.

www.sportsnet.com/Atlanta. I'm not going to be able to do it.

I'm going to go to the hospital.

Ich bin nicht mehr so gut.

I'm going to go to the next one.

I'm going to go to the hospital.

I hope they're the signs of the

I'm going to go to the next one.

I'm going to go to the hospital.

I'm going to go to the next one.

I'm going to go to the next one.
I'm not going to be able to do that.

0: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong...
1: Bagaman, hindi niyo nakikita yung symptoms, pero yung pagbibigay ng early prevention, eh malaking tulong. Hindi lang sa pag-iwas dito sa mga problema sa hormone, pati doon sa iba pang factors na nakaka-apekto sa kabuuan kalusugan ng ating katawan. Okay? Kaya kung kayo ay mayroong opportunity na makainom nito, pakitry po ninyo. Lalo na kung you're suffering from certain condition, hindi mo na maintindihan yung katawan mo. Karamihan dyan, nagpapasuri, nagpapacheck up. Sinusunod naman yung payo natin dito, magpacheck up. Wala naman nakikita.
2: Yun nga.
1: Pero ang sama ng pakiramdam, parang sabi nga nung isang pasyente, parang feeling ko, Dok, hindi na ako aabot ng 60 years old. Sa dami ko nararamdaman. Pero pa nagpapacheck up ako, normal naman lahat. So ano kayang problema? So the main reason why is, wala ka pa talaga malalang sakit pero meron ka ng deficiencies. Na yun ang simula kung bakit humihina na yung mga organ, nagiging symptomatic na. Kasi pag sira ng isang organ, mas mahirap na eh. Di ba? Tsaka usually, yung mga nasira ng organ, hindi nagpapakita agad ng symptom. Yung mga, ano, mga early onset, yung mga acute stage, yun ang marami kang mararamdaman. Kaya kung may nararamdaman kayo, samantalahinin nyo na yan na hindi pa malala, magpa-check up at uminom araw-araw ng mga suplementong subok na. Siguraduhin yung FDA approved yan.
2: Yes.
1: Kasi partner, ang uso ngayon, ito para sa awareness ng publiko, lang. Ang uso ngayon, yung, lalo sa Facebook, yung magpo-post sila ng mga testimonies, everything, tapos ipapasok nila yung mga produktong scam. Which is, mahirap hindi natin yun. Sinusuportahan yun. No? Mali po yun. Ano? So dito, sa Santon Plus Gold, umorder kayo sa ating mga distributors, sa mga outlets natin, sa Shopee natin. Dahil ito po siguradong FDA approved, siguradong mabisa at legit na para hindi po kayo mabiktima. Doon lang kayo talaga sa mga legitimate sources. Kasi marami rin nagtatanong partner eh.
2: Dami to.
1: Oo, na legit po ba to? Legit po ba yan? So sinasabi na natin ngayon para hindi kayo mabiktima. Actually concern yan ng DOH ngayon. Yung mga fake products na gumagamit ng pang-excite. Siyempre pa nakita mo, naku, nawala yung ano, yung kalbo, nakalakad yung pilay. Eh siyempre, mapapa-order ka. Pero yung pala fake.
2: Nako.
1: Kaya dito po, sigurado kayo legit na legit po itong ating pinag-uusapan.
2: Ayun. Ayos, so mga kaibigan po natin ha, mga kabayan po natin dyan, na gustong maitaas ang antas ng inyong pong kalusugan, eh siguraduhin po na araw-araw ay makakainom po mga kaibigan ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical FDA approved na mga produkto. At laging hanapin ang Tatak Yes to Health para makasigurado po mga kaibigan na yung inyong iinumin, yun po yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa, no? At beware of mga fake and counterfeit. Eh.
1: Minsan ginagamit pa yung tatak natin, liquid drinks. Eh, wala naman tayong ganung produkto. Okay. Pero ang pangalan ng produkto natin, ingas po kayo ha. Fake po yan, delikado po yan. Baka po hindi maganda sa kalusugan dahil hindi nasuri ng FDA.
2: Ngayon ha. Ayos, mga kaibigan po tan, if ever meron kayong mga katanungan or queries, just text lang sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Magandang patuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa natulungan at nagpapasalamat sa pag-inom ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
3: Santon Plus Gold.
4: Landa Baga, sa Pandakan, Manila. Itong aking kamay po may bukol. Naka-steady po siya. Malaki po. Minom po ako ng iminom ng Santon Plus Gold. Sabi po ng anak ko, Ma, kainin mo yan ng Santon Plus Gold. Kaya nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Minom ng Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ng puson niya. Napakaganda po talaga ng Santon Plus Gold. Kahit pupuyat ako, sir, minom ako niya. Malakas po ako.
3: Santon Plus Gold. Santon Plus Gold.
5: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
6: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
5: Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga. Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
9: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
8: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
10: The Secret of Health.
2: Okay, sa mga kabayan po natin, dahil limitado lang ang oras po natin, ano? Kung meron kipahabol ng mga katanungan, just text lang sa ating po numero, ating po text line 0969-609-6545. Meron pong nagtanong dito, Doc, ask ko lang po, ano po ang mainam sa bagong opera sa hernia or loslos? 65 years old na po ako. Salamat po.
1: Ayan, buti na operahan kayo, tatay, ano? Ang maganda niyan, mag-take kayo ng mga supplements na magbibigay po ng nutrients para mapabilis yung inyong paggaling. Kasi lalo na doon sa mga na-operahan, kahit anong operation, ano, yung kasing paggaling o yung recovery, ang pinakam maganda po mas mainam na nutrients para mabilis at maiwasan yung mga post-operation complications. Ano. So, ang gawin nyo, mag-take kayo ng Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day. Don't forget yung vitamin C, 1 capsule 3 times a day din. Kasi ang vitamin C, maganda siya sa sugat, sa healing. Ano. And of course, para mapalakas yung immune system, para ma-prevent ang mga infection after surgery, mag-take po kayo ng Premium D3 na isasabay nyo, sa madaling salita, yung ating ultimate trio. Okay, take po nyo everyday para mas maging mabilis at maganda ho yung inyong recovery.
2: Ayun. Sa mga kabayan po natin, nagsasuffer sa ganitong uri po ng karamdaman, iwasan nyo muna, ano? Yung mga strenuous work, masyado mabibigat po ng mga trabaho. Since yung pamamuwersa, Doc, hindi maganda sa ganitong karamdaman.
1: Hindi
2: ano?
1: Talaga yun na ginagawa after surgery. May instruction naman ng mga doktor na magpahinga. May certain time na kailangan na talagang hindi kayo nagtatrabaho ng mabigat.
2: Baka nag-basketball agad pagkatapos ng...
1: Naku, yari.
2: Delikado po yan, ha?
1: Baka madoble yung loss-loss, ano?
2: Okay. So, iwasan po muna yan. And then, huwag kalimutan, uminom ng ating pong ultimate trio, mga kaibigan, para mas mapabilis po yung recovery ninyo from these kinds of problem, ano? Ask ko lang po, ano po ang natutulungan na karamdaman sa pag-inom ng Santon Plus Coffee at Premium D3. Salamat po.
1: Ayan. Santon Plus Coffee mix natin. Una, maganda yung fiber content niya, ano? Ano kasi siya alternative siya doon sa mga, especially doon sa mga adik sa kape, yung kape na regular na iniinom nila, nagkukos naman ng problema. So, maganda to para doon sa mga taong mahiling magkape talaga. Isang benepisyo yun, nare-relax ka. Tapos yung nutrients kasi ng moringa at ng extract ng mangosteen. Saka yung protein and other nutrients, phytochemicals ng soya, ay napakaraming benepisyo. So, pwede ito para doon sa mga gustong lumakas ang katawan. Okay? Doon sa mga taong may sakit pero hindi sila makakain na maayos, you can use our coffee as one of the substitute. Pwede nyo anihin. Ano? And another thing, itong coffee natin may benepisyo sa mga muscular, sa muscle, sa bones. At ang kagandahan nito, hindi siya nag-stimulate ng katawan na katulad ng regular coffee na pwedeng kung hypertensive ka, may reaction sa inyo. Ano? Kasi maraming taong ganyan. Tapos yung mga nag-acid, once na magkakape kayo, may benepisyo ito sa tiyan kasi nga maganda yung alkaline content ng mga ingredients. And also, yung sinabi ko nga kanina, fiber. So, pwede mo siyang i-take para sa hormone, okay, doon sa mga lalaki o babae. Kasi ang soya, para sa kaalaman na lahat, meron po siyang natural plant-based hormone. Okay? Na nakatutulong sa balance ng reproductive hormone natin. Kaya pwede siyang gamitin ng mga lalaki medyo mahina yung reproductive health, pati babae na mahina kanina reproductive health. Maraming benepisyo dahil yung mga sangkap niya, mayroong mga phytochemicals na talagang subok. Unang-una yung moringa, super antioxidant, super food yan. At yung santon, marami siyang anti-inflammatory properties. Kumbaga, sa madaling salita, hindi lang kayo puro capsule.
2: Yes,
1: okay? So, pag nagko-coffee kayo, nung coffee natin, para rin kayong uminom ng regular supplement, kaya lang in other forms. So, malalakas ang katawan ninyo at magiging healthy at beneficial para sa inyo.
2: Minsan kasi yung iba, nagsasawa, no? Sa dami ng mga kapsula na iniinom. Ito pong coffee, mga kaibigan, mas pinapadali ano, yung pag-intake po ninyo, mga kaibigan, ng nutrients papasok sa inyo pong pangangatawan, no? And our premium D3, beneficial, ano, para sa mga kabayan po natin. Kung gusto nyo po mapanatili yung malusog na cardiovascular system po ninyo, mga kaibigan, very beneficial ang premium D3 para po sa inyo. So, sa mga kabayan natin na gusto mag-lose ng weight in a healthy way, and napakalaking tulong din ng atin pong premium D3, mga kasama.
1: Particular doon sa mga naglo-low carb, ano, yung mga usong-usong ngayon yan, yung mga intermittent fasting, low carb diet, one of the best fat that you can take is mula doon sa ating premium D3, ano, para maiangat po lalo yung metabolism ng ating katawan.
2: Ayun. Okay, Doc, nako. Wala po tayong oras. Bukas overtime po muli, ha. Magkarinigan po tayo dito sa ating pong programa. Baka may pahabol ka pa, Doc, na mensahe sa ating pong mga avid listeners.
1: Gusto ko lang pasalamatan yung ating mga tagapakinig po na walang sawang nakikinig dito sa programa natin at tumatangkilik sa ating mga produkto. Sana po nakapagbigay kami ng makabuluhan, mga impormasyon para mapanatili nating healthy ang ating pong katawan. Okay, maraming salamat. Pagkalooban po nawa tayo ng Panginoon ng malusog na katawan.
2: Maraming salamat po, Doc. Yan si Doc Algie Bakla, ating pong certified naturopathic practitioner. Isa pong doctor of ministry in alternative medicine. Ito pong lingang lingkod, Sir Michelle Hinas. At sa mandalang kapaalam, bukas po muli, ha? Magkarinigan po tayo dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa ganitong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan. Ayon pong dalangin, ang Panginoon na magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
11: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
12: X FM.
13: X FM.
14: Mga katropa, exciting!

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

Fighting Pilipinas. Oras mga katropa, alas 5:05 na.

Kini nga oras mga katropa hatod kanato sa ato ang mga produkto gikan sa Santon Plus Gold o Santon na Vitamin C. Mga katropa, kini si katropang Real Buro Alinton ang inyo na usab nga kauban kanunay sa sayo sa kabuntagon ang nagapamukaw nagapangdisturbo sa inyong mahinanoko nga pagpangatulog. Dere na usab kita mga katropa sa laing hugna, sa laing adlaw o sa laing oras mga katropa. Adlaw karon nga Martes, pizza 28 ni nga bulan sa Hulyo mga katropa. Diin ani ana usab ako nag-uban kaninyo. Anining mga oras sa inyo hang may nanukong pagpangatulog. Okay, sa tanan nga mga maupay pagmata, maupay pagsilip sa ilahang mga cellphone, may buntag ninyong tanan mga katropa. Sa akong mga viewers, mayong buntag ninyo. Sige na, mata na mo diha. Sabay-sabay tayong uminom ng mainit na kape. Ako mga kape mga katropa, lami kayo. Gikan sa Y2H ang atong produkto nga Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Labi na kay sa good news namo karon mga katropa. Good news alang kanatong tanan. Ang atong Santon Gold Coffee Mix mga katropa, mapalit na sa tanang Mercury Drug sa bisan asang lugar sa atong nasud Pilipinas. Wow! Okay, may buntag kang katropang Wilma Joaquin. Grabe gini si katropang Wilma Joaquin ba? Pag attendance sa Permanente Present gini siya. Ngayon na siya ka very attentive. Basta why adlaw mga katropa, why programa diri wa gyud si katropang Wilma Joaquin. Hoy lang be. Dai nag-chat-chat to diri sayo kayo. Pa-shout out ta Joteron diris my terminal. Hoy sa ato mga kahigalaan, labi na sa ato mga amigong pulis. Sa ato mga kapulisan diris Dakbayans Bayugan, maayong buntag ninyo mga katropa. Labi na diha kang Sir Moncano. Sir Moncano, maayong buntag nimo diha Sarge. Ayaw lang pala biog kwan-kwan niya kay daghan po vitamins niya. Tanaw-tanawa, bantay-bantay, palihok, kinsay mo naog diha. O labi na sa imong kauban diha karon nga

hapon sa mata. Why problema kay mga ulitaw man ta naon sa oi. natural man ang mutan-aw gyud ta og kanang binuhat sa kaytas-an. Di ba katropa ang Richard Paragsa? May buntag, idol, labi na sa mga atong mga listeners. Bita, may buntag sa tanan ng mga listeners, ha? Mga listeners sa ato o mga viewers nga naadiri sa Pilipinas o gawa sa Pilipinas, mga katropa. No, mayong buntag ninyong tanan, mga katropa. Siyempre, ingon anak ka adik sa XFM. Grabe ka din si katropang Wilma Joaquin ay. Okay, so asam ni ato ning tagaga kan atong mga kapulisan be. Tagaan tani og pampaugnat sa ilahang kusog diha. Ha? Pampainat sa mga kaugatan. Gilbert Bakeshop, good morning sir from Trento. Oy, sa mga taga Trento, oh, mayong buntag ninyo diha. Labi na sa mga kaubanan na to, des buhat, mayong buntag ninyo diha. Sa mga taga Trento, lungsod sa Trento, Agusan del Sur. Mayong buntag ninyo diha, mga katropa. Labi na, especially diha kang Gilbert Bakeshop. Kaya, unsa ba ni page ni or pangalan, yun ni mo ni Gilbert Bakeshop. Humana sila tulog, kami ani taon wala pa. Shout out sa Liw-Liw. Loya po. Baliktad man gud siguro tag kuan madam murag baliktad atong kalibutan ani. Sa ato mga higala, mga minahal nga mga OFW. Ato mga hero nga mga OFW, no? Daghan kayong salamat kaninyo. Sabto na lang gyud nato ni. Nga murag ting tulog namo dire ha, ting mata gyud ninyo diha. Didin pataho Sir Ray Alinton og sa tanan nga good morning. Og sa tanan nga nagapaminaw sa imong programa Exciting Pilipinas. Pa-shoutout sa mga taga Sitio Dorian, salamat sa pagbasa. Syempre. Sa mga taga-Sitio Dorian, labi na diyan sa may lukak, mayong buntag ninyo diyan. Sa ginaingon ko na, kagahapon, kamudiha nga mga taga-lukak, ay mo palabig tulog kay inyong kabaw dito, basigwa na. Katropang Gloria Malala Apilo, mayong buntag ninyo diyan, nay. Lew-lew, mata na diyan, long. Amo Miller Jimson na naga palami siguro tog tulog dito karon. Happy na to siya sa iyang kinabuhi, madam. Okay na siya ay love life. Di pa yung raba kayo siya nga ang iyahang love life kay kanang niuli og kagayan unya nibalik og bayugan. Pero ambot lang kay Mingamon siya nga basig pamahala na daw ug maabtan ba sila 2027. Ay. Dili daw siya sure og sa college sila pa ba. Ay. Ay nako mga bata ka naman. Good morning, Exciting Pilipinas. Ray Alinton, always listening, Exciting Pilipinas. Have a blessed day from Bayugan City. Grabe yun yung mga taga Bayugan ba? Lahi, region. Oy, kagahapon, Sarge, doon ako'y balita. No, nga murag, nibaba na yun ang ato ang kuano. Nibaba na ang crime rate sa ato ang dakbayan sa Bayugan. And with that mga katropa, no, congratulations nga unta na maminti na ang ingon ani mga katropa nga ang ato ang dakbayan sa Bayugan, no? Kana bang

baba na gyud ang record sa kriminalidad. Medyo murag murag gikabuhi ko gamay ay gano'n ka ni say na ba ni nga nanay naglihi para sa ako. Ayon gani ko sir tarong nga kay mahal kayo ang bugas. Wow. Wawa ang mam. Kuya Robasia kay kanang usahay ba kay kanang siya tigbit-bit og balon nito. Bitaw ha sa ato ang mga taga-Bayugan. Unta na maminti ni kay kanibitawng record nga ingon aning kanang ubos ang crime rate sa usa ka lugar, no? Dako kay na siya nga oportunidad para sudlan ta og mga investors, no? Dako kay na siya nga potential para nga musalig sa ato ang kapulisan o syempre sa ato ang local nga panggamhanan ang mga negosyante, mga katropa. Tungod pud na sa cooperation sa mga katawhan nga musunod gyud kung unsay kamanduan gikan sa atong mga otoridad o sa atong local government unit. No, congratulations sa atong mga kapulisan. Salamat kayo sa kanunay ninyong pagbantay. Maumang yun na ang inyohang kanunay nga taas, no, ang paghatag og seguridad, kaluwasan og kahapsay sa ato ang lugar. Ngayon, usab, mahimong luwas ang katawhan. Munang sa kanunay, ang katawhan mapasalamaton yun sa mga kapulisan. Usahay lang, doon ay mga masuko sa kapulisan. O, kanto ng mga supakan po sa balaod, mga tropa. Ayaw! Puhon-puhon, katropang mong basin o niya mahipin na ka. Ato nang ikuan. Pero anak ni si katropang mongs nga mungkano nga wala na daw siya nangandoy nga mahimo pang hepe. Mahimong general. Basta kay mudako lang yung sweldo. Ayaw! Kanang sakto-sakto bang makapalit siya sa iyahang gusto. Wow! O niya makabayad siya atong iyahang nagustuhan. Ana naman na basta kay ulitaw lang, way problema. Okay mga katropa, itong oras alas 5:19 na. Diriho na ito mga katropa sa ato ang kuanbi. Sa ato ang pampaugnat sa kaugatan.

0: oras, mga katropa, alas 5.21 na. Nahalang katropa nga didin pataho, kumusta ba ng mata na diha sila? O guwapa na sila diha ng mata? Nahala pang bagbagi na diha, pang patulugan na balik. kadugay ba na nila mga mata diha nga ang kanding dito? Ang baka, ang kabaw, unsa pang mga tugwayunon dito. Kanusa pa man nila pang lihokon. Tanawa ra ni akong gichatan kagahapon karon pa man siya nag-reply oy. Sige na lang. Oy, sa tanan nga mga bago pang nagmata ha, bago pang naka-tune in, bago pang naka-able diha sa ilahang mga cellphone ug mga radyo. Once again, good morning ninyong tanan mga katropa. Maayong pagpaminaw. Pasalamat sa kita saan mga katropa ha, nga yatagan pa kagbag-ong kinabuhi. So nagpasabot na siya nga pabayron pagyud ka sa imuhang mga utang. Kitang tanan karon mga katropa, musugot tag sa dili doon na magkita yung mga utang bisan pag wala mo personal nga nangutang. Kaya ansaon man ni ang atong presidente, ang atong nasod mga katropa, nangutang man dito sa laing nasod. So kinsa man ang magbayad ana, syempre kita magyud mga katropa ha. So, wag yun tayo mahimo mo nang maningkamot yun tayo mga katropa para makabayad ta sa atong mga utang. Musugot magkagsadili, ang importante diha mga katropa, nga kani si katropang Mungkano, pasalamat yun siya kadaadlaw nga nakamata pa yun siya. Oy, si katropang Rigor, nagtimaan yun taon si katropang Rigor, kaya ako raba ni siyang gingnan kagapon nga bantay lang ka ugma ug malit. pero always siya nagapaminaw. Dugay lang yun siya mo tikaw-tikaw diha sa comment section. Ambot is katropa rin. Base na nagpalami ni siya diha sa iyahang paghigup-higup sa kapi. Si katropang Rigor mga katropa, ang atoang solid listeners nga solid sad sa kape nga Santon plus coffee mix. Mausab ni iyahang kanunay nga ginainom. No, ako ang mga katropa kay kinimang Santon Gold Coffee Mix. Kang katropang Rigor, kining Santon na coffee mix mga katropa. No, tulo kabuk atong kape aside sa atong tea. Sumod na itong mga produkto diri mga katropa. Anhi. Ayaw sa mga anhi di ay. Naunso. Wala pa tay produkto diri karon pero ay mog kabalaka mga katropa. Kay basta inigabot ato amo mga produkto, kami na ang wanha dinya sa inyuhang mga barangay. Nakaplano na siya daan mga katropa nga mobisita na gid mi diha sa inyuhang mga barangay. Amo na yung ihato diha sa inyuhang tugkaran ang atong kapi. Basta andama lang po din yung pangbayad kay dili po na siya libre. Doon na tayo mga pretis. Pero dili na siya pasabot mga katropang pwede na mong muuli human sa pretis. Muuli mo nga kanang igo ra sa frite. Kung ganahan mo sa atong kape, pwede ra gyud pud mo mupalit og taga na pulo, lima ka box sana. Aragod ka simple. Pohon-pohon ha, magkinitanay taninyo diha sa matag barangay. Asa man ming dapita maabot diha mga katropa. Asa man mo dapit sa inyohang mga lugar nga among maabtan anang panahon ha. Magkita-kita taninyo diha mga katropa. Itong oras alas 5:26 na. Pastilan paspasa sa oras, no? Bago pa man ko nagmata, mga katropa. Ah, Rocha Ates de la Rosa. Ah, pag umangkunin ni Bato de la Rosa. Ah, katropa, Rocha Ates de la Rosa. Good morning, have a blessed day. Hoy, sa atong mga taga-barangay Berdo. Kisa may nagapaminaw diha karon nga mga taga-barangay Berdo. Ang mga silingan ni katropang Rocha. Kalimot goon sa dagnay ani niyang tawanan ni oi. Unsa magyoy kanang murag ginatawag sa imo diha? Okay, base gwa sila kami. Kita bita usahay mga katropa, daghay mga tao nga wala kailan sa atong tinuod nga pangalan. No, kay lahi ta og pangalan diha sa barangay, lahi punta pangalan diha sulod sa balay. Okay, daghan diha sa atong barangay mga katropa, daghan magmurag mga pare gud diha magsigpamunyag og mga pangalan nga murag nindot. Ayoy. Muna makaingon ko mga katropa nga usahay ang tao perting daghan nagpangalan. Ayoy. Okay, naapay gibunyag sa atong ginikanan. Lahi pang gibunyag sa kanang ginatawag nga dagnay. Pag-abot ni mo dito sa gawa sa inyong balay, ito na po, lahi na po ang gibunyag sa mga palahubog. Ayaw! Masagaran bitang mamunyag o pangalan, no? Kaya naman mga palahubog. Away man, dugay man kayo ning abot na nag-antos na lang sa kamahal sa gawas katropang Rigor. Ana, kuan gid sa katropang Rigor, tungod sa tawag ani kanang inventory karon no sa mga sales mo na nga medyo nalangay paggamay ang mga product nga diri gyud mismo sa istasyon, pero ang ato ang sa butika ang gi-priority pamanggod karon. Mo na siya katropa ang Rigor nga medyo nalangay-langay gyud ang diri sa istasyon. Ah, Danny Luyahan, katropang, watch out, Cherry. Oy, sa ato mga kaubanan sa buhat, diha sa may Dakbayan sa Butuan City. Oy, Kuya Danny, kumusta naman tong mga kuan-kuan diha, katong bata nga nawala? I'm sorry ha, pero usahay magkatawa mo kung magtanaw atong mga kuan oy. Ng mga espiritista. Oh, muna nga, maguna-una ako sa ilaha ba? Tinuod baka nilang gipang sulti, oy. Oh, daghan naman to, ipang tanawon dito sa tawas, tanawon dito sa kandila, maghalad ng mga manok, para lang yun mauli daw ang bata, kaya ang bata lagi daw gikuha sa inkanto. Ayaw! Yeah, ambot po ba? O, tinuod baka naman yung nana, no? Eh, sa ako mag-good nga part, muragwa pa ko ka-experience o ka ng tinood ba ng maingon anak. Katropang Wilma Joaquin, sige, panglayas o pangalan, pero ang naong maura, ngit nga. Maura, ngit pa. Ayaw! Bantay gid ka katropang Wilma Joaquin, ma. Minaw ka ni Rod mga palahubog, bantay gid ka. Ayaw! Atong oras mga katropa, alas 5.30 na, mo break on at sa mga kadiyot, mubalik lang ta human sa mga pahinomdom. Sa atong pagbalik mga katropa, ato na ipadayugdog diha kaninyo kining mga informasyon nga ato nakuha gikan sa atong mga silingang probinsya. Exciting Pilipinas! XFM XFM
1: Sikap Lodi nang apply sa barberohan og dinhi.
2: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo.
3: Basta man.
2: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day.
3: Basta ato.
2: Mga apply unta kog barbero.
3: Ala, showe. Showe ha? Payot yang. Among. Titawa, tine.
2: Bayot ra di ay inyong ginadawat din, he?
3: Bayot ka?
2: Oh, siyempre. Bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?
4: Exciting!
5: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
6: Katukoy ko ang pasalamat sa Zaton Plus Gold Day. Tumanggod, sir. Hindi ko dum akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, akong pagsulay, sir, nakahuro o blok at nahit na ko nga. Adunay, alabiyo akong pamati. Unya, lutbal na ba kong menstruation?
5: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
7: Zaton Plus Coffee Mix.
8: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regoon ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
7: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
5: Vision X Plus User, atong paminawon.
9: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hasol, labi na sa linya sa ko ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. So wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
12: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
12: Mas lalakas ka pa.
5: Zaton Plus Herbal Soap.
13: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
5: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
7: Zaton Gold Coffee Mix.
14: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kani nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko, dili ko matiun og kapoy og mihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na akong kutis. Kinaadyo ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat Zaton Gold Coffee.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide. Sis
1: the Pain. Ako si Roldan sa Baker. Kapasalamat kay ko dako sa Sis the Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon o Sis the Pain. Kay kong uban pang painkiller, walay epekto. Dahirajin kayo ang Sis the Pain.
2: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sis the Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Zenton plus Coffee Mix.
4: Sali.
5: O sa imong mga natilawan o natry sa produkto sa Yes to Well.
4: Zenton plus. Kasi Zenton plus. Okay. Something kulang yun basta ka na. Basta ka sa despite yung kukai, kailangan yun kai. Ako ganun may ngawon yung ko. Mainam ko sa buntag, inom po ko sa hapon, kami sa kumbana. Mayroon ako gibati.
5: Imong pagbawas ni mo, kumusta?
4: Ay, normal kayo. Every morning yun.
5: Sa una, ito ka pa ka nainom Zenton plus Coffee Mix?
4: Wala magbisod ko bawas, nagduwa ka adlaw, nagtulo.
5: Sada kong tabang sa Zenton plus Coffee Mix?
4: Okay kayo.
5: Imong paano, kumusta pag inom sa
4: Zenton? Okay po kayo. Pag inauhaga, tanan ako mga silingan. Pag inom anong Zenton Coffee Mix, inindot kayo.

0: Pilipinas.
1: Okay mga katropa, itong oras alas 5.42 na. That was In or Out by Sandara Park. So mga katropa, ay, kung sa kinsa man nakaroon inyuhang ka-in or out sa inyuhang mga kinabuhi. Ang mga love life nga nag-in pero dali rang ni out. Kanang nagtuo ka nga dugay pa siya mo in sa imong heart pero unexpected nga nikalitra siya og out. Mayong buntag kang Michelle Destro Batoy Gongo. Good morning Rosemary. Rosami Destro Batoy. Amper Roxanne Destro Batoy Precioso og Batoy Family og sa tanan nga mga taga Cruising Luna. Oy sa tanan nga mga taga Cruising Luna og taga Katmunon. Labi na sa mga kahigalaan diha sa mga Batoy Family, Precioso Family og sa Destro Family. No, maayong buntag ninyong tanan diha, labi na diha kang misis naman lagi to siya karon. Ay, sa tanan nga mga batoy na lang ha, di na ako mag-mention o special mention. Oy, kay Moro Japon, wala na, misis na, bisag unsao. Ate NN, good morning ni mo di ate. Mirasol Sumudyo, amping-amping di ha kanunay ante. Atong oras mga katropa, alas 5.44 na sa iyong kabuntagon. Hala, sa tanan nga mga bago pang nagmata. Okay, timpla na mo dihag kapi mga katropa kay para sabay-sabay ta muhigop mga paso ang dila. Kanang mga paso-paso ang dila inig pangapi mo mga hangol-hangol kayo ba? Mga hangol-hangol og kapi bitang bisag hasta pang inita. Muragyog ka ng ilogan o nga kape ba kay halos man gyud iwarok na lang bisag perting inita. Okay mga katropa, direta sa laing mga impormasyon ni atong nakuha gikan sa atong mga silingang probinsya nga matod pa sumani rank 9 nga regional most wanted person arestado. Tulo ka rank 9 arestado sa General Santos City gikan na ato ning siren kang Lovely Toquero. Unsa ning iyahang impormasyon mga katropa nga ihatod kanato? Ihatod sa ato karon to ana. Wala. Okay mga katropa, tong paminahon gikan kang Lovely XFM
2: report. Mas rihas sa prisuhan ang dinapang lalaki nga nalista isip rank 9 regional level most wanted person o rank 1 city level most wanted person sa General Santos City aton sa pagserbisyo sa warrant of arrest sa Barangay Kalumpang General Santos City ning nakalaybayng adlaw. Giilang dinakpan nga si alias Danny, 46 anyos nga residente sa maong barangay. Gipangunahan ang operasyon sa hiniusang pwersa sa Police Station 10 sa General Santos City Police Office o sa General Santos City Highway Patrol Group. Nag-atubang ang akusado o mga kaso nga rape, bisexual assault, statutory rape o acts of lasciviousness subay sa Republic Act Number 7610 o ang Special Protection of Child Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Kasamtangan siyang anaa sa kustudiya sa Police Station 10 samtang nag-agi sa tukmang proseso sa balaod. Mga katropa, panalipdi ang imong lawas matagadlaw pinaagi sa Santon Vitamin C. Kini usa ka food supplement nga adunay vitamin C ug makatabang sa pagsuporta sa imong immune system. Tumar na sa Santon Vitamin C. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Lovely Toquero, XFM News. XFM
1: Report. Okay, daghang salamat katropang Lovely sa imuhang report. Lagi na mga katropa, kinilaging mga uwagan. Muna dapat pamutlan yun na silang mga tabadidoy. Kaya kaning mga kauwagan ani mga katropa sa'yo. Okay ra o isa ra kakaso, pwede ra tang makaingon anak nga posibleng nga tumo-tumo. Pero tag 3 counts of kuan na gani kaso mga katropa. Hindi natamtuo ano. Iyahagin na ka Duringoy mga katropa. Kuya Elizer sa all, mayong buntag ni Muda. Kuya, diyan na ako ang kape diriya. Hapit naman yung nahurot. Oh, sayo taga timplaan eh, kay sayo mantag kabuhi. Hoy, sa mga sa all family, mayong buntag ninyo diha. Labi na, hoy, Kian. Sa matibtis rondong ha, matadiag sayo dong. Sa tanan ng mga mag sa matib ha, sa matib ba tong ako nahibawaan sa ilang schedule. Sa mga magsamatid test diha karon hala pang mata mo sayo ay dapat ganiha pa mo kadlaon kay nagstudy mo para sa samatid test sa so, nagpalami may noon magtuog diha ay sa mga estudyante sa Bayugan City na Bayugan National Comprehensive High School sa tanan ng mga pribado o nga mga eskwelahan labi na diha sa Parcels Academy. Ala pang mata na muog sayo diha. Ay kung sig palabig tulog diha kay ana pa moy mga exam karon. Oh labi na diha si Kian. Yan anay sa matintay si Kian karon ya. Oh basing maliit na po na wa na minus points gid ta ni. Moana na lang gid nang moana na gid nang eskwelahan diha. Vice. Ha, imong estudyante vice kay pirmi lang ginilit. Base ninyo niya mapadalhan tag notice ba? Vice, imong estudyante vice, tambag-tambagi niya vice kay murag permintilit. Well, mawakin hikte akong hikte kong gikabuhi para dili ma dili na makabuhi. Sa kung sa maihikot na ko ani katropang Wilma Joaquin. Oras mga katropa, alas 5:49 na diretas laing usa ka balita be ato ning siren mga katropa gikan kang Jao ato si Jao be kumusta man si Jao karon. Gamatod pa, dunay 31 anyos, gitigbas. Ah, grabe po niyo eh. Ah, gitigbas atol sa celebration sa pista mo. Lagi na, ikaw katropang Wilma Joaquin, ay yung kumpiyansa si pamista. Ato sa iron mga katropa, unsa ni iyahang balita, me? XFM
0: Report. Sugat ang duguang trahedya sa tinuig nga selebrasyon sa festa sa sitio Kauswagan, Barangay San Luis, Malitbukbukid noon, human gitigbas ang usa ka 31 anyos nga biktima sa usa ka kauban sa inom niadtong Hulyo 25, 2026. Base sa imbestigasyon sa Malitbuk Police, nag-inom ang biktima ug ang suspect 32 anyos kauban ang pipila ka mga individual isip kabahin sa pagsaulog sa festa sa ilang dapit apan tungod sa kahubog nagkainitay ang biktima ug ang suspect hantud nga ni resulta sa sinumbagay taliwala sa ilang gaway kalit kani bunot og sundang ang suspect og gitigbas nini ang biktima din naego ang walang bahin sa tiil nini gidala ang biktima sa Bukidnon Provincial Hospital sa lungsod og gikataho nga anana sa luwas nga kahimtang sa pag-abot sa kapulisan sa crime scene nasayran gigan sa mga saksi nga ang suspect daling ikyas paingon sa kabukiran human sa krimen sa karon nagpahigayo na og hot pursuit operation na ang kapulisan naron pagsikop sa suspect. Mga katropa, kape nga makapahami sa imong pamanit ani ana ang bagong kape nga Gigamasa Yes to Hold Incorporated nga adunay glutathione ug collagen ang Santon Gold Coffee Mix. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, nadukod, Drisex FM Kidnon, kininyong katropang si Jao Pagutayaw, XFM News. XFM
1: Report. Daghang salamat katropang Jao Pagutayaw. Mula ginaginaingon mga katropa nga kung mag-ino man galing adtos tiyan iadto. Dili kaya adto sa utok na naunsa na hinoon. Ay, tanawa, resulta na hinoon, tinigbasay na hinoon. May lang untag matigbasan ug mabuhi pa ug matigbasan nga tiurok diretso. Kinsa man gud po yung nagsugo ninyo diha nga maghubog-hubog mo diha nga paghuman ninyo hubog-hubog manggipatay mo diha. Mga leksyon rin siya mga katropa nga ilhon gud nato kinsa atong mga kainom kay panahon og magkahubog-hubogan ni mga katropa naagyo yung mga taong mga buutan tanaon pero pag mahubog mga salbahista di ay. O na nga, dili mo yun ni maayo, good, ning maghubog-hubog. Bang, anong mag-apil-apil, mang good, anak, good? Kana bitaw inyong ihubog-hubog dai, palit pa na ninyo og haloblak makapatukod pa mugbalay.
3: Aya!
1: Ano? Sayang ang kwarta mga katropa, ihubog-hubog raw niya pagkahumag-hubog-hubog. Okay lang unta nag-inig kahubog matulog. Nalain man kay inig kahubog mga katropa kay mangita mag-away.
3: Ayoy!
1: Ay, nakabahog tik-tik po daning mga palahubog, mga katropa. Talawa bitaw ng mga imnanan diha. Pipila ka mga imnanan, nag-viral. Tungod man aning manggawas ang tinuod ng mga kaikinaiya o mga bakakon nga kaisog, ay isog raman po lagi o mahubog. Pagdili mahubog, aperteng talawa na. Pero pag mahubog gani, aperteng isuga, pag nasumbagan, kulata, pag kaugma, hilakila, kay gipang hubag-hubagan na.
3: Ay!
1: So na, diha. Waman mo, gisogo, diha, nga pag inom-inom, mamista, mamista. Ang sa pista, manggod mga katropa, kaon, manggod mga tuon dito, dili ang inom.
3: Ay!
1: Taon sa, puling ubang mamista, kay muanto na gani, dito sa mong barangay, makikaon, muinom pagyod na dan awa di ya unsay resulta na uli pinoong kagisi na imuhang panit tumuna siya mga katropa ha ato yung ibutas tong huna-huna bi mamista ko mukaon muuli rin human ha dili kaya mamista unya muinom muuli hubog uban bitaw na nga disgrasya problema gihapon pastilan. Ah, Lina Pataho mo, mayong buntag si Ray. Naminaw rami sa XFM. Asa mo naminaw, be? Naminaw rami sa XFM, the best station. Wow, salamat kayo, katropang Lina Pataho. Pero late na yun ka, katropang Lina. Bantay lang yun, guys. Kagahapon, si katropang Rigor ang nalit. Karoon na po, ikaw na po ang nalit o comment. Pero kabalo ko, ganihara mo nag-tune in. Lina Pataho sa mga Pataho family, mayong buntag ninyong tanan. Sa tanan nga mga kapamilya ni katropang Lina Pataho. Mayong buntag, labi na sa iyo mga silingan diha o pangmata na. Okay mga katropa, nakupos lagi na itong oras. Nanagyan ta sa alas 5.55. Mga katropa, ako na lang magpasalamat diha kaninyo sa kanunay ninyong pakiguban sa itong mga programa o sa inyohang pagsuporta sa itong matag-adlaw. Jinalyn Arcio Amaro, good morning. Alang na lang, kinatibok ang puwersa ni Ning XFM Agusan sa pagdumala sa mo station manager, katropang Ray Celeste Surabasquez. Sa among admin, katropang Ale Vicente, o sa among news desk, katropang Limuel Pagalaran Ukay. Sa akong mga kaubanan, sa news and anchor reporter, katropang Junji Librias. O sa technical department, mga katropa, labi na sa akong kauban karon, katropang Kiano Sibial. Uban sa pagdumala ni katropang Milani Duran o katropang Harvey Ramis. Mga katropa, kaming tanan sa XFM Agusan, magayon kaninyo. Daghang salamat, dalaygon ang Dios o amping kata atong tanan.
4: Exciting Pilipinas!
5: XFM
6: XFM.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
7: May pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbayrang nilayas. Ano? Exciting?
8: Exciting!
9: Santo Blas Gold.
10: Ako si Jubilin. Na ako'y gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
9: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
11: Santa Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
12: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mao na ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
3: Xanthone Plus Cafe Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Vision Next, daghan ang natabangan.
13: 5 katuig na gigan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
8: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision Next Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
14: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
15: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
14: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mga butika.
16: Turbo Dietary Supplement for Men.
17: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh. Di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon aron maka pamasahirog sa'yo aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Kunso mo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ako sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa ulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pero may ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
16: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Missy. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
18: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Paige. Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
2: Usa ka call center agent.
1: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
2: Lahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
1: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
3: Sister Paige. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
4: Symptoms persist.
3: Consult your doctor.
4: Ibilis sa mga butika.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: oras katrupa, alas 6:09.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Luzon, Bisaya.

0: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Matagmo at dugamos mga parmasya mga katrupa, tinguhaa nga kinahanglan nga doon nagyutatak ang produkto nga Yes to Health Incorporated. Nakalugo mo na mga katrupa. Okay, maunay usas mga atog yung gina-remind ng atong mga kaigsunan kay daghay masayop. No? Muingon nga, lain mo lagi nga produkto ang ako lagi nga na nagamit. Gumikan ka na mga katrupa kay halos parihara gamay ang pangalan. Miskay ang produkto sa Yes to Health ang gipangita, lahi na ang mahatag i-offer. Magbantay ka mo mga katrupa, labi pa ka ng santon. Daghan ay mga nagsanton-santon karon mga katrupa. Pero kining sa Yes to Health, nagitatak na siya. No? Nakalogo ka na siya. Circle ang logo na o kining naka-round. Doon na kita'y 12 minutos na nakalabay sa alas 6 mga katrupa. At usap tulumanon, hatod Chris, maayong kabubuton sa Agusan Lending Corporation. Agusan Lending Corporation mga katrupa nag-offer sa serbisyo. Of course, ang ilang produkto mga katrupa mao ang loan. No? Ang pagpaloan nga to sa itong mga kagisunan nga nanginahanglan o kwarta, financial. Mauna nga bisitaan ninyo ang Agusan Lending Corporation aron sa paghatag kaninyo sa maong serbisyo sa pagpautang, walay hasol mga katrupa o mas dali pa. No? Sa San Francisco, naakanaatbang sa San Francisco Gymnasium. Makita ang pangalan sa ilang buhatan, Agusan Lending Corporation. Inasab sa May Bayugan City, mga katrupa, naasab sa Purok 3, Almasiga Street, Barangay Taglatawan, Bayugan City. Pero mga katrupa, diri kita sa uluhan sa atong mga balita.
1: Headlines.
0: Sa mga balitang lokal, duha ka driver sa drug racing sa San Francisco. Posibleng maribok ang lisensya. PNP og LTO nag-imbestiga.
1: Headlines.
0: Programang Government on Wells gipahigayon kini sa Buenos Suerte.
1: Headlines.
0: Mao San Francisco muhatag kini og libreng seedlings sa utanon ngadto sa mga residente.
1: Headlines.
0: 5,000 kapisos nga hinabang pinansyal og libreng binhi matud pa iapod-apod kini sa mga mag-uuma nga naigo sa kalamidad.
1: Headlines.
0: Insidente sa krimen sa Bayugan City miubos. Apan ang traffic accidents maoy gikabalak-an sa kapulisan.
1: Headlines.
0: Samtang kolaborasyon sa LGU og nagkadaiyang sektor gikalipay kini sa mayo ni Mayor Martisano alang sa kalambuan sa Barobo.
1: Headlines.
0: Agusan del Sur top 1 sa local revenues sa fiscal year 2025. Ika-upat nga sunod-sunod nga pasidingog na kabut sa probinsya.
1: Headlines.
0: Mga katrupa sa atong balita sa regional. 48,000 kapisos nga kantidad sa Cebu og bala nasakmit kini sa raid dito sa Barubo.
1: Headlines.
0: Upat ka individual na dakpan sa CIDJ sa ilegal nga pagmina dito sa Surigao City.
1: Headlines.
0: Sa atong balita sa national mga katrupa, BP Sara Duterte dili mo resign.
1: Headlines.
0: Samtang bagyong Nol, sa oni pagkuan Nol or Nol, migo kini mga katrupa dito sa Guangdong, China. Kapin 800,000 ka individual gipabakwit.
1: Headlines.
0: Sa atong balitang sports, Inlex Road Warriors nagpabiling walay pilde uman gipa lukapa ang San Miguel Beermen.
1: Headlines.
0: Samtang ang atong balitang siyuda si Ruben Padilla, anda makigistorya kang Angel Loxen, human

0: Sa ilang bikel sa impeachment trial.
1: Headlines.
0: Mga katrupa, katanguluhan sa atong mga balita.
1: Express Balita.
0: Duna kita'y 16 minutos na mga katrupa ang nakalabay sa lasais o nagarangkada sa atong mga balitang lokal.
1: Express Balita.
0: Duha ka driver sa drug racing sa San Francisco, mga katrupa. Posibleng maribok ang lisensya. PNP og LTO nag-imbestiga. Detalya sa report ni katrupang Ria Arlington.
1: XFM Report.
2: Gisud din na sa San Francisco Municipal Police Station ang laumigasyon kalabot sa datigayon nga illegal drug racing o nga lungsod daging gabi e. Agdipolis Major Malubay nga posibleng mag-atubang sa rebook sa ilang driver license ang duha ka mga nalambigit sa lumba gila kasakyanan gamit sa maong ilalihokan nga sa Toyota Fortuner o Mazda BTP kahinumduman nga nahimo nga nagkadai ang reaksyon ko human na ni Vice Mayor Olvera sa usa media post, attention sa Philippine National Police, Transportation Highway Patrol, Department of Transportation.
0: Okay, mga katrupa, duna kita ay 17 minutos na kalabay sa lasais. Ay na medyo kining technical yun, grabe.
1: Express Balita.
0: Ato na lang siguro og na ay kuan sa outs kung just in case kung ingani. Para ma-play yun na ito. Nindutro ba ning kabalita, mga katrupa, kay naimo diha, Harb? Pwede ba play diha, ah? Atong balikan si katrupang Ray Alinton, no? Ato sa pangitaon, mga katrupa, kay importante ni marimain ang atong mga kagisunan. Mga sakyanan man na ining mga SUV, nag-racing-racing, mga katrupa, no? Dunay matod pa kining hungihong posibleng tanggalan o maribok, no? Maribok ang ilang lisensya. Balikan na to ang o dyan, ikatrupang Rialinton, mga katrupa.
1: Express Balita.
2: Gisod din na sa San Francisco Municipal Police Station ang laom nga investigasyon kalabot sa datigayon nga illegal car drug racing sa maong lungsod diantong miaging gabi e. Gibutiag ni Police Major Carmelo Malubay nga posibleng mag-atubang sa revocation sa ilang driver license ang duha ka mga driver nga nalambigit sa maong lumba. Gila ang duha kasakyanan nga gigamit sa maong illegal nga kalihokan nga mao ang usa ka Toyota Fortuner og usa ka Mazda BT50. Kahinumduman nga nahimo nga nagkadaiya ang reaksyon sa publiko human na mention ni Vice Mayor Jing Polvera sa usa ka social media post ang attention sa Philippine National Police, Land Transportation Office, Highway Patrol Group og Department of Transportation kon DOTR aron na daling maaksyonan ang maong isyo. Matod ni Vice Mayor Polvera, ang illegal nga drug racing nagbutang sa peligro dili lamang sa kinabuhi sa mga driver kundi lakip na sa uban pang mga motorista, pedestrian o mga residente nga mamahimong maamong sa disgrasya. Sa kasamtangan, padayon ang gihimong pagigsusi sa kapulisan aron matino ang kinatibok ang dagan sa insidente o ang uban pang posibleng paglapas sa palaod sa trapiko nga nahimo sa mga suspetsado. Tungod niini, hugot nga giawhag sa mga otoridad ang publiko nga ilabinar sa mga kabatanunan nga likayan ang pag-apil sa mga illegal nga lumba sa dalan o kanunay nga sundon ang mga patakaran sa trapiko alang sa kaluwasan sa tanan.
3: Yes, sir, kumpirmado nga nga taga-residente ginadinis yung sa San Francisco. In fact, nagandak namin investigation sukat gahapon. I-continue naman na karong nga week para makakuha ta concrete nga information so makapaila na to sa kaso.
2: Ang tipik sa pamahayag ni Police Major Carmelo Malubay, katropa, aron kanunay tinaw ang imong mata og malayo sa disgrasya. Kanunay ang pag-inom sa Vision X Plus. Alang sa Rekyos ng Pilipino para sa Pilipinas, kinis katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
1: Express Balita.
0: Mauni atangan na ito mga katrupa, unsay kalambuan ni Nono kay Ah, mga yayamanin ra ba ang naglumba-lumba ni ini? Basi na po ni og matago na po ni. No? Atong nagsalig ta sa atong mga official, labi pa sa atong kapulisan or mga law enforcement team o law enforcement agency mga katrupa, just like PNP and LTO. No? Sama ni ini, delikado gud. Pinakadelikado mga SUV. Ga racing ni anang kadalanan sa National Highway. Ah, lantaw na to kung diri sa Agusan del Sur na bay ngipon kay dito sa Manila mga drupa mangipunan magat. No? Alas 6:20 sa atong orasan.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Mga drupa, dugang bahin sa atong mga balita. Mas duol o mas paspas nga serbisyo publiko ang natagantaman kini sa mga residente o man malampusong gipahigayon ang programang Government on Wells dito sa Barangay Buenasuerte, San Francisco, Agusan del Sur. Dako ang kalipay pasalamat ni Punong Barangay Robert Lamatao sa pag-abot sa maong programa sa ilang dapit. Sumala pa niya usa kini kadakong kahigayunan nga nakahatag og direktang benepisyo sa iyang mga katawhan nga dili kinahanglan pang mobiyahe og moadtos munisipyo sa laing bahin nagpaabot usab og usa ka importanteng mensahe sa Mayor Grace Carmel Paredes sa Bravo. May tungod Grace magpalalipod sa palibot. Giyawag sa mayor ang mga katawhan nga mahimong responsable sa pagdumala sa ilang mga basura, labi na ang mga plastik. Iyang gipasabot ang usa ka maayong inisyatiba diin ang mga plastik nga basura pwedeng himuong eco-bricks na mahimong ibaylo o bugas. Gawas nga makakuha kini mga katrupa o pagkaon alang sa pamilya, makatabang pa kini sa pagkunhod sa mga plastik nga basura sa komunidad. Misaksi o misuporta usab sa maong kalihukan sila si Vice Mayor Ramel Pulvera, kauban ang mga membro sa Sanguniang Bayan. Nagkahiusa ang nagkadaiyang mga ahensya gikan sa lokal o nasyonal nga gobyerno aron ipaduol o ipatuman ang ilang mga nag-unang serbisyo gikan sa panglawas, legal, agrikultura hangtod sa mga social services aron masiguro nga walay bisan usa kalungsuranon ang mabiyaan.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:23 mga katrupa. Samtang gitagaan og dako nga pagtagad og gihimong prioridad karon sa kagamhanan sa Barangay 3 sa lungsod sa San Francisco, Agusan del Sur. Ang kahimtang sa mga mag-uuma nga makunaapektuhan sa mga nangaging kalamidad sa maong dapit. Kini ang gipahayag ni Kagawad Sevelino Saison, ang committee chairman sa agriculture sa maong barangay. Sumala ni Kagawad Saison, sukad sa iyang paglingkod sa maong posisyon, iyang gipaniguro nga matabangan ang mga mag-uuma kansang mga pananom ng daot tungod sa sunod-sunod nga kalamidad nga miigo sa rehiyon. Gibutyag sa opisyal nga adunay gigahin nga 5,000 pesos nga hinabang pinansyal para sa mga apektadong mag-uuma gikan kini sa buhatan sa agriculture. Apan iyang giklaro nga ang makadawat ni ini mao lamang kadtong mga rehistrado og opisyal nga nakalista sa ilang farm association isip hulip sa ilang mga nangadaot nga pananom. Gawas sa maong kantidad, gipasalig usab sa opisyal nga makadawat og libreng binhi sa umay ang mga mag-uuma. Ang maong ayuda, magdepende kini kung unsa kadako ang damyo sa ilang pananom sa panahon sa kalamidad. Diin ang buhatan sa agrikultura andam nga muabag kanila alang sa ilang dinaliang pagbangon.
4: Itong mga bonafide members ng mga farmers din sa Barangay 3 na nalista yun sa atong sa agriculture, sa atong DE, nakadawat sila og tag 5,000.
5: Okay.
4: Dili lang po sa ningana, no, naapoy mga, like for example, kanin plant. Ang ilang mga humay, maigo, naapoy tabang sa ila.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Pagkatrupa itong orasan, doon na kita'y alas 6:25 na. Dugang bahin sa itong balita, insidente sa krimen sa Bayugan City,
5: Matud pa mi obos. Apan traffic accidents maoy gikablak an karon sa kapulisan. Sarong tanga detalya sa report ni Katrupang Ri Alinton.
1: XFM Report.
2: Pahayag sa pamunuan sa Bayugan City Component Police Station nga nakatala og pag-ubos sa mga incident krimen ang bayan sa Bayugan. Ubos sa ilang padayon nga pagpanalipo seguridad sa publiko. Sumala ni Police Lieutenant Colonel Joseph Carlo Valsilang ang Hesmong Buhatan. Wala na sila natikod og bisonsang dakong pataka sa kriminalidad sa syudad. Hinoon pa dahil ilang hugot nga pagtor pukan nga kahimta sa kaluwasan sa katawan. Apan gipadayag sa opisyal ang usa sa ilabing gikabalak aron mao ang taas sa ihap sa vehicular o traffic incident sa kadalanan diin medyo kung itandi sa uban pang mga insidente. Tungod ni ini gipasa ni Police Lieutenant Kelsilang nga dayon ang ipakigalayon o koordinasyon sa uban pang mga ins gobyerno aron kamugna og mapektibo og estratehiya nga makatabang og pagpakunhol sa mga disgrasya sa trafiko. Gipasiugan sa hepe akong importansya disiplina sa kamabinantayon sa mga motorista og pedestriya ang hugot nga pagod sa mga balaod sa trafiko aron masiguro ang kaluwasan sa matusa samta nagbiyahe. Sa kasamtangan, ipasalig sa Bay Component City Police Station nga padayon ang ilang mga programa sa pagmintinar sa linaw o kasay sa komunidad. Nanawagan usab pulisan sa tibok nasyon sa kauhan aron magmalampuson ang paningkat alang sa seguridad o kaluwasan sa tibuok akbayan.
6: Aspeto po ng pagtaas ng krimen. Mababa po ang ating krimen ngayon. Ang nakikita lang po natin na medyo mataas po isang itong mga insidente po natin sa traffic accident, which is ito po ay ginagawan pa rin po natin ng solusyon at nakikipag-ugnayan po tayo sa mga iba pa ding ehensya upang tayo'y matulungan upang mapababa or maiwasan po natin ang traffic accident po dito sa ating syudad.
2: Ang tipik sa pamahayag ni Police Lieutenant Colonel Joseph Carlo Velang. Aron kanunay ng imong kalawas, kanunay ang pagtom sa Santo Plus Gold. Asa rin sa Pilipino sa Pilipinas, kini si Katropa, Real Buro Alinton, XFM News.
1: Express Balita! Express Balita!
5: Di masabtan mga katropa. Okay, alas 6:28 sa itong orasan.
1: Express Balita! Express Balita!
5: Dugang bahin sa itong mga balita, mga katropa, nakabot pag-usab sa probinsya government. O bagusan de Lesur kon pigas ang usa ka dakong kalampusan human kini. Gila isip top 1 local source revenues in nominal terms alang kini sa fiscal year 2025. Ang maong prestiyusong pasidungog nakuha pinaagi na sa hiniusang paringkamot sa Provincial Assessment and Treasury Office Treasury Operations o Provincial Assessment and Treasury Office Assessment Operations. Gihatag gini atulo sa 2026 Joint Bureau of Local Government Finance Region 13 o Regional Association of Treasurers and Assessors Conference ng Gipaygayod kini dito sa Butuan City ning miaging adlaw. Kini ang ikaupat nga sunod-sunod nga higayon nga nadawat sa probinsya ang maong pasiringog sukad niya itong tuig dusmel paintidus. Gawa sa maong nagunang dungog, nakasakmit usab ang PIGAS o Top 2 Award sa Ratio of Local Source Revenues to Total Current Operating Income alang ginigihapon sa fiscal year 2025. Dako ang pagpasalamat sa kadaguan sa probinsya nga tuna sa ugot nga paningkamot o dedikasyon sa tanang empleyado ang departamento. Sumalas pamahayag sa PIGAS, ang maong kalampusan nagpakita lamang sa ilang ligon nga pagdumala sa panalapi, pagbalig-on sa lokal nga kita o epesyente nga paghatag og kalidad nga serbisyo publiko nga tuna sa mga agusanon.
7: Malipayon ko sa panahon, nining panahon na karon.
1: Express Balita! Express Balita!
5: Oras mga katrupa, doon na kita'y alas 6 imidya na. Samdang din na kita sa mga balita sa regional.
1: Balitang regional! Balita sa regional!
5: Mga katrupa, dito sa Surigao del Sur, 48,000. Kandidat kini sa ilegal nga drugang sibo o bala. Nasakmit sa usa ka raid dito sa lungsod sa Barobo. Report ni katrupang Ali Vicente.
8: XFM Report. Nasakmit sa mga otoridad ang gituang illegal nga droga nga nagkantidad o 48,988 pesos. Human gisilbi ang usa ka search warrant sa barangay Mamis, lungsod sa Barubos, Surigao del Sur. Gipahigayon ang maong operasyon pinagi sa search warrant number 2026-16 sa may alas 3 sa hapon. Ubos sa pagpanguna ni Police Major Andrew G. Lupian, ang officer in charge sa Barubo Municipal Police Station. Nagkaiusa sa maong malamposong raid ang mga operatiba sa 14th Special Action Company, 1st Special Action Battalion o uban pang mga unit sa kapulisan. Atol sa paggarikisa, na-recover sa mga otoridad ang daghang heat cell plastic sachet nga adunay sud sa puti nga gituhuang shabu. Gawas nini, nakuha usab ang mga nagkariyang drug paraphernalia o usa ka basiyo sa bala nga gituhuang iya sa kalibre .38 nga pistola. Gihimo gilayon ang pagmarka o pag-inventory sa mga nasakmit nga binisya diha mismo sa dapit sa operasyon. Gisaksyan kini sa usa ka representante gikan sa media o sa barangay kapitan sa barangay Mamis. Ang tanang nakumpiskang ebidensya gidala ngadto sa buhatan sa Barubo Municipal Police Station alang sa saktong dokumentasyon. Samtang gihikay na usab sa kapulisan ang pagpasaka og tukbang kaso batok sa sospitsado nga responsable sa mga illegal nga binuhatan. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule matag adlaw alang sa naghayosang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
5: Sa pikas bahin mga katrupa dito sa Agusan del Norte, usa ka SLI drug personality na dakpan kini sa drug raid. 40,000 pesos nga kantidad sa shibo na recover sa Butuan City Police Station. Report ni katrupang Junja Labrias.
1: XFM Report.
9: Nadakpan sa gipahigayong by-bust operation ng usa ka lalaki human kini nakuhaan og illegal nga druga sa barangay di Bugasa, Butuan City. Giila sa mga otoridad ang suspitsado nga si John Lloyd na anaa sa hustong edad. Ulitaw, walay trabaho o residente barangay 1, lungsod sa Buena Vista, Agusan del Norte. Base sa kapulisan, lakip si Nalam sa kategoryang street level individual drug personality. Sumala sa taho, nakuha gikan sa punsa suspitsado ang 6 kagramo sa gituhang shabu na mukantidad 40,800 kapisos. Lakip na nga nakuha usab ang 500 nga money. Gibaga ni Police Captain John Aurelian ang hipi sa Butuan City Police Station nga dugilang gimonitor ang lihok sa suspitsado tungod sa pagpamaligya ni ini og illegal nga droga sa purortin sa maong barangay. Nagmalampuson ang operasyon pinab sa hiniusa sa Station Drug Enforcement Unit o team sa Butuan City Police Station 5. Wala sa pagstoka niya, nagpagawas pa o gaiyang katarungan ang suspitsado tud paniini. Rason na nga dili kayo siya magpakita sa iyahang tungod allergy matud pa siya sa kamera. Gidugang paniini nga ang iyahang pagkapriso lamang ka ang aron mas musikat pa siya isip usa ka sikat nga aktor. Tungod niini gan si Police Ka Aurelian ngadto sa mga individual nga nalambigit gihapon sa mga daotang buhat undang na usab sa opisyal ang mga ginikanan nga suportahan og tabangan ang mga programa sa gobyerno sa batok sa ildruga at mapanilipdan ang pamilya og komunidad. Mga katrupa, usab mapanilipto ang itong pangadili matakbuyan sa nagkadaiyang balatian mag Xanton Plus Gold og Xanton Vitamin. Alak kahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junje Lebrias, XFS.
1: Express Balita. Express Balita.
5: Oras mga katrupa, aduna kitay at alas 6:34 na. Dito nga bahin sa Surigao del Norte. Upat ka individual na dakpan sa CIDJ tungod sa ilegal nga pagmina. Report ni katrupang Limwelokay.
1: XFM Report.
10: na dakpaan ang upat ka individual human masakpi sa mga operatiba sa Criminal Investigation and Detection Group kung CIDG nga nagpahigayon og illegal nga pagmina dito sa Barangay Mabini, Surigao City. Sumala sa taho, naaktuhan sila nga nag-operate og minahan nga walay igong permit og legal nga mga dokumento gikan sa Department of Environment and Natural Resources kun DENR. Na-recover gikan sa posisyon sa mga dinakpan ang nagkadaiyang kagamitan sa pagmina nga naglakip sa duha ka unit sa bakho, walo ka sako sa gold ore or bato nga dunay bulawan, sluice matting, metal hose o slurry pipe, water pump o guban pang kahimanan. Gibanabana sa mga otoridad nga maabot ngadto sa 9.5 million pesos ang kinatibuk-ang kantidad sa mga nakumpiskang ebidensya o gikwepo sa maong dapit sa kasamtangan. Giandam na sa kapulisan ang tukmang kaso batok sa mga dinakpan nga mao ang paglapas sa Republic Act number 7942 or ang Philippine Mining Act of 1995. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar og premium D3. Alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
5: Sa dugang bahin mga katropa, lalaking giingong ni Sulay kini og kawat sa motorsiklo. Dakpan. Report ni katropang Philip Oligario.
1: XFM Report.
11: Malhog sa selda ang usa ka lalaki nga naaksyonan nga misulay og kawat sa motorsiklo sa barangay Bolol Malato, P. South Cotabato ni nakalabayng alas 11 sa gabi. Giilang dinakpan nga si alias Archie, 20 anyos ka residente sa barangay Bunaw, 2P South Cotabato. Samtang tag-iya sa motor, mao si alias JR, 36 anyos ka lumulupyo sa barangay Bolol Malas na Sampit ka probinsya. Sumala sa investigasyon sa kapulisan, nakaparada lamang ang itong badya motor sa biktima at tubangan sa ilang balay sa dihang naaktuhan ng suspek nga gituklod palayo o gisulayan nga paandaro na makina. Miandar lang matod pa ang makina apan wala midagan. Duwa ka residente ang nakabantay nga nawala ang motorsiklo. Gipangita nila kini sa palibot o gisundan ang tingog sa makina hangtod sa nakitaan o daabta ng suspek. Dali nga nakatawag o kapulisan sa insidente dayon gitugyan sa Tupi Municipal Police Station. Diin siya gipaubos sa medical nga examinasyon una gibutang sa kustudiya sa kapulisan. Sa kasamtangan, ginaandam na ang mga kaso batok sa suspect tungod sa paglapas sa Republic Act number 10883 o ang New Anti-Carnapping Law of 2016. Padayon ng kapulisan sa pagpahinumdum sa publiko nga siguraduhong luwas o sigurado ang pagpark sa ilang mga sakyanan. Mga katropa, natagam na baka sa mga baritian tungod sa pagbasagan sa imong kalawasan? Mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule na. Araw matagam tama ng healthy lifestyle, pinaagi sa natural ingredients si ini mangustin, ampalaya, moringa, ahos o spirulina. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa Rekeusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
5: Alas 6:38 mga katropa. Samtang sa laing bahin kapin 500,000 pesos nga salapi sa magtiayon na tangag sa hold upper sa Coronadal City. Report ni katropang Chris Ligaspe.
1: XFM Report.
12: Gipalaw man sa Coronadal City Police Station ang investigasyon bahin sa papangawat nga nahitabo ning niaging alas 11:00 ang taknas gabi sa Barangay San Plinio, Coronadal City. Sumala sa mga taho nakadawat og tawag ang kapulisan bahin sa insidente. Hinungdan nga daling respondihan aron susihon ang maong taho. Nasuta sa pasiyon ng investigasyon nga samtang pulos sakay sa tricycle ang mga biktima nga silang alias Kevin, 38 anyos o alias Camille, 35 anyos, parehong residente sa nasapit ng lugar. Kalit silang giduol sa duha, kawala mahiling lalaki gikan sa darplin sa dalan. Usa sa mga sospek ang mihulga kanila gamit ang armas sa wala matino ng kalibre o pugsanong gikuha ang bag ni alias Camille nga dunay sulod nga 585,000. Human sa insidente, daling misibat ang mga sospek padulong sa wala matinong direksyon. Samtang, positibong nailan ni alias Kevin ang usa sa mga sospek nga gilang si alias Ron. Gilusa dayon sa mga otoridad ang hot pursuit operation aron pangitaon o masikop ang mga sospek. Giandam na usab sa Coronadal City Police Station ang mga gikinahanging dokumento aron mapasakaan og tukmang kaso ang mga gitumbok ng mga sospek sa Office of the City Prosecutor. Ang mga otoridad nagpalayon sa investigasyon aron mahibawan ang pagkatawo sa laing sospek ug mabawi ang kinawat nga kantidad. paniguruha nga kanunay himsog og ligon ang imong immune system. Pagtumar kanunay og Santone Plus Gold. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Chris Legaspi, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
5: LGBTQ member, mga katrupa, matod pa brutal kining gipatay dito sa Malabay kun Malay Balay City. Sa iron tang report, pinagi ni katrupang Rustom Villafranca.
1: XFM Report.
13: Nakaplagang wala na kinabuhi ang usa ka LGBT member dool sa folk arts nga nahimutang sa Purok 7, Barangay 1, Malay Balay City, Bukidnon. Pasado alas 7 sa buntag, adlong Lunes, Hulyo 27, 2026. Giila sa kapulisan ang biktima nga si Nilbert Dunggo Benito alias Betty, usa ka office administration student sa Mindanao Arts and Technological Institute kun Mate o residente sa Purok 10, Barangay Sumpong ning siyudad. Subay sa report sa Malay Balay City Police Station, nakadawat sila og tawag gikan sa usa ka CSU personnel. Alas 7:45 sa buntag, kabahin sa nakaplagan niya patayng lawas. Pag-abot sa mga kapulisan sa dapit, napalgan ang biktima nga naghigda sa yuta og nakaangkon og grabing kadaot sa ulo nga gituohang gibunalan og gahing nga butang og abli na ang zipper sa pantalon. Halos nakababa na ang shorts ni ini og nakita na usab ang iyang kinatawo. Sa inisyal nga imbestigasyon sa kapulisan, gituohang aduna kini nakatagbo nga wala pa mailhing suspek sa wala pa mahitabo ang krimen. Sa pagpaningkamot sa kapulisan nga mahatagan og hustisya ang biktima, gilayon nga nagpahigayon og hot pursuit operation aron mailhan og madakpan ang responsable sa maong pagpatay. Naghangi usab ang otoridad si kinsa man ang aduna impormasyon kabahin sa nahitabo nga makigalayon gilayon sa ilang buhatan. Sa pikas bahin, hugot karon nga gikondina sa LGBTQIA+ community sa Malay Balay City ang linuog og brutal nga pagpatay kang Betty kinsa usa ka Miss Q&A Malay Balay 2026 candidate. So mala sa opisyal nga pamahayag sa Miss Q&A Malay Balay, dili makatarunganon nga kutloan sa kinabuhi ang usa ka tawo tungod sa kung kinsa sila. Ang kapintasan pagdumot og diskriminasyon no malay lugar sa usa ka komunidad nga nagahatag og bili sa dignidad, equality og respeto sa usa ka tawo. Mga katropa, kapiba nga healthy imong gipangita, mag-Santone Plus Coffee Mix kana. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rustom Villafranca, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
5: Dugang bahin sa atong mga balitang lokal, balitang regional, mga katrupa. Usang kalalaki ang gitigbas kinis kainom. Gumikan sa 50 pisos matod pa nga sigarilyo. Report ni katrupang Michael Ricabo.
1: XFM Report.
14: Nakaangkon og dili tiaw nga mga sama ang usa ka lalaki human kini gitigba sa iyang kainom pasado alas 2 sa hapon niadtong Hulyo 25, 2026 sa Purok 3, Barangay Mabuhay, Valencia City, Bukidnon. Ang biktima na ilang si alias Wilfredo 54 anyos, samtang ang suspect na ilang si alias Bruno 44 anyos. Sa investigasyon sa Valencia City PNP, nag-inom matod pa ang biktima og ang suspect apan taliwala sa ilang panag-inom, naglalis ang duha, dihang gisingil o gipabayad sa biktima ang suspect sa kantidad nga 50 pisos alang sa gipalit nining sigarilyo. Sa grabing kasuko sa suspect, nikuha kini og lampas o gitigbas ang biktima kinsa nakaangkon og seryosong samad sa iyang liog o sa iyang wala nga kamot. Dali nga gidala ang biktima sa Valencia Polymedic Hospital alang sa dinaliang medikal nga pag-atiman apan gibalhin kini sa Bukidnon Provincial Medical Center sa Malay Balay City diin. Kini kasamtangang giobserbahan sa mga doktor. Malampuson usab nga nasikop sa mga neresponding personahe sa Revitalized Police sa Barangay Cluster 1 ang suspect kinsa gitanggong nakaron sa lockup cell sa Valencia City Police Station alang sa pagpasaka o tokmang kaso. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tomar perme sa mga pod supplements nga gama sa Histo Health Incorporated, labi na ang premium D3 Subgel Capsule alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Michael Carato Ricabo, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
5: Dugang bahin sa itong mabalita, mga katrupa, 24 anyos nga lalaki nadakpan kini sa bypass operation dito sa Carmen, Shabu og 45.45 nga pistola mga katrupa ang nasakmit. Report ni katrupang Bong Umaki Algabre.
1: XFM Report.
9: Nasikop sa mga kapulisan ang usa ka 24 anyos nga lalaki nga ilalamang sa usa ka alias Bro atol sa bypass operasyon sa Purok 17, Barangay Ising Carmen, Davao del Norte alas 12:20 kadlawon, Hulyo 27, tuig 2026. Ang operasyon gipahigayon sa mga sakop sa Carmen Municipal Police Station. Ubos sa kasayuran sa PDIA Davao del Norte, din gidakop ang suspetsado nga gilang usa ka street level individual o residente sa Barangay Tuganay Carmen, Davao del Norte. Nasakmit gikan sa iyang posisyon aga duha ka sasi sa gituang siyabong adunay gibanabana nga timbang nga usa ka gramo og standard drug price nga 6,800 ka pesos lakip usab ang mark money nga gigamit sa operasyon. Gawas illegal nga droga na recover sab gikan sa suspect ang usa ka government model cord automatic caliber .45 pistol, tulo ka buhing bala, usa ka magasin sa kalibre .45 og usa ka shoulder bag. Ang suspetsado nakatubang og kaso tungod sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 og Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Sa pagkakaroon, ang suspetsado ana sa kustudiya sa Carmen Municipal Police Station uban sa mga ebidensya alang sa hustong dokumentasyon ug pagpasaka sa angayang mga kaso ngadto sa korte. Katropa siguruhan nga baskog kanunay atong kalawasan, pagtumar og Santon Vitamin C para immune system ligon perme. Alang sa Negyo sa Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Umaki Algabre, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
5: Sa pikas bahin mga katrupa, overload matod pa sa appliances. Gituhan kini hinungdan sa pagkasunog sa unom kabalay dito sa Tagum City. Sa iruntang report, pinagi ni katrupang Darwin Dulatre.
1: XFM Report.
15: Gituhan sa otoridad nga overloaded sa appliances ang hinungdan sa pagkasunog sa mga panimalay sa Purok Liwa-Liwa, Barangay Kuambugan, Tagum City, Hulyo 27, 2026 sa kadlawon. Sa interview sa XFM Tagum News Team, kang Bureau of Fire Protection, Tagum Central Fire Station, Chief Intelligence and Investigation Section, si SFO1, Romel Valencia, migula sa ilang investigasyon nga pagsugod sa kalayo sa usa ka balay nga adunay internetan. Di nabantayan matud pa sa mga gamit sa computer nga adunay napakapaka o nag-spark ang mga wiring sa kuryente. Matod de SFO1 Malinsya, adunay posibilidad samtang nagdungag og mga appliances ang maong balay, wala niini gi-upgrade ang ilang wirings hinungdan nga nag-short sa kuryente og miulbo ang kalayo. Sumala sa nagpadayon nga imbestigasyon sa bombero, gibana man ang mukabat sa 150,000 kapin ang damyo sa maong sunog. Kini base sa structural damage sa nasunog nga panimalay. Diin lima ang gideklarang totally damage og usa ka partially damage. Giklaro usab ni Valencia nga alauna 30 ang takna sa kadlawon, ilang nadawat ang report og alauna 40 ang takna ni abot sa area. Ang ilang fire team sa La Filipina substation panpaspas nga naugnaw ang mga balay sanglit kasagaran gama sa light materials. Sa pagkakaroon, subleng nagpahimangno ang bombero sa komunidad na kung magdungag og mga appliances sa panimalay, mahimong i-upgrade usab ang mga wires og batasunon ang pag-rewiring matag na pulo ka tuig aron malikayan ang sunog og ang mga kadaot nga hatod sa trahedya. Aron moligon ang tuhod, makasugakod bisag magluhod, magturbo may linanser matag dulog. Alang sa nagkayosang Pilipino para sa Pilipinas, Darwin Dulatri, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
5: Bueno mga katrupa, doon kita ala sa 48 na CSWD kuna CSWDO Davao. Gipaniguro ni ini nga patas matod pa ang hinabang alang sa nilibo ka mga nabahaan sa syudad. Sa iruntang report ni katrupang Marvin Ibano.
1: XFM Report.
16: Padayon ang gihimong assessment sa Davao City Social Welfare and Development Office aron masiguro nga tukma ang assistance nga mahatag ngadto sa mga residente nga labing naapektuhan sa miigo nga grabing baha dili pa lamang dugay. Sa interview sa XFM Davao kang CSWDO head Julie Dayaday, sa initial nga datos adunay 12,700 ka mga residente sa Talumo District ang apektado ug padayong gi-assess ug gina-finalize ang ihap sa mga nabahaan sa Tugbok District uban ang paningkamot nga mahatagan kini og patas nga hinabang.
17: Karon we are preparing nga makahatag ni og food pack sa ilaha and then i-assess tong kinsa gyunay totally damage, kinsa tong partially damage, kay dili man pud yun tanan maka-extend ang financial assistance because sa ato ang guidelines, katong magyapong totally damage or katong naanod ng mga balay and then katong partially damage, partly sa ilang balay nga na dalapot sa baha. No? So ang City Government of Davao through CSWDO ga-preparar pataan na final sa data gyud na para pud walay ma-left behind o na-equal bang pagtanaw pud sa assessment nato.
16: Gipasaligsab nga mahatag ang burial assistance ug uban pa alang sa biniling pamilya ni adtong namatay tungod sa kalamidad. Sa karon, gikumpirma ni Dayaday nga aduna nay mga residente ang hinay-hinay nang namalik sa ilang nabahaang panimalay samtang padayon nga naka-deploy ang mobile kitchen sa CSWDO ngadto sa upat ka mga evacuation sites, partikular sa Talumo District kung asa aduna pay nagpabiling mga evacuees. Gilauman sab niini nga magpadayon na ang malinaw panahon aron makarecover ang mga apektadong pamilya sa Dakbayan. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
5: Bago oras mga katropa, doon na kita'y alas 6.51 na samtang diri kita sa atong balita sa National.
1: Balitang National. Balita sa National.
5: Mga katrupa, direktang gitubag ni Vice Presidente Sara Duterte ang mga hungihong nga doon na siya'y plano nga mo-resign sa iyang pwesto taliwala kini sa nagkainit nga isyo sa impeachment batok kaniya. Sa usa ka mubo nga pagkikinabi, gipahayag sa Vice Presidente nga dili gayud kini mahitabo. Giklaro niya nga ang pagbiya sa iyang katungdanan usa kamatang sa pagluib ngadto sa 32.2 milyones ka mga misuporta kaniyang mga Pilipino nga mibuto og misalig kaniya niadtong eleksyon. Kay bino ang kun nagbiyahe si Vice President Sara sa Europa alang kini sa iyang overseas trips, lakip na ang pakigaatubang og community engagement sa mga overseas Filipino workers. Niadtong miaging Sabado dito sa London ang Vice Presidente din mitambong siya sa usa ka panagtapok sa iyang pagigpulong iyang gihisgutan og gikasubo ang giingong naghitak nga mga buaya o korupsyon sulod sa gobyerno. Gisaway usab niya ang kasamtangang administrasyon. Din kauban unta siya tungod sa kapakyas nini sa paghatag o saktong oportunidad sa mga lungsuranon aron dili na unta sila mapugos pa sa pagpanarbaho sa laing nasud. Kaya duman nga sa miaging simana, nagbiyahe usab si Vice President Sara ngadto sa The Hague, Netherlands, kung asa kasamtangang natanggong ang iyang amahan nga si kaning Presidente Rodrigo Duterte.
1: Express Balita. Express Balita.
5: Alas 52 mga katrupa samtang sa atong balita sa international.
1: Balita sa international.
18: Balita sa international.
5: Bagyong Noonol. Migo kini mga katrupa sa Guangdong, China. Kapin 800,000 ka individual. Ipabakwit kini. At upang kasayaran ang report, pinagi ni katrupang Keanu J. Sibial.
1: XFM Report.
19: Grabing ulan ug lapad nga pagbaha ang naghulga karon sa habagatang bahin sa nasud. Ang naghulga karon sa habagatang bahin sa nasud sa China, human miigo ang bagyong Noel sa Guangdong. Base sa taho sa mga lokal nga otoridad, kapin sa 800,000 ka mga residente ang gipabakwit sa luwas nga dapit sulod sa probinsya, samtang kapin sa 350 ka mga flight sa eroplano ang nagsuspende dito sa silingan dapit sa Hong Kong. Diin sobra sa 20 ka individual ang natalang nga angol gumikan sa kusog nga huros sa hangin ug ulan. Milatas ang ang bagyo sa baybayon sa Huidong County sa may alas 3:50 sa kadlawon, dala ang naghaguros nga hangin ug kusog nga ulan. Tungod sa maong hulga, nagpagawas gilayon og red warning alang sa flash floods ang China Meteorological Administration alang sa mga probinsya sa Jiangxi, Hunan, Guangdong, Sichuan, Shaanxi, Gansu ug Southeastern Xinjiang. Gilauman nga magpadayon ang walay hunong nga pagbuho sa ulan kahibalohan nga posibleng magdala og dugang peligro sa mga pagbaha ug pagdahili sa yuta o landslide labi na sa mga kabukiran ug sa mga dapit nga duol sa kasubaan. Bisan pa man og hinay sinul ug naghimo na lang og usa ka tropical storm samtang nagpadulong sa inland o sulod nga bahin sa yuta, nagpabilin gihapon ang taas nga risgo ug alerto sa mga apektadong probinsya aron daling maayudahan ang mga biktima. Nagahina ang kagamhanan sa China og 100 milyones yuan katumbas sa gibanabanang 820 milyones ka pesos alang sa relief og rehabilitation sa Guangdong sa pikas bahin. Hinay-hinay na usab nga mibalik sa normal ang operasyon ang Hong Kong Airport human sa kapin 12 ka oras nga pagsuspende sa mga biyahe. Ang bagyong Nol nga giilang bagyong Quiapo sa dihang anaa pa kini sa sulod sa area of responsibility sa Pilipinas giingon nga usa ka labing kusog nga bagyo nga miigo sa nasod sa China karong tuiga nga nagbilin og pagbakwit pagkansela sa mga biyahe o grabing damyos sa baha. Mga katropa, aron malikayan ang pag-atake sa mga virus, pagtumaro og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C nga sa tiyan dili hapdos. Alang sa naghiusang Pilipino, para sa Pilipinas, kini si Keanu JC Bial, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
5: Samtang dili kita mga katrupa sa balitang sports. Nagpabiling walay pilde ang Inlix Road Warriors human nila gipukan ang powerhouse nga San Miguel Beermen sa score kini nga 110 versus 96 sa nagpadayon kini nga PBA season 50 Governors Cup o 58th Governors Cup. Gipangunahan ni Dequan Jones ang opinsa sa Enlex uman kini mitala og double-double nga 27 puntos og napulo ka rebounds. Gidungagan usab kini sa matan-on nga si Scooney Winston nga mihimo og 24 puntos aron dalhon ang team nga duna sa ilang ikaupat nga sunod-sunod nga kadaugan og magpabilin sa kaya kinatumyan sa liderato sa Group A. Hapit pa unta makabangon ang San Miguel Beermen human nila gikukod ang 25 puntos nga bintaha sa Road Warriors pinaagi na sa mga atake ni Don Trolliano. Apan wala mog kun wala magpalupig ang Inlix og daling giselyuhan ang kadaogan pinaagi na sa mga crucial nga tris sa naghinapos nga bahin sa dula. Nangulo alang sa Beermen ang ilang import nga si George King nga mi buo-buo kini og 31 puntos samtang mihimo si Trolliano og 16 puntos og ang Kraken o Kriken nga si Junmar Fajardo nga dunay 15 puntos. Kini ang unang pilde nga natala sa San Miguel sukad sa pagbalik ni Coach Leo Astria. Kinsa kasamtangan pang nagpaalim uman kini miagi sa operasyon nga angioplasty.
1: Express Balita. Express Balita.
5: Mga katrupa, 3 minutos na lang adi sir mahidangat ang oras alas 7 samtang sa balitang Shubes.
1: Showbiz News. Showbiz Balita.
5: Katapusang bahin sa itong balita mga katrupa, ipahayag ni Senador Rubin Parilla nga andam og abli ang iyang linya alang kini sa usa ka pakigistorya ngadto na sa aktris nga si Angel Locsin human sa mitumaw nga bikel sa duha. Taliwala kini sa nagpadayong impeachment trial batok ang Vice Presidente Sara Duterte. Ang maong tensyon nagasugod human sa gihimong pamahayag sa kaning aktor sa impeachment trial ni atong Hulyo 14. Din iyang gingon nga siya usa ka komunista. Tungod din nagpagawas og pamahayag si Angel Locsin sa iyang social media account, din iyang gihangyo o gihagit ang senador nga magbaylo sila og political positions. Gi-question usab sa actress ang pag pabiling hilom ni Parilla sa dihang siya ang biktima sa red tagging. Kaniadto diin giakusahan siya nga walay igong basihan sa kamatuoran. Kanamduman nga gi-red tag si Locsin sa mga kaning opisyal sa militar og ni kanhing NTF LCAC spokesperson Lorin Badoy. nga matud pa nalambigit sa mga komunistang grupo gumikan lamang sa iyang mga humanitarian works o advocacies sa panahon sa administrasyon ni kaning Presidente Rodrigo Duterte. Isip tubag sa mga reaksyon, giklaro ni Senador Padilla nga kung gusto ni Angel nga makigistorya kanila andam og abli kanunay ang iyang telepono lakip na ang iyang asawa nga si Maria Rodriguez Padilla aron plansahon ang maong isyo.
1: Express Balita. Express Balita.
5: Mga tropa, maogadto ang nagtapos sa atong mga balita karong adlaw adlaw na usab nga Martes. Pecha 28 ning bulan sa Hulyo 2026 mga katropa. Good morning sa mga suki na itong tigpaminawan din haan sa mga panimalay o asa mo muna imutang karon sa mga negosyuhan o sa mga biyahe mga katropa. Good morning niyong tanan. Amping-amping sa mga nagbiyahe karon nagdagan sa kadalanan. Okay, sigurado kita nga danlog ang atong kadalanan sa pagkaroon kay dunay mga pagulan-ulan. Good morning, usap sa ito. Mahigka lang mabisita nga naakaroon sa social media, nag-comment. Ako sa tagaang pagtagad. Good morning. Mayang buntag ni mo ni J. Angelica Wadu Lipoldo. Good morning. O sa imong pamilya. Good morning. Okay, Dinin Pataha, good morning. May buntag sa Rayo sa tanan nga taga-sitio Durian. Naminaw sa mga preskong balita. Okay, gikan ni Katrupang Didin. Thank you so much, Katrupang Gloria Malala Apilo. Good morning, isap ni mo din ha. Okay, Dias Bayucan City, kang Katrupang Dilos Rias Lee. Good morning. Okay, good morning sa tanang naminaw sa XFM sa maayong buntag na itong tanahan. Okay, watching from Puruksa ay Santa Irene Prosperidad. Good morning, mga taga Santa Irene. Okay, Katrupang Carmen Pataho. Okay, thank you so much. Unya si Katrupang Gina Narcio Amara, good morning. Usab Katrupang Jeffrey, good morning. Okay, thank you so much. Katrupang Rande Santisas. Ay, Katrupang Rigor Narukla, good morning. Usab ni Udiha sa may Santa Irene. Okay, then Katrupang Day Chavez, may buntag usab niya sa may Barangay Alegria, good morning. Katrupang Analin Kagas, good morning. Usab ni Udiha. Oga sa iyang pamilya sa La Caridad, Vidal Cagas family watching from Saudi Arabia. Amping dia sa Saudi. So, salamat sinong tanan mga katrupa. Ang akong gibasa, dirira sa page sa XFM 91.3 o XFM San Francisco 91.3. No? Katong sa Bayugan, nulat na ako ang kailan natin oras mga katrupa. Wala tayo kong oras. Doon na kita'y 2 minutos na nakalabay sa alas 7. Mga katrupa, dagang salamat sa inyong kanunay na pagsunod, pagpaminaw sa itong mga balita. Musunod na sab ang programang Bulsay nila ni Katrupang Junje Lebre at Katrupang Limwe Lokay. Mga katrupa, manamilita sa binuhigala sa ngalan na lang sa kinitabokong pwersa sa XFM Philippines and Network. Sa XFM Magusan na 1.395.7 sa kontrol ni Katrupang Harvey Rames. Sa itong News and Public Affairs, atong news desk Katrupang Limwe Lokay. Mga anchors, reporters, sila si Katrupang Junjel Abres, Katrupang Ri Alinton, Katrupang Ali Vicente. Mga katrupa, sa magkausapan, dahil salamat ako si Katrupang Ri Celestis Romasquez. Mayang buntag karatong tinan, dalaygon ang Diyos.
1: Express Balita. Express Balita.
18: XFM. XFM.
20: Kung maminaw ka sa XFM.
21: Alay pagod par, paminaw ba? Pakuratira gud ng tag-iya sa karinderya nga. Ikaw mhugas og plato kay wala kay ikabayad.
22: Exciting!
23: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsa unba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
24: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remily Tuoy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
0: Santo Blasco.
2: Kasi Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. Og ang sugar miubos na og nangi normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
0: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
24: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
0: The Secret of Health.
24: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
3: Kini ako mata, sir. Hindi ko kakaroon labi na og madugayan kong tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Minita Retetres, Anyos at taga Jansan.
0: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
24: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids, usa ka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
0: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
24: Kita nga mga Pinoy, hilig yung taong kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, pilia ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: The Secret of Health.
24: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
0: The Secret of Health.
24: Usbo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagapi ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
6: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
7: Agusan Lending Corporation.
6: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
8: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol, o tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: ang pagbutyag sa kamatuoran mao'y susi sa kagawasan. Baga katrupa, 15 minutos sa nakalabay sa La City.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM! Bullseye! Bullseye! Good morning! Bullseye! Bullseye!

0: Kabayong buntag, kanatong tanan mga katrupa, Luzon, Visayas og Mindanao. Pulsa! Adlaw karon nga Martes mga katrupa, pizza 28 sa bulan sa Hulyo, tuig 2026.
1: Pila na lang mo, ragtulo naman lang kaadlaw katrupa. Wa na, sangko na puntas.
2: Agosto.
1: Agosto? Dali aray, paghuman sa Agosto. Berman ta dayon, still run.
2: Mauna.
1: Dali ara kayo eh.
0: Okay, mga katrupa, nining adlawa, nining orasa, mga katrupa. Maga uban-uban na kami diha kaninyo, mga katrupa, alas City Tapengon sa may alas 8:50. Aga taknas buntag, mga katrupa. Aro na sa bisgutan nato, mga katrupa. Aga ang ayang mga hisgutan. Mga highlights, mga katrupa, kagahapong adlawa. Sa kipahigayong State of the Nation Address di Pangulong Bongbong Marcos, mga katrupa. Amo niya to ang taga-ado pagdagad, no? Mm-hmm. Siyempre, mga katrupa, dili na to na mahisgutan kung wala ang inyuha mga angkorman sa kahanginan. Katrupang Junje Librias.
2: Siyempre, katrupang Limwell Ukay.
0: Kaming duha, mga katrupa, o banimin ninyo, alala City ta, ha? Osbon ako, alas City ta, mga katrupa, nga mga uban-uban, mga kaigsunan, mga katrupa, sa ato, nga mga hisgutanan, mga tigpamidaw, mga katropa. So, mauna, mga katrupa, nga ubanimin ninyo, ha? Sumaybayimin ninyo, mga katrupa. Kaya ubay-ubay ning mga hisgutana nato karong mga panahon. Siyempre, mga katrupas, mga nagkomento sa ato ang Facebook. Facebook. Ang ato nga mga katrupa, ganibang mga naglantaw sa ato ang Facebook karon live, katrupang Limwell.
2: Mm-hmm.
0: Siyempre, ato di sila nga
2: tagaan
0: og panahon.
2: Nga makakumin.
0: Yeah. Yeah, salamat sa inyong pag-live, ha? Yeah, salamat po sa inyong ha, mga katrupa, sa pagpaminaw via audio. Mga katrupa, ito ang nag-tune in karon sa 95.7 XFM Bayugan City. O siyempre, mga katrupa, ang XFM 91.3 San Francisco. So mauna, mga katrupa, no, ang mga katrupa, ang inyuhang mga komento ato gyud ang tagaan og pagtagad, mga katrupa. Siyempre pod, mga katrupa, mga tigpabilaw, dili pod, mga katrupa, mabuhi ang mga nagkadaiyang programa sa XFM Network Philippines kung wala, mga katrupa, ang nagkadaiyang produktong nagpaluyo. Pinaagi sa Y2H Incorporated, gikan sa Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix o Premium D3, Vision X Plus Soft Gel Capsule, mga katrupa, o Napoy Premium D3, mga katrupa, Soft Gel Capsule. Gawas niya na, naputay Turbo Mel Enhancer o Clear Skin Herbal Soup, mga katrupa, dinhi sa tuang pag-uban-uban. O niya, mapalit na ninyo, mga katrupa, siyempre, sa mga nagkadaiyang mga butika dinhi sa tuang probinsya. Okay, katrupang Limwell, mga katropa, isa sa mga tagaan nato og pagtagad ng hisgutanan. Kay ubay-ubay ang mga naisgutan kagahapong adlaw sa nasuna sa presidente, mga katropa, nga si BBM, mga kaigsunan.
2: Naminaw
0: gyud ka. Nahimo ra ba niyang kanabang nahimo gyud niyang isa sa mga na mention sa iyahang suna, katropa. Ang gipahibaw sa buhatan sa ombudsman ngadto kaniya nga hingpit na gyud ni nga ma-filean og mapriso si Martin Romualdez. Moto yang ha.
2: Naminaw gyud kay kagahapon.
0: Iyahang pinaka highlights, mga katropa, ang pagukod niining mga na involved matod pa sa isyu, mga kaigsunan,
2: sa flood control.
0: Pero
1: Ang buton sa'y mahimong dagan ni ini katropa kay ang iya pong anak, mga kaigsunan, di naman po musugot ngisgutan ang flood control sa Kongreso. Di naman siya musugot. Sa to pa, mura po na siya og speaker. Unya, mga katropa, nagpagawas po si Senator Erwin Tolfo na ni grado siya og 10 points, mga katropa, sa kang BBM. Sa maong suna. Mga katropa, unya, siyempre, mga tigpaminaw, si Claire Castro, ang idol ni Wilma Joaquin, ni muhatag po daw siya og 100% nga grado.
2: Perfect score.
1: Grabe. mga katropa, siyempre po si Manny Pacquiao, oy, naapod gahapon, paggawas po siyang statement. Siya nga, okay kayo daw kuno kayo. Okay daw kuno kayo, mga katropa, ang suna sa maong presidente.
2: Nakadayag siya.
1: Unya, gawas nga dahil ni Daig po, katropa, naapoy ni Saway, di ba? Nabeta mo. Naapoy ni Saway, mga katropa, kaya na-highlights, mampun niya ang mga electric bus sa Dabaw. Okay daw kuno kayo.
2: O, gidayag niya.
1: Gidayag niya. O, gidayag. Pero ano, matingala itong ano, na-highlights man niya dito. Base o nakadunit po siguro si ato katropa.
2: Tingali.
1: Base, no?
2: Base gihang kwarta.
1: O, base po. Gihang kwarta, unya, naingon lang siya nga, basti. Ikaw may mayor dihan, ako i-download nga kwarta, ikaw nalay palit ng electrical nga kinibang moderno nga bus, na electric na ang gamit. O kanang solar system ang gamit. So ikaw nalay paigo dihan, kaya di naman ko kalugar mo anha dihan. Base nga na siguro katropang
2: limit. Solar power. Dili solar system.
1: Solar power.
2: solar energy.
1: Nagkamila-mila naman ni noong tani karon ay. Nagkatawa na si Wilma Joaquin. Kaya na solar system, unya, solar energy.
2: Marang planeta.
1: Planeta. So, oy pay, basta kay lingaw kayo, unya, gihailes po niya kay 12 million na ang nakabinipisyo sa 20 ang kilos buga. Kagahapong adlaw, katropang limil. So, umay-umay niya ito ang hisgutanan, mga katropa. No, umay-umay yun niya ito ang hisgutanan.
2: Utog kita na last 8-20.
1: Kay taas man po ng iyang suna.
2: Mao.
1: So taas po ng ato ang topiko karon sa iha.
2: Mao na.
1: Ingana lang, mga katropa. So, mga katropa, standby lang mo. Kay commercial naman. Ya, siyempre sa ato ang pagbalik, bisag magka pitos-pitos, mga katropa.
2: Manimbaya.
1: Ato gihapong itimbaya ng mga kaigsuunan na ito nga nag-kuan. Nag-comment sa ato ang Facebook, mga katropa. Ha? Sige, mga katropa, standby lang gihapon mo, ha? Baga katropa, balik lamang kita. Human ining ato nga pahinomdom.
3: XFM. Kung maminaw ka sa XFM.
4: Par, par, alin pagod, par? Pakuratira ko na yung kumpare nga. Naasay mo hayang asawa?
5: Exciting!
6: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
7: Ambot ore nimo. Gahi kagyog o. Sige, tan-aonan bitaw na ito. Unse, padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
6: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
7: Ahay, ambot ore nimo. Bitaas ang pressure sa akong dugo nimo da. May pagkuhaon niyo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
8: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
8: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
10: Vision X Plus. User, atong paminawon. Ako dahi si Val, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og haplos pagyud. Dagan akong tambal na testingan, pero walay epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
11: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
12: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
13: Pag inom og Premium D3 ra gyud nakapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na kog Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
12: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
14: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
15: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
14: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
15: Sure ka?
14: Oo.
15: Exciting!
14: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
15: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
14: Like yun. Basta naka-turbo.
12: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo. Wagas. Ang lakas.
12: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
16: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat.

0: Coffee Mix.
1: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning kapigyod, gahatag o kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho o energetic kaayo ko. Dili ko matiun o kapoy o nihamis po akong pamanit ani. Layo ra kani ato na kong kutis. Kinaadyo ni siya ay glasatayon o collagen. Daghang salamat, Santon Gold Coffee.

0: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na to. Sis the Pain Regued. Bas kayo mawala ang pain.
1: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Sa mga butika.

0: Doon natay 31 minutos, mga katropa na kalabay, Sala City. Siyempre, kineng bahina mga katropa. Hatod dyan ato sa Santon Plus Gold o Santon Coffee Mix. Ang maong mga produkto, mga katropa, combination gini. Kay ang maong Santon Gold, mga katropa, Santon Plus Gold, makapahinay-hinay ni pagpawagdang sa mga punga sa atong lawas, acidic, kolesterol, hubag-hubag, mga katropa, pagtaas sa tuang dugo, pagtaas sa sugar sa atong lawas, hinay-hinayon kinini ang pag-tangtangon sa tuang kalawasan. Samtang ang Santon Coffee Mix usab mga katropa, bagating paminaw maupod ni ang mo tanggal pag inahinay sa mga naghubag nato nga mga prostate o kanamang nag-prostate diha mga katropa o prostatitis o maupod ni siya mo balik pagpanormal sa mga abnormal nato labi na niining mga hormonal imbalances sa atong kababainhan. O niya siyempre ang Santon Gold Coffee Mix nga na ay glutathione and collagen. Maupod ni mga katropa, magpahinay-hinay, magpahamis sa tuang kalawasan. Mga katropa, mga tigpaminaw, siyempre, mapalit ni sa mga Mercury Drug, South Star Drug, TGP, o Generica Nationwide. Pusaay! O niya, mo announce na pod media ninyo mga katropa kung maabot na mo ang produkto, ha? Hulat-hulati lang ninyo mga kaigsunan kay pastilan. Pwede pa lang gyud ayon og itayhopon gikag Manila mga katropa paingon dinhi pwede gyud unta na largo. Saon man nga magagad matas dagan mga katropas mga sakyanan. Mao man ni maghatod nato dinhi mga katropas produkto nya hangtod karon. Kamulo pa sad mig paghuhap hulat mga katropa kay maluoy tani ato mga customer nga intawon mo saka diri ra pagkahabog kay piso na lepliti panganod. Unya pag-abot pag-address ibabaw mga katropa mabalibara na to kaya wala na yung produkto. Niya mo nang ang uban na ito na yung tao sa mga parmasya. Okay baga katropa, shoutout sa ata katropang Limuel kaya ubay-ubay naman yung nag-misses dun eh. Basig masuko na ni si katropang ading Granderos da Park. Madam, sa imo hada katropang Limuel.
1: Garita sa karaan nga page, katropang John J, ang pinakauna diri si Gingging Ramos.
0: Ramos, oy Gingging Ramos.
1: Naman na siya sa may New Visayas, iyarang i-shoutout iyang pamilya sa may barangay Mount Olive.
0: Oy, good morning, diyan sa may barangay Mount Olive.
1: Napo diri si katropang Wilma Joaquin.
0: Mm-hmm. Katropang Wilma Joaquin, good morning dahan mo, madam. Yes. Kumusta naman si madam Wilma Joaquin?
1: Present po diri si Juan, Gloria Malala Apelo.
0: Oh, good morning.
1: Napa si Langlang Asis Colientas, ikan sa Buena Gracia, Talakugon. Yeah, siyempre, naapo diri nagpa-comment po diri si madam, ading Granaderos da Par. Niya si Gloria Barro Espina. Good morning, salamat.
0: Also, good morning, ha? Good morning. Good morning!
1: Founder Ingong. Good morning, brothers.
0: Si Katropang Ingong, ha? Good morning.
1: Bot-bot na ng suna ni BBM.
0: Ayaw!
1: Kuha ni Labot.
0: Basta ka di, ito na mag-ibasa.
1: Si Gina...
0: Pero na-enter ka na, kayo mo mag-ibasa.
1: Mau ba? Si Kuyaw.
0: Sige, si.
1: Si Gina Santos Nagunuan.
0: Nagunuan, good morning, ha? Yes, my Don Alejandro.
1: Na-memorize na nimo yung address, ha?
0: Oh, siyempre, mga memorize yun, ha? Kay mga amiga man na nimo.
1: Good morning, mga katropa. Junji og Limuel Ukay, mga guapito kong idol. Sure, Dad.
0: Siyempre, yan. Salamat kayo. Salamat kayo, mga guapito. Dili, mag-yun na layo. Kay tungod ma Santon Plus Gold Coffee Mix, katropa.
1: Wow. Si Carmen Pataho, good morning.
0: Good morning, Katropang Carmen, ha? Good morning!
1: Napo na rin si Rachel Sumibay.
0: Sumibay, oy, si Rachel Sumibay. Di hadapitas may, kuani, ganang Marcelina.
1: Okay. Nama po ito
0: mga Sumibay, ha, family.
1: Nama po ito taga Mount Carmel nga Sumibay.
0: Naa, diba? Taga Kanaan.
1: Kanaan, na mga
0: dari sa Salim, na yung mga Sumibay, diha. Daghani mga Sumibay diha sa Mount Carmel. Daghani diha.
1: Nagtanaw daw siya sa Bayugan City, Gikan. Silingan siguro ni mo na eh.
0: Silingan, no. Mga ato ni mga, kuani, mga side ni sa akong asawa.
1: Parinti yun eh.
0: Mga parinti ni. Good morning! Okay, mga katrupa. Ah, din hitabo ko sa Abtas Pikas nga Facebook account kay Lisod Mapugayog. Unfair Mapugayog sila na masahon nito. So, di hitabo ko sa Abtas Pikas, mga katrupa, ni Asi Madam Ading Granaderos Dapar. Good morning, Madam.
2: Good morning.
0: Anya, dias may Bayugan City ni, kay Kanayugan. Ogang white chicken. Good morning ni mo white chicken or puting manok diha sa may barangay Alegria. Ay regas ko ni Tatay Talisik diha kay kinis Tatay Talisik dili ni mo comment katropang Limuel. Mm-hmm. Pero wa giputol ang pagpaminaw anis ato ang radyo.
1: Mao na
0: mo ni ang favorite gyud niya. Ah, mga katropa. Ogang good morning Tatay Talisik. Oh yeah, good morning pod kang Madam Wilma Joaquin.
2: Good morning.
0: Congratulations yo daw. Good God bless all. Na gi-congratulate gyud niya si ay, si Juan Claire Castro kay iya maning idol. Idol man niya ni. Onya si Agboy Mananas Ladaw Sanda Santander. Santander. Mark your calendar, soy. Mark your calendar. So nagpasabot og mang adlaw mao di ay ang state of the municipal city address. Na state of the city address ni City Mayor Judy Chen Amante sa may Kabadbaran City. Oy, nagkuan siya diri. Oh yeah, ato ning talalang taon sa mga congressmen pod ni Mayor Mayor Judy Chen Amante dias may Kabadbaran City. Salamat kayo. Kang Romeo Valentino Catalan. Regards diha sa akong brother sa Barubo Antonio Catalan and family. Salamat kayo ha. Good morning.
1: Romeo Catalan.
0: Romeo Valentino Catalan.
1: Kauban nato ni sa buhat siguro.
0: Uy, mao.
1: Manager ni sa
0: manager.
1: IFM.
0: IFM. Salamat kayo, Boss Romeo Valentino Catalan, ha? O sa pamilyang Catalan, diha dapitas may Barubo, labi na sa kay Antonio, ha? Salamat kayo ninyo, diha dapita. Naminaw sa inyo, ha? Sa ato ang live karon, ha? Naglantaw sa atong live, ha? Onya kang lang ni Asis Kulientas. Good morning mga idol. Naanasab ko i-share ang verse makita sa Ezekiel 2 verse 7. Isulti ang akong mga pulong kanila. Mamati man sila o dili. Kana lang mga idol. Uy! Salamat ha sa pagbasa from Boy na Gracia Talakugon Nagusan del School.
2: Good morning.
0: Salamat ka tropang lang at ates Asis Kulientas. Adias may Boy na Gracia. Onya kang Dai Chavez, ha? Good morning po ni mo, madam.
2: Good morning.
0: God bless morning sa tanan, tigpaminaw, ha? Adias may Barangay Alegria. Good morning diha ninyo.
2: Good morning.
0: Taga Barangay Alegria.
2: Good morning.
0: Onya, wow, happy. Happy ka na. Sugaton ang buntag. Sige kay para okay kayo. Okay. Okay, Rako. Tabang Ginoo. Guwapa gihapon, ha?
2: Good morning.
0: Kang Marda Tuin, matignaw, mayong buntag ng katropa, shout out para ang barangay niyo, Visayas, San Francisco.
2: Good morning!
0: Salamat na. O niya, siyempre, kang Jim Verdadero. Kang Jim Verdadero, good morning Philippines, watching from Riyadh. Gabi, lagyo naman kayo nga ito ang mga listeners karon. Riyadh.
2: Good morning!
0: Good morning kang Jelina Pataho, ha, mga idol kong guwapo. Oh, siyempre, basta mataparan ta diri agwapo, masubak na ko ani. Salamat kayo, Jelina Pataho. Grabe ni mga Pataho, pitinaghana. Sao naman yung mga Pataho ni. Pitinaghana yun. Kang Tristan Yath Gulay, good morning ni Modiha Boys.
2: Good morning.
0: Good morning, Diha Boys.
2: Good morning.
0: Salamat diha ni mo. Okay, mga katropa.
1: Napaday, pahabol katropa.
0: Oh, pahabol. Sige.
1: Si Doris Mi Altisin.
0: Uy, si Madam.
1: Busy morning, so, mga katropa.
0: So, nili-ili na po dahil si Madam.
1: Kumusta naman ka, Madam Doris Mi? Uban sa imuhang palangga.
0: Oo. Oh, na, palangga dahil tama.
2: Ay,
0: salamat kayo, Madam. Attorney Dorismi Altesen og sa imuhang palangga. Good morning ni Muda Madam ha. So, baga katropa, wana ha?
1: Nga pa si Larry Tixon.
0: Oh, si Larry Tixon. Good morning po dahil ni Muda Larry Tixon.
1: Punta katropang John J. Lebrias.
0: Good morning.
1: Oh. Katropang Limuel. Daghay suko sa inyo Presidente BBM.
0: Oo, oo.
1: Pero buntag pa kaayo, naguna na sa ayuda sa apply o gutom program. Ah, di ay?
0: Hmm, pastilan, maulagi na. Ah, baga katropa. Ah, I'm being good in town.
1: Kunya na ning uban kayo. Daghan naman po yung nag-comment rin.
0: Oh.
1: Magabinan taan ni katong yung basahong tanan.
0: Okay. Hmm, maga katropa. Ah, standby mo kay sa tong pagbalik. Ato na mga katropa, sugdan mga kaigsunan na mga isgutanan. Auman lamang sa atong pahinomdom. Kauban si katropang Gigi Elibrias.
3: XFM. XFM.
4: Ang atong sudan, Christmas tree ug lansang.
5: Ha? Christmas tree ug lansang?
4: Kamunggay ba nga gisubakan og buwad bulinaw?
5: Exciting!
6: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
7: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, naay mga bugon duha ka buhok murag dakog koko sa tao. Sakit kayo. Tapos nga piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Mo na to, wala na yo ko na ninay na siya matmag ninay na siya nagkawala, nagkawala siya, nagkawala hadto nawala na gyud. Mo gyud ni pinakadibis niya kay nawala magod. Basta ka ako usal gyud kumo testimonyo ninyo ala nga nindot gyud.
6: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
8: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kaayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Makawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nakalo kaadlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo kayon siya sa ato ah.
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
11: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
12: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wana gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
13: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
14: Vitamin C. Mag-Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-Vitamin C. vitamin

0: maayos.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban nako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton ug likod sa dugay nga biyahe. Usa kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
3: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
3: Ibilis sa mga butika.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel?
7: Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Gold na basiyo.
6: Ay, nakapalit yung gaso.
7: Oo,
6: kapalit yung. Nagi day, oh, basiyo.
7: Oh.
6: Asa ka nagkapalitan eh?
7: Dito sa baba.
6: I-check yun mo, na itatak ng Yestrel.
7: Oh, Yestrel, na ba yun?
6: Sure yun, dapat na itatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nagainom aning Santon Plus Coffee Mix o Santon Plus Gold.
7: Naghangayong hawag, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
6: Sukat so, nakainom ka o Santon Plus Coffee Mix?
7: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Ano eh, akong kasing-kasing po din naman kayo mo pag-apitate. Muna akong gimintin karon.
6: Ron. Santon Plus Gold, kung sino nakatabang si mong balatian?
7: Bilin ako kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nakanagay energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scarlow. Mahaw pa ito ang panihapon para yung makuha yung log. Ang epekto ane, sakiting pika sa akong likod na niya mo, kuha rin ang gumuwi.
6: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inuman eh, sa Lucas Gold.
7: Okay na siya. Ayahay ng paminaw na ko. Tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog. Diba? Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ng Santon Plus Gold. Kamu nga akong mga silingan din sa Santerini, maggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Kaya dako kaya na ikatabang.

0: 50 minutos, mga katropa, nakalabay sa Lasite.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kining mahina, mga katropa, hatod ganato, magating paminaw. As a Vision X Plus Soft Gel Capsule.
1: Bullseye!
0: Ang Vision, mga katropa, walaing punterya niini, kundili ang pagpalimpyos, mga hugaw sa itong mga mata. Aron mahimo, mga katropa. Magdating paminaw nga limpyo o hapsay tulin na nga to ang pananaw. Samas katulin, mga katropa, sa panahon nga makakitagpunggit, mga katropa. Fashion, mga katropa, mapalit sa to ang mga butika. Dini sa to ang probinsya, magdating paminaw.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Matod pa ni oy si Boss Joseph Aldohisa. Good morning ni mo diha, boss. Kang Jim Verdadero, breakfast na tayo dyan, sir, para may lakas. Thank you, ha. Shout out po sa family Verdadero, Camaro, Camarao. Verdadero Camarao. Po, thank you. At taga-asa man ni Madam Jim Verdadero, kaya para ma-shout out ato ang lugar, ha.
1: Bullseye!
0: Bullseye! Kang Ilvi Istorbia, Istorba Roluna. Good morning, Danny. Okay, mga katropa. Mga tigpaminaw. Ni Apoy nag-message rin. Ang sama ni. Gloria Lupina, nag-share dan. Salamat kayo, ha. Gloria Lupina, das may Bayugan City. Nag-share dan. Okay. Mga katropa, kagahapong adlawa, natapos ang usa ka oras nga State of the Nation Address. Ika-upat katuig.
1: Bullseye!
0: Oh, kaupat ba?
2: Sakto.
0: Sakto. Kaupat katuig, mga katropa, sa iyahang pagpanerbisyo isip Pangulo sa nasod sa Pilipinas.
1: Bullseye!
0: Mga katropa, ubay-ubay sa iyaha mga nahisgutan kagahapong adlawa, mga katropa, isa na niini ang 20 ang kilos bugas. Sunod, mga katropa, ang pagukod, pagpadayon niini mga na-involved sa flood control projects, mga katropa, Limuel. So,
2: nindot paminaon.
0: Nindot kayo paminaon kay nabilong sa iyahang o na kanabang naminsyon. Naminsyon niya kagahapong adlawa. Bisan pa man nga sakit matod pa sa iyahang duguhan. Nga kapamilya, kanhi speaker matod pa niya, ang makasuhan og patong-patong nga kaso. So, pasabot niya kini mga plunder, di ba? O mo ni mga kaso, mga katropa.
2: Mapriso gyud ini.
0: So, hinuon, mga katropa, si Martin Romualdez, mga kaigsunan, ni tubag pud ni siya. Mga katropa, mga kaigsunan. Ang iyang highlight sa tubag, wa gyud daw kuno siya mahimo. Kundili, dawato na lang daw niya ang kamatuoran. Oh, motoy iyahang kuan niya. Mga katropa ni Martin Romualdez, mga tigpaminaw. So, mauna ang mga sintrog highlights, mga katropa, sa iyahang kinibang suna. O kantong 12 million nga nakabenepisyo sa 20 ang kilos bugas, mga katropa. So kanang 12 million way labot ang San Francisco ana nga mga senior. Kay wa man sila makabenepisyo ana diri, katropa. Sa San Frans. So way labot sila sa 12 million.
2: Mao.
0: So kagahapong adlaw, katropa, ang Limuel, basin na pa koy nalimtan.
2: Pangutana ni katropang Jose, kiyon sa nila pagihap?
0: O basigi na idita siguro anong gidugang dugang.
2: Kay ang nagbaligyan ni ang NFA man.
0: NFA o. Oh.
2: Ibali ba ang NFA na ilistahan?
0: Na ilistahan bali. Basin ha. Kay ang list ana manggod, ana manggod na ang katropang Limuel. Sa ana karon. Bayugan City, kay Bayugan City isa man nga nakabenepisyo aning 21 kilos bugas ato mga senior.
2: Murag sa Inter Agusan del Sur, Bayugan City.
0: Oh, murag Bayugan City
2: rang palitanan.
0: Oh, palitanan. Pero pwede siguro Inter diri. Pero Bayugan paliton ana.
2: Mhm. Taga Trento, ah, Maturito, oh. Talakog, Lapas.
0: So, mo ipletihan ang 10 kilos. Okay po. Okay po. So, mga katropa, basi o ilan na daan ang na kuan ang pila kabok senior sa Bayugan City?
2: Mm.
0: Ano ba? Intahay ang senior sa Bayugan City, may yung kagpa 500 kabok.
2: Apil man ang mga 4-piece katropang dunji.
0: O, intel ang 4-piece. Mga
2: basta
0: beneficiaries.
2: Mga single parent.
0: Oo, intel man ana, diba? So, ibutang lang nato katropa o... Ibutang lang nato mga katropa o ganaa sa mga 6,000.
2: Mm.
0: Ang, pero gamay na kaysa 4-piece lang daan. Nako. Ayun noon, kaya kada bubong man ang kuwan ana. Ang ihap ana katropang Limwell. Pero bubong man, kaya kung per individual, na, ay isa ka pamilya nga... Og unom kabog ang members for peace na tag 10 kilos agoy. Kaya 10 kilos may minimum.
2: Pero at least nga nakapanghambog yun sa gahapon.
0: Oo, oh, nakakuan. Pero waman po, na para nakuupon katropang Limwell, naman po yung nakabinipisyo yun.
2: Mm.
0: Oo, pero ang pasabot magod ako katropang Limwell nga, kana bang tanan ang dapat unta makabinipisyo? Kay pag once manggod nga musulti ka diha atubangan sa mga tao panahon sa bakbakanay sa eleksyon, kay mao man imong plataporma nang pasamot manggod na general
2: mao lagi
0: o dili manggod na wala manggod sa iyang pagsulti, wala manggod maingon nga para lang sa mga single parents, para lang sa mga miembros purpose, para lang sa mga
2: senior.
0: Wala manggod na dito. Ang iya hamagod kay Derek, manggod baga katropa nga niingon nga kung siya magkakuan, himuon niya ang tag 20 ang kilos bugas.
1: Bullseye!
0: Pag-mention pa lang niya, ana, mga katropa, meaning, tanan na yun na, pati kita.
2: Maka-avil unta.
0: Maka-avil ta, tanan unta, tibok yun Pilipinas, kay tibok man, presidente may iyahang idaganan. Lisod po kay presidente unya di presidente ra sa Mindanao ay labot sa Luzon ug Visayas.
2: Unya ang karon nya maka-avail tood ka karon katropang Junji pero mag-antos ka
0: antos o pila
2: gawas nga pila
0: napagani
2: mubalik pa
0: napagani gid makuyapan
2: mubalik pa gyud.
0: Oo,
2: sunod adlaw kay para i-claim ang bugas in town.
0: Oo, kay ang pagpila pangalan man to iikuan. Pangalan nya ripakon to nila katropang Limil. Ilang ripakon para sa nagkaron ako. Makahatod ako dito, mo ni akong number 35. Balik ka karong kuan.
2: Nag tagalapas ka.
0: Og tagalapas ka mga katropa. Balikan rin mo tong 10 anyos.
2: Kilos.
0: So ing ana mga katropa ang nahimong proseso.
2: Naka-avail tood ka, pero moagi kag mga pag-antos.
0: Maambot mo na, bitaw.
2: Murag pwede na ba daw lamia ang bugas? Pwede daw lamia?
0: Wa ko ka ang akong nakatilaw ko pero kuan man kagaya ka nabang katag.
2: Mo?
0: Katag. Mura siyang balas.
2: Ah, way lami. Way lami.
0: Katag siya ba katupa. Ambot lang ka sa uban yun. Kaya naamang gutoy pinakaunang nindot daw kuno kayong variety. Pero basig ka to pakati lang. Ano naman na?
2: Paatik.
0: Oh, paatik ba? So yung anak mga katropa, isa sa mga nahitabo na nga highlights niya kagahapong adlaw. Pero... nakabantay baka nga na ay mga bridge nga nahisgutan niya katropa siyang suna.
2: Uuwa manggod po ko na minaw tanan sa kinatibukan yung mga sulti. Pero posible
0: nga hinumduman ni mo?
2: Ako na dumduman nga nakatanom ko noong mga lubi.
0: Nga
2: 8 million kapunuan.
0: Kwan?
2: 8 million.
0: 8 million kalubi.
2: Kalubi, punuan sa lubi.
0: Asa ka
2: na pita po ay kay Dita ramay ang giingon.
0: Oh, Dita, oh.
2: Nga, nanano ka pananom na puno.
0: 8 million kalubi.
2: Nga pangutana ni Asa.
0: Oh, mao man na.
2: Mm.
0: Kay abin mo sa katropa sa tinuod lang bisag ako kabalo ko mo ingon nga 100 million kalubi natalom na. Ang problema og Asa.
2: Mao gyud.
0: Oh.
2: Kay iya nang gipanginabog kahapon kay bisan kuno og mawa na kuno siya sa administration. Ang lubi na magpabilin ko
0: rin hapon. Mahinumduman siya. Oh, ana siguro.
2: Siguro magkupras.
0: So, sa kana, basig sa PCE siguro. Ang record. Kaya PCE, may mo-release ang mga lubi. di mga DE, Department of Agriculture. Basing daha niya, wasa man ta naka... Kaya kasagaran maguna ko na hinumduman katropang Limwil, kini mga humay yun. Sidling sumay mo man eh, akong kasagaran.
2: Oh, pero nasa yun, namin surpon gahapon nga kining pagpananom o lubi.
0: Lubi.
2: Asa ka. O nanakuno sa mga 8 million ang natanom karon. Kapunuan. Daghana, no?
0: Daghan yun kayo katropa. Kaya nalim magkadag 8 million ang natanom mga katropa.
2: Iya pong ipanghinampo katropang Junje, ang kining mga naha-release nga mga... Kini pa mga titulo sa yuta.
0: Titulo. Oh, kana no, siya. Wala yung problema na kay Sadar, no?
2: Oh, Dar.
0: Sa Dar mga katropa kay gani. Pipila ta ka panahon nga kabalita tadto dinhi nga diri gi held sa kining Dato Lipos Makapandong center baga katropa sa Kapitolyo ang katong paghatag sa taga Dar og mga beneficiaries katong mga nahimo na silang mga landowner. O katong libre nga patitulo sa ato ang gobyerno. So kana dili ta against kay kana mga katropa na amang gyud na.
2: At least kabahin ay sa report kag
0: kabahin sa reporting. Oo.
2: Unya gawas ana katropang Junji na pud siya gipang hambog. Nga kini kunong di ba nate gibayran diya sa tong bayronon sa kurente nga system loss.
0: Oh kanang bat ana ba? Lay pud ano?
2: Kanang system loss. Kuha na siya, mura na siya o kanang mga nausik nga kurinte nga gipabayaran biya na sa kooperatiba. Gusto niya tangtangon. Oh, system loss.
0: So, system loss ang amo ang na iya. Oh, mo nitong standing omission ang amo na iya.